0: pinaka-epektibo nga kombinasyon sa Sanzone Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Ug kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sanzone Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag-Sanzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sanzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sanzone Gold Herbal Capsule o Sanzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sanzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sanzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kalahian?
3: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
2: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
3: Oo.
2: Pero kanang supper,
3: sige, unsa man na?
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Oras ato mga katropa, alas 8:07 na.
1: Uy, may morning gapon diya kanina yung tanan ha. Good morning pa rin. Ayan. Uy, sa ato mga kagilaag mga kaigsunan. Padayon nagapaminaw sa atong sibiyahanan, kiningabahin, hatong kaninyo, Santo Plus Gold. Siyempre, mo ni makatabang ka nato mga katropa. Nakarabang mahupaypayan ang atong gibati diyang di mao. Nga naman, siyempre, nakini mangustin, nga antioxidant. Na. Makatabang sa dunay taas ang kunang hypertension. Diba? Makatabang sa mga taong nga dunay diabetes. O sa mga taong tagas o uric diha o guban pa mga banatian mga kagilaan.
2: Ano ba ito naman? Ay, lapatik-atik nga wala. Wala pong igibati eh.
1: Dahil kayo naging denial to eh. Pusa kita diha mga
2: kagilaan. Wala problema riha. Nga bisag na nagibati, may yun niya pag wala.
1: Santa Plus Gold ha, mapalit sa paborito na ito mga butika. Always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy. Mura daga na mo diha mga kagilaan. Uy, paibalo na hindi sa tanan. Para sa tanang miyembro sa MSU High School, General Santos City, Batch 1976.
2: Oy! Mga kabas, hindi ka trupang ibilin sa ban.
1: 1978 daw siya yung niya. Kung nga Grand Reversary o Golden Jubilee.
2: Oy!
1: Sa batch 76 sa umaabot nga Hulyo 22 o 23. Mura ginauhag ang tanan, miyembro nga mutambong. Sa talagsaon nga kahigayunan, magtapok ang tanan human sa 50 ka mga tuig. Para sa dungag ng mga impormasyon, puntaka lang ninyo si Helen Grace Milliona. Helen Grace Milliona or sa iyang mobile number 0950-695-0093 or sa FB account ni Wancho Heaven.
3: Bullseye!
1: Tangkarohuni sa nag-dalunggan sa inyong mga anak.
2: Okay, basig madunggan nila ba niya? Diba?
1: Mga katropa, kay medyo pait ang kahintang karon, labing pa sa pagkatag sa kaso sa human immuno disease? Tama ba?
2: Virus? HIV? Human immune deficiency virus.
1: Lagi? Mahulag ito lagi?
3: Bullseye!
1: Pero problema

0: dere sa ito ang syudad, mga katropa, sikpit nga mga dapit.
1: Mm.
0: So, kanigusani sa mansa nga nagtimaan sa anam-anam nga pag-us-us sa nawala lagi ang headset, moral nga moral nga baruganan sa ito ang katilingban, katropang Chris. Sa kalibutan diin ang dungog o lawas, daling ibaligya o mapalit, pinaagi lang sa mga cellphone, application cellphone, demand sa nila ang kwarta o dinalian nga kalipay, andam ang pipila nga itugya ng ilang moralidad. Bisan pa, kung ang bayad niini mao ang usaka makamatay o makatakod nga sakit sama sa HIV, nga nagbun...
1: Tinuog yun na.
0: Munang lisod kayo, pait kayo mga katropa ng aning klase nga mga kahintang karon.
1: Mm.
0: Yeah?
1: Subo kayo na katropang Ruel, kay bisan si Kinsaban na naanay cellphone karong panahuna.
0: Oh.
1: Na makita na sila aning nga mga ginabuhat. Labi na makabarkada, pareha sila.
0: Mm.
1: Nga, unsa man day, wala kay budget ron day, sabay ka sa muha, ana ba no?
0: Mm.
1: Murag, dali ra kay maagni. Murag nga, apan labaw sa hisgutan ng moralidad katropang Ruel, kini na usab, kini usa-usab ka seryosong salamin sa kakuwang sa personal ng disiplina o responsibilidad sa matag usa. Ang pag-uyon sa unod ng tinguha nga walay proteksyon o ang pagbaliwala sa kakuyaw sa virus, nagpaila ang atong katilingban na himo ng ulipon sa modernong panahon.
0: Mm.
1: Diin ang personal nga kalipay, giuna pa kaysa sa kalisang sa kamatayon.
0: Na.
1: Kundili pabalikon sa mga pamilya, giya sa mong samasis, ang moralidad, diin ang moralidad o ang paglawas, dungan nga mga tunaw, mga katropa.
0: Maura gina itong problema, katropang Chris, kaya kuban, i-rason bang yun nga tungkol sa kawadon, gikinanglan pang tuition,
1: mm.
0: Tungkol sa kawadon, kinahanglan nga, mauning nabuhat na mo, kini, una sa tanan, di magod siya rason nga, ibaligyan mo yung kunod, para lang nga mabuhi ka.
1: Oh.
0: Usahay, tungkol sa kawadon, kasulti lagi, pang-eskwila, pero kung ibang lantawang yun mga katropa, naka-iPhone.
1: Lifestyle.
0: Isimani man good katropang Chris.
1: Mm.
0: Siyempre, isa ka oras, o nakay customer, isa ka oras, doon ka oras, human na, nara kay kwarta.
1: Mm. Walay hago.
0: O, matod pa, kaya akong research galing maayo, akong gigitan na, pero tindahan na, ginday page, oy. Di na ako isulti mga page mga katropa, pero ma-search yun ninyo, oy. Mauna, amping yun sa mga ginikanan, ha? Ato ko yan, huni yan, mga ba... to find out, nga pwede na nilang mamaligya ang ilang kunod sa halagang 1,500.
1: Uy!
0: Kutob 3,000. Diba? Anong ginasulti nila nga, isa na ni ka, pap, duwa ka, pap, naada, makita ni mo. Nagkalat mga kagala, pang-gobyerno karon. Dili man sa ginasulti na ako nga, pero dili man ko dapat nga yung ana inyong buhaton. Kani giangko na man ko di sa CHO, yung katropang Chris, pinaagi ni Dr. Igrubay. Usa di sa mga hinungdan, ang kani pagdaghan sa mga walker na to, Dre.
1: Mm-hmm.
0: Seryoso ni nga alarma ha. Nagpamatuod ka dili na tichismis ang
2: bullseye.
0: Diba? Nga, kita po nag-acquire, nagakuha tungod sa manandali ang kalipay. Kabalo magid mo nga, aduna, di ka mo kasigurado sa iyong gihilabtan, di pagid mo magproteksyon. Diba? Nga, mauli mo sa iyong balay, makiging lawas mo sa iyong asawa, di perting buha ka.
1: Murag inyong gipahamak yung pamilya.
0: Na magsukod ron ba na siya sa tulo-tulo?
3: Atay.
1: Tagtulo? O tulo again?
0: Tulo!
1: Na.
0: Ah. Kutog ka may infeksyon, madamay ang partner. Magproblema pa. Magpa-doktor. Mm. Bye!
1: Ang pinakando ka na magka-ace na dyug ka.
0: Hmm. Siguro, sa mga kalalakinan nga ni Abel o mga walker, mga kagilaan, it's time na siguro ninyo nga ipapacheck siguro mo sa inyong HIV.
1: Hmm. Check sa ninyo.
0: Kay base ko diyag igo na mo niini mga kagilaan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Matod pa, mugawas naman ako ng mga sintomas niini, mga unong katuig pa.
1: Ako, save na ko. Joke lang ha. Ano na, save na ko.
0: mga lalaki, normal mag-usahay mga kagilaan, no? Masulti na ito. Normal, pero abnormal gitya. Pero nanahimong normal sa kadaghanan.
1: Na.
0: Multiple partners, labing pa, atong binata pa,

0: na masig kinsa na lang, masig asa na lang, yeah, makakitag pabor hala dito, birada. Diba? Oo, gilok lagi, labi lagi, pero unsa ba'y gibate ninyo after? Ngayon din ninyo kaila ang inyong partner. Ngayon lang nikuha diyan, nakita rin ninyo, gibay rin ninyo.
1: Balisod kayo na.
0: Diba?
1: Muna ang naong karon sa transaksyon, Katropang Ruel, muna bag nahimong hinungdan sa halapad nga problema sa siyudad. Kaya ang tradisyonal nga red light districts, mibalhin na sa digital world. Nga naa na sa karabang gikahadlukan nga sulod sa cellphone, pinaagi sa dating apps ug social media.
0: Dating.
1: O, karang dating apps nga muraga gahimo na sila o ganang nagkakuyanap na ba o niya dili na mapugngan sa matag usa kay mukalit lag appear sa imo unsa ba'y kabagkaagan na ito ani unsay atong mahimo para mapugngan eh murag wala ba ang technology di ba?
0: Aro good saktong edukasyon yung dapat atong government should educate more regarding HIV. Imoral ay musugal din katropang Chris una sa tanan sa kawadon lagi. Oo, dili bang gidrason pero di gid ato sila mapugusyot katropang Chris. Dili po dato sila mamahay nga nisulod sila sa iyong trabaho. Wala po ika sa gubang ang ilang ginikanan sa pagpaeskwela sa ilaha niya. Adunay pangandoy. Adunay pangandoy sa kinabuhi mga katropa nga makahuman sa pag-eskwela. Mauna nga matag tingbayad og tuition manggawas. Ayon tag okay on tag nahimo na lang kang kabit kaysa multiple partner na imuhang gi nagita na lang kang kanang sa dia kanang sugar daddy kaysa multiple partner ang imuhang pangkasuklan sa halagang 1,500 3,000 di ba? Orang pait kayo mga katropa nga wa pa'y siguro makakuha kag sakit wa pa'y siguro ikaw pa ang mabutang sa alanganin.
1: Nga ginikanan, dili ka mahadlok ani nga kung mapiyaan ni mo imong anak nga babae, imong anak nga lalaki, di ni mo magaydan, posible silang maigo nining nga problema ha? Kay ang amigo, di ni mo kaila. Ang mga kauban sa eskwela, di ni mo kilala. Kung nagka-problema sila, wa kay balo. Nga naman, busy kay ta. Pero, ang ato mga anak, naasa dako nga sigurado nga kapakyasan ba kung malihi sila na langdas muadto sila diri sa maong dautan nga opsyon.
0: Mga katropa, kilanglan natong hinumdumon nga walay walker kung walay taker.
1: Correct.
0: Wagi walker kung walay taker. Pero as long as naay taker, adunay mo palit o gunod mga katropa, parehong adunay tulubagon ang dunga kahabig.
1: Kakulang mo na si disiplina katropang Ruel.
0: Okay, kung walay daycare, wala magiging walker. So magkapangita na sila maagi. Wala pa natanggal na nadamay na mga congressmanship.
1: Walker bro sila? Adili, uy, dili.
0: Itanggal sa folder niya, i-refresh siguro ng photo.
1: Pila lang siguro ang...
0: Ay, ayaw ka. Ay mga congressman nga, di ba? Kuyaw kayo
1: take
0: mga...
1: Take care, walker.
0: Take care eh. Kuyaw kayo mga birada. Mga biba biba box ang mga birada ni anak nila.
1: Congressman o senador?
0: Senador na karon.
1: Wala ka ng kakulang ni disiplina niya. Ang kahakog sa dinalian nga kalipay. Magdala ka na o karabang risgo nga sa makamatay nga sakit. Wala yun nga ampingan.
0: Kanang hinungdan nga ka, boss, loyo sa moralidad, kinahanglan o sa tanawon kung doon na bagi-aspeto sa kalisod sa kinibuhi ang lingduso sa uban, nga musunod ni ining matang sa trabaho, actually na, kaling ka, boss, o sanay sa mga hinungdan. So, unsay buhaton sa itong panggoberno?
1: Siyempre, ang kunon launa, ang CHO, muhatag sila o
0: ga... Naman ko'y mga estudyante yung katropang Chris, nga kumbaga, walang-wala. Nga dili pug yung kaayo ing anak ka kautukan. So mo apply mag mga tawag dili scholarship sa panggobyerno usahay di makapasa-pasa. Kay dai mga cut off grade. Unsa kay maayong buhaton sa atong gobyerno niini? Kay mga bayhana nga nagapagamit mga katropa para la makaeskwela. Unsay angay buhaton sa panggobyerno? Dili ba pwede nga kumbaga tanawon na lang yun nato ang kapitos o kalisod siguro sa kinabuhi. Ay ha mga katropa.

0: Tropang tanaw nato ang ilahang educational attainment siguro. Kaya daan mag mga interesado ng mga eskwela, bisag dili kaya anak autokad, pero at least makapasagod.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Dili makapasa-pasa sa scholarship grants tungod kay di makapasa sa exam. So sila itong mabiyaan.
1: Correct.
0: So unsa ilang option? Gusto mag nila makahuman. So musulod sa may aning klase nga binuhatan. So di nimo imahay usagin sa mga mahinungdan rin ang kakabos at Roma Chris.
1: Tinood na. O sa'yo mahimos ko, Pierno, to extend dito sa mga mo ganing dili siya kapasar-pasar kaya na yung mga factors nga nung naglisod siya eskwila o niya imo pang tagaan o taas nga grado nga requirement.
0: Mm.
1: Dili ba pwedeng paubsan ang requirement niya sa grado kay i-cater kini managlisod na to estudyante aron dili na masugamak sa pahimong worker?
0: Correct ka.
1: Siya aron naman ang gobyerno dili makahimo og adjustment para sa katawhan.
0: Tama. Mga kaigalaan ang pag-angkon isa pa sa CHO nga hagit kini kanila. Kinahanglan po tumbasan siguro dahil ang modernong pamaagi sa pag-monitor. Dili itong karaan ng estilo. Kamang ka na sa social media. O, nakita na to. Ako, nag-research ko. Pero tindagano eh. Social media, lain-lain.
1: Wala ka nag-order?
0: Ah?
1: Wala ka nag-order?
0: Patay tariya sa itong misis. Ano?
2: Patay.
1: May nang klaro kay lisod bang kay di ba?
0: Apo tay kabayad oi. Apo tay kwarta diri to aman tanan nakarnimit man tanan saon ta man.
2: Okay.
1: Dugang-dugal kas problema.
0: Sakit-sakit ra kas ulo niya gamiton ni mo yung misis pagkahuman ni mo gamit
1: sa.
0: Wa ka siguro di perti ni mong buaka.
2: Okay.
1: Og ang hagit ngadto sa ato mga kadagkuan sa syudad labi na gyud ang atong CHO samtang ginatun-an pa sa local health council ang ilang lakang ang virus pas-pas kay ni katrupa nga muhimo sa iyang pag kuyanap.
0: Mm.
1: So ampingan nato nga dili na mudaghan pa ang maka-engage ni ani.
0: Ayan ang sige lang tagtuon ani pero wa tay liho.
1: Na.
0: Di ba? Digital problems requires digital solution.
1: Correct.
0: Kung di na mga katropa sa digital ang ginagian nila, kinahanglan nga ang cyber monitoring o cyber intelligence sa syudad i-activate usab.
1: Mm.
0: Makuha man ninyo diha ba? Nakita man niyo, ako man gano'n, na diyo, nagkalat o, na? Naay nag-offer? Na ako karon diri sa may Plaza General Santos, kinsay mo take diha.
1: Mura na baligyag karni. Mura
0: diba?
1: Na baligyag itlog.
0: Wala yung mga litrato. Gitabunan ang dagway, pero nailawas. So, ang lawas, perte pong siksiha. O ba, ingan nyo yun ka?
1: Mm.
0: Diba?
1: Huwag kabalo. Nga, nag-away mo sa imuhang partner.
0: Ay mga ingani, I'm available tonight. PM me directly. Lalimang ka ni Ana.
1: Walay gihimo nga sabah intervention ang atong gobyerno nga problema sa HIV dili masulbad kung dili tagaag seryoso nga pagtagad sa atong local government. Kaya una mag local government katropang Ruel bago pa ang nasyonal, syempre kita man ang direktang apektado.
0: Mm-hmm.
1: Kabalo magita nga ang gobyerno ang ato ang departamentos panglawas naghatag kanato og pahinumdom. Pero di lang tataman sa pahinomdom. Muhimo o gita o drastic move to prevent sa mga ingani nga binuhatan. O I believe, naminaw karon ba kung siya sa syudad, pwede sila makamugna o legislations. About lang kung basig dili nila priority. I don't think so. It requires the safety sa atong mga katagilungsod ba?
0: Correct. Risk ko din sa tibok komunidad sa tinuod ng katropang Chris. Ang HIV din nila problema sa mga walkers o mga takers. Kung mapasa kini sa ilang pamilya o sa asawa, ang tibuok komunidad mamiligro.
1: Tinuod na.
0: Di ba? Kamatayan magod ang padulgan ni Katropang Chris.
1: Oo. Kaya unsa man ito ang unsa na hitabo sa papel sa pamilya bitaw Katropang Ruel? Simbahan, apil mga eskwilahan sa pagiyas kabataonan nga nalunod karon sa digital era. Wala ba'y pagtudlo sa ilahang nga kini dili ni pwedeng buhaton kay mapahama ka? Or taas na lang yung kaayo ang tolerance sa mga kabatanunan na himong moderno ang ilang panghunahuna nga mas giuna nila ang panandalian nga pagsulbad sa problema kaysa sa ilang security sa ilang kinabuhi.
0: Dapat ni adunay kung sampo na ina positibo nga nagpacheck niya. automatic dapat

0: contact tracing or COVID ba?
1: Okay.
0: Diba, i-contact trace ka kung apektado ka, kinsay mo mga nakaubang, kinsay mo na sa lamuha.
1: Mm-hmm.
0: O yan, po dapat. O dahil positibo, kinsay mo na yung partner.
1: Pero lang, mas makamatay pa ni siya COVID-19.
0: Ano?
1: Mas sobra pa ni kahadlok.
0: Di, ang ginatira ni Mudri, imong immune system.
1: Mm.
0: So kung ang imong immune system mahimong huyang nga mahuyang kay ginakaon nga ginakaon sa virus mga katropa, bisan pag-unsaon nimo pag-take og vitamins, minerals,
1: wala na.
0: Di na gyud kay wala na, guba na imong immunity. Diba? Nya, ang atong mga hotel, ang atong mga inn, o tropo ni, basta lang makakwarta. Diba? Not to mention na lang ang mga pangalan sa hotel. Kay, kung ako lang kayo maglagot, pang-mention tamo ba? Mo-offer bisbo, ha? Sa mga gusto mga tulog, sa mga travelers.
1: Oh.
0: Sir, may ano kami sir, baka gusto niyong kumuha. Isa rin sa mga inungdan, na imong bugaw, para na po sa kwarta. Nga naman, oh, kadakuha ko noon nila mga katropa, ado na sa likinyintos. For example, nag-customer siya og 2-5, so 500 ang iya. 2,000 lang sa uker.
1: Mm.
0: So naimo siyang bugaw.
1: Mabi no?
0: Ano ang kalakaran mga kagilaan? Diba? Kita pa ilaro ninyo nga dati.
2: Okay.
1: Siyempre, dapat pakusgan ang edukasyon, katropang Ruel.
0: Mm.
1: Kinahanglan ang kampanya sa CHO. Pag-abot sa HIV, tinuod nga makamatay apan mahimo rang mapugngan kung adunay saktong kaalam.
0: Correct.
1: Kay, di ba, pildi juga ani katrupa. Sa utsaon ni mga kadang realize diha nga mudaog ka, di kakadaog, ano, sakit ni siya forever, lifetime ni siya.
0: Oh, ano rin eh, retroviral lang ang tambali ni mga katropa.
1: O pero di na mawala.
0: Pugngan lang niya nga mawala ang
1: pagdaghan.
0: Ang pagdaghan. O oh. Di makatakod.
1: Oh.
0: Pero naana, nagpabilin sa imong lawas.
1: Dormant sa imong lawas.
0: Gipatulog niya lang ba?
1: Oh.
0: Anytime, pwede nang mapukaw. Mm. Anytime, pwede mong atake na po pabalik sa imong immune system.
1: Oo. Oh. O niya, siyempre, kung panahon na nga ikaw na po, mo settle down na ka, matanong mo ka ito, mapiktado na imong partner.
0: Nya, kita, sa publiko, di na pwede magpiyong-piyong tanini, ha?
1: Mm.
0: Kabalutang dautan, kabalutang dilima, o, di na yung tabasulod. Alabing pa sa mga bana, kani mga lalaki, ang kasagaran, yun din mga kagilaan.
1: Mm.
0: Mamagay, mangitag lingaw, labing pa kung makainom na, mahubog na, na, ugway, makitaan sa bar, manawag ng uker do.
1: Na.
0: Diba?
1: Wa na may kaulaw ko.
0: Sama sa kong ginaingon ba? Kung ikaw, grupo mo sa laki na nulod mo barwa mo ilaing tubong tinguha sa usa ka bar ngayong gisod lang kundi mangita ang magiging magbabae.
1: Mm-hmm.
0: Talagsa na lang ng lingaw, inom. Pero once nga nisulod ka diha, wakay laing pangitaon. Imong mata magtuyo kay mangitag bayi.
1: Mm-hmm.
0: Inako niyo bakakon. Inako sa iyong atubangan, permi ka niya ito. Gatugtog ra. Ano, gatanaw, ga-observa sa inyo ha. Nandili man sa pagkano ha. Once a DJ is an observer, kita niya na talagang siya nagkakaitabo
1: ng tubangan niya. Alangan, ikaw ba nastaas din do?
0: Di ba? Ayaw mo kumpiyansa sa mga Diyos ay, mga chismuso may nang dako. Di ba? Well, anyway, take it seriously. Kay, muabot ang panahon, pag mukatab ka mukatab, hindi na takasiguro.
1: Hmm.
0: Diba? Imong gipakaslan di ay, nanay HIV. Huwag ka kay Bao.
1: No.
0: Nya, nabuntis.
1: Grabe na magod ang pagnaog sa moralidad, sa katawahan ka rin.
0: Mabuntis na. Ano sa epekto na sa bata?
1: Damay siya.
0: Diba? Mga katropa, sa tinuod lang ang kalabuan sa ekonomiya o teknolohiya sa Jensen, normal na yung mga ingunani. Pero mga kaigilaan, we're talking about morality.
1: Mm.
0: Moralidad, magod itong isutan na rin. Di gid pwede mga kagilaan na atong ibaylo na lang sa panandaliang kalipay ang atong moralidad. Diba?
1: Nya, yeah, kung po ni safety, po ni sa
0: di
1: generation.
0: Di ba pwede nga kung mangita ka niya, di pwede mong imong asawa, di ba pwede nga ikamot-kamot ang sanin mo na?
2: Atay!
1: Pwede, kung may paraan, kung gusto may dahil, may paraan, kung ayaw may dahilan.
0: Na po yung nag-suggest rin, pamasahe na lang doon na. Ano na?
2: Atay!
1: Ipamasahe? What if ang magpamasahe, mag-upper?
0: Extra service?
1: Okay, okay, sir, okay. Extra service ka, sir?
0: Okay na daw, ikamot-kamot raman.
2: Atay!
0: Pero silang amping lang kita. Multiple partners at yung likayan kung mamahimo lang kay dire kita makakuha og HIV AIDS mga kaigraan. Kay magno na hagi kada sa tuang City Health Office kay sila karon nagproblema pag yun ini. Usari sa mga dili man sulting nga maog hinungdan. Kay pinakataas gyud nga ko sa HIV mga kaigraan kada bang same sex marriage. Ay same sex
1: relationship.
0: The relationship ka pagtalik pareho lalaki lalaki mao gina kasagaran mahitabo pero kuidaw kay nagkataas daw karon tungod sa mga walker on amping lang kita yung mga bana papuyan ninyo yung nagbalay ninyo
2: okay
0: gini nga bahin ato kaninyo santo plus gold

0: Kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: XFM
4: Centen Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
4: ko. Centen Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Centen Plus Herbal Oil.
7: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: XFM
8: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Shelani.

0: Ala, kasong adultery.
1: Mm.
0: O, sir, gireklamo nga misis o kabit nga security guard. Giatras to sa legal nga bana. Nga no, mani?
2: Pusa! Kasi nga dawat rin yan, ha? Kwan?
0: Ha?
2: Okay lang.
0: Ha? Dawat lang? Nagkatira ni Suban?
2: Agoy, nag-isipa na.
0: Dawat na?
2: Nag-iod siya.
0: Ah, kaya inyo bang imugipugos? Guot mangugay na?
2: Lugti, no? Lugti.

0: alas 8.37 na ginintawan itong oras mga katropa. Ato sa katuwa ng balita ni katropang Filipe Ligario kay Matod Palagig atras sa legal nga bana kaning kasong adultery. Sa nireklamong misis o kabit nga security guard atong sayro na duga detalye katropang Philip Imona. Live report.
1: Katropang Ruel o katropang Chris pinaagi sa gipasa nga affidavit of disinterest to file a complaint ni atras o giatras sa legal nga bana ang gipasaka nga kasong adultery batok sa misis ni ini o gang kabit nga security guard o security personnel sa usa ka opisyal sa Malapatan Sarangani Province. Kini ang kumpirmasyon o ga-update gika sa Malapatan Municipal Police Station may kalabutan sa nagpadayong pagproseso aning nasampit nga kaso. Kahinumduman nga niniaging adlaw adunay operasyon nga gipa higayon ang ato mga kapulisan sa Malapatan MPS may kalabutan sa reklamo aning usa ka mister nga miuban matud pa ang iyang misis nato sa kabit nga security guard nga trabahante sa usa ka opisyal dinhi sa Malapatan Sarangani Province. Subay sa operasyon nga gilusad na aktuhan sunod ang misis o ang kabit ni ining security guard sunod mismo sa in kundiin human nga maaktuhan o makita nga nasa sunod dali nga gipangdakop ang mga nahisgutan. Wala usab kaikyas ang nasampit nga misis tungod kay gipaklaro matud pa sa ato mga otoridad ang ilahang kipahigayon nga legal nga kasal ngadto sa iyang mister mao nang gipanigan sa tong kapulisan ang legalidad sa ilahang gipahigayong kasal katropang Romel o katropang Chris. Pero sa mga nakuha natong impormasyon ay hapaman nga nakadesisyon ang bana nga iatras ang kaso aduna matud pa gibuhian nga pulong ang misis niini nga kung dili iatras ang kaso baga hikog sulod sa prisuhan. Maunang hungihong o mga impormasyon nga allegedly
0: Kuya, murabag siya na'y nakasa, siya pa'y nanganti.
1: Dali hagyod katropang Ruel, pero allegasyon pa lang na ato ang nakuha nga information. Wala pa po'y confirmation gikan sa reklamante ingon man dito sa ato nga kapulisan katropang Ruel o katropang Chris. Kay sa mga nakalap nato, desidido gyud ang mister nga i-continue ang kasong adultery batok sa mga nasampit.
0: Ang problema ni katropang Philip na lang ko'y pangunta na wala ba sila anak doon sa una ni mong report? Wala ba sila anak?
1: May ara sila anak katropang Ruel.
0: Okay. Ang katundi ay ang gidakop sa NBI, kato ang huli anak. Kanila hipon ni.
1: Kato.
0: Okay, sige. Okay. Pinakapukilang anak katropang Philip?
1: Wala lang tanas ayon katropang Ruel no kumpilag yun ang ilang anak pero pamilyado okay. O kasado ding mga nasampit kaning security guard doon na po'y kapuyo katropang Ruel o katropang Chris. May pamilya po katropang okay. Pero nagbulag siguro sila
0: okay.
1: Sa asawa po nang nadayon ang ilahang relasyon. So karon nakagawas ta gikan sa kustodiya sa Malapatan Municipal Police Station ang duha ka mga nagpahigayon og illegal o illegal na affair katropang Ruel nya ni pauli na pud sa ilahang mga panimalay gani sumala pang karong higayuna subukan or sutaon no sa ato ang kining reklamante nga lalaki nga idayon og i-spon ang ilang kinabuhi isip magtiayon human ang maong insidente.
0: Ang pinaka the best diha kung gusto nila nga usbon ang ilang kinabuhi hawa sila sa mong lugar kay kung mag-

0: Kabilin sila diya sa mong lugar, ha? Basi unyag, matempt gaya po niya ang misis.
1: Si Vice Mayor de Los Santos, si Vice Mayor gani ka Tropa Ruel sa Malapatan, sa sumala pa sa iyang interview, wala po siya kabalong may relasyon dining duha. Pero nakita na niya ang nasampit ng babae kay ginadala-dala matod pa sa security guard. Pero pagpailat na ilaha is maghigala lang sila katropang Ruel. Nakuratan na lang sila sa social media nga adunay balita nga gidakop sila sa ato mga otoridad o gikasuhan o adultery.
0: Maulagin na, karang paila-ilag, mga higala lang sa lagi. Hindi ko nagkukompensahan, katropang Pilip. Mo nang ikaw ay pagpaila-ilag nga nakay higala, dari.
2: Okay.
3: Negatibo na ito, katropang Pilip, nga bodyguard siya, security guard lang siya.
1: Bodyguard, security guard siya sa ano?
3: Ni Vice Mayor.
1: Official, ni Vice Mayor sa Malapatan, katropa Ruel.
0: Pero kaya ang babae, no? Gamayon ang babae, katropang Pilip, no? Niya pitit, niya pution pun.
1: Niyapit sila sa sabi.
0: Guwapag yun, guwapa. Makita niyo mo sa iyang personal, guwapa.
1: Itsuraan po na nasabi pution pun.
0: Guwapa man akong isulting. Itsuraan man lang yung mong gingon. Duwara man na.
3: Guwapa.
0: Lahi ang guwapa para sa imo, ha?
1: Lahi ang definition. Kaya kung standard lang sa beauty, asa pa baka magpalayo pa ka, nakatubang na ni mong katropa Ruel.
0: Okay.
1: Yan ang standard sa beauty.
0: Okay.
3: Historia lang, gutagod.
1: Ang alamin bang kung tanon, kung guwapa ba, si Toto.
0: Okay.
1: Oo. Lahi natutok sa ko.
3: Damay-damay ko ni mo.
0: Ay, kumusta na diha? Kabalo ko asa ka, naka sa Ubal Plaza ron. Kumusta ang construction diha? Pwede ba nato mapasilip kadali? Kumusta naman ang construction diha, katropang Pilip?
1: Nagtuloy ka, Tropa Ruel. Padayo ng construction sa ato ang Ubal Plaza niya. Dili lang po na kung kalaag ka dali sa sentrong bahin sa itong syudad. Continue sa maghapitay na po mahuban ang extension sa new building sa City Hall. Katong dating parking area tapad sa sa atubangan aning GSYF katropang Ruel. Continuous ang construction nga para sa mga motorista, hapitay na po siyang mahuman. If dili ta masayop, human atong bagong building katong pikas na usab nga parking area at bang sa LTO. Katunasad ang tukuran o building.
0: Kumbaga, kung magatubang tawag City Hall nga karaan, right side niya.
1: Yes, Katropa Ruel.
0: Okay. So, duha ka wing yun ay ni?
1: Duha na siya kay ang plano yun sa itong lokal nga panggamhanan is mahimo siyang one-stop shop nga LGU. So, kumbaga, kung may proseso sila, na for example, nanginahanglan o other papers from other department of office, dili na nila kinahanglan pa nga magpalayo, narayin siya sa Osaka building katropang Ruel. Kasi nakuha na akong information from the three building, but nga ni siya murag pinakisisi overanza nga connecting
0: niya. Murag overpass
1: siya connecting to each other katropang Ruel. Para di na po maglisod ang mga magproseso mga dokumento ingon man mga trabahante sa LGU.
0: Di na mainitan. Pareha ni Ibrin sa basahe nga mainitan.
1: Pero ipakita na to sa inyo ha, kining likod. Ipakita na to ang likod Ubal Plaza Stage.
0: Okay. Nindot-nindot na siya, no? Hapit-hapit na. Siguro nasa mga 80% na.
1: Mga diha-diha ka. Maingon na to 70% pa ni katropang Ruel. Okay. Oo. Layo pa ni sa tinuod. Pero ano pa, kining ang semento, ang foundation niya, tukod na yun siyang maayo. Probably gamay na lang ning nga ayos, mga... ano na lang, furnish na lang ginilay, furnish na lang maayo, tanggalo ni mga bakal din niya. Ang atop, okay naman din, naplastan lang tarong katropang Ruel, ang stage, sama sa karaan nga oval stage, gaway gihapon siya katropang Ruel, pero mas lapad siya karon. Nga ano na yung mga barriers usab sa both sides, sa left and right. Nga, ang likod, kung antuan na to, dako po siya katropang Ruel, kaysama sa ato mga pasiunang report ano ni mga offices diya nga ibutang ingon man kining tambayan no o, tambayan sa kining
0: performing artist pohon kun ay perform
1: mga local o international artist nga maanhi dire. So mo ni ang mga update dinhi, may mga ano pa, may mga truck pa dinhi ah. Wala ba tayo makita nga nagagama o reconstruction ba si holiday para sa Ilaka Tropa Noel?
0: Oh, sige. At least, na yung mga development na itong na-report ka Tropang Philip diya sa syudad. Okay. Siyempre, excited na kadaghanan diya kay para mabalik na diya ang celebration kay medyo pigado ang area dito pag sa Pioneer Avenue. Luoy kayo ang mga sakinan magsiging tinuyok.
1: Luoy po ang mga negosyo ka Tropang Noel. Kay primero, okay pa. Pero nagkadugay, nagsige naman dito ang mga kining main venue sa mga activities o festivals na ito. O, reklamo na yun ang ubang mga negosyo. May mga bangko pa naman dito. May mga school supplies, katindahan, pagkaunan o uban pa. So, reklamo na yun sila. Yung naginaot nga, diri na lang daw sa plaza. Asumi sa Oval Plaza, ipahigay yun. Napadman ni diri. Pero sama-sama kita na ito, ginagamit pa ni Easy Flea Market sa ayan mga activities.
0: Ayan. Okay, salamat sa report, Katropang Pilip.
1: Asa na ang report gika sa patrol o garon magpabiling healthy tamar na sa Santo Untas Gold. Alang sa rekyo usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye! Sabi no? At least mga kagilaan, hapit na mahuman ng Oval Plaza o siyempre, katong sa City Hall, hapit na punto mahuman. Hinautunta nga ano na gina, magamit na gina aron nga di na maglisod ang mo-process o mga business permits o may transaction diya sa City Hall. Di na po sila maglisod na Katropang Chris.
3: You know na, dako na siyang tabang sa katawahan kay nanay one-stop shop ba? Kumbaga, makahimo na sila pag kanang dili na kayo hassle no, pamasahe daanon perting mahala na unya kung mabutang ka sa langanin mahutdan ka og pang pamasahe mabaktas pa ka unya layo-layo ba ya di ba
0: no oh, lagyo ang mga offices so mao na nga medyo init-init gyud da ang kahimtang diha mga kagilaan
3: tinuod you know, na
0: ari pipila ka mga mensahe na uy ato na debrikan Chris
3: adi ka ka question gyud grabe
0: gyud ang gugma no di gyud mo question no.
3: Bahalag mahimo kang katawanan sa uban basta kay ipadayon nimo ang pagigo.
0: Pero ako sa ilaha no para gusto nila matukod og bago nilang ginabuhi.
3: Bago sila environment.
0: Magbago sila environment. Oh. Kay kung magpabiling ka sa imong environment, same nga same ang mahitabo diha sa imo. Sama ra gud sa mga adik-adik nga. Gikinahanglan gid mo mohawa diha sa mong lugar kung asa ka. Daghan gyapon ka mga kaubanan nga adik-adik kay kung di ka mohawa diha, bago magkakadali pero posibleng gigapon nga mabalik ka sa imong dating gawi.
2: Bullseye!
0: Gasto ka grihab, gigrihab kasi mong ginikanan. Balik gapon ka kung asa ka nagpuyo. Pag gawas ni mo, nakauba na po din mo yung mga dating barkada, hala to, ano po?
3: Mauna.
0: Alas 8:50 na, hari ang pipila ka mga komento sa itong topic kagalina, Katropang Chris. At ito, sakto yung kanya, Katropang Chris, sa kareanto, mailan ni mo ang dapit sa daotan karon anaa na sa cellphone ako wang nagyud sa disiplina sa kaugalingon bisag unsa karison sa kinabuhi dili rason nga ibaligya ang dungog ug isugal ang kinabuhi sa makapatay nga sakit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bitaw dati sakto. Ano muadto ra ka sa usa ka lugar dito ang daghan like sa Lasar.
3: Walay mga mas high end na ng lugar. Parahon pa mas kong angkol.
0: Ay, ano na mga sikat nyo dati?
3: Ano ka na mag-Japon?
0: Mag-Japon? Ano na itong mga nagaling ko diyan sa kanto?
3: Oo, oh, abin mo nag-unsa.
0: Ay, abin ako na nag-ano na sila, nag-pamaligya.
3: Oh, wala ay nag-ako, nag-maligya, ginatinood.
0: Alahe ang gibaligya. Grabe, grabe daw diya. Takinyintos na daw diya eh.
3: Okay. Libre man po sakit.
0: Libre po na nga, maputol na mo. Atay. Tuuna, naaray ka nang aduan ka nga sigapalong nga suga.
3: Oo.
0: Diba? Ka na mga pula nga sigapalong. Eh, magsayo-sayo sa tunga. Karun, ano na? High-tech na.
3: Na.
0: Makontak na ni mo diya sa cellphone, may.
3: Live na live.
2: Bullseye.
0: Grabe.
3: Nagkataas po nila ang
0: pwede pa daw ka, no? Pwede pa daw ka send picture, please, palihog. Bago.
3: Send kuan ka ng, unsa na, statistics, please.
0: Picture ko na pa ngayon.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Pagtanaw nga sa mi, guwapa. Ala sige, go ahead. Pakabot nito, kinaka-filter di ay.

0: Ngit-ngit
1: ay, pass lang sa ma'am. Awa sa dre. Gawas na sa akin. Nasa ko'y laktan.
0: Mura man na kagisapian.
1: Nadali filter. Kay Ate Gina. Ano si Ate Gina? Tindiran sa palingki.
0: Grabe ang panahon karon katropa. Nawala ng kahadlok sa Ginoo tungod sa dali ang kwarta o dinali ang kalipay. Ang lawas, gihimo na lang nga murag produkto sa palingki nga daling mo order online.
1: Ah, grabe no? Palingki na gud. Pampalingki na lagi tayo na yan mga kaginaan.
0: Parang mahiro niya. Mahiro din na.
1: Iaya pa sa usa ka maestra sa Isidro Ana siya. Dili lang krisis sa panglawas, sa krisis ni sa moralidad. Ang uban gusto gayahay nga kinabuhi pero tapulan mo trabaho o saktong agian. Mao na nga musulod sa pagka-walker kay dako o paspas ang kwarta.
2: Bullseye! Alimang ka!
1: Kung katrupag please, magka-customer ka o duha sa isa ka adlaw. Nga 3,000 lang imuhang presyo. Kay sabi, sami-sami po kagamay. Di natin sa ismin.
0: May lagi kung puro everything nga na.
1: Oh, di po ka makadaw-adlaw kay sa ismin naman daan. Susunod adlaw na po. Another 6,000, 12,000 lagi mong sibana.
0: Mao na nga multiple partners.
1: So, isa ka bulan ni mo, 48,000 po. Na grabe, tako, parang sildos to.
0: Wala, may labot diha ang pag-angko ni mong sakit.
1: Eh, di ba, na mag-walker na napunta na ani, pero... Na kayo, mabalit sa to, ha?
3: Atay.
0: Ano lang? Pinaloy kayo ang mga kaisuna na to nga nalabigit, ani.
1: Yeah. Si Michael, matanaw ni Katropang Christ.
0: Ayun niyo, kamatayon sa maong pamatasan, ang nahitabo karon. Ang hagit niya na anaa sa pamilya sa ug simbahan. Kung dili na to pabalikon ang pagiya sa mga batan-on, magpadayon gyud ang maong problema. Grabe no.
1: Inood gyud. Parents, please bring your children to church. Dadara gyud niyo simbahan niyo mga anak, patun-i gyud niyo, padungga niyo nag Biblia. Padungga niyo ang mga humili. Padunggan niyo na mga pagpadayag diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka pastor kung di magyud na ninyo mapabasag Biblia aron at least malang nasay madunggan. Aron nga mas makaano siya nga importante na kung lawas sa grado ni kung para ihatag ko lang ni sa kuang kapikas gyud sa kinabuhi pohon ana ba. Di ba? Ay nako. Para man tay oras unsaon naman ni.
0: Problema man sa syudad. So, tagaag pagtagat syudad o kitang katauhan, mag-ampo ta.
1: Eh, manawagan na kita. Sa LGU, CHO, Cyber Intelligence, pakusgo na to. Arong, kumbaga, at least, dili man matabangan po nato ni mga walker. Kung saan yung problema nila, nganong nisulod sila diha.
0: Na.
1: Yeah. Wala tayong oras, katrumang grace ha.
0: Salamat mga katropa sa pag-uban sa programang Bullseye. Kining bahina atong ginato Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil o Santon Vitamin C. Sa ngalan sa tibuok persa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, man namilit kayong trandang. Salamat, God bless, dakbayan, mabuhay ka.
1: Salamat po sa iyong pagpaminaw, kini si katropang Ruel Dumantay, na ngayon kaniyong bye-bye for now. Take good care of yourself always, si katropang Ruel. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
2: Bullseye!
4: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
2: Bullseye!
4: Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM!
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Kompletado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Paaasahan
3: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: X FM.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: X FM.
3: Exciting!
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
17: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pwede, sauna! So wala pa ko ka maminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko XFM! Pwede!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Paguha diya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwede! Makalagot! Exciting, eh?
4: X
1: XFM
4: FM.
2: Grabe naman ka exciting, oy!
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas! Alas 9:05 na!
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro! Sentro sa mga nag-unang balita.

Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, exciting morning kaninyong tanan. Welcome na usab mga katropa sa laing edisyon ning atong programa ng Sentro. Sentro sa mga balita, Sentro sa komentaryo ug Sentro sa kabaturan. Siyempre, taman kita alas 10 mga katropa nining buntaga kauban katropang Ivan Pulonan. At law karon mga katropa ng Miyerkules sa petsa 3 na sa bulan ng taon sa Hunyo 2026. Kamusta man kamo karon mga katropa? Ilabi na sa mga katropa nato diya nga naga prepare sa ilang merienda. Merienda pa man karon. Diba? Ayaw mo dali-dali og paniud to mga katropa ha? Ting merienda pa karong mga taknaa, mga suking tig paminaw. Even kita wa pataka pamahaw gani. Ay nako, grabe man gud ang mga issues karon mga katropa. Labi na mga pangitabo, nasyonal man o kung mapalukal mga katropa. Ngayon na mga pangandama nato mga suking tig paminaw. Ining ato mga ginapresenta nga mga balita. Ha? Og syempre sa mga katropa nato sa Tibok Dakbayan sa Jensan by Design ka mga barangay. Good morning. Labi pa sa mga katropa nato diyan nga mga tricycle drivers. Mga gwapong mga tricycle drivers. Labi pa sa itong mga mananagat diyan sa may Jensan Fishport usab sa itong mga labasero o mga labasero diyan. Good morning! Mga katropa naton dira sa may pulumulok, tupi kag tampakan. Kag sa mga malabutan sa ato niya nga pagwaragwag dira sa may South Cotabato, mayong aga sa inyong atanan. Good morning! Good morning! Sa mga sapa, welcome sa programang Sentro. Sentro. Ato programa mga katropa, programang Sentro atin kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Siyempre mga katropa, ang mga gisaligang produkto sa Yes to Health Incorporated. Na diya mga katropa, ang pinaka-epektibong herbal capsule, ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule. Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix. Kining kape mga katropa, lami og walay palpitation. Og syempre na diya mga katropa, ang pampanindot usab sa atong pamanit og pampahealthy nga Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, pampakusog stuhod, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cess the Pain. Line sa mga bot, sa mga nagunang balita ning buntaga mga katropa. Sentro. Na, mao na ni ron mga katropa. Kay kining si Representative Alvarez nibalos og pamalikas kang Kiko Barsaga human kini gitangtang sa kamera. Ingon ni Representative Alvarez, pusang inamorin. Sentro. Aning pagkatagan o pagdagad na ito mga igala unsa naman yung nagkakaitabo ilabi na sa atong legislative. Unya, atong balita po unya mga katropa. Ay, samtang asawa o anak, milagrong naluwas sa ambush mga katropa. At tangin na ninyong detalye ni Ana Unya, samtang sa lain pang mga balita mga katropa, Cayetano, dito bag sa hagit ni Tulfo, tungod sa tensyon sa Senado mga katropa. Anawa. Sa lain pa mga balita, gubot sa Iran. Balita International, gubot sa Iran, misamot pag-ayo. Negosasyon sa USA o Iran, nagpabiling barado. Headline.

0: mga katropa kung ikaw magatilaw. Ang mga shocking tigpaminaw kay kining kapiha mga katropa, gawa sa ginapaligo ng atong resistensya, ginapahealthy ang atong panglawas, ginapanindot o sa mga atong pamanit mga shocking tigpaminaw. Pinaagi sa mangosteen, kamunggay o garlic extract, inubanan mga katropa sa gahom, sa glutathione o collagen. Bawa ka na mga higala ang simple but rock kubaga. No? Nga mga herbal ingredients sa Sunthone Gold Coffee Mix, pinakabagong kape sa Yes Wealth Incorporated mga katropa, ha? Ang Sunthone Gold Coffee Mix mga suking tigpaminaw. Tilawin ko ninyo, tilawin ninyo mga katropa ang Sunthone Gold Coffee Mix. Kay parang kamo mismo baga pa matuod ni ining epekto ni ini sa atong lawas, pag-able pa lang lagi nimo siya sa kanabang ma-feel o masimutan ang aroma. Ang aroma mga katropa sa maanindot nga panglawas. Di ba? Sunthone Gold Coffee Mix lang na. Papalit na mga katropa sa butika, ingon man Shopee o Lazada. O take note ang pampatami sa Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa, natural. Lubikan kay kini stevia mga suking tigpaminaw, layo sa diabetes.
1: Sentro.
0: Yan. Sentro. Alas 9:12 na. Sugdan na nato mga balitaan mga katropa, karong buntaga. Kay kining si Representative Alvarez, di ba kagabi eh, agagahapong adlaw mga higa. Mga katropa, kining si Kiko Barsaga.
1: Sentro.
0: Onya, siyempre, kay kining si Kiko Manggod mga higala, grabe ka kwan, grabe ka vocal, ilabi na mga katropa, wala say, kanabang prino-prino ba, ilabi na sa iyang mga pamahayag, bitaw, batok usab sa mga kubana niya sa Congress. Ano ya? Ingon ni Representative Alvarez, ni Balos Manigkuan, kanabang pamalikas po mga katropa, ana siya, pasensya ka na, Kiko, ha? Pero pusang inamorin. Gigamit pang iring. Gigamit pang iring sa ilang mga kwandya, ilang mga pagpamalikas mga katropa.
1: Sentro.
0: Kini ang diretsong pamahayag og prangkang banat ni Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez, batok kang Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga atol sa sesyon mga katropa sa Kamara kagahapong adlaw Martes.
1: Sentro.
0: Gihimo ni Alvarez ang maong manifestation human sa giingong kung pagpangbastos o pagpamalikas matod pa ni Barsaga sa pipila ka mga magbabalaod sa iyang mga social media post. Din gipasangin lang pa ni ini nga mga buaya daw ang mga kongresista mga katropa. Taliwala sa maong tensyon, hingpit ng gitangtang sa House of Representatives si Barsaga isip magbabalaod. Matod pa ni Ethics Committee Chairman JC Abalos. Nakitaan o grabing dautang pamatasan si Barsaga mga higala, grabe no. Anabitaw nagiging vocal ka lang mga higala, labi na sa pag-expose. Inigpipila ka mga kabuang mga katropa kung but huna-unaon gani mga higala, kining mga congressman mga katropa nga may kalambigitan sa korupsyon diya sa itong panggobyerno mga katropa, mao ni sila dapat ang pamtangan. Dili lang mga katropa sa kanabang paglapas sa kanabang mga rules sa Ethics Committee mga katropa. Kasuhan yun dapat ni sila mga suking tigpaminaw, ilabi na kumamamatunan nga nalambigit yun sila mga igala, doon lang sila yung mga kalambigitan sa korupsyon. Ang ginabuhat nila karon, I don't know. Mga katropa. Pero matod pa, nakitaan doon nila grabing dautang pamatasan daw si Barsaga nga naglakip sa sige-sige o pag-atake sa sesyon, pag-BIBI sa kadagkuan sa Kamara o ang paghimo og dili otorisado o mapangdaot nga live broadcast atol sa budget plenary sessions mga katropa.
1: Sentro.
0: Kaya gumikan ni ini, nagkahiusa ang Kamara nga dili takos si Barsaga nga magpabilin sa iyang pwesto isip miyembro sa Kongreso mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: May kalabutan niya na atong paminawon kining banat pod ni Representative Alvarez wagin siya kapugong mga katropa. Nibalos pod og pamalikas. So ang problema nila ang pamatasan ni Kiko ila pag yung gi dugangan karon sa pagpamalikas pod mga katropa. Sige.
1: Sentro.

Kani, si Representative Alvarez, mga katropa atong paminawon, may kalabutan ini. Iya pong pagtawag o pusang ina daw. Alright, sige. Standby lang mga suking digpaminaw. Kay ato ning hasahasan po mga katropa. Ini mga paglantaw na to, may kalabutan ni ibalansi lang na to. Mga suking digpaminaw. Ato ng paminawon taod-taod. Awalay kalaki abang nga suking tigpaminaw. Siyempre kamudya bagulang nakamatang uban dia nagpulaw mong good gabi eh. Magsanton plus coffee mix kadayon. Amo nang nindot dia mga katropa. Parang nga mawala ng kanabang mga panuhot dia sa imong lawas po mga suking tigpaminaw. Dapat kagabi eh pagabots balay nagpa-haplas ka og santon plus herbal oil. Para wag tangyon ang mga panuhot dia sa imong lawas mga katropa. Mga pagpanakit-nakit sa imong kalawasan mga suking tigpaminaw. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ha? Papalit na sa mga butika, ingon man Shopee o Lazada. Diya sa may Mercury Drugstore, available na diya ang Santon Plus Coffee Mix, mga suking tigpamin. Kining pagtangtang kang Cavite Representative Kiko Barsaga, mga katropa, huwag kinilaging prangkang pagpamalikas po balik ni Palawan Representative Pepito Alvarez diya sa hawanan mismo sa Kongreso. Kining duangan ni mga igala, nga mga act mga suking tigpaminaw sentro sentro okay ato pang ina-establish ang ato ang kinibang audio dia sa ato ang video mga katropa ha sentro pero padayunon ato isgutanan may kalabutan ni ini kini akong giingon lagi nga pagkatangtang kang Kiko Barsaga o kining pamahayag o pagpamalikas po balik ni Palawan Representative Pepito Alvarez. Sulod mismo mga katropa ha, sa hawanan sa Kongreso, nagpakita lang kini sa grabing pagkaubos. I mean, pagpakaubos mga kaigalaan sa level sa diskurso sa atong mga magbabalaod. Kwan ba? Dili naman good kini ordinaryong lalis kumbaga mga suking tigpaminaw. Dili na ni ordinaryong lalis dias politika. Kini makonsider na nato mga kaigalaan nga usa ka seryosong krisis pag-abot sa isgutan ng integridad sa atong institusyon mga katropa. Sa usa ka bahin, makatarunganon BIBI pagpamalikas o pagdaot sa dungog sa iyang mga kaubanan binagi sa social media. Ang kamera manggod mga katropa, dili ka na dulaanan sa mga irresponsibleng vlogger. Diba? Ang pamatasan ni Barsaga, klaro manggod nga may kalapasan pod sa ginatawag na parliamentary courtesy. Apan sa pikas bahin, mga suking tigpaminaw. Atong tanaawon ang mas lalom nga kabatuoran gamit ang atong pag-analyze nining maong maisgutanan mga katropa. Ang giluwatan nga pagpamalikas pod ingon ni Alvarez nga pusang inamurin. Sulod mismo sa formal nga sesyon nagpamatuod lang nga ang gitawag nga disiplina og decorum diya sa kamera mga katropa. Usa ka dakong hipokrisiya o kun hipokrisi. Giunsa nimo pagtul-id ang usak kasayop, which is katong ginaingon nila nga ang pamatasan o kung kinaiya ni Barsaga. Giunsa ninyo pagtul-id ang usak kasayop pinaagi sa pagbuhat og laing sayop. Diba? Hipokrito manggod na mga katropa. Sawayon nimo ang kawatan halimbawa. Sawayon nimo ang kawatan pero mismong ikaw kawatan pod mga katropa. That's hipokrisi. Hipokrito kang dako. Kung ingon ana ang imong ginahimo, halimbawa, gisaway nimo siya, gipamtangan ninyo og silot mga katropa, gumikan sa iyang pagpakita sa ingon ana ang kinaiya, nagapamalikas. Pero ang gihimo po nimo, pamalikasan po nimo, hipokrito. Sentro, diba? Ivan Polona, Sentro. Ang dinalian nga pagpalayas kang Barsaga mga katropa, nagpahumot sa mga kaalyados gahom. Apa nagbilin kini og pangutana

0: ngadto sa katawhan. Disiplina ba kini alang sa institusyon o kung usa kapag kanabang pagkapait nga political or political vendetta batok sa mga musupak sa administrasyon. Sentro. Di ba? Eh kung tinuod man gud nga limpyo ang kamera mga katropa, kinahanglan nga ang tanang mga magbabalaod nga bastos og sad-an sa korupsyon, silutan usab. Og dili lang kadto mga kritiko nga walay proteksyon sa gaho mga katropa. Sentro. Ivan Polona. Sentro. Oras mga katropa, 9:22 na. Out ato ng ganabang suwayan. Medyo doon na lang tayo technical difficulties. Sige lang. 9:22 in the morning mga katropa. Panayot na sa ito mga isgutan at garumbutaga at ganato syempre. Na Sun Zone Vitamin C. Nabaguhan mo sa klima karon no? Nga niabot ng Hunyo. No? Nga mga katropa, bugnaw na. Ay labi na kung kaadlawon mga katropa. Nindot yan eh. Nindot pa matulog. No?
1: Okay.
0: Pero ang uban, na baguhan yun mga katropa. Ilabi na sa ilang gibati mga suging tigpaminaw. Bati sa lag-ubo, sa pagpanakit sa ulo mga katropa, trangkaso.
2: Sentro.
0: Di ba? Muna, kay dili mong good andam nga mo-adapt ang inyong immune system pag-abot sa pabago-bagong panahon mga katropa. O ganin na mga andam kita mga igala pinaagi sa pagsuplemento o bitamina sa itong lawas. Vitamin C mga katropa nga gikan sa Sun Zone Vitamin C. Okay, Sun Zone Vitamin C mga katropa puno sa mga vitamina nga makatabang kanato mga igala ilabi na sa pag-absorb sa itong lawas sa mga nutrients gikan sa mga pagkaon mga katropa nga mga healthy. Ang vitamin C mga katropa gatabang lagi ang kanabang mapaligo ng atong immune system. Dugangan pagid mga higala kay kining Sun Zone Vitamin C usa di ay ka-alkaline vitamin C. Non-acidic vitamin C. O pasabot dili mo hapdos ang imong kuto-kuto mga katropa kung ikaw mo inom niini mga suking tigpaminaw. Sun Zone Vitamin C. Doon na pag espirulina di ay espirulina. Dugang protection sa itong lawas. Sun Zone Vitamin C. Available na mga katropa sa mga butika ingon man Shopee o Lazada.
2: Ivan Polona. Sentro.
0: Doon ay tricycle driver mga katropa in town. Nakabsans kinabuhi. Samtang asawa o anak, milagrong naluwas sa kinibang ambush sa Cotabato, mga suking tigpaminaw. Patay kining usa ka driver sa tricycle, uman nga giambush lagi mga katropa sa riding in tandem sa lungsod sa Mlang, Cotabato, ni atong Martes, kagahapong adlaw, Martes sa Udto. Ilang biktima mga katropa nga si Hernani Talamor Jr., residente sa nasampit nga lugar.
2: Sentro.
0: Nga subay sa report, nagmaneho sa iyang tricycle ang maong biktima. Kauban ang iyang asawa ug anak sa diyang kalit silang giduulan mga katropa sa duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo mga katropa og gipaulanan og sunod-sunod nga butos bala, butos pusil ang biktima. Gamit mga katropa ang kalibre .45 nga pistola.
2: Sentro.
0: Nga nakaangkon og daghang samad pinusilan si Talamor. Inungdan lagi mga katropa sa iyang inanaling kabatayon samtang milagrong wala maunsa og luwas ang iyang iyang asawa og anak. Ilusad na mga katropa sa kapulisan ang manhunt operation batok sa mga kinibang wa pamiiling mga suspect. Samtang padayong ginasuta ang motibo sa nasampit nga krimen mga katropa.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Kinood wala madamay mga katropa kining asawa ug anak pero grabing sakit ang gibili niining mga kriminal ngadto na sa pamilya niining naisgutang tricycle driver mga katropa.
2: Sentro.
0: Regardless doon na ba'y sala o kung wala mga katropa ang usa ka tao? Isang kinsa ka nato mga igala, wag ita, gitagaan o katungod. Nga mubawi sa kinabuhi sa atong kapwa, sa atong isig kaingon mga suking tigpaminaw.
2: Sentro.
0: Gawas na lamang kung kampon ka ni Satanas mga katropa.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Diba? Ana man na, kung ikaw doon na kay ginailang ang Ginoo, isang pagani manumbag o kung managpa lang kag kanabang isig kaingon nimo, aware ka, ha? Mga katropa nga nagatanaw ang Ginoo.
2: Sentro.
0: Pero kung wa na gyud, ang kwarta na lang inyong gina-Diyos, mga katropa, karong mga panahona. Ha? Tanang mga dautan, pagpamakak, pagpangpatay, ha? Pagpanakit sa isig kaingon, physically o kung emotionally, inyong buhaton. Sentro. Mao nang tao, mga katropa, nga walay, ginailang nga Diyos sa ilang kinabuhi, mga suking tigpaminaw. Sentro. Kanang walay consciousness, mga kaigalaan, dili sila conscious, nga adunay nagatanaw, more than 1,000 CCTV, kumbaga. Mga kaigalaan, ang Ginoo, bisag nakakastago, mga katropa, wagad kay panaguan ang mga suking tigpaminaw. He is the most powerful, all-seeing, all-hearing, almighty, mga katropa. Sentro. Muna ang katong mga bakakon, mga murderer, mutangta, mga ginadyos na ang kwarta, bahala na mang patay kong tao, bahala na makadaot ko sa panginabuhi sa mga isig kaingon ko, Dris Jensen, Dris Polomolong. Basta, makadawat kog kwarta. Sentro. Maura man ang nagabuhi, manggod sa kuwa, kwarta.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: Siyempre, most probably mga higala, kining mga nagpatay, mga katropa, nga riding in tandem, wala man yun ay sala, siguro, ang ilang gipatay sa ilaha, personally. But siyempre, mga gun for hire, kung gun for hire man yun eh, mga katropa, kanang mga tao, wala na ginay Diyos. Ha? Maka-usahay, maka-kuanta, maka-consider tayo. Ilabi na itong mga nakapatay bitaw, kana ma-preso nga nakapatay, gumikan sa iyang pagdepensa sa iyang kaugalingon. Pero kining mga gun for hire, mga riding in tandem criminals, mga katropa, na wala may sala ang tao sa ilaha, unyag ipatay nila mga katropa for the sake of money. Ah, mga suking tigpaminaw, kinainag yun ang mga tao nga, kumbaga, wanag yun kay konsiderasyon ni ini. Ha? Mga murderer na yun, mga katropa, mamamatay tao yun.
2: Sentro.
0: Ha? Nawa may isala ang tao sa imo personally, nga nung patyon mani mo. For the sake of money. Because money is the root of all evil, mga katropa. I mean, love of money is the root of all evil.
2: Sentro.
0: Mga basic needs manggo nato, essential po na nato ang money. But the love of money, kumbaga, nga halos ginadyos na nimong kwarta, mga katropa.
2: Sentro.
0: Mauna ang ugat sa tanang kadimunyuhan, mga suking tigpaminaw.
2: Ivan Polona, Sentro.
0: 9:29 na sa itong pagbalik, mga katropa. Ang tubag ni Senator Cayetano ngadto na sa hagit ni Rapi Tulpo og kining si Erwin Tulpo po. Duha ni sila ng hagit, mga suking tigpaminaw. Ang kay Rapi Tulpo nga mutambong siya sa sesyon sa Senado. Kay Erwin Tulpo, mga katropa, panawagan niya kang Cayetano nga mo-resign.
2: Sentro.
0: Baloga mo, unsay tubag ni Cayetano, mga suking tigpaminaw. Ah, kung dili lang sila mga tulpo, ipatulpo na po daw ni Cayetano.
2: Sentro.
0: Tato pagbalik na, mga katropa. 9:30 na sa buntag. Kining maubay na, mga katropa, tod ganato, syempre. Sa Vision X Plus. Naghanap na ba ang inyong pananaw, mga katropa? Gumikan sa adlaw-adlaw ninyong pag-atubang sa inyong mga gadget computer. Mag Vision X Plus soft gel capsule ka na para malikayan, mga katropa, ang paglala ni anang pagganap sa imong mata o basig musangko pa na, mga igala, sa mga sakit sa mata sama sa katarata, glaucoma, pterygium o uban pa. Vision X Plus, papalik na sa mga butika ngunman Shopee o Lazada.
2: Sentro.

0: Coffee Mix.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
2: XFM.
1: Premium D3, ang bag-o ng vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap.

0: na butika.
1: X FM
2: Vision X Plus User Atong Paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
10: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po doon kaon.
1: XFM.

9:36 na mga katropa, baligtas programang Sentro. Siyempre, kauban gapon katropang Ivan Polonan. Kaya nga mga umay na mga katropa, atod ganato sa Turbo Men.

enhancer sa mga sir o mga ma'am, mga magtiayong legal. Ang labi na karong panahon ng grabing stress ang inyong ginabati, mga kaigilang. Siyempre, hago kayo sa trabaho. Pagabots balay, mga higala, kapoy na, naanapay mga labhunon, agoy. Nagtipon og mga higala ang hugason. Kapoy na yun, pagintan og dili, mapabayaan mga katropa ang kinibang responsibilidad sa matag-usa bilang mga magtiayon. So ay mga katropa ang pagtumar og Turbo Men Enhancer, mga suging tigpaminaw, adunay maca og clavuasca. Ang mga herbal ingredients mga higala sa turbo, nagkatabang mga higala sa pagpaligon sa atong lawas og syempre pagpakusog sa atong energy mga katropa. Pagpapalahutay mga kaigalaan sa mga fight with Edian. Si Mrs. Adias Kama mga higala. Turbo Men Enhancer. Available na ganas sa mga butika yung man Shopee o Lazada mga suking tigpaminaw. Oras, alas 9.38 na si Senador Kahit Kaigalaan. Centro. Nitubag mga katropa si Senate President Alan Peter Cayetano sa hagit ni Senador Rafi Tulfo na magpakita matud pa sa sesyon sa Senado aron mapamatud-an nagpabiling independence. Centro. Pinagi sa Facebook Live, gipasabot ni Cayetano na ang kaisog mga katropa o kung ang kaduwagan o kaning katalawan. Wala nag-agad sa pagtambong lamang sa sesyon. Nga suod matod pas Malacanang, gimakak ni Senate President ang pasangil nga siya matod pa ang nagpalong sa aircon o internet sa Senado o gipasalig matod pa nga magpabiling patas ang iyang pagpamuno. Kaya naman mga katropa nga nanawagan na ang minority bloc sa pagluwat o kung pag-resign ni Cayetano gumikan sa serye sa pagkadilatar sa sesyon sa Senado. Centro, Ivan Polona. Centro. Kining init nga lalis mga katropetano og senador baka na bang usa ka kasubo masubo mga katropa makasubo apan tinuod nga hulagway sa atong legislatura karon samtang ang mga importanteng mga balaod noon mga katropa in taon nagpabilin nga nakatambak nagtipon og ang atong mga leader, sige nga mga aircon o internet, lumain pa. Centro. Isog ang hagit ni Tulfo, mga katropa, gumikan kay ang pagtambong sa sesyon, maoy nagunang obligasyon, siyempre, sa usa ka magbabalaon. Ilabi na si katawan. Muning obligasyon nila mga katropa sa tuwa. Ang mga suking tigpaminaw. Kining serious sa pagkadilatar sa sesyon o kung ang quorum failure, gumikan sa majority block usa mga higala kaklarong pagpabaya sa katungdanan nga dili pwedeng tabunan lang sa rason o kung pasumbingay mga katropa sa bagyo o kung sundalo. Centro. Apan sa pikas bahin mga katropa, husto usab ang punto ni Cayetano sa pagtumbok mga higala sa politikanong motibo. Diba? Ang iyang akusasyon nga suod sa Malacanang ang magsuong Tulfo, nagbutyag ka na mga katropa sa nagpahiping nga gyera sa gahom mga higala sulod sa Senado. Centro. Ang pasangil sa pagpalong sa aircon o internet mga katropa nagpakita lamang kung unsa ka mabaw o unsa ka personal ang diskurso imbis ga seryosong parliamentary matters ang tutukan sa atong mga senador. Centro. Diba? Kini ang kabaturan mga katropa. Ang Senado dili ka na dulaanan sa mga sikat o kon personal nga garbo. Ang minority block adunay katungod mga higala nga mangayo og tulubagon. Apan ang majority block kinahanglan usab nga mosunod mga katropa sa rules ug dili gamiton ang numero aron nga i-hostage ang interes sa publiko. Kay ang tinuod nga kaisog mga higala og independence wala ka na sa Facebook Live. Naana mga katropa sa pag-atubang sa sesyon og pagserbisyo sa katawhan nga walay pagpanalipod. Centro, Ivan Polona. Centro. Alas 9.42 na. Centro. Sa dugang pa na ito mga balita mga katropa. Ni samot pa pag-usab ang tensyon sa Gulf region. Uban nga gikataho mga igala ang mga pag-atake sa missile og drones sa Kuwait og Bahrain. Samtang nagpabiling barado ang diplomatic talks tali sa Estados Unidos og Iran. Gingong gipamusilo siya mga katropa sa Amerika ang usa ka tanker nga

0: paingon sa Iran, samtang nakadungog matud pa og mga pagbuto dapit sa Strait of Hormuz nga padayong sirado sa maritime traffic. Bisan pa sa ganyang inisyal nga sabot mga katropa niaging semana, wala siga po yun kini na pirmahan. Samtang padayon usab mga katropa ang pagpangatake sa Israel ug sa Lebanon. Padayon usab ang sumala pa luyo sa gipatuman nga partial ceasefire nga nagpabili na og nagbili na matud pa og libuan kapatay og minilyong bakwit mga katropa.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:43 na. Ang bakta mga igala sa atong main topic karong buntaga.
1: Sentro.
0: Ang Sokoteco 2, hilabi ng mga board of directors na ini. Na. Tuwa na gyud. Gikasuhan na skorte mga kaigalaan. Unya, gawas niya ng pagkaso mga katropa, simbahan, ilabi na partikularmente ang simbahang katolika, gikundinar ang gikaingong tago. Ah? Tago matod pang joint venture agreement uban sa Ignite Power. Gikundinar mga katropa sa Diocese of Marbel o kung Diocese of Marbel. Pinaagi sa usa ka opisyal nga pamahayag nga gipirmahan ni Bishop Cirilo Casicas ang giingong tago og dinalian nga pag-aproba sa Board of Directors kon ang mga BOD sa Sokoteco 2 sa usa ka joint venture agreement uban sa Ignite Power. Matod pa sa simbahan, gihimo ang maong desisyon nga walay saktong konsultasyon og transparency. Then pabor lamang kini sa interes matod pa sa pipila ka mga gamhanang tawo imbis nga sa kaayuhan sa mga miyembro konsumidor. Gumikan niini mga suking tigpaminaw, nagatubang karon og legal usab nga hagit ang maong kooperatiba human gipasaka ang usa ka kaso sa Regional Trial Court dinhi sa dakbayan sa Jansan aron nga ideklarang o kun ipadeklarang null and void ang maong kasabutan o mapadad-an o temporary restraining order kon TRO, mga katropa. Giingong resulta matud pa sa undue influence o pressure gikan sa National Electrification Administration o kon NEA, kining pagpasa sa maong resolusyon gumikan sa giingong conflict of interest. Nananawagan karon mga katropa ang diocese o ang lokal nga kagamanan og dinalian nga public dialogue aron nga madungog ang tingog sa publiko og manubag kining mga opisyal sa maong kontrobersiya mga katropa.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Mga kaigsoonan, mga katropa, mga miyembro konsumidor sa Sokoteco 2, paminaw, dako og lalom kining kagubot karon nga ginatubang sa atong electric cooperative. Dili lang kini usa ka ordinaryong lalis mga katropa sa negosyo kun legalidad sa papel. Kini usa ka seryosong gera para sa kaugmaon sa atong kanabang makonsidera nga batakang panginanglanon nga mao ang kuryente.
1: Sentro.
0: Og ang katungod mga higalas katawhan nga dili malimbungan og mataguan sa kaugalingon nilang kooperatiba mga katropa.
1: Sentro.
0: Sa diyang nitingog na mga higalas si Bishop Cirilo Casicas og ang Diocese of Marbel, nagpasabot kini mga higala nga ang isyo dili na lang kini administratibo.
1: Sentro.
0: Kaya naman, miabot naman good kini mga katropa sa level sa justisya sosyal. Isog og klaro ang pulong sa diocese, tago daw og dinalian.
1: Sentro.
0: Ganong gitago? Ah, mga katropa, ganong gidali-dali?
1: Sentro.
0: Kung limpyo gani og alang sa kaayuhan sa kinatibuk-an mga katropa ang joint agreement or JVA between Sokoteco 2 and Ignite Power, nganong walay nahitabong lapad og saktong konsultasyon daw sa mga member consumer owners kon mga MCOs.
1: Sentro.
0: Diba? Ang tinuod bang good nga transparency mga higala, wala naghulat nga masakpan una mo eksplikar mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Ang tinuod nga transparency naglatag sa kamatuoran mga katropa sa dili pa mo pirma o kontrata.
1: Sentro.
0: Nya, gitawag man nga poisonous tree mga kaigalaan. Ato ning i-analyze bitaw mga katropa kining legal nga hagit nga gitubang karon sa Sokoteco 2. Specifically, Sokoteco 2 board. Dito sa korte, mga igala, ilabi na ang ipagawas gilawatang pamahayag ni Attorney Virgilio Alconera, mga suking tigpaminaw, ugma, at ang ininyos programang Bullseye, mga igala. Si Attorney Virgilio Alconera, mga katropa, nagkalabutan na aning ipasaka nilang kaso batok sa mga Board of Directors sa Sokotekuto. Ang paggamit sa legal nga doktrina nga fruit of the poisonous tree. Nagtumbok ka na mga igala sa usa ka seryosong cancer sa atong mga ahensya sa kagamhanan. Ang ginatawag nga conflict of interest, mga katropa.
1: Sentro.
0: Kung tinuod man nga adunay taas nga opisyal sa NEA, kansang kabanay o dilika, igsuon mga higala. Igsuon dako usab ka nga, igsuon mga katropa. Sa kanibang mga opisyal ba niya sa usaka kumpanya, ilabi na ng gidumala ni Enrique Razon Jr. nga tag-iya sa Ignite Power, mga katropa, dako kini nga mansa sa integridad sa maong deal. Ika naman, ang NEA maunay gitahasan ubo sa balaod nga mamahimong tigpanalipod, protector og kanabang tig-regulate sa mga electric cooperative, mga kaigalaan. Unya, ang pangutana, mo ba karon, mga katropa, nga ang nagunay og pressure aron nga itugyan ang kooperatiba ngadto na sa mga higanting kapitalista? Kana pangutana na, mga katropa. Kinibang NEA karon nga gitahasan sa balaod, mga higala, nga mao'y magprotekta, magpanalipod, mga katropa, sa mga electric cooperative? Sa atong nakit-an ba karon, kamudya, mao ba karon ang nagunay og nagpressure aron nga itugyan ang kooperatiba ngadto na sa mga higanting kapitalista, mga negosyante? Ang mga electric cooperative gidesign kana, mga katropa, aron nga panag-iyahan sa mga konsumidor o kung kitang mga MCOs, mga katropa.
1: Sentro.
0: Og dili aron mahimong gatasan sa mga oligarchs. O kung mga dagkong mga businessmen.
1: Sentro.
0: Kung musulod gani ang pribadong interes, mga katropa, nga kapitalista.
1: Sentro.
0: Ang nagunang tuyo ni ana dili serbisyo, kundili ginansa o kung profit, mga katropa.
1: Sentro.
0: Kung ginansa na ang isgutan, kinsa may mag-antos o maabot, mga katropa, nga aumento sa singil sa kuryente.
1: Sentro.
0: Walay lain kundili ang yanong mga consumer na lang yung tamatawag, mga customer na lang yung tamatawag, mga katropa.
1: Sentro.
0: Wa na tay huptan diya sa kooperatiba. Kinsa day mo? Mura bitaw nagkanang atukag mall or mamalit ka sa mga pribadong mga establishmento, di ba? Lahi, kumbaga, lahi ang imong confidence kung ikaw musulod sa mga public establishments, unlike sa mga private establishment, di ba? Kung naakas public establishment, kusog kayong imong confidence nga pwede kang mureklamo, kung doon ay mga kasaypanan diya, doon ay mga kabulukan nga ginahimo ang mga empleyado diya, pwede kang mureklamo. Pero pag-abot sa pribado, gani mga katropa, wa kay palag. Di ka nakapalag, mga suking tigpaminaw. Kaya nga naman, ilaha naman na. Wa na tayo panang-iya, mga suking tigpaminaw. Bisag ingnon pa nga 70%. Pero the majority of the shares, mga katropa, the majority of the control sa maong kumpanya, mga suking tigpaminaw, dito na sa pribadong kumpanya. Mura bitaw nagkanang ano na lang ba? Pampakonsuelo na lang ba? Kanang 30% nga ibilin sa Sokoteco kung madayon man yun ang JBA nila, mga katropa. But
1: Sentro.
0: I am sure di yun yung madayon, mga suking tigpaminaw. Kay ni kailanman hindi nagwawagi ang mga masasama.
1: Sentro.
0: Ang kasamaan. Once manggod nagapanikal ka, nagapamakak ka, mga katropa, nagapangdaot ka sa mga kapwa nimo, wagyod ka, basta doon na kay ginatapakan diya nga panginabuyan. Ilabi na, mga katropa, usa sa mga makita na to diri, mga katropa, nga grabing kabalaka karon, nagahilom-hilom lang ni sila, mga suking tigpaminaw, kining mga empleyado sa Sokoteco 2 karon. Nabalaka na sila, mga igala, nahadlok na sila kung unsay mamahimong future nila.
1: Sentro.
0: Kung lahi na nga kumpanya, pribadong kumpanya na mao'y magdumala mga katropa.
1: Sentro. Ivan diba? Polona. Sentro.
0: Dalaygon ang gihimo mga katropa sa lokal nga kagamanan sa Jensan. Ilabi nang ato ang kuno, ang ato ang kinibang sangguni ang panglungsod, mga suking tigpaminaw sa pagpasa og dinalian nga resolusyon aron nga lockdown sa korte. Kining mga opisyal og board of directors sa Socoteco to gumikan sa giingong kanabang malfeasance o kon kining gitawag nga sayop. Sayop o kon kining illegal nga binuhatan mga katropa, malfeasance.
1: Ivan Polona.
0: Kini nagpakita nga ang maong isyo nakaapekto na mga katropa sa ekonomikanhon ekonomikanhon og infrastruktura nga kondisyon sa tibuok rehiyon. Ang pagbarog mga katropa sa mga lokal nga magbabalaod naghatag og lig-on nga taming sa mga konsumidor nga walay tingog og walay igong gahom sa pagig-away mga higala sa mga higanting korporasyon.
1: Sentro.
0: Mga councilor, kayo na lang po ang pag-asa ng mga MCOs natin. Unta, dili magpatigbabaw ang politika. Unta, magpatigbabaw ang inyong utang kabubuton. Ngadto na sa katawhan nga nibutar kaninyo, nisalig kaninyo. Nga even aduna mo'y mga nagkalain-lain ng mga partido. Ba't dili ka na magmatter pag-abot na sa inyong pagpanerbisyo?
1: Sentro.
0: Diba? Mamanggi na siguro ang inyong tumong. Mamanggi na siguro ang inyong mga ginapangsaad during sa inyong campaign. So do it now!
1: Sentro.
0: Ha? Baruginin nyo. Unsay mga saad ninyo. Ha? Para nga dili ka mo maingnan bitaw mga katropa ng mga bakakon. Ha? Kanang mga tao nga nag-promise nga wala ginatuman, mga bakakon na.
1: Sentro.
0: Ha? Kung nag-promise ka mo sa tao nga i-prioritize ninyo ang ilang welfare, unsay makamaayo sa kadaganan mga katropa in general, mauna ang inyong himuon. Og dili dapat kamo magpadala kung unsa mang political nga partido ang inyong gikalambigitan mga katropa. Kaya nga naman, dili man ang partido ang nagpadaog sa inyo ha, kun dili ang tao mga katropa nga inyong gisaaran.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Usbo nato mga higala, gina-emphasize nato kanunay diri sa XFM. Dili kita supak sa kalambuan o kung sa pagsulod sa bagong teknolohiya sa enerhiya. Apan ang kalambuan mga katropa nga nagtunob sa katungod mga higala sa mga konsumidor o nagtago sa kamatuoran. Dili kalambuan kundili pampanglimbong mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Usto ang Diocese of Marbel, ibalik ang pagsalig pinaagi sa usa ka dinilay-an nga public dialogue. Ipakita ang unod sa JVA. Tubaga ang mga pasangil sa conflict of interest. Kamong mga naadya sa board sa Socoteco 2 Paminaw, hinumdumin ninyo ang inyong gahom. Wala gikan sa gahom. Wala gikan kana mga katropa sa niya. O wala gikan sa Ignite Power ang inyong gahom, gikan sa matag konsumidor nga nagbayad sa ilang binulan nga electric bill.
1: Sentro.
0: Ayaw in taon ninyo ibaligya ang kaugmaon sa kooperatiba alang sa interes sa pipila ka mga gamhanang mga tao. Pagmata, mga katropa, ang ustisya o katarungan sa Socoteco 2, atong
1: ipapulona. Sentro.
0: Alas 9.56 na. Wala tayo oras, sibiling sa itong pagpaliguban ng programang Sentro, mga katropa. Siyempre, programang Sentro, pag-asundan ka na mga igala sa programang Kung Ako Ikaw Katropa. Hindi magkauban diya karon mga kaigalaan si Maring Erica o si Inday Tanini. O basing na pa si Tia Daria mga suking tigpaminaw. Tanginan ninyo! Patay oras, sibilin sa itong pagpaduguban sa programang Sentro. Sa ngala na lang mga katropa sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong anchor band, katropang Ivan Polona. Aswa salam.
1: Sentro.

0: FM 95.9 XFM Jensen
1: XFM. Hi, Madi. Naiuban di ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
0: XFM Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, matibisyo kayo, nagainom kog kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix, mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag nibaspog ko gamay, mura kog nibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta, kasay, labi na kong lahi ng panahon, pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix, okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix, kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud na ko ni.
2: Premium D Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM.
4: Exciting!
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan ang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
8: Tapos uli, kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Lahi gyud, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santhan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibaham. So then yung an-an, mula nung gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santhan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Santhan Plus Herbal Soap.
11: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santhan Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting!
0: XFM

0: Misaka po na ko ang Beatles namin ni Uyong.
1: Siyempre, Sleeping Child, no? From Boy Mata. Boy Mata.
0: Kasi Boy Mata.
1: Si Boy Mata may ngayon nag-compose anang Sleeping Child. Si, kasi sige naman siya kawanggol, si Garagal, nakadabdab man.
0: Nakadabdab, maray ko ay, maray kanding.
1: Maray ka kung ano, girl. O, dyan na lang siya ipilain lang.
0: Dyan na siya ka.
1: Yes.
0: Mura mo siya si Shakira, oy. Na may pagkawit ni Houston gamay.
1: Like Chucky Dahl.
0: Mura si Chucky Dahl. Dali, si mga hurot sa ito ang programa. Nga live, nabati diri ako bakitaan sa XFM 107.1 sa Tagum.
1: Yes, good morning.
0: Mga maring ako si Inday Erika, dili guwapa, dili mestay sa apan, dili makopiansaan tungod gay, mangunay og silingan.
1: Oy! Grabe naman na, oy. Okay, siya. Mura ang gyapon sa una, doon garoon. Master Inday Danini. Hello, sa girl.
0: Yes. Og siyempre, ito ang introduce, mga marin.
1: Yes.
0: Ikan gini siya, nagpalaypo.
1: Palaypo from the Red Clang na. Ani Ana.
0: Ayan. Representing from Mexico.
1: From Mexico. Pampanga, Mexico.
0: Mexicana din siya. Ladies and gentlemen.
1: Ladies.
0: Tia Daria.
1: Yes. Ladies and gentlemen.
2: Hello. Kamusta mo? Alay, parang kung kayong 10 months ka ka ng juntis.
1: Sabi rin pagkaon sa ani.
2: Murag si Pet ang kamera ni ani.
0: Muna kang si Dilimat sa day.
1: Lain kay kagwan.
2: Murag magbato.
1: Grabe naman tan bayo. Murag
2: magbato. Murag bato din mo lihok. Sunday ni oy.
1: Sunday ka.
2: Siguro maring. Busog lang kayo maring. Busog.
0: Hering ni. Kaya nalagi si Layla.
1: Okay lang ka.
2: Ayun siguro ko i-focus niya, oy. Lain nagkikinig ang pili.

0: Minority Floor Leader.
1: Yes. Ang atoang Senate President.
0: Mga maring, welcome sa tuang panag-uban nato sa alas 12 sa utok karong adlaw niya Lunes, Merkulis.
1: Di dayon, mag-ano, pasta. Di dayon yung Martes, gapol.
0: Natigayon kayo niya, abot naman yung siya. Oo. Oh. Mga maring, gikan diria sa tago, mabati sa takaron diria sa XFM Martes City.
1: Ama! Hello, so, ang mga taga Mati City, ato ang itin bayadi, ano, yes. Si Picong, o si...
2: Sinday Tato.
1: Sinday Tato, si Bipo.
2: Si Bipo.
1: Bipo.
2: Alias Bipa.
0: At syempre, labi na girl, especially, most especially,
1: aba?
0: Sa mga taga Barangay Luban.
1: Yes.
0: Yes. Si
1: Kapitan Linlin.
0: Ogihan niya, kapika sa kinabuhi nga si...
1: Si Sir Joseph.
2: Si Sir Joseph na ito.
0: Joseph na ito yung pangalan ito. Si Christopher.
2: Christopher! Sige, pakita kung ugag yun.
1: Ay, Maika, ha? Ayaw dyan.
2: Pagtinood nga, okay, pakita na.
1: Pakita ay kung nagpita. Ganahan sad mo, o kitang tulo.
0: Pakita ay kung nagpita.
2: Pero wala pa nakita, pero mo, buhagay na.
1: Kaya si Maika, dalawa ko, nag-chat na sad siya. Ano siya nga. Kaya mo rin na si Tia Daria. Pero nalabot din memories, ano niya?
2: Aba, kinsa man rin kalimahalan
1: niya. Ay, si Alvin Ye, maring Daria, bagong rebound by, mora na, kag si Laila Dilima. Aba.
0: Ay, pasalamatis.
2: Ang bagong rebound, Dilima dahil.
0: Pasalamatan siguro na totoo ang mga sponsors at ang mga hairstylists.
1: Yes, ay yung mga stylists may kasama na.
0: Si SM and Day Marie, salamat.
2: Thank you kayo, SM, sa imong gihatag, ha, nga... Ay, di rin hatag, uy.
1: Hatag na lang, uy. Saan na nila?
0: Hatag na nila.
2: Basi maningil ni?
1: Kuala nga, babungol-bungulan lang.
2: Ina ka na yung picnic. Sa ato pa rin ikaw, dili na ka-stress ka rin.
1: Di na natin na-stress na rin. Kirik na rin ba itong vlogger? Nasubrasan. Ay, ay po kasi pa-stress ha. Kay, kanawa man. Mukirik, bukalit siya. Para magiging matabang rin yun niya.
0: Ito ang internet piting hinaya, manipuri agaba.
1: Kuso kayo kuha. Kuso kayo kuha.
2: Amin, pasig sa Pikas.
1: Pasig sa Pikas sa Bulgari. Pasig naka-check-in ka sa Bulgari. Bayon.
2: Nakalimot kang lagaan ito.

0: Uy, maraming po kamaring, ha?
1: Uy, emang pagkano, uy, kay mga booking tana.
2: Uy, alam mo si Maika, o, paminaw mo pa. Masakpata mong doon ron. Alisa, kailabal ko, tingog jud. Ting paminaw akong mother sa radyo lang po. Ah, basig ang mama.
0: Ah?
2: Ah, basig imong ay, mama. Ang imong mama, di
1: basig ay. Basig mama niya, elementary pa, kapaminaw na
0: sa'yo. Nasakpa na gano'n sa iya, kaila iyang mama. Ingon na, nagin na siya katigawang honda, ay, Maika.
2: Ipaklaro na niya, Maika, basig anak tagas gawas, sige, imong mama.
1: Ay, mga bago lagi ng uban nga mga commentator na to lagi mga
0: ay. O, na si Il... Ah, pila po na si Ibabaw, kaya magsuko na si Ilrin.
2: Ah, si Ilrin?
0: Ah, na siya kompleto na kaya ng mga Gabi production.
2: Si Babski sad, ba?
0: Ah, kinsa man po ni...
1: Uy, timbaya po si Sir Kid Libunaw.
2: Uy, si Kid Libunaw, no, sa mga ngilgig nga elemento, gika di siya sa kuhan, Planet Memek. Si Kid Libunaw, kauban ko din sa Action Radio Sauna.
0: Katong naay ka ng tulok-tulok sa agtang, tulok ka buok?
2: Yes. Grabe kayo ng ngilgig nga elemento. Ayaw ko piyan sa akin, makita ang kastaga US, kuhan, adiksyonan na imo hangkuhan mo. Eksperimentuhan ka dito.
0: Ala, ayaw pa ka na marinig. Ayaw pa ka na marinig. Ugma, alas, napara ba siya alas 6 to the last 8.
2: Uy, amigo, mag-libre mo na siya panood to.
0: Ayaw mo lahat na marinig. Madunggan ka sa pikas.
1: Karon, mag-libre na siya.
2: Mag-libre? Kasi hindi mo na, mag-libre na panood to. Ikaw mo ba?
0: O, di ay?
2: O, siya di ay mo, di ay.
0: Wapo na kita ka na ito, Juana ay.
1: Bantog na kayo sa'yo siya, Jerry Amari.
2: Para sa'yo kayo na niya, sugurin
0: niya. Sipat? Iyon ka marik, mang libre.
1: Sipat man lang.
2: Bro.
0: Sipat man?
2: Bro, laman to sa kanto ilalito, bro. Bapa ka itong yung haira dito, bro.
1: Ay, napadirian si Kinat J. Batukan Tagupa. Gabi, bapa. Gwapa na ba kinisay kuya? Pero sayang, kaya di man kayo niya kung anon.
2: Ay, kinit. Ay, ko lang lang. Ugbukin na na, Ken. Masipa. Lain niyo yung magkabutang ug PS, ana.
0: Asa ba na klaseng ugbok?
2: Pan-ug mo hun.
0: Ay, mo.
2: Para di ba squat ang nga ang
0: lalo na. Naglipo ka naman rin. Uso ba ng PS?
2: Kwan, kananga.
1: PS, kananga. Post center.
0: Post center.
2: Pasang sa. Ay, si, alam ba si Maika, pwede mo request o mga DJ o song? O, saman, Maika?
1: Pwede. Ala, oi, di ako may DJ, oi, kanang mga komentarista.
2: Mga komentarista, may mga...
0: Ay, pa siya sipit ang iyang pagkaalam niya?
1: Ingon pa si Kinat at si Dora Anticlear o Gaboy Abunda.
0: Oi!
2: Aba!
0: Oi, grabe!
2: Aba! Kinat, ha? Gaya mo dyan kong isugdan, Kinat.
1: Kuraga, musukol lagi
2: niya siya. Musukol lagi yung dan. Hala yung kayo ka nang isaligan yun siguro ba?
1: Nakapanganda ba kini sa kiratin?
2: Nakapanganda, nakadyangaw ka nang cooking oil.
0: Hala pa rin si, wala si Josephine Pero, Vicente. Hala, ay, nalahi. Upaw na yun na ang tinuod. Murag tungol.
2: Aba.
0: Ay, Josephine. Murag karoon na dyan ka na tama, Josephine.
2: Josephine ha. Ayaw dyan ko, garagaray, Josephine.
1: Ano pa si Maika nga bago paman ko sa live, oy? Adi ay?
2: Adi ay? So,

0: pag tan-aw diri sa live namo.
1: Yes.
0: Imagine nyo na may katagalang istasyon ni anhi mga ni diri sa mga istasyon kay ganahan siya kay enjoy kay diri. Diri rin siya kakawan nga kanang tinuod nga kalipay. Diba?
1: Ayaw piyansa.
0: I will be here for you by aba. Ato nang i-play.
1: Sabi naman kayo na si Maika. Nakoy, friend ka ni Ato Maika sa pangan ba?
0: Ah, mao ba?
2: Kasi mao na siya.
1: Nakoy ni mga kaagi ka ni Ato.
2: Huwag ka na si Maika. Tagasa mo na Maika. Sige, labi.
1: Pero dili man to luwato ng apelyedo. Makalang makaso may apelyedo.
0: Makaso.
2: Makaso.
0: Nakoy, kani si kuan si Marindaria. Maika, masad ni. Tanaman tiyan na ni Maika. Maika. Maika mot.
1: Street smart.
2: Kalimpir sa kuantian.
1: Pwede na rin anak ni Mutia, Daria.
2: Uso'y kinambrasan.
0: Dama naman kinambrasan, i-ring di ha. I will be here for you by Michael Smith and Wison. Aba.
2: Uy, medyo layo mag-unite din siya.
0: From Bansalan. Aba.
2: Parang membro na nito sa mga Cobra Queen.
0: Oo.
2: Kailangan si Kinya.

0: nakakakob ni DJ Ranz. Diyan sa Bansalan FM.
1: Oy, Basi. Sige na sila kita ni Diyanay ko. Ano, big man.
0: Oo, oh, katong.
2: Isa nga big man.
1: Katong gamay.
2: Oy, apan sa dili pa mga maring, ha? Kinidin ato ang programa nga sadya kayo ginapaminaw ni sa tagalaing nga mga istasyon. Ang

0: Pamatod ina para makabalo sila.
1: Awa sa libi, galing ko.
0: Ah, malikay ko, malikay.
1: Ang Santan Plus Gold Herbal Capsule, mga Marin, doon Rina. Ay, nako, mura na kagalaw, oy, Marin.
2: Ay, hello, oy.
1: Grabe ang mga sustansya, mga vitamina, tungod kay doon na siya, mga malunggay.
2: Aba?
1: Doon na pag-isay prutas o doon na pag-isay espirulina.
0: Uh-huh.
1: Anang espirulina, Marin, muna ginakaon sa mga astronaut maadro dito sa buwan.
2: Oo, sila sa buwan, sana sila si Armstrong. Kabalo ka kasi pinakaado niya, pinakaunang nadubuan.
0: Kinsa man?
2: Uy, taga Buhol.
0: Ay, taga Buhol?
2: Yes.
0: Kinsa man na?
2: Take note, mga katropa, ang una nakaado sa bulan, mga taga Buhol. Siya talaga mga video nga nakita dito nga naing kuan bagol sa kalamay.
1: Nagbaon ng kalamay ay
2: ang mga astronaut na mula nun. Nagdala ang kalamay hati.
1: Bato na kay
0: Lahay mo siguro itong astronaut to, oy.
1: Pag-abot daw dito ni Kuan, pag-abot dito ni Kamulo ka sa gisakya nila?
2: Asa man?
1: Kabadyo nga putik ti dyan.
2: Ay! Ang takiya kay si Jojo.
0: Ay, si Jojo?
2: Si Jojo.
0: Pag-asa. Dili si Jongjong?
2: Dili.
3: Mangko kabalo, ana. Lamayon, mangko ninyo.
1: Ay nako mga igala, ansab sa mga nagkadaiya ng mga balatian, labi na ginamarin, nag-una ka ron sa talaan sa DOIT.
2: DOIT? So wala na patik dito sa department sa kanila sa DPW8, dala saan?
1: Sa DOIT ra.
2: Sa DOIT ra.
0: Asa manggi ka ng produkto, Maring?
1: Sa Y2.
2: To it. Ah, okay.
1: Sa mga eksperto at mga tigduki-duki, na nag-una daw sa talaan sa mga nangamatay sa kanang sa Pilipinas, kining high blood. Kanining diabetes.
2: Kana?
1: So, aron nga makunhuran ang kanang anak ng mga balatian, mga Maring, adlaw-adlaw kita mag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nabalo mo, asa na ito, palit kini mga produkto?
2: Asa man.
1: Sa ito ang Y2Eat Clinic.
2: Aba?
0: Yes. Asa man na napita?
2: Asa man na napit me ang exact address.
1: Yes. Diyan sa may Ganti Road, sa bagong palingki sa Dakbayan sa Tagom, na asa tuo, asa wala di ay, tapad lang sa Mr. D. Ay, pangitaan lang si Doc CJ ni Druda, kaya doon na libre nga check-up. Karoon adlaw, mga Maring.
2: Aba? Karoon lang, karoon.
1: Antod sa Biyernes.
2: Aba? Also, sa ito, Wednesday until Friday.
1: Onya, yes. Ay, pildihalan sa mga Maring.
0: O, saan man po na?
1: Si Palangga.
2: Ay, si Palangga. Uy, kabalo ka si Palangga. Ano, kaya ikaw na ka si Palangga. Kailangan, mamords na kaayo. Just kaayo.
0: Sa ato, pasaw na pa kayo pa siya.
2: Oo, ka na makita.
1: Uy, mo na yung isukot?
0: Pamatodi! Pamatodi yung nasokdan ba yun?
2: Hindi lang ko mag-tell.
0: Hindi
2: lang ko mag-storya.
1: Bueno, atong oras, mga higala, doon na tayo 25 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag.
0: Uh-huh.
1: At ang ito ang Demerites and Friends. Tawad-tawad sa mga pagbalik, mga katropa. Dari alam sa XFM!
2: Exciting!

0: be here for you by Michael Smith and Wilson, okay?
1: Wow.
0: And that song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix, mga kasulid nung ka. Siyempre ka natin, ipahinungod na sa ito ang grabe kaayon ni...
2: Okay, solid.
0: Mga... Ato mga kasulin nga katropa, si Maika Watuan, di ba Maika, yes. Ang imuhang mani mo.
3: Nadungog ka ito niya?
0: Abo, nadungog pa niya ni Bayuta ni?
3: Maika, nadungog pa niya mo ito? Ano? Request na ba ito?
0: Baan, sila nga, i-comment lang sa police station kung nakuhaan na ni Maika. Yes. Ano pa si Josephine, pinungod po na ako sa Taganueva Fuerza, sa Tagum, Davao del Norte. Salamat kayo niyong tanan. Aba.
3: Yes. Ano po si Alvin Guok. Kita ko sa picture ninyo mga maring, katong naligo mong dagat.
0: Aba. Maoba.
3: Dako kayong tao si Dari. Ay!
2: Oy! Dako kayong tao si Daria.
3: Bili AI, mangudo.
2: Dako sabdang tabadidoy. Aba.
3: Ay, ibawi niyo ni mo.
2: Abaton din na.
3: Ang nagiko, oy.
0: Ang hilig kayo, ang ganahan kayo sa ito ang tila greeting si Lota Sagid Estrada.
2: Ay, napalitin siya nga, Ohio, hala dapat si Idol Tanini ang nasa ito nga small, medium, and large.
3: Kabalang lagi ka nga, medium lang ang iya ang kuwan.
2: So, medium na siya, medium.
3: Pamataw niya.
0: Kisa may naging on-ana.
2: Hoy, maayong buntaga. Hoy, ako ano ni Nang, ha? Iba pwede halang siya.
0: Kisa may naging Nang, ana.
3: Kisa na?
2: Si Anal Sumabal Masuko.
0: Aba.
3: Ay, Ninang, nini mo na siya.
0: Ay, great
2: yakang kan ni Maridaria. Ay, masukuan
3: pa dahil ni
2: siya.
3: Ay, masukuan din na siya ko ng saputon.
0: Saputon nga.
2: Ako ang guwapa nga nina sa Japan third floor. Ang sumabal. Hello, ma.
0: Hello, ma. Great siya di, ha?
3: Hello.
0: Saan ang hello? Oy, as is. Mingon rin as is.
3: Saan ba na siya ka ng guwan? Kuna sakyan na nga gitalit. Surplus.
0: Mga ni, saan
3: ba ni? Saan ba na, madam, surplus?
0: Hi sa siguro si...
3: Hello, ha? Hi.
0: Aba, murag. Lain naman ni Maring, oi, Maring.
3: Ako iingon.
0: Murag ko lang yun, murag ko. Managyan ka niyang, it's over. Pwede ko mo request yung it's over?
2: Nakita na ko siya,
3: murag. It's over.
2: Kapinkis siya to Jay.
0: Day, magod siya mo. Di magod siya mo.
3: Yung ano ba yung buhok ko?
1: Bangat
3: sa ona.
0: Nagtanaw din, ha? Muna ka na.
2: Updated.
0: Updated, pagkain ka, oi.
3: SM ka nang updated. Ano kitagaan ko?
0: Grabe, oi.
2: Ay, nako mga maring, welcome ka mga horo sa to and the merites and friends.
0: Aba, oi, ang bayot, oh, dalawa. Ay, nagri, oi, ba...
3: Ano, sige mo na siya pa kung dudig lagi ng bayuta, ay.
0: Amulo ka ng mga uyutars. Kanagin hindi matagad ng ilang mga, bega. Sige na siya tuik-tuik sa mga keks.
2: Basta naayo na siguro sa mat.
0: Naayo lang tahi anak ba?
2: Pwede mo si Gondahan.
3: Hindi ka na magsilo si Kuan siya, si katong sa ubos.
2: Asa man si Botsoloy?
3: Botsoloy? Sila naman po ang vibes kaayo.
0: Madu kaya na dito, tulong namin. Nagtapad pa yung nagluyan ko kanina.
3: Duyan po siya?
0: Nasa sa si Botsoloy sa Kuan.
3: Sa imong kilid?
0: Nag-poom siya. Sunod na lang, tulong namin na dito.
3: Mutapad.
0: Mutapad na ng Juya sa Botsoloy.
3: Kilid siya pwede. Kaya wala man siya cortina.
2: Basta matingahan na lang taga na po ibangag ang koan.
3: Dile ka rin po hindi, kapag na cortina.
2: Uy, wala. Ay, open.
3: Oo, oh, open.
2: Open ay si Aba.
0: Aba, oy.
2: So, mura na mula ka.
0: Ay, nag-blast lagi ka.
3: Ay, dako nakikinig siya, basta lunggan.
0: Anong ilan naman na Kane?
2: Pamatod din na Kane.
3: Oy! Kasi pamatod niya maring.
2: Nga ka nang...
0: Taklaali mo ng rainbow sa igligin ni Juan. Ni Botsoloy.
2: Hoy, ayaw mo pag-anak, ano yung teacher na tanaw ni Ria Marie?
3: Kisa mo na.
2: Sika, teacher, sweetie, Lourdes, Barrios.
3: Ay, si Ma'am?
2: Katigot rin kagahapon nga, doon ay kaoban nga, kanang, alawin.
3: Ay, si Ma'am din.
0: Si Ma'am. Ma'am, sweetie.
3: Hello, Ma'am, sweetie.
0: Abay.
3: Yakin sa man po ni si Luta Sagi, Estrada.
0: Ma'am, alam siya nga itong hilig kay ganang siya ng mga tila greetings.
3: Ay, so, mo na nga portion niyang ganahan.
0: Yes.
2: Makalingaw, ma'am, punta sa kasaba ninyo. Uy, muratag na sa market sa isda.
3: Oy!
2: Tamban, Budlisan, Love Astar.
0: Ay! Abay!
3: Sabi mo rin sa budlisan de ani.
0: May ka, na akong kaoban de dili man yung budlisan ni akong mga kaoban de rin, mga isdang buriring. Ah, kana, mga kwan sa mga hit. Ay, mo pag-istory ka ba? Dugog na kayo mga kwan de abe?
3: Ano na lang ang ato?
0: Ato mo sa Likas Kwarto ba?
2: Pwede na nga na rin, live na karama pa kinansap no, dili sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
3: Yes!
2: Good morning sa mga taga-Agusan, sa mga taga-Bunawan, na Libertad, sa mga taga-Bayaguan dos, nga to na sa Jess.
3: Ay, sa Jess ang kutob dahil karo?
2: Ay, naingan.
3: Ay, nadungagan na di ay.
0: Apo kita konsidusi. Sa ba?
3: Ay, di ay. Ang iyahang kilometro.
0: Yes.
3: Yapin na po ang lugar na SM.
2: Sa mga taga-Torinto.
3: Yes, Torinto. Bro, nagsakyanan, Torinto.
2: Mga taga-Santa Josefa, mga taga-Peruela.
3: Esperanza.
0: Aba, o pa nga daw mga taga-Esperasyo. Oy, si Linlin. Ito yung shot ang mga taga Sydney, Australia. Oy. Linlin. Hi, Lin.
2: Kumusta ang pamitay, Lin?
0: Ni Blooming si Linlin. Ikaw ni O. Talawa si Linlin, O. Talawa rago na, O. Talawa, O.
3: Ay, kuya.
0: Diba?
3: Pamatod ina, Lin. Pamatod in.
0: Tama na
2: si Linlin, kasi sige na jacket. Mara si Fernando po.
0: Tama na kayo, ganahan niya mo.
2: Basing mo pa matukod siya.
3: Dali, Fernando po. Babae?
0: Dami mo God, Fernando pa.
2: Ano na, mura siya si Kuan, Lobby po.
3: Ay, si Lobby po. Si Lobby po di ay.
2: Oh, syempre mga maripilyalan sa Ama Live, punta makitaan ka ron sa page sa XFM Jensan.
0: Aba!
3: Hello sa mga taga-General Santos City.
0: Thank you kayo diha sa inyong pagpamina.
3: Yes, sinabi na din sa Mabuhay.
0: Diha sa Labangal.
3: Yes, sa pato,
0: sa Kalumpang.
3: Kalumpang.
0: Sa first road, yes. Second road.
3: Sinabi na din sa Gitukuran sa ito ang tower din ha.
0: Asa?
3: Diri sa Pulumulok.
0: Aba.
3: Yes. Sa lugar ni Edgar.
0: Diha.
3: O ni Ray. Si Ray o si Ri?
0: Si Ri.
3: Si Ri.
0: Siri.
2: Kita nga Ri.
0: Siri.
3: Siri.
0: Laila. Siri. Siri.
2: Ayun ba? And speaking of Ri, maayo na yung papaminaw sa mga taga San Francisco kang SM
0: Ri Surabasquez o si Ri Alinton.
3: Yes. Grabe. Sangay gina na sila, no?
0: Oo.
3: Kung nila binadres sa kanya, dira na Santo City nga si Ri.
2: Ri?
3: Pirarin. Unsa man marig mo rin yun na po ka?
0: Na, desa, kahit kaan pa may napamisitil.
3: Pwedaas na yung
2: bista. Grabe ka ayo.
0: Mabuk yung abana ni Cinderella, walay lain si... Junalo.
2: Si Jao, madako kayo pergada.
0: Si Jao nga, walang kamalay.

0: Oh, ay, yaw.
1: Si Marinka na rin kayo mga kapamatood, ana, si yes. Cinderella na rin. I-comment siguro sa comment
0: section. I-comment sa section.
2: Picture eh. Picture eh. Picture eh, naman rin Cinderella.
0: Yes. Pamatod yun na para makita.
1: Yes. Parang nga, makompare na to kung asay mas nako, kang Prince Obra ba?
2: Kang
1: Jonathan Sorin.
2: Kanjaw.
1: Kang Dave Mineralaw.
2: Kana. Si kaling kalang ko ni Jao magtanaw niya mga maring no kay si tanaw ako ni Jao no kanang mura siya kanang bisag kaning gamata siya pero mura siya gaduk ka
1: si kasi
0: mura katulugon
2: siya
0: katulugon lang siya nagduya lang siguro
1: eh lumay mga maring og
2: si Mata Micho si Mata Micho shout out mga idol tanini makalingaw kayo mo as in makatawa ko ha jud ninyo everyday ko namina ninyo from New Bataan, aba, silingan ni sila ni Kenneth, ako amigo.
1: Pamatod eh, siguro na,
0: makuwenta.
2: Ha?
1: Pamatod eh, siguro na, Mata Mits nga, kapaminaw ka sa mga, butang eh, siguro may mga,
0: yes, so tinawag ka na, i-record video na, yung i-post.
2: Silingan eh sila ni, adapted ni Linlin, si Kenneth, aba. Aha.
1: Oy, limitahin siguro ninyo ang papaminaw sa mga programa basi mag-number one may aning kalang.
2: Ay, di may katahala na mag-number one. Oy, kayo, bakay na stressful kayo na.
0: Si Alvin Gooxan, ipahinungodo na ito ni sa Nova Pure sa Tagum City.
2: Aba.
1: Oy, pero saan mo tayo mabalik ilan ni Kapitan na Arkay na Marie.
0: Yes.
2: Pag-dipindi.
0: Depende sa manok. Unsa man.
2: Depende sa atong ang ihawon dito.
1: Ay, wala ba si, ikap nga, chat lang ko na anday. Kaya rin yung mga pangandam ko.
2: So, ato rin i-chat na ikaroon.
1: Ato siguro i-chat ikaroon.
0: Karoon? O, medyo ba doon? How ang na kayo atong tiyan?
2: Ugma na lang kayo. Ako yung meeting.
0: Wala, sige naman kag-meeting, pero wala kayo gamit.
1: Sige naman kag-meeting, pero wala kayo business.
0: Nga, wala po siya gamit. Sa pag-meeting.
2: At least, ako'y meeting. At least, mag-meeting ni Montolo dyan ni Katropang Bubong. O ga, kung an. Magtanaw lang mo lang, ito ang tunay na CEO.
1: Alam ko mga igala, kinito ang special segment nga Demerites and Friends. At ni kinito mga igala sa kaping dili lamang pang palantip sa pangunahuna, kundi dili pang pa hamis hab sa kutis.
2: Ama,
0: nalagi matikot, ani.
2: Nalagi kayo matikot, ani maring. Madala, mababahan agad ang mga balay-balay sputsukan diha.
0: Mabunghag yun. Bugang pagapaga.
1: Ayaw, ana, paring Norberto, kadibi ako babaliban do.
2: Ama.
0: Masokol yun ay ni.
2: Masokol yun ay ka ni Norberto.
0: Yes.
2: Kuya kayo sa pangalan Norberto nun, almanaki kay pangalan, no? Celestial Junior, kung nila ni Bayon.
1: Ito, uyutar na. Kuan, mga duming.
2: Duming, mga Domingo, mga kuan, mga butara to, kana mga Alexander.
0: Yes.
2: Junior, mali senior, mali siya, di ba?
1: Senior na sa kanila mo sa Junior.
2: Junior, ayaw pa nundog sa imong senior, senior. Naman mali siya mga kanta na. But anyway, sige na, ako yung chika ninyo.
1: Ikaw na, sabi na ako si Layla.
2: Layla, kayo bubuon man.
0: Ako nipasa siya ang sulat, day.
2: Kamalong mo, grabe. Ayaw yung on. Grabe rin, no? Nakami ko nakita ba?
1: Oo ba? Ang sana, kuyawa na.
2: Kung kailan?
1: Kuyawa,
2: kung kailan? Matod pa sa ko mga bubuit. Naku na isa ka person of interest. Na, so ba nakasapa ba ng inyong kwadya?
1: Masa ka na na POA, ano?
2: Na POA. Kanang person of istoryahe. Ibutang lago ng mong kwadya, babe.
1: Pinari siguro.
2: Pinari sa'ko na marin, Daria, babe. Ipa Irving taka ni Norberto kasi
1: kana si Norberto ba kana carbingo na kana siya
2: carbingo na
1: kana sa marana sa
0: basta katrabaho na sa furniture
2: may name ni Motorno
0: ah Motorno mo lagi
2: kana
0: para ipatuyok-tuyok lang kani
1: ya basta horno han ang ato ang kuan ano ya disposal
2: mutanga na grid na tridana niya ana na mutanga ganang mutanga ganang gasket gadi para teflon ana manipol mutanga nipol sa
1: ato ra kay kanya akong disposal giring-giring man
2: Bato na kailangan yung gawa sa ibang disposition arm.
1: Giring-giring sa
2: akin. Ay, diri-tabi, diri-tabi.
0: Balit na, balit na.
1: Onto ka nito.
2: Matod pa sa ako mga bubuwit na si Florindo Ukay. Ala ba siya nga, grabe yung kaayo kay Kabalok ka?
1: Si Limbel, si Limbel.
2: Dako rin siya ikuan dito nga, dati ko rin nakita niya nga sa ka-elemento nga, grabe kay Totoon. Nahili kayo ka ng kuan ba, superstitious belief.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: sa mga superstitious. O sa to superstitious.
1: Superstitious believe.
0: Yan na kanina ng mga wordings, no?
2: Spell daw superstitious.
1: Alam mo, hinoogod, oy. Alam, totoohon ba? Daon niya, ang kapalang mo kung sa'yo na itabo.
0: Ang sarap man eh.
1: Naglagot ang mga amiga niya, ayong mga kailan niya. Kaya, ano man? Grabe ka, ayaw ko yung mga, alam ka rin mo, ato sila no, gano'n. For example, eh, manili ko no gabi eh. Kayo, gano'n, ani, anay mga inani nga mapamahi eh.
0: Inana?
2: It's a very hassle.
0: So, ang sa'yo, ang kuhan ma rin.
1: Kunya, buto, mariklami siya. Kaya, kuno lang, nada yung mga, dili, mga mayo, panghitabuan na, labi na kang manghinguko ka. Kung manghinguko ko no ka, kaya, ang imong kuko, gikan sa tap, kamot ugang til mahurot
0: ano
1: ba oh ilisan ko nung kuko nga murag color sa kan golden ko
0: uyawa ba na niya
1: golden ko mga ina
2: tahan sa golden ko
0: sumuto sumuto ko sa mga inana mare
1: mga tosya niya napag-iisa ina po sa sako
0: unsa man na siya
1: napag-iisa napag-iisa mingon nga kada kuno nga dumgun ka nga mata matanggal ang imong ngipon nasa ko ang silingan nila kaya ginamgiw ka nga ginamgiw ka nga nisulti yung kauban nga ni damgo sa gala tanggal ko no yung ngipon kay na tanggal ko ni mong ngipon ako ni mawada sa inyo ang silingan
2: sa inyo kay na tanggal sa ba na
1: gikasap ang siya maring oy ay gikatawa jam gikasap ang siya gina siya sang anong ingon mga tanggal oh kasap ang siya kay ano inon man ko ni mong magdamgo ko nga gadamgo ko nga mahurot tanggal ko ngipon nga wala man ko ngipon
0: uy
1: kaaway sila
2: dapat mato siya sa
0: gusto mo na babae na lalaki
1: babae oy
0: babae nga
1: nagsabog alam ka to yung nga istorya walang ito ngipon din ito bangan wala ito tanggal mo ng marpil to kaya wala mang marpil
2: dapat mato siya sa Gasano Center sa Luyo
1: talaga na na ba
2: ayaw alam mo rin kay luwag na maya.
0: Hinahili lang siya kung katawa man rin. Ibarang malagpot naman man rin.
2: Walang napahugot.
1: Karan man rin. Numugod. Hiling hiling. Totohon man rin.
2: Sige pa.
0: Totohon kayo.
1: Oo, gabi kayo man rin. Karan man rin. Ang finale ni man rin. Para ba tayo oras man rin. Gito yung wala nga. Di ko naman ngihiugan ng mga. Kaya ko nga muhatul mga baliti. Kaya ano ba. Kaya kato silingan nila. Nagisipad ang punas baliti. Hubag ng til. Karan man rin. Naman sila yung silingan man rin. Gamay kayo tabadido. Kaya wala nadala ni Titi Queen.
0: So wala na.
2: Pamadag o pira?
1: Wala na lang o pira.
0: Wala ginay. Basi dili siya kuan. Dili matablan.
1: Dili matablan. Giyaan ito. Wala tablan. Oy.
2: Wala oy.
1: Gibas yung tablan.
2: Hoy, gibas yan.
0: Gibas? Usa ka usa mga basta.
1: Bachelor. Sabo kay Maring, oy.
2: Mura si Kwan ba si Charles Jeffrey Humalun o si G-Mar Kuya Pops Tupas ay mga taga Wonder mga sister was out naman dyan from Nakatagong Bukid aba sa mga taga Nabunturan maayong
0: pero na po ko'y kailan man rin si Charles kailangan po'y naingon niya kakatudong may nalibang
1: usa?
0: May nalibang
1: usa yung nalibang ang Bangladesh?
0: Yes ang pagtanaw niya sa itat
2: maring usay kudol sa iyang Bangladesh
1: sa iyang mumhulang kaya sa imong mo. Mumbula, kailangan natang mga...
0: Ang pananaw niya sa bawal, kinaay kuan.
1: Masa na yung mga...
0: Naay, mahimo naman, og, lahat na yung pananaw.
2: Bulawan na, bulawan.
0: Bulawan na to, bulawan.
1: Bulawan?
2: Bulawan, bulawan na siya.
0: Ingon e, na yung katuhuan.
1: OMG, OMG.
0: Ako kayo na siya, na, dapat, pagka balaw niya nga na bulawan, yan gihikap.
1: Hoy, gihikap ba?
0: Para mamatutaan na yan, katinood ba yun?
2: Hoy, patsing, ano?
1: Gikumot, bato niya, yung ito gikumot.
2: Gamat niya.
0: Kaya ang iyang gusto, maugir ang matuman.
1: Hala, tinuod yun iyang istorya. Kaya okay ni.
2: Hoy, matinuod ba sa kay kamuto ni mo? Dapat pakon gini mo siya.
1: Hoy, maring. Tinuod yun iyang iingon, maring. Tinuod.
0: Tinuod.
1: Dawa, yung nangon, wala yung ipon, karang burubugawas na.
2: Apat sing.
0: Nikonit pa kamay. Ingon ana to siya maring.
2: Ang ilig, ana na mga.
0: Pati imong balay, makitaan. Kanang linyada sa imong bulak. Makaingon siya, oy malas ni.
1: Paano ba?
0: Eh dili pareho ang imong portahan o ang bulak. Mag-straight lang siya.
1: Apa na din mga inaana maring iriga.
0: Kuya, kayo magbuot sa iya kung sa'y gusto.
1: Kakuya, okay, good anang imong iasoy.
0: Ang tagbalay na suko kayo magbuot o sa'y pwisto sa bulak.
2: Na kayo mga screenshot anang nga mga balita.
1: Na kayo mga, kwan, mga...
0: Na ay screenshot.
1: Video, mga anak.
0: Yes, na ay picture. Na pag-urog ka ng screen na ka ng record.
2: Eh, pasa siguro na sa tech para
0: Kuya, Charles, Charles, naman to niya, naka-record sa to ang kuan. Ipasa na.
2: Pandamay nga bulawan, hehehe. Gikan pa ang Jomar Kuya Pops to Pals sa mga taga One Year.
1: Abang, ano ka naman magiging sila magtanaw sa itong live ngayon? Naman mo nila live ila, ha?
0: Yes.
1: Ha? Dito rin po mag-comment sa inyo ang mga live.
0: Sa ato, paduhan na ka mga radyo ang station ang nagtanaw sa ito, ha?
1: FMR o One Radio?
0: What?
1: Wala rin itabo dito sa Dabao ba?
0: So, diri lang na siya?
1: Diri rin sa Tagum Radio din siya.
0: Oy, sa Tagum na din. Nilabay si pari.
2: Anyway mga maring, ato ang oras alas 10:48 na sa buntag. O syempre, katotohan ato ang gilingig ng mga tabi ato ang mga papaliba. Karong oras sa tutok na ito sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yeah.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix mga maring, ha? O sinis siya ka nindot nga kape?
0: Oo.
2: Kung sa gani mga ingredients, ano yung master?
0: Na, ano siya ay... Kung saan master?
1: Ang
0: Santon Plus.
1: Santon Plus Coffee Mix?
0: Yes.
1: Ano siya ay malunggay powder?
0: Uh-huh.
1: Ang kining mangustin powder?
0: Uh-huh.
1: Ang galansunis? Hoy, wala gid ay alamak sa mga history
0: sa mga lansones. So asa man nagikan jud ay?
1: Actually, ako lang nang ibalik-balik ang istorya niyo kay mga buguon magid mga bayot, no?
0: Oy! Dili pa kayo siguro buguon. Oy, galay ka na.
1: Remind na ginako ninyo nga ang pinakalaming alansun is dito sa Camiguin.
0: Camiguin?
1: Yes.
0: So, di agad ang history, ano eh?
1: Kay naamang ko na siya kitawag dito ang Lansunis Festival. So, mag-expect yung kag-Lansunis lang. Wala ganun yung apil rambutan.
0: So, Lansunis lang yun?
1: Yes.
2: Wala rambutan diha sa ilahan?
1: Na rambutan, pero wala na siya rambutan festival. Lansunis Festival, lagi na siya.
0: So, magpugsun man po di mong rambutan.
2: Karoon na to, di ba? Sige, nananom di edit to di ay.
1: Pili. Masabot ako sa inyo kay mga jugoet sa mga bayot.
0: So, Lansunis, solo lang siya.
1: Lansunis, gina siya. Lansunis Festival. Huwag nila lang na ang dagan kay kag mo hindi ka adol pag na Lansunis Festival ito. Pwede sa mo kuhan mo side trip mo at dumabo ka tibawasan po.
0: Uh-huh.
1: White Island. Hot Spring. Uh-huh. Cold Spring.
0: Uy, dakan ka rin mga tuan na din ano?
1: Dakan, oy.
0: So, ma-enjoy na ka dito.
1: O siya enjoy, has ka enjoy ang
0: para ma-enjoy ka, asa ko to, sa asa yung tuan?
1: Alam mo, hindi ko ma-enjoy nga, dagan ako gilaagan dito.
0: O saan mo gilaagan dito?
1: Sa Katibawasan Falls, sa White Island, Hot Spring.
0: Ano sa'yo?
1: Cold Spring.
0: Ano naman rin.
2: Oras na nga, Maring.
1: Dili.
2: 50 minutos na
1: nakalapay. Hot Spring. Cold Spring. O Katibawasan Falls. Nindot
2: ka nindot. Ay, kabag-hawa mga regala. Mabalik ta. Huwag na
1: nakalapay. Katibawasan Falls.
2: Ato nga ito ang... Cold Spring. Ato nga ito ang Tila Greeting.
1: Basta kayo bahala. Pag dinilahin mo niyang kayo. Katibawasan Falls.
2: Basta pa'y na
1: ah. Oh. And so nice.
3: Ayaw pa.

A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.
3: Dorindol sang up, Dorindol. Si Limuel Ukay.
4: Kinsa man na.
5: Si Limuel dahil eh.
3: Si Limuel.
5: Paling Limuel, Purindo dahil eh.
3: Ay, paring Limuel, patila pa doon siya.
5: Nakalitan ko na ko'y Purindo.
3: Uy, si Limuel eh. Kayo naman si Bambo.
5: Oh, kayo naman si Florencio. Magod to eh.
4: Florencio, ito ah.
5: Ayun, si Pasaga ng Pataka ba?
4: Ay, shout out lang ang mga taga Aglayan na Malaybalay City.
5: Uy,
4: ayaw
5: taga. Doon lang kasi mga maring. Si mga imong lugar.
3: Ipasugong.
5: Doon lang kayo.
4: Sari sa Bugka, sa Bugkaon, Lantapan. Aba, salamat kayo ninyo diya, ha?
5: Kisa mo na sila?
4: Sila si mga sakop niya ninyo, ni Josepina. Aba, taga diya din si Josepina diya.
5: Ay, tagalagyo din na siya. Kabalo ka marin, dako po kayo ng bukid nun, Godoy. Magsugod ko ka dire sa Quezon, Marama, Balintia, Malaybalay.
3: Mas dako ba na sa Davao del Norte di ay?
5: Oo.
3: Lagyo ko nila mga lungsod sa.
5: Pero ilah dito marin, kay lami kayo marin. Inaas sila yung pinya.
3: Ay, pamatod ina nga.
4: Pamatod ina dyan. Ay, sige.
5: Anong si S.A. Mariana?
4: Ayun, di si S.A. Mari. Di man kayo din sa
5: managan. Si S.A. Mari, ilaram na pangayoon ito o kita. Mangod niya, pabayaran man.
4: Dali man diri S.A. Mari.
5: Pamatod ina S.M.
3: Padala ka nga, kuhan, Jonathan.
4: Si Jonathan o si...
5: Pero lahi naman itong kan Jonathan, kay mga utan man to.
4: Utan to iya, ha? Kana mga lagot mon.
5: Mga lagot mon.
3: Ang ipadala ni Jonathan.
5: Unta, mapilantaan na.
4: Correct. Oh,
3: sige.
5: Pero ina lang may Jonathan ha, kung tigdab-dab na diha, kamo add to me.
4: Ina lang yung Jonathan.
5: Oo, kamo sa mandab-daban na.
3: Kana. Ito na mga maring ang DM sa...
5: Ano yun, lagi ko ng pangitaan. Okay, ano, asa mo nang nagstahan na, oy?
3: Ako nang liliwan diri ha, basing...
5: Kaya basing masuko na si Ma'am Rose, hindi na ito mabasa.
3: Ang DM sa
5: restaurant,
3: mga maring, at amo panggi pangita diri ha, kaya wak diri.
5: Amo panggi okay, mas nga wala na yung kaya.
3: Aha, na,
5: basta. Asa mo na dahil ito diya?
3: Ay, nara. Nara, mara siya dili. Di, ay,
4: ha. Naklaruhan ninyo na diya yung mga trabaho. Ayun na mo, sige, baby, asa man na, baby.
5: Sige, apin na pag-ilo siguro to, eh.
3: Si Kenneth.
4: Si Kenneth man siguro yung nagkwanaana.
5: Wala ka makasama nyo ito. At memorize na di amaring.
3: Siyempre mga higala, ang DMs rent a car.
4: Yes.
3: Naparinta sila mga sakinan, mga maring. Makita niya sa may Pioneer Avenue, sa may Mankilam, Tagum City.
4: Yes.
3: Gusto mo diyan nga, matumog luban. Matumog barangay luban sa mati.
5: Pagkanindot sila mga sakinan di amaring, kusto kayo dagan.
3: Sakto.
5: Ang mga pasayro nang sige na nagluwa, dalakan on.
4: Grabe kayo.
3: Masiktoy kayo.
5: Looy na kayo, sige na kutong-utong na dito.
4: Sige rin ng gwa, bisag naa, wa, sige rin ana.
3: Siyempre, gusto mo mapatahi diyan sa mga nagkadayaing na mga uniform.
5: Uy, mga nagkadayaing.
3: Uniforme sa opisina, sa eskwelahan, sa trabaho.
5: Oy.
3: O uban pang mga nagkadaiyang na mga tawag aning uniforme. Adto na mo sa...
5: Sunrise Garments.
4: And Apparel. Diha.
3: Nga makitaan diri as sa...
4: Taradang.
5: Fourth Avenue.
4: Aba. Bright yun yung tambuka da.
5: Pero Fourth Avenue man lang to ako nangyamdaman. Ay, sa Fourth Avenue, dali sa may...
3: Magugpo.
4: S.
3: Magugpo, South.
4: South, di ay, aha.
5: Magugpo-buot to si S.
4: Aha.
5: Hindi man ang S, dali.
3: Nindot ka ilang mga bestida dito, mga marina.
4: Yes.

0: Ganito ako ang jacket na ito nga doon itatak nga FMX. Ganahan di ko musuot mga marine kay kanang haniti kay sa likod galami
1: kay kay nakakita marine kay gusto ka na ilogon.
0: Ala ko si Bipo nga ninuta oy amo ah.
1: Bayad siya.
2: Ah, epon, epon.
0: Hala na, hala na, hala,
2: hala
0: na.
2: Hala, hala, hala, sige.
1: Sige.
2: Okay, si Sky Sky, magpatila pa daw sila. Salamat kaayo si Lota Sagit Estrada. Si, kasi pa ba ni? Rosita Gomez, magpatila pa daw si Andrea Capile. Patila sa si, si Will Pagnan. O si Jonalyn.
0: Jason, Guno, kagahapon ni Atujuk ko sa balay. Yung ginan nga, Oma, magpatila pa daw siya ka-master in the nini.
2: Aba, kasi pa na si?
0: Jason, Ann Guno.
2: Aba, Guno, marang ka pamilya na ko na abili doon. Taka Dabaw na.
0: Kaya na, magunahan ka ng mga guno ng durian. Baka naman guno.
2: Aba, abili akong isda nga guno.
1: Daghan na kayo ng klaseng guno?
2: Oo.
0: At syempre sa mga maring ato sa tiraan ang si Kwarni, mga taga Labam Laundry Shop. Permiti pa doon sila nagpaminaw sa ito ang programa.
1: Daghan na rin ba kung labunon maring? Magpatila sa
0: sila. Uy, hato ka
2: si An, si Ate Ana.
1: Pwede ta, Ana.
0: Pwede lagi na. Pwede lagi na.
2: Pwede kayo.
1: Sige, pamatodaan sa nila. Umuyes sila sa ato ang komensiksyon.
0: Kaya
1: isa ka drum na raba ng labunong ni Gabri na may pato dito. Libre mga ana.
0: Mama, ani bayawa ka na. Okay na siguro nga mahatod may labunong ni Gabri.
1: Oo.
0: Sa ilahang sa Labam laundry shop nga makita
1: yes.
0: Sa may apokon.
1: May na lang makatilaw may libre.
0: Alas 11:02 na nga itong oras, mga higala. Siyempre, mga maring, musunod na nga ito ang live drama.
2: Alright, aniya na.
0: Taon-taon.
1: Ay, taon-taon pa niya.
0: Ayaw mo hawa, kaya mo batig na hong.
2: Ang mo hawa, mga bawag ilok.
1: Ang mo hawa, kalungguhon.
2: Oy, hala, di na mga hawa, oy.
0: Balik mi naman ang aning katahan, maring. Promise.
2: Promise ba? Balik mi mga bawag tiil.

0: Hoy, balik ta mga maring sa tuwing grabe nga programa nga grabe ngilingig kaayo nga programa mga maring. Diri sa XFM Dagom nga gipaminal sub sa nagkaiya nga mga istasyon sa Tibok Mindanao.
1: Sa Kabisayan ug Mindanao mo ni siyang igagubdan og yatangan sa tong mga silingan sa kadagatan sa kalsadahan og sa kabukiran og sa tanan nga asa na pita mo ay basta kay importante na ata diyan nagtan-aw ta diyan tanan no. Salamat kay ninyo diha.
0: Sakto mga maling, og taod-taod ha, ano yan nagisito ang kamot ang suatampo at ito naging tagaan og pangtagad mga higala. At pa sa di pa, kinito ang programa, ito din kinito mga maling sa Turbo!
1: Yes!
2: Sa Turbo Bail Enhancer!
1: Kanan!
0: Ayaw ing nga lalaki ka kung imo ari na mo gahi.
1: Oh, kung hindi na kayo kang kurbada, dili na humok na kayo mga side stand. Aba, ayaw gini yun na akong dyan sa inyo. Kay basing kumakuha na siya, mamatay na sa dayon.
2: Yes. Ang mga
1: armas di fuego.
2: Yes.
1: Turbong hina ninyo.
2: Aron gusto mo nga mahimong pangkalso sa bao-bao?
0: Damatod eh na.
2: Mag-turbo.
0: Damatod eh.
2: Makalso pa ba ka ni?
0: Damatod eh daw.
2: Basing maplat.
1: Kultur buhan, makalso gid na.
2: Yes, tinojo na.
1: Correct. Amo lang ako ang amiga ni nga si Junaline. Huwag na makamamatood, baka siya ani.
2: Si Junaline.
1: Shout out sa akong amiga di ha. No, si Junaline.
2: Yes.
1: Kanang kuang, kanang abot na kung makarelate ba siya ng turbo?
0: Adi ay.
2: Masik. Makarelate na kung gaso'y sakyanan.
1: Kana.
0: Pasawayan siguro na si Junaline sa yang bana.
1: Pasawayan siguro na ito ni. Tagaan na ito ni.
0: Ang yang bana.
1: Og turbo. Ang yang bana.
0: Pwede sabo ka ng kuan. Si Tio si Day. Hoy! Alo, abo.
2: Hoy, ingon ana na ito siya.
0: Ingon ana di ay na siya.
2: Ingon ana di ay ito.
0: You are so very good today.
2: Ah, ay. Mimro na juday ka.
1: Wala, welcome. Welcome sa Tama Federasyon. Yes. Mga ka-inspirasyon.
2: Kailan ko si Inday?
0: Murisig si Lady Gaga.
2: Si Inday ka rin. Si Kwan, si Katong Mandang ng SDC ang iyang ganang profile.
0: Oo, Marisag Bukalis sa...
1: Marisag si Shakira.
2: Shakira.
0: Spell Shakira.
1: Hala kong makuratan ko.
2: Lahat mo ito siya mo ito.
0: Makuratan mo ito siya mga maring.
2: Spell Shakira ka na kung nasa siya kang lubot sa kanang motor o sasakyan na.
1: Yeah.
2: Ano mo na Shakira.
0: Ang turbo mapalit na sa mga parma sa butika ang dolinis mo sa inyong mga lugar. Mapalit sa atin sa mga nagkaraiya ng mga XFM station nationwide.
2: Yes.
1: Sige.
0: Og karon mga maring, ani-ani gan sa mo ang sorry sa diya bayot kay mo plaster pa ko.
2: Kani po na ako lang naman pading basahon. Si Ruin Carbon. Akong itimbaya si Ate Wendy og sa Lagan og ako ang tatay buboy nga tibuok manok nga Bisaya na pagyod. Mga unta ninyo, Maring Erika?
0: Pamatod eh na.
2: O, diyan sa puro kalaman si Sambog nyo Kurilya, Davao del Norte.
1: Layo, asa layo ay, lamag layo layo. Asa may layo nyo Kurilya, Asuncion o Kapalong?
2: Layo nyo Kurilya.
0: Doon lang nyo, doon lang mas yun. Ah, mas layo
2: ang nyo Kurilya.
0: Kaya magi pa kag old Kurilya.
1: Magi pa kag old.
2: Layo siya, kay New York manguna siya.
1: Sa New York, really, ah.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Makamanghagad ganin mo ka ng naanan, dili kay layo.
0: Ano yung nagsama mga kamot? Ang swatampo, mga maring.

Mayong morning kaninyong tulo. Labinagyod sa nagama ninyong programa sa mga artista nga mohatag og ginabuhi ni akong suhat suliran. Magigid padangat diha sa inyong sibyaanan. Ako dai si Mildred. Nagpuyo diri sa New Corilla, Davao del Norte. Minyo na po, huwag ako ang bana, itago na to sa pangalang Mando. Eh, maring Erika o maring Daria o Master Inday Tanini. Nagpadangat ko diya sa inyo ang sibyaanan tungod kay gusto na ko matagaan ko o kapayan o ganing answers ako ang mga pangutana, mga question.

tungod aning akong bana nga si Mando. Kani akong bana nga si Mando, sabi ko siya katotohon. Kana nga superstitious believe kayo ba? Kutob sa makita, na mulupad, na makita nga iringa mo tabok. Ngayon, aganin mo na na yung mga meaning niya. Mura ba ako ka nang dilikay ko ganahan o gang manang primero okay-okay pa. Kado kaya murag lahat naman kayo. Eh, murag over, nag-guys siya. Para masaptan ko din yung kung unsay unod niya kung suwat, inani mga panghitabo.

0: Bang.
1: Uy, Bang.
0: Dadang, ilutak ko, B.
1: Ayokay, di ko pwede mang hilot ron kay. Kabalong ka, basta Bernice, di ka pwede mang hilot.
0: Say, oh, Bernice ron. Ano naman di ay? Ay, hilot raman.
1: Kabalong ka lang, Bernice, Mildred. Nana siya mga, kuhan ba? Nana siya mga sign.
0: Ano say sign ba?
1: Buta sa butana. Dili ka pwede mga hilot anak kay nanay mga dili kayong mga mayong pamahiin.
0: Mga pakitabo,
1: mga tinuwa. Listen kayo. Listen kayo na siya, Mildred.
0: Sa muka ni mo. Ayun niya, magpahilot lang ako kang pare si Doy Ani. Mga kalaki ni mo.
1: Tisingi! Tisingi!
0: Ah, di joke na gani.
1: Sige.
0: Masoko na badayin ka. Sino na badayin mong agtang masoko?
1: Siluso ba yagay ko?
0: Ikaw bang, ako nakuha na dyan ko na nakuha na imong mga sigto-to-o na imong apuhan ni mga si Amado.
1: Kabalo ka, ako gisultihan ko na lulu Amado. Ngabisan gani o ganang manili ko ganang nasunod sa balay gabing dako?
0: Hada.
1: Di na siya pwede, Mildred Kaya. Usa na ka lang siya ka, kabalo ka, bisag akong amigo nga si Radok. Siya mismo ang niingon sa kuwala.
0: Unya sa may relasyon anak sa to ang kinabuhi nga gusto naman ko magpahilot sa Hollywood kay katol kaayo magpakuan ko na yung mga panuhot. Sa man siya oy.
1: Pwede tayong pahilot sa laing adlaw. Pero di sa karong Bernis.
0: Nakikaroon may akong gusto. Laina ni mo pang uy.
1: Oh, kanil lang. Parang na yung taas gawas.
2: Pare!
1: Uy, pare! Kusa ka na dyan, pare. Dali.
2: Nakalimot ka, pare. Bernis ka ron.
1: Oh, pare.
2: Magdagkot na rin to.
1: Pare.
2: Oo. Oh.
1: Nagdala kang pirdon.
2: Yes, na.
0: Yasa mo pa ingon?
2: Kay amo ang ibalik niya mo ang mga sing kakuban.
0: Na
2: mga
0: ibalot
2: yun ang ibutang skilid.
0: Sus, di mga tauhan ni mga tuto. Ikaw, be, di makakasama na yung mga dagon. Di mo madutlan?
1: Uy! Basi, wag ka, Mildred, paminaw. Pare, kamalog ka. Sultihan ko niya kong asawa, pare.
2: Sultihan, pare. Kay wala sa ato ang tinuan. Wala pa kamalo.
0: Mga tuotoo niya, way tinoo, mga tuotoo, mga superstitious belief.
1: Mare. Mildred, paminaw. Kamalo ba ka ako si Dagon, eh?
0: Butoy.
1: Siya nakakuha sa tuway-tuway ni Jigo Salvador.
0: Mm-hmm. O niya, di na siya. Pusilon ko na ako na siya, Bi. Ako na, asa to ako siya.
2: Na naging pusil. Lain naman siya, madam. Pare, yung mga asawa, mambusil.
1: Ayaw, di ka pwede mystery ang pakinala.
2: Dili po pwede ka ron. Manut lang niya kay Bernice, gani.
1: Pare.
0: Oo, oh, binakog ko.
1: So, para magkabalo niya yung asawa.
2: Yeah, tuloy, pare. Para wala niya mo ga-inform.
1: Mildred, asawa ko.
2: Yes.
1: Paminaw.
2: Mm-hmm.
1: Kaning among ang misyon. Vision and goal.
2: Yes.
1: Wala niya siya ang silangan kooperative.
0: Ada, ambot, sambot niyo mga patinuha buktot. Ambot niyo, oy.
2: Suko, pare. Lako na ta, pare.
1: Asita, pare.
0: Sagot siya kay Kumaring.
3: Mau ba, Maring?
0: Sasakad akong bana ba?
3: Ano man ang kayong umangkana? Grabe po na sila yung nakatutuon, oy.
0: Gabi eh, sige kung kuan sa iyaha kay anong kabalubi, ano, panuhot ko sa kanang kapara kaayo tayo, nga sige na tayo backlist. May panuhot ko, Marin, niya, mapahirot ko siya, ha? Samok, ayun, nagkaandam na ko kanang haplas nga Santon Herbal Oil.
3: Marin, karo na ko kadungo kanang Santon Herbal Oil.
0: Kanang kaaban ko na sa baby oil. Ay, karon man yung magpahilot ang tako niya. Hindi kasi mahilot kay kayang malas daw kay kana sa ilang mga tinuhuan.
3: Ah, Marim.
0: Niya maato ng tako niya lani parisido yan. Di po siya masugot.
3: Marim, anong inaanaman na imong bana, Marim?
0: Kapatid ako
3: yung tinuhuan. Saan siya kakwala na?
0: Lagot yung gaayo. Imong bana yung anak, Marim?
3: Akong bana, Marim. Hindi lang inanoy. Takong bana ako. Takong bana. Roger!
4: Bang! Gitawag ko ni mo, gitawag ko.
3: Wala takang gitawag.
0: Muli ni banda ni mo, ma. Nagwapo lang yung banda ni mo. Mubuon pero may tsuro
3: niya. Oo, gani. Wala na siya kalingkod ha, katindog na.
4: Ay, Maring. Ikaw mo rin ni Maring.
3: Ay, Paring. Parimang Maring ni mo. Pisturyanay mo.
4: Ayaw naman.
3: Pisturyanay mo, Maring. Pang di ay. Maginaw siya huwag kapit rin.
4: Ano nito bang mangunan siya?
2: Malunggay,
4: pandisal!
2: Malunggay!
4: Pandisal!
5: Maring, boleh cetak balunggay pandesal.
6: Balunggay pandesal, sige, sige, ini pa.
0: Malakot, sige ko kung bahanan ako, pre. Uy, kayo
6: kanong... Papagol!
0: May mga tinuhuan ba?
5: Mabaday, Maring, ako di ba kutuuan na? Tutuwa naman yan, ha? Ako masawa na ako, bisa ko saan tao, jajiro na ako na, eh.
0: Gali, mga jajiro ako, ilan pa rin.
3: Apakasat mo, malunggay pandesal, papapdolo, daraan, ha?
6: Malunggay pandesal!
3: Lagi, nakapalit kami, leche!
6: Papapdolo!
3: Sama, sama, sama, balikan yun yung ano, ni?
5: Gusto mo niya siya, maraman si Layla.
3: Bukal mo rin kang
5: gini. Namalik yun na tayo kagawa na madam.
3: Layla? Layla?
5: Sige, palitin mo kami si Layla, sir.
0: Palitin niya si Ma'am.
5: Si Claire na, si Claire.
3: Sige na, alakad. Si,
5: palitin ko si Claire. Init pa kayo na, sir. Malungay pandesal.
2: Tulog ka putos, tulog ka putos.
3: Daysa, daysa, daysa. Lako na din, kumpari, beto ni mutong kwan sila pa.
5: Salamat, salamat sa iyong pagpalit.
3: Apilon lagi kaya siya.
0: Balik na sa problema, Maring.
3: Asa man.
0: Lagot siya kayo sa mga na. Uy, grabe, kayo tinuwan. Mura, gini ka ng panahon pa sa katong, panahon pa ni... Kuan, panahon pa sa mampor ay mga tinuwan.
3: Ito kaya totoo din ni mga na na sa first issues?
0: Daghan ka ay mga tinuwan, Maring. Lagot siya kayo ko, Maring. Uy,
3: ako gali, Maring, sultiyan takam. Mama pa nag-iingon sa kong amiga nga si Kuniloy. Kaya ingon siya nga, gidam ko siya ka ng barko. Mga barko, ana ba? Gidam ko siya niya, ako, mutuusod siya nga. Siya nga, ana siya sa kuwa, ana siya, day, siguro day, maragnay mo, ana sa kuwa, tagalayang lugar sa kay barko na, na agyon. O niya, mag-farm doon, dito na sila, dito na sila mag-farm doon. So, tinuod siya, dito na gida.
0: Sa puton.
3: Magdadaro gidi, ay, magdadaro.
0: Maubo.
3: Dato kita siyang magdadaro dito.
0: Ginadaro sa doon siya.
3: Gidaro kit siguro.
0: Patulang ka ni Hamis na yung mga swing arm.
3: Mga Hamis na tawa. Hamis kayo mga swing arm.
0: Ang yung finder niya, maragkuhan kayo, maragibutan kayo BS1.
3: Grabe kayo, ang pressure plate niya. Kaya nagpaslak ka din sa, tamak naman sa kambiyada. Kaya sa klas, paslak din kambiyada.
0: Muli na ako, Maring.
3: Maring,
0: asa? Maris ako kayo, kayo sapot na dyan ko. Masa kayo akong lagot, dyan ko akong banan ako.
3: Sagdila siguro yung banan, Maring.
0: Basta mato na ako, oy. Mawalik ako ba, Maring?
3: Sige, Maring, sige, Maring. Maring Dariang, Maring Erika, gidayon tanini. Pila rin may dagan ng akong istorya. Mato nga, kani akong bana manggod. Grabe ka ni si Mando. Kaingon dugo ba nga? Maraman siya ka nang naaning na ni siya aning iyang matinuan, oy? Nadala na siya siyang amigo niya nga si Juan Radok. Kani mas Radok mago kay, grabe po kay, hilig yung tanaw ka ng mga ukat-ukat, mga Spirit of Douglas, mga inaanap ma. Idol mo kanya itong gi-interview ni Kuan, gi-interview ni Sisi Kasuho ba nga. Katong kaning, Kuan, katong panghala itong tohana ay nga itong magbulit-bulit nga na itong ako kayong mata. Muto nga, naisa kakaadlaw niya na, inani mga panghitabo.

0: asa na ni ang kukuna ko eh. Ben, wala man ay ko nakapamanicure dito asa sa kuan, layo sa historical. na, buting kukuha ni. Ay, nanari ka di apang? Ako makabantay sa imo ha.
1: Pagawag yun yung mga nagunahuna.
0: Ano suko bang ka?
1: Kamano magkakaroon ka, bidilim ka, pwede maghingog ko!
0: Ano sa'yo, di ba? Na... Super sure daw, asa makanakanog ang nabing, anil, pwede maghingog ko gabi, ibi.
1: Kamano ka? Dito sa Mati City? Ako yung pagkasapaan ng mga parlor dito! Mga spa! Kaya pwede mag-good-good ang mga kubal! Kaya ka lang mga usala ka natural nga gikan sa imo hang pagkatao.
0: Ay, rason ko niyo eh, kaya nasugdan naman ako na yung duha kakuko.
1: Kamano ba ka nga dila pwede?
0: Ang kanlat mo ka na yung akong nalkater.
1: Amin na!
0: Okay. Ay, pang ba, amin na pa. Kaya,
1: tiwasan ako. Kunda nga ka na.
0: Laing kita na ako na kung kuko o mura ko ano, mura na ako ka ng kuan ani.
1: Dalawa na!
0: Amin na ba? Amin na ba? Masama niya akong pawa
1: niyo eh. Amin na nga nalkater.
0: Saan mong kawit? Apay ba naman mga ingana, mga nail cutters sa paghingoko? Natututo!
1: Pwede ka bang hingoko? Apadili ka na imong kuko gamiton!
0: Ano sa man?
1: Nga. Kani imong ipon. Muna imong ipon. Wala din ang pantay ba nga ka nail cutter ang tanibig.

0: Pare.
1: Pare.
0: Makuhaon. Ako pare, ako'y pahanding ang dagon, pare.
1: Oh, so na pare.
0: Para makadaog ko ka, kaning dako kayo premyo sa suertres.
1: Uy, murang nindo tayo mo, murang nindo tayo mo, pangpaswerte mo ang dagon, pare.
0: Pare.
1: Kanya na ako ako, pare. Gamantika ni. Sibo na yung sababoy nga klima katuy.
2: Marpil sa kilat.
0: Uy, asa wala na pare?
1: Ngipon sa kilat?
2: Marpil sa kilat.
1: Marpil!
0: Marpil sa kilat!
1: So wala ngipon na?
0: Marpil na.
1: Nakabalo siya pare. Kagisuot na ako.
0: Di, oh muna pare, pati kilat eh, marpil.
2: Pagkosong paktong duminom.
0: Yeah. Salva me!
1: Murang ka-open to ni Ramini.
0: Yaw. Yawala yung mga.
1: Ayaw ma. Teka, Picas Barrio to. Huwag kang ilato.
0: Pare.
1: Mga ito'y nagdala sa Picas Barrio.
0: Kuyaw ni, pare. Kuyaw ni ang mga silingan ni, pare.
1: Aminin ako kita lang doon ni, pare. Napamanigin nila yung kit.
3: Sana po na yung istoryahan niya. Mga dagong.
1: Mayong gabi, madam.
0: Mildred, kami na.
3: Kamunos, sige na gumugol.
1: Aso-aso man, pre.
3: Ano sa'yo makatabang sa inyo, anang sige panguhog mga dagol, mga birnis, matuglangog?
0: Mildred! Sultihan ka! Dito sa langob sa Karakala.
1: Oo.
0: Pero, nakoy makita, gusto ko nakoy kwaon. Kaya naman yung magandang swerte ako.
3: Okay, ayaw ko tulo ako yung utang nimo,
1: ha? Isu makani mo ang asawa pare. Pare. Pero diha kam dato pare sa imong gikuha karon.
3: Pare ka babak ani akong bana pare.
1: Oh, unsa man na?
3: Kana mga langob bisag ngitngit at tuon kay birnis pero kinya kong langob mayag wag gitaw.
1: Pero mare.
3: Akong langob pre, wala gid may love tip pre.
1: Anong wa ka bisulod sa portal pare?
0: Dai,
1: basig ilumutan na ang portal pare.
3: Ay mga tinuhan, dangi na ninyo na yung mga tinuhan kay di gina tinuod.
0: What the heck, my goodness.
3: Anya, nya.
1: Ora kwaka balos imo ang secret pare.
3: Ato imong gidagon-dagon bi, pildi malagi imong manok tulo ka buok bi, malagi kadaog lagi atong nanari mo sa kanungkutan.
0: Alangan. Ang ako manok pare. Gisud lagi espiritu sa diwindi.
1: Uy!
3: Nawara. Nawara di.
1: Wala ni mo, wala ka na kon pare. Wala ni mo nakita.
0: Nakita na ko pare, aso manok, nahibong ko pare. Nga kasi ako manok, misturya man.
1: Uy!
0: Muto sigsigin ako, masasigin ako tanaw. Ah. Dingon siyang, diwindi ko na siyang, anong pamanok, banok lang.
1: Uy!
0: Oh.
1: Nga anong imong gitayon? Karo pare, barang nalipat ka.
0: Buo nga pare, paghakdap na pare, panggaana na pare.
3: Uy!
0: Nidagan ako manok.
3: Unyan,
0: ako. Ako ipakutan ako nidagan, maganok nga, diwindi magkanga nagpamanok manok lang. Eh siya, mo, pasita kay... Agtam din ang akong kalaban.
3: Ay,
1: bangas ka, pre!
3: Pangulit na mo!

og mastery de tanini. Dangyo mga times no sahay abong gaborido ko tungod ani nga gawin nga ko ang bana. Di ko kasabot niya nga nganong inana ang iyang mga tinuan, daghang kaig mga bawal, ganin ay mga libangbang na musulod sa balay. Mingon siya nga, gisulod ko na may uga ng mga dautang espiritu, tag-iya sa balay. Pati ako makurat-kurat talaga ko guusahay. Dagko kayong perdon ang butang ni Diyos kusina o sa portahan. Mga inana ba? Huwag na yun sa kawan time. Kanang bagura ko nga panulong ko grigla ba? Na kay ganan magigkuan magiginabsanay inani mga panghitabo

0: lang.
1: Mm.
0: Kabog lang sa kagabi.
1: Nagin ako kape.
0: Buta sa inyong kape, biyak ang kape.
1: Ayaw ko biyak, Mildred.
0: Pang, huwag na kaayo ang kuan ba? Ang pilapil.
1: Itok mo, teka na. Bernice karon, Mildred.
0: Nakuan.
1: Respetuhon mo ni karong adlaw.
0: Akong sampot na igo sa kanang hait-hait sa kordiso. Oy! Kainan ni mo, oy!
1: Mildred!
0: Agay!
1: Ging na tagayag sabak-sabak sa kuwa.
0: Ano mang kaming anak mang ko?
1: Sakit kayo sa baka kaya diburot ang akong alburanas!
0: Pang!
1: Babino, hindi ito pwede mag-anak-anak karun.
0: Pang ba?
1: Hindi ito pwede mag-inapsanay kay Bernice karun!
0: Ano ding Bernice?
1: Kaling Bernice, importante kining adlaw sa simana. Because Friday, next on Friday, Saturday, and Sunday.
0: Pang.
1: Dili pwede.
0: Pang ba? Kanang ganahan ko karon pang kay murag misaka ako ang libido kay nakakita mo gani na katong mga kuan mga sight bang mga kuan ba? Mga
1: Bunsa! Babae, dako itan-aw ka ng mga MILF.
0: Kaya ano, kaya nanday tinuhon, ano nga, bawal mo tanawan ng ana nga, tao raman ta, matintal mo kita mga ana.
1: Bawal na niya.
0: Kasi mo, kadaha ka mga tinuhon, ultimo ka na, pag, kung sa ko, pag Georgia, di nakamakahimo kay...
1: Paghilom! Milton!
2: Ayaw na ma.
1: Ganun ang mga butang, di nila pwede hindi mo kabuhaton. Di nila pwede hindi mo kabuhaton kaya kabalo ka.
0: Sabi pa, ano ni... Ya, kesa may ako pa kon ni. Di man si Jojo, di man si Jojo. Di man si. Sa si Jojo na si Jandi.
1: Tisingi, tisingi.
0: Sa si Jojo.
1: Nala sa ding mamaligay balot.
3: Balot.
1: Ano bugo?
3: Noy.
0: Noy papalit ako.
1: Sir,
3: balot sir.
1: Nay balot.
3: Na sir.
1: Ini sagpa o.
3: Agay.
1: Pase dire. Pase dire. Kamalo nga.
0: Dire
1: ka pwede bukog balot kay na balhipo.
0: Ultimo balot!
1: Bawal na siya! Kaya na espiritu ka ng maong itik na nasunod niya sa mong balot.
0: Agay.
1: Ugan ka ng sabaw sa mong balot mo na niyang ihi o singot. Ayaw na. Makanaan ka na sa mong body health.
0: Onyo ka na imuha ka doon naman ay balhibo sa gawa. Sa mga bawal na sabna.
1: It's original. It's organic.
0: Ang buti mo ay. Mabuisit ako ni mo. Banaha ka. Dito ako ni mo. Malalak ka. Lagot.
1: Hoy! Mildred!
0: Inamot tag imo.

ko problema ang ganun, mga maring. Ako to saon ako niya kung paano nga, di magid, naagid siya iyang tinuhuan. O sabi ko, buhato na, biyaan ko malang niya. Madto na lang ko sila yung lalaki. Uy, kayo, ama yun yung, wagod, pwede na yung, pilot na kayo ang samad sa kaning akong ang original nga samad. Manag yung kayo, wala na yung agi-agi. Ihi na lang yung magagi-agi ani kay, di siya gusto kay, kanina na lagi nga, nasa'y pamahiin. Ang iyang pangandoy sa kinabuhi ko noon, kaya bago ko niya Jorgeron, makuha niya tong bangkil sa butanging kabang. Nabay, bangkil ang butike nga kabang. Kung kama mga marika pasulti yun, ani, sabay niyo masulti. Tapakay kulo ko ninyo, kaya galipog na jugo karon ba, nga nang dilin ako makatulog maghayang, magsigunauna ni akong bana. Maluoy mo tambagi ko. Dini na lang kutob. Meldred.

0: Alright, mga katropa, ato kay kasakit ina igo mo na kung no aning kwento ulog sa tanan.
1: Well, balik na mga igala alas 10 ko alas 11:40 na ato oras mga maring. Oh, mo to ang kagi nga ato ang gibasa today.
0: Yes, ni ato sulat ni Mildred.
2: Yes, grabe na tinuhuan mare.
1: Kita kay makabana ana no nya dili ang taga mapakuan ta dili ta ma kwan atong kutukuto kay mga tinuhuan.
2: Dapat ato yang asawa
1: po.
2: Ay, ang asawa maling pakuditan to maling pakuditan.
1: Ang asawa o ang bana?
2: Ang bana.
1: Ang bana, grabe. Uy, siya ko kailan ang mga anak. Baka dili sila ang kanang balay daw. Bawal daw sa kanang kanang ganing purtahan. Bawal daw sa kanang dili sila sa adlaw mo pabor.
0: Kanang pabor yun sa kanang atubangan sa purtahan. Yes,
2: pero sensitive pa na ang maling punsoy.
1: Pero lahi po kay pila ka bilyon yung balay sa tibok kalibutan ng katubang tanan sa adlaw sa sidlakan.
2: Gani?
1: Oo. Gani ang mga subdivision, sa taka naman sila ang katubang, pero ang mga namuyo kay mga adunahan magyapon.
0: Madato man.
2: Sama rin na sa Katri Marie, nga dili ni mo yung itunong na sa portahan, kay kung mag-abre, bura na siya glungon.
0: Aba, na yung mga inala. Kaya ito yung ako na madunggan mga maring nung, dili ko nung pagmalahin, mamalahin mo balay, kinang sa kong pizza utso yun daw.
1: Pizza utso?
0: Pizza kay swerte daw, kay pasaka ko nung pizza utso. Pero silinga.
2: Infinite siya, infinite.
0: Oo, ang musilingan di, kay kapila naman ito namalahin silang balay, pero poros pa pizza utso. Mas pahit pa man mo, eh.
1: Alam nga, kahit yung siya man ang pizza utso. Ayun, ma. O napay ang kanya mga tinuhuan, mga maring. Bawal doon ang kanang ganing bintana niya. Doha ka bintana, magtugbang ganis lang at baka ng balansado ka.
2: Mura crosswind ang style?
1: Yes, o niya ka mga crosswind? Portahan nga straight, good maring. Gigan sa kusina, paingon sa sala.
2: Sala?
1: Bawal doon ang siya. Malas ko na siya, maring.
2: O sa may maistorya mo na, maring. Kaya marang ikaw may daran din rin.
0: Ako, sorti yata mo. Basis sa kong pagtuki-tuki. No, bagay sa kwan yung sala. Basis isa sa edad, ha? Daka kayong mga espekulasyon, daka kayong mga panortiyon nga. Kinanglan nyo lamin sa lingin. Inyong plato, lingin. Di ba?
2: Saan naman itong mga kwadrado?
0: Yeah. Mano,
2: itong oval, na may oval table.
0: Ipanglabay. Ipanglabay niyo.
2: Sayang nara to, maring.
0: Dili man ako, ako di ba kumutuan. Isa rin ako maingon niyo, maring. Kaya daka kayong mga kailang, mga inaanak nga, mga tinuan. Pero depende na ninyo kumutuo mo sa dili. Kaya total, may mawaan ninyo kumutuo mo. Mutuo. Ako na yung mga inaanak.
2: So, matuo ka.
0: Respecto, Diyo ko.
2: So, matuo, okay lang.
0: Matuo ka ba?
2: O, gali ka matuo, okay rapon.
0: Okay rapon. Kaya imo man ang katungon. Total, bulbul naman ang imong ilok ni mo.
2: Yes. Pero wala ka niyo.
0: Ayaw. Ang importante niya nga, wala ka nakatamak sa imong isig katao.
2: Yes.
0: Wala kayong ginaw baog niya.
2: Tinodyo na tinuwang.
1: Napag-i isa.
2: Tinagawang isang mga kuhan, maring.
1: Napag-i isa ka bawal, maring. Kana dampuan. Kana
2: napod?
1: Kanang bawal ka mo kuha gabi. Eh, mataka-taka ka din pansabya. Kaya kung ano mga diingon ato.
2: Uy! Kangit-ngit. Nay jatot!
0: Nay diliingon nila.
1: O, oh, nay mga way mga anak daw maringo.
0: Mga walay mga linyada din sa kuha. Kanina si Mod.
2: Nay mo ito yung iwan.
0: Nay mo itong anak ni Mom. Nay mo ito. Kanang diri lang. Nay mo na imo ha.
1: Lalagin mo ay.
2: Imo, panibinat mo ko na imong perpinti.
0: Kung nanaon ni mo, kanang anaon ni mo, kanang imong bahino, Diyos makaduha. Gamita ni mo ka, gamita ni mo yung kanang four fingers with matching two elbow.
1: Ay, marapuan ka, mura nakarelate ka.
0: Hindi mo maraingan na sa kong classmate na si Nilsol Llamas.
2: Pero kuyo kayo siya maraing no, yung banda. Kay kada biyernes bawal ang tanan.
1: Pero ayun pa si Mildred, nakakuan siya kay Manhype Land mga gudas siya kay mga tinuhan siya yung bana. Wala palpak man kuno kay manabong kay Mintipil.
2: Daga siya kay si Mildred, daga niyo Corelia.
0: Daga niyo Corelia.
2: Daghan din lang sa niyo Corelia din.
0: Daga sa oy masiguro ni.
2: Misaoy?
0: Oh.
1: Wala oy.
0: Misaoy kunyo Corelia man misaoy di ba?
1: Sa una na man sa lugar ni Kid Libuna sa Yang Lute.
0: Oh. Mo dito ka tagay doha na to.
1: Oo, na lang
2: sa. Pero niya na gani si Wilma dire, siya pero mutuo ko sa number 8.
0: Ah, babahala ko ka, bahala ko ka Wilma, oi, moha man na. Oh, ah, basta tinuod man na Wilma. Ako sa tiya ta kana kabalihin ko balay sana na. Otso.
2: Otso gan.
0: Otso pizza otso gan.
2: Pero na may sa garan na.
0: Na may sa garan
2: na gani. Na di si otso na pay tu otso kay basta kay na otso.
1: Dapat isa ka tinuod man rin pag mo transfer ko no ka og balay, dapat butangan magdala ko no ka bugas og asin.
0: Oi, oh asin.
1: Bugas,
0: isulod sa baso.
2: Kamara po na siya kung ano yung kanang magbuhat o balay. Dapat lubgan o mga sinsilyo.
0: Aba?
2: Di ba usa ka mag butang kang halo black.
0: Hayahay kay tumanak si ay kay tumay hiri og taxi.
2: Kay panglugiton.
0: Ah, panglugiton.
1: Marino kay kung tama pa bitin sa kanya, silingan mo naguba ilang balay oi kay gibutangan man niya og mga gismel nga puro sinsiyo
0: ilang sa balay. Naguba.
1: Niya pagalabay siguro mga isa ka tuig kay gapait naman sa sampila naman sa kontos kay ang balay. Ano da guba na niya ang balay?
2: Sampila. Sampila pa rin.
0: Kalagpait ta jugay ba?
1: Pait ta
0: balay. Pait ta
2: sayo.
1: Ano mo ra kita god?
0: Ah, kita ba? Tawag malamin tabi.
2: Mod mao di na stress ko dai ko ano?
0: Ano no? So gani mga maring gani ato alin sa taga ano garang gamay gayong kaupayan si ato ang
2: si Mildred.
0: Sender na daw nga si Mildred nga Mildred kanay gi mga nana nga mga espekulasyon mga unang-una mga mga tinuhuan. Basta dili na mo ba na Mildred? Ano na siya?
2: So sabayan na lang niya.
0: Oh, ano, total ba memuwaan na gud?
2: Bitaw.
1: Ano, wala kay noon pero ang gi isa sa kabalo sa kasaputan ni Mildred. Katong time nga gusto
2: niya
1: mag-usap sa magpa-Georger ba?
0: Wala siya.
1: Ikaw kuno, ikaw tiyan na riyan, sa mga kamo, okay na sa imuha nga. Kanang ako, ano na kay kanya, babalik
2: pero, na may Sabado o Sunday.
1: Ano, kaya di naman na magpugnan.
0: Masawa man ni mo, Bina.
1: Katol naman kayo mo.
0: Kabugwak ko naman kayo ng labas sa Mount Apo.
2: Grabe naman si Mildred, oy. Dapat ako, magnita na lang siya ng kuwan. Katong kang kuwan, tiyo.
1: Tiyo si Doy.
2: Tiyo si Doy.
0: Ah, pwede.
2: Di lang siya magsaba kang kuwan, kang kumpare.
0: Ano, pwede. Ikaw, bahala ko ka, Mildred. Basta ka-importante niya, Mildred, na wala man ka na unsa. Wala man muna ka muna naglisod.
1: Oo. Pero kay unsay man gobyerno man go miserable ang kinabuhi ano ang tinuhuan kay pasig maabot sa punto mga hoy sa ta mga onron kay sa baduron
0: kana
1: gutom na kayo
2: hindi pre permayo mga kaon jugo
0: may mga nana kana nga uban gani kana nga
1: pasig
0: puasa oh kana ato mga kaigsoon ang museo correct me if I'm wrong ha kana sila grabe kana sila mag fasting
2: oh
0: ikumpara sa tua.
1: Oh, layo rin kayo na.
2: So, wapot din sila mga 24 oras.
0: Ano, naman kayo ba na si Mana? Magaling na uban din mo kaon.
2: Grabe lang, wala. Kutoy man itong kaya
1: na ba rin. Ang ilang tinawa, tinod na yun kayo.
0: Tinod na yun.
1: Kita kayo mo.
0: Kita kayo mo si Mang Magyunta yun. Mo si Mang Magyunta.
1: Mukha na Magyunta mo. Magyunta, mga ginagawa niya.
0: Tubig-tubig na Magyunta.
2: Ang uban din, hindi mo kaon karne. Nikaon ng karne. Ati kaya ko, anak.
1: Ano ba rin?
2: Makikuha, magkisahin na. Mag-ambot-ambot ako, mamalit ang karne. Sa una nga di ba ito, mukhaw karne ka, mukhaw naman siya.
1: Basta yung lahat po niya karne.
0: Lahat po siya karne. Basta yung katong tenderloin ang
2: yan. Katong juicy kayo yung karne.
0: Katong tenderloin.
1: Katong baka nga bawal ma-stress.
2: Kwanto ka ng, sa ito, kubi?
0: Ha?
2: Sa ito nga karne, katong dili bawal ma-stress.
0: Kubi? Michael Jordan, maging akong idol.
1: Ay nako. Sige, oy, ito na yung si Mildred. Diba, sige, paabot sa niya siya ba? Niya, napa sa ilakaw, matupan sa
0: isisisi. Ay, matupan sa isisisi. Diyan sa, kwan sa isisisi.
1: Ay,
0: diyan sa isisisi mall. Okay.
2: Manayuntos niya, para pa yung manayuntos.
0: Alright, no? Maring, boy no. Ato ni tambagan si Kwan Mi, kay kapita tamang bye-bye.
2: Ato niya nga. Pero na mga tambag din, Maring. Sorry, basahan na ito niya.
0: Ay, sa man na yung tambag.
2: Kaya kang Mark Gregory. Enerio Era. Kay Day Mildred. Huwag ako pa sa imo, ayaw biyay imong bana. Kay daghan tinuhuan nga makatabang ragi hapon.
0: Aba?
2: Kay iyang tinuhuan pohon kanang imong problema ipagawas na lang nasa kang paring lar.
0: Aba.
1: Kisa ba niya gapil mo? Kisa niya
0: si? Gapil mo na siya.
2: Ano si Mark Gregory?
1: Ay, si Mark Gregory. Hi, hello, Mark Gregory.
2: Oo, kay ipagawas na ka paring lar kay dako kay tabadidoy. Ay, pamatod inang, nakahikap ka.
1: Pamatod inang, siguro nakahanggang.
2: Nakahikap dyan ka paring lar.
1: Tagay, siguro may mga screenshot di ha.
2: Oo, katong kang paring lar.
1: Oo, ka paring lar.
0: Video yun siya nga, live penetration.
2: Ay, Mark. Naman ka kay video, ipasa diri ha.
0: Kana.
1: Naka-open gud ang iyang location aron nga makit-an gud mga maring.
0: Kana.
2: Silingan si Jordi sila ay.
1: Kasi na, si Atmano sila balay maring. Anyway,
2: kan... Napod ka ng Ismail ay, ikaw ba sana maring?
1: Ikaw ba si Ismail ay, Inglesan, ta diri away. Good noon kay tropa, please visit the nearest priest wherein you can get advice sa buot about superstitious belief para mas less stress ang wife na over na always watching from Mawab. Aba?
0: Aba, nindot ka.
2: Mapadulong
0: sa nindot.
2: Magpalaban og pari ni.
0: Very well said.
2: Pampuan lang na niya.
0: Mm-hmm. So, ala, okay pa? Mo na pa may dungag diha?
2: Wala na, pero ibang hara siguro.
0: Sige, final word, no?
1: Tambag na siguro ka, kaya ka may napalikalikan eh.
0: Ako may napalikalikan eh. So, Mildred, paminaw dahi, ang imong balangan si Kuan, si panganay yung banan niya?
2: Si Doy.
0: Buhay mata. Si Mando.
2: Mando.
0: Kaya si Mando, pasag nila na, ayaw lang kayo na siya seryoso ha, paningkamot niya sa imuha o para sa imuhang pamilya. Alang mga yang tinuhaan niya, tuhoy lang ha, sabay lang siya. Pero, wamay mo waan na. Kaya wamay nila yung magdilabang, kamura mag yung duha nga magdiayon.
1: Sakto.
0: So, ano lang, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Anyway, salamat kaayon sa tuang sender. Hantod ug mapon kita magkaoban mga viewers, mga followers. Musta mo? Mayong mga punta kanyong tanan o hantod unta nga di mo mapulaan sa mga dagway. Amo ang mga pasalida.
0: Amo mga tricks diri.
1: Magdung-dung na punta ug mapon. Lahay na punta nga mga pagpakauaw sa
0: kahinat.
1: Ang masaksihan mga maring. Anyway, ako na si Maring Indayari Kadalig. Papadali message sa panibang kopyansan ito. Mangunay usiling ang dabay.
2: Kailan lang yapa ng iyaan sa kanunay panabang? Si Tia, dada na!
0: Abas, masinsya naman niya kayo. Bago rin siya ka-realize nga bayod siya. So, master ni Tanini, morag yapon sa una o gantun karon. Bye-bye!
1: Salamat og!
0: Thank you for watching!

0: limited ang pamumuno ng Senado at natigil ang mga halagang trabaho ng legislasyon at gobyerno. Ito ang naging reaksyon ni Pangulong Marcos matapos ang dalawang araw na walang sesyon sa Senado, dahilan para maantala ang mga panukalang batas at huminto ang legislative work. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabaligtaran ito ng layunin na magkaroon ng stability, lalo na sa panahon ng emergency. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi magagawa ng gobyerno ang trabaho nito kung mananatili sa bahay at magbabakasyon ang mga mambabatas.
1: Senate and its leadership, the whole Senate into disarray, it has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation and government. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working?
0: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang iyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Binigyan din ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst, na hindi lumalabag sa Senate rules ang majority block sa Senado sa hindi nila pagdalo sa plenary session. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Froilan na alam ng mayorya ang susunod na hakbang ng minority bloc, kaya pinipilit silang pumasok sa sesyon. Anya plano ng minorya na kumuha o magpatawid ng kahit dalawang senador para maging majority ang kanilang hanay at mapalitan ang Senate leadership. Dagdag pa ni Kalilong, nais ng majority bloc na walang mangyayaring leadership change para patuloy ang pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil gusto nilang ibunyag ang katotohanan na matagal na umanong pinagtatakpan ni Senators Tito Soto at Ping Lacson.
4: Ang pinag-inlock ito ni Tito Soto at saka ng mga kalyado, lalong iiting or magiging apparent yung dahilan nila bakit ayaw nilang matuloy itong resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Alam natin na Tito Soto is one of those na pinangalanan ng iiting marines na nakatanggap ng maleta. Another way of looking at it is bakit nung sila yung may hawak ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi naman umalma itong sila Senator Cayetano, Senator Marcoleta. I mean, they submitted themselves to the investigation of the Ping Lacson-led Senate Blue Ribbon Committee. So, bakit ngayon that they are the ones, no, that have the position and that the tables have been turned, biglang magkakaroon ng mga motion na baguhin yung composition o kaya ipatigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Again, it will paint a not so good impression on the part of the public na si Soto at saka yung mga maaaring ilang miyembro ditong current minority, kabilang din dito sa ito pwedeng manindrop dito sa investigation na gagawin.
3: Yan ang tinig ni Professor Froilan Kalilong, isang political analyst.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita tayo, katropa, dating Senate President Franklin Drilon naniniwala naman na gusto talaga ni Senate President Alan Peter Cayetano manatili sa pwesto at pamunuan ang impeachment trial sa July 6, kaya't ayaw magsesyon. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na isa sa mga dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga sesyon sa Senado ay upang maiwasan ang reorganisasyon ng liderato bago ang nakatakdang impeachment trial sa July 6. Ayon kay Drilon, kapag walang sesyong naganap bago mag-adjourn ang Kongreso ngayon Linggo, mananatili ang kasalukuyang pamunuan ng Senado sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano at sila pa rin ang mga ngasiwa sa impeachment proceedings. Igirit din ang dating senador na mahalaga umano sa kasalukuyang liderato na mapanatili ang kanilang bilang at impluwensya sa Senado, kaya't hindi natutuloy ang mga sesyon sa mga nakalipas na araw. Patuloy namang umiinit ang tensyon sa Senado habang papalapit ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at usapin ang posibleng pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News Nationwide.
3: Naniniwala si political analyst Professor Froilan Kalilong na maaaring bumaligtad ang opinyon at suporta ng publiko sa majority bloc sa oras na pangunahan at simulan nila bilang tatayong Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon sa manumalyang pondo ng pamahalaan, partikular na sa flood control projects. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kalilong na ang public sentiment ngayon ang pumapabor sa minorya, pero kapag nabuklat na sa mga gagawing pagdinig ang mga katotohanan, maiintindihan ng publiko ang mga ginawang hakbang ng majority para maprotektahan ang kanilang posisyon.
4: Members, especially those who are thinking of going to the opposing bloc, I think they will need to think twice or many times over, no? Because they are going against the public sentiment. If in case nga, na magkakaroon talaga ng magandang traction yung kanyang investigation. So, the Senate Blue Ribbon Committee, I think, holds the key, no? Whether or not Senator Ilan Peter Cayetano will still hold na baton, Itano. Then, kinakailangan talaga na may pakita na may substansya, very explosive, talaga ng mga kagimbal-gimbal yung mga paglalakad ng mga testigo when the Senate Blue Ribbon Committee resumes.
3: Yan ang tinig muli ni political analyst Professor Froilan Kalilo.
2: XFM News Nationwide.
5: Samantala, katropa, nakatakda po maghain ng mga kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban sa ilang personalidad sa Bulacan. Ito'y kaugnay ng anomalya sa flood control project ayon sa Department of Public Works and Highways. Kinumpirmahan ni Secretary Vince Deason na isasampa ang mga sakdal sa Malolos Regional Trial Court matapos ay sinagawang inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tumanggi muna si Deason na pangalanan ng mga sangkot, pero nagbabala ito na isang malaking isda o mataas na opisyal ang kabilang sa mga makakasuhan bukas. Ang bagong kasong ito ay bahagi ng mas malawak na serye ng pag-usig ng pamahalaan laban po sa mga tiwaling opisyal at kontratista na nagbubulsa ng milyon-milyong pisong kickback mula naman sa mga flood control projects ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
3: Everything is planned and orchestrated. Ito ang binigyan din ni political analyst Professor Froilan Kalilong sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa naging pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Kalilong, nakokontrol ang mga kaalyado sa pamahalaan ang judicial system ng Pilipinas.
4: Bakit nung hindi pa maniwanag yung allegiance ni Jinggo Estrada dito kay Cayetano at nung nasa minority pa itong mga to, hindi sila nasasapa ng kaso? Bakit all of a sudden, ngayon na sila ay maniwanag na kay Cayetano at sila ay nasa majority, biglang lumabas kaagad-agad yung mga kaso? They're expecting more, certainly more to come in the coming days. Pero ang tanong dito is, bakit sa Congress na kung saan maraming kaalyado ang liderato, wala pang natutampahan ng kaso? Wala pang na-aresto. So, hindi ba sabihin, ang senators lang ang involved dito sa flood control when in fact, nakabral files and investigations before actually pointed out to many congressmen. No? So, lumalabas, very, very connected na nila.
3: Yan ang tinig ni political analyst Professor Froilan Kalina.
2: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugday na balita, katropa, hihilingin po ng kampo ni Senator Jinggo Estrada na sa ikalawang division

0: conferencing at kasalukuyan itong pinapatupad sa iyo pang mga korte sa bansa. Gayunpaman, nilinaw po ni Ekong na hindi nasakop ng Sandigan Bayan kung papaano pangangasiwaan ng Senado ang magiging sistema at ang mga direktiba sa oras na payagan ng senador na makilahok sa mga gawain ng mataas na kapulungan.
1: Nananawagan si House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga senador na magbalik trabaho na ngayong Miyerkules dahil ito na ang huling araw bago ang opisyal na adjournment sine die ng Kongreso. Ayon kay Ortega, bukod sa mga nakatambak na prioridad na batas, kailangan din maganda ng Senado para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan tatayo ang mga mambabatas bilang mga hurado. Nagsimula ang tensyon matapos hindi sumipot sa mga nakalipas na plenary session ang Senate Majority Block sa paumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano dahilan upang ireklamo sila ng Minority Block ng pagpapabaya sa tungkulin at hilingin kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Depensa naman ni Cayetano sa isang virtual press conference na may mersonal umano ang mga minorya at ginagawang personal na atake ang mga isyu sa halip na bigyan siya ng patas sa pagkakaroon ng pamunuan at iayos ang institusyon.
0: Mga katropa, nagpabot po ng open letter si Vice President Sara Duterte kay Kiko Barsaga matapos itong mapatalsik sa House of Representatives kahapon. Binigyan din ni VP Sara na walang masama sa pagiging kakaiba sa isang mundong nakasanayan na ang kompromiso. Ibinahagi din ni Duterte na maging siya ay nakaranas din ng matinding pambabatikos, pagtawag ng baliw at iba pang pangungutya dahil lamang sa kanyang paninindigan at hindi pagsunod sa mga nakagawian ng marami sa politika. Binultahan din ng Vice Presidente ang mga kritiko sa pagsasabing ang pagiging kakaiba ni Barsaga ay dahil sa kailanman ay hindi ito nasangkot sa pang-aabuso, hindi nag-uwi ng maleta mula sa pondo ng bayan at hindi rin tumanggap ng korupsyon. Sa huling bahagi po ng sulat, nagpabot din ito ng simpleng paalala para naman sa kalusugan para kay Kiko Barsaga na may sipon ngayon. Sabay deklara na mahal ito ng Diyos na mga kamitenyo, dabawenyo, maging na mga agila at ng mga pusa.
2: XFM News Nationwide.
1: DSWD kinalugod ang pag-aproba ng House Committee sa panukalang walang gutom program. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
3: Pinag-aproba ng House Committee on Social Service ang panukalang batas para gawing regular na programa ng pamalanang walang gutong program o WGP. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Bumlawa, ang hakbang na ito ay malaking tulong para masiguro na may sapat at masustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya. Dagdag pa, makikinabang din ang mga magsasaka, malilista at malilita negosyo na nagsusupply ng pagkain sa mga food redemption activities. Ang WGP ay inilunsad noong 2023 at kinilala bilang flagship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalilang Executive Order No. 44 noong 2024. Nagpasalamat ang DSWD sa Kongreso at nangakong patuloy na makikipagtulungan para mas mapalakas ang laban kontra pagutuman. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Umakyat na sa 22. Di malungkot dito, namatay. Ito po ay nasawi sa pagho ng siyam na palapag na gusali dyan sa Balibago, Angeles City. Tapos ma-recover mga katropa sa pangbangkain. Ito pong umaga lang kanina ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Na-recover naman ika-21 na biktimang sanggol kahapon mula sa Quadrant 2 ng gumuhong istruktura. Ayon sa Department of Labor and Employment, may mga nakitang posibleng paglabag sa Occupational Safety and Health Standard ang kontraktor na dati na rin nilang pinatigil sa operasyon bago ito piniagang mag-resume tapos sumunod sa mga restriction. Samantala, lumantad naman na ang mga abogado na may-ari ng gusali at ng kontraktor para ipahayag na naipag-ugnayan sila sa Office of the Mayor para magpabot ng tulong pinansyal sa mga biktima at pamilya ng mga nasawi habang gumugulong ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, ayon sa Okta Research, 69% ng adult Filipino sa quarter 1, 2026 tugon ng

0: sa survey ang pabor sa pinalawak na naval patrols at troop presence bilang prioridad sa pagtugon sa issue sa West Philippine Sea. Sinundan ito ng diplomasya at mapayapang paggigiit ng karapatan ng Pilipinas sa 66% at modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa 64%. Lumabas din sa survey na 72% ng adult Filipinos ang pamilyar sa kasalukuyang issue sa West Philippine Sea. Isinagawa ang face-to-face survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 respondents na may plus and minus 3% margin of error.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Kami po ay pwede nyo rin mapakinggan sa pamamagitan ng XFM 96.7 dyan sa Bacolod, XFM 104.9 sa Santiago, at XFM 100.7 sa Iloilo.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin sa Tugigaraw, mga katropa. DPW Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspeksyon sa plan kontrabaha sa syudad. Investigasyon sa flood control scandal muling iginiit. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
3: Pero sa dalang binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lungsod ng Tugigaraw, June 2 at 2026 para silipin ang oplan, kontrabaha at mga proyektong direktang sumasagot sa mga isyu ng pagbaha. Sa kanyang pagbisita, binigyan din niya ang dalawang bagay. Una rito, ang paniningil sa mga tiwalit paghahatid ng serbisyong mabilis at ramdam ng tao. Siniguro pa ng kalihim na tuloy-tuloy ang investigasyon sa mga maanomaliang proyekto ng DPWH. May mapapanagot aniya, lalo na sa mga proyektong may bahid ng katiwalian at hindi nakatutulong sa taong mayan. Aniya, katuwang sa investigasyon ang Department of Justice, COA at Office of the Ombudsman para mapabilis ang kaso. Inamin din mismo ng kalihim na isa sa pinakamalaking sakit ng kagawaran ay ang dami ng proyektong sinisimulan pero hindi tinatapos. Para sa kanya, sayang ang pera ng bayan at lalong lumalala ang problema kapag naiwang nakatiwangwang ang kalsada, tulay at flood control. Isa pa sa tinukoy niya tenggang proyekto ay isang proyekto sa isang tulay sa lungsod. Ayon kay Sec. Dizon, walong taon na itong natenga at tila nakalimutan. Tiniyak niyang pabibilisin na ang pagkumpleto nito, katuwang ang city government at provincial government of Cagayan, bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi rin anya ito matatakot na ipahinto ipagiba ang anumang proyekto kung makikitaan ng anomalya at hindi naman makatutulong sa tao. Kasabay niyan, inisita din ito nagpapatuloy na dredging sa Cagayan River. Binigyan din ito ang kahalaga ng dredging para mapalalim pa ang ilog at maiwasan ang bilis ng pagbaha. Ipresenta rin sa kalihim ang konstruksyon ng karugtong ng Balsa in Caritan Creek sa Nafanan West at Lingawa. Kapag natapos ito, idudugtong ang creek diretso sa Cagayan River para may labasan agad ang tubig baha at hindi na magtatagal pa sa loob ng barangay. Samantala, sa pagtatapos ng inspeksyon ng kalihim, tiniyak naman ang alkalde na mananatili ang mahigpit na koordinasyon sa DPWH, barangay officials at komunidad para matapos ang mga proyekto on time at de kalidad. Mula dito sa Region 2 Regional Center at Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw, at para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang J. Isaking, XFM News.
0: FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa Bacolod, binuksan. Pilipinas at Indonesia wagi sa unang araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Naging mainit ang pagbubukas ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 SIBA Qualifier sa lungsod ng Bacolod kahapon, Hunyo 2, kung saan ipinakita ng iba't ibang koponan mula sa Southeast Asia ang kanilang husay sa larangan ng basketball. Sa unang laro ng torneo, tinalo ng Indonesia ang Singapore sa score na 66-49 matapos ang matatag nilang performance upang magkuha ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Samantala, pinasaya naman ang Philippine Women's Under-18 Team ang mga Bacolod Fans matapos ang kanilang dominating score na 93-42 na panalo laban sa Vietnam. Nagpakita ng mahusay na opensa at depensa ang kupunan ng Pilipinas na nagbigay ng kasiyahan sa maraming manunood na dumalo sa opening day ng torneo. Magpapatuloy naman ang aksyon ngayong araw sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup 2026 Shaba Qualifiers kung saan magkakarap ang Vietnam at Thailand mamayang alas 4 ng hapon habang magtatagpo naman ang Singapore at Pilipinas mamayang alas 7 ng gabi. Nanawagan din ang mga organizer sa Bacolod noon at nagrosano na suportahan ang torneo dahil libre ang panunood sa mga venue sa nasabing laro. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Mag-asawa patay matapos saksakin ang kanyang sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. Katropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
5: Patay ang mag-asawang Kini Lala, kina Dolores Espina, 82 taong gulang, at Oscar Espina, 84 na taong gulang ng Barangay Gimomua, Agahon, Pasig City, matapos pagsaksakin ng kanilang sariling anak na si Milier Espina, 46 anyos, na residente rin ng nasabing lugar. Nakatamo ng magkakaibang sugat ang dalawa na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe ng Pasig City Police Station, may diferensya sa pag-iisip ang suspect. Ipinahayag na dalawang araw nang hindi nakatulog at nakainom ng maintenance si Miller na tinuturong rason ng pag-atake ng kanyang sakit. Naresto ng mga kapulisan ng suspect matapos ang incident at sa ngayon ay nasa Western Visayas Medical Center. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
0: Dating delivery rider na inihinalang bumalik sa ilegal na pagbebenta ng droga, natagpo ang patay sa baybayin ng Talisay City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
6: Natagpo ang naghandusay at wala ng buhay ang isang lalaki sa baybayin ng Sitio Urata na Barangay Tangke, Lungsod ng Talisay, Cebu kaninang umaga. Kinilalang biktima na si Julius Cabradilla, 39 anyos, dating delivery rider at residente ng Puro Crucial, Barangay San Roque sa nasabing lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, si Cabradilla may tama ng bala sa ulo na posibleng naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Positibong kinilala ang biktima ng kanyang kinakasama na si Hayet Hinon, 29 anyos. Sa salaysay ni Hinon, nakulong na umano si Cabradilla noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Matapos makalaya makalipas ang dalawang taon na tumigil na umano ito sa anumang illegal na gawain. Gayunman, inilahad din ang kanyang kinakasama na mahinala siya na maaaring bumalik ang biktima sa illegal na aktibidad dahil madalas umano itong umaalis tuwing gabi at umuuwi na madaling araw na may dalang malaking halaga ng pera. Patuloy na inimbisighan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang posibleng salarin at motibo sa krimen. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At mga katropa, meron namang janitor ang arestado matapos pong pagnakawan ang pinapasukan niya na supermarket dyan sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
7: Arestado ang isang janitor matapos umanong magnakaw ng iba't ibang beauty care products sa isang supermarket sa Kawayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Kinilala ang suspect sa alias June, 30 anyos, janitor sa nasabing supermarket at residente ng Barangay San Antonio, Burgos, Isabela. Batay sa ulat, humingi umano ng plastic bag ang suspect sa isang cashier bago nagtungo sa section ng mga beauty care products ng supermarket. Habang nasa naturang section, palihim umano niyang kinuha ang ilang produkto at inilagay sa isang basket. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa food center kung saan inilipat niya ang mga produkto sa plastic bag at itinago sa loob ng kanyang jacket. Gayunman, bago pa man siya makalabas ng establishmento, napansin na siya ng mga security guard at hiningan ng resibo para sa mga dala niyang produkto. Nabigo umano ang suspect na magpakita ng anumang resibo. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga otoridad at nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang gamit sa pang pangangalaga ng kuko kabilang ang nail polish, nail cuticle at cuticle remover na nagkakahalaga ng mahigit 800 pesos. Dinala na sa himpilan ng pulisya ang suspect para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: XFM News Nationwide Update.
2: Katropang Brian, may inaasahan na pag-ulan tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ngayong Wednesday dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat.
0: Katropang Brady, ayon sa ulat ng PAGASA, magdudulot din ang habagat ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Cagayan Valley, Cordillera at nalalabing bahagi ng Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa na maaaring magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng lupa.
2: Binabantayan naman po mga katropa ng PAGASA din yung isang LPA sa labas Papuito ng Pilipinas. Matatagpuan sa may bahaging kanluran ng Palawan, mababa naman ang chance na maging bagyo sa susunod na 24 hours.
0: Sa kabila ng mga pag-ulan, makakaranas pa rin ang danger heat index level na 44 degrees Celsius sa Infanta, Quezon, habang 38 naman ang mararanasan sa Metro Manila.
2: Sumikat po araw 5:26 kanina at abangan nyo ang paglubog alas 6:23 ng gabi mamaya.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold, pwede nyo pong subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Pinawi na ng Administrasyong Trump yung naunang announcement nila sa mga dayuhan nag-a-apply para po sa permanent residency o yung green card na kinakailangan daw munang bumalik sa kanilang sariling bansa para doon magproseso. Ayon sa ulat ng New York Times, inihigpo ng Department of Homeland Security na ang nasabing patakaran ay hindi ipatutupad sa lahat ng aplikante, kundi dadaan lamang po sa case-to-case basis. Nagdulot kasi ito ng matinding pangamba sa milyon-milyong immigrant ang naging pahayag dati ng tagapagsalita ng administrasyong si Zach Keller kung saan sinabi niyang mandatory ang pag-uwi muna maliban na lamang kung may pambihirang sitwasyon. Ayon po sa opisyal ng Estados Unidos, sa hakbang ay pagbuhay lamang sa mga lumang batas na binaliwala ng administrasyong Biden at hindi naman umano ito makaka-apekto sa mga qualified professional na sumusunod sa batas.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inihayag ni Alexa Ilacad na labis siyang kinabahana sa kanyang kauna-unahang kissing scene sa serya niyang Misbehave. Sa media conference, inamin ng dating Going Bulilit star na pakiramdam niya ay lumutang ang kanyang kaluluwa sa tindi ng takot habang kinukunan ang eksena. Gayunpaman, pinuri niya ang katambal niyang si JC at si Direk Ivan Andrew Payawa dahil sa naging maalaga ang mga ito at tiniyak na may consent ang bawat galaw. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports sa atin po sa atin ng Premium D3. Aabante ng Pinay Tennis Star na si Alex Ayala sa Round of 16 WTA 125 Birmingham Open. Matapos talunin po ang pambato ng Australia na si Priscilla Hohn, score 6-0 at 6-2. Nakausad man si Hohn sa pangalawang set ng laban, hindi naman binaba ni Ayala ang kanyang depensa sa halos isang oras na bakbakan. Natakda namang makarap ni Ayala ang sinumang mananalo sa pagitan ni na Alaina Chareva at Green Minen.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Wednesday, June 3, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM. Mega. XFM. 89.1.
9: Kadugayan! yan ninyo gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: XFM 9.1. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.
4: At sa Kamindanawan, happy listening ho, mga kaibigan, mga katropa. Ngayon, pag-uusapan na naman natin ang ilang mga punto na pwedeng makatulong sa atin kung paano tayo laging mananatiling healthy.
5: Samahan niyo po kami ni Doc Algy dito sa ating pong talakayan. Para po sa inyong mga katanungan, mga katropa, mga kaibigan, mag-text lamang sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo ngayon na nakikinig sa ating pong programa. At sa mga gusto pong sumubok, sa mga nagnanais pong subukan ng ating pong mga dekalidad na mga produkto, pwede pong mabili yan ha sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat po ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, mga katropa. Pwede nga ma-avail yan ha. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyong pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health upang makasiguro po na hindi peke o counterfeit ang mabibili po ninyo ng mga produkto ha. Madaling umorder sa ating pong online shopping store Shopee. Search lang ating pong official Shopee page Yes to Health 2011.
4: At syempre pwede rin pong makabili sa ating mga Yes to Health clinics and pharmacy. Meron tayong special price sa mga kumukonsulta doon at doon bumibili ng ating mga produkto. Kung senior citizen naman ho kayo, ay ipakita lang ho ang any proof na kayo ay senior citizen para mabigyan ho kayo ng karampatang special discount. At pwede rin po kayong pumasyal kung nais po ninyong masubukan ang naturopathy. Meron tayong mga consultation sa ating mga naturopathy consultant na magbibigay po sa inyo ng mga personalized protocol. Kung ano ho yung naangkop sa inyo na mga programa na may kinalaman sa holistic healing under naturopathy. Meron ho tayo niya sa mga Yes to Health Clinic. At pwede nyo rin i-avail yung ating mga services katulad ho ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture, magukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, ganun din po yung terahertz. Na ito ho ay kabilang sa mga alternative modalities under ho ng naturopathic medicine. Meron din tayong naturotrad therapy nandoon, nakapaloob din yung hilot hugpungan na maganda naman ito sa mga problemang may kinalaman sa mga kalamnan, litid, kasukasuan. Yan. At paalala lang ha, sa mga nais umattend sa health and wellness seminar ng Yes to Health, meron tayo dito hong nakatakda sa darating na Sunday,
5: May, June 7. Yeah.
4: Oo, dyan po sa Santa Rosa Balibago Branch. Ayan ho ay starting 9 a.m. hanggang 12 p.m. At tatuloy-tuloy hanggang hapon yan sa ating mga services and modalities. Ano. So ang kagandahan nun, meron po kayong libreng vegetarian lunch. Yun. Pwede kayong sumali dun sa ating Yes to Health Bingo. Kakaibang bingo ito eh.
5: Oo.
4: Oo, something na...
5: healthy products ang makukuha.
4: Oo, kakaiba talaga siya. At pwede yung manalo ng mga produktong libre kung siswertihin ho kayong makakabingo dun sa ating pong Yes to Health Bingo. Isang ano lang ito, isang habang naghihintay sa mga iba habang naghihintay sa schedule ng ating seminar, yun yung para icebreaker kumbaga.
5: No. So yan ha, mga katropa, sa mga nag-inais pong sumubok at matry ang atin pong mga services sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Good morning po, papahala natin.
7: Si Nikki Guardian.
6: Nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
7: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
6: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
7: Ay, hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, may herbal din yun.
6: Salamat naman.
7: Sige, thank you rin.
0: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
5: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Suntone Plus Coffee Mix. Ang tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Yan. Dahil napaka-friendly po nito. Kahit sino pwedeng uminom. Mga anak po natin dyan, mga lolo at lola natin, may sakit man o wala, ay pwede pong ma-enjoy ang atin pong Suntone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang ilan pang mga punto patungkol sa herbal medicines. Kahapon dok, pag-usapan natin ano, yung dalawang kategorya ng mga halamang gamot at kung paano ito makakatulong ano, sa prevention ng mga karamdaman. At kung ikaw ay nakakaranas na ng mga sakit, ay kung paano nakakatulong ito para maging mas mabilis ang recovery ng iyong mga pangangatawan. Ano? Ngayon naman, pag-uusapan natin, Doc, kung ano yung kahalagahan ano, ng mga parte ng halaman. Ito kasi, Doc, minsan, hindi na kukuha ng atin po mga kababayan yung tamang paraan at yung tinatawag po na preparasyon. Ayan. Mm-hmm. So mahalaga na meron din tayong insight, meron tayong knowledge patungkol dito, mga katropa, ha. So ano daw, ano po dok ang yung tamang paraan ng pagkilala ng mga bahagi ng halaman na pwedeng mapakinabangan natin at paano ito ihahanda upang mas maging kapakipakinabang ang mga benepisyo po nito.
4: Okay, maganda yan kasi actually kahit na alam mo yung halaman, kung hindi mo alam ihanda, yan, hindi mo rin alam i-harvest kasi meron yang time. May timeline yan, may tamang timing. Ano. Actually, i-recap lang natin. Ano, pag tinawag na herbal medicine, tinatawag din yan na phytomedicine. Yung iba ang tawag dyan, botanical medicine, na ito'y kumakatawan doon sa mga halaman or plant extract para magamit sa pagpapagaling at pag-prevent ng karamdaman. Sabi ng World Health Organization, ang definition nila ng herbal medicine, ito yung mga dahon, ugat, bulaklak, pwedeng yung bark, meaning balat, yung buto, yung prutas mismo, yung oil, kasi ang mga halaman, pwedeng makunan mo ng essential oil, ano? Yung extracts, kasi may way to extract, it's either yung didikdikin mo yan,
5: juice,
4: o kaya naman, may high-tech ngayon na paraan, yung tinatawag na freeze drying, ano? Yung may ganun. Powder form, capsule, tsaa, at tincture. Yan yung mga definition pag tinawag na herbal medicine. Yan yung mga iba't ibang uri. Ano. Ngayon, doon natin titingnan ano yung mga pwedeng gamitin natin doon sa mga parte ng halaman na pwedeng pakinabangan natin sa iba't ibang application.
5: Yung mga bahagi ng mga halaman, Dok, mula sa ugat, puno, balat, bunga, dahon, at iba't iba pa, ito ba ay merong tamang timing, yung nabanggit mo kanina, Dok, para maging mas potent siya if gagamitin natin for our remedies?
4: Meron. Kaya nga, pag nag-aral ka ng botany or anything na may kinalaman sa halaman, sabi nila, kapag yung medicinal value ng halaman ay mas nagiging mas matindi o maganda kapag sila ina-harvest sa tamang panahon.
5: Ayun.
4: Ang hindi maayos daw na harvest ay nakapagpapababa ng potensyal na bisa. May mga compound ito na aktibo na nasisira at nakokontaminate yung mga herbal. Or, pwedeng mamatay yung halaman na permanently madadamage kapag hindi ka marunong.
5: Oo.
4: So, ang proper harvesting ay nakakatulong para una ma-preserve yung active medicinal compounds, yung essential oil ay mas marami, yung nutritional value ay mas sigurado tayo, pati yung safety at purity ng isang halamang gamot, pati yung sustainability ng halaman o yung plant population. Kasi halimbawa, yung halaman, binunot mo, ay di wala na.
5: Tama.
4: So, dapat alamin mo kung yung parte ng halaman ba yan, na yan, ay mapapakinabangan din na mapapreserve mo din yung isang halaman. Kaya nga bihira yung gumagamit ng ugat sa mga mass production. Commonly bark, di ba? Yung mga pwede mag-survive yung halaman. Ngayon, ang unang principle is i-harvest mong halaman sa tamang panahon. Okay, kasi may iba't ibang ano yan, may iba't ibang parte na.
5: Ibig sabihin, timing is important.
4: Yeah, yan. Tama yan. Una, yung dahon. Ang dahon, mas magandang i-harvest ito ayon sa study, ano. Bago mamulaklak, yung, alam ba, yan ay flowering herb.
5: Uh-huh.
4: Bago mamulaklak or during the early flowering stage. Okay, wag mong hintayin na, kasi pag mapapansin mo yung, ano, yung dahon, kapag mature na yung mga bulaklak niya, iba na rin yung itsura ng dahon.
5: Uh-huh.
4: Okay? So usually, ang timing na pag-harvest yan, in the morning, kapag natuyo na yung mga hamog. Kasi nasikatan na siya ng araw. At alam naman natin, ang reason, during that time, peak yung level ng chlorophyll. Kasi ang chlorophyll, nakikreate yan by combination ng sunlight, may tinatawag ng photosynthesis. So, ang pinaka-peak niyan is during the early day na kung saan natuyo na yung hamog. Yun yung recommendation. Ano? Yung essential oils and active compounds, mas active siya after na mainitan yung dahon. Example niyan, yung mga moringa leaves, yung mga peppermint, mga basil, mga herbs. Maganda yan ay early morning. Pag wala na yung hamog, kung mga natuyo na. Hindi siya sa gabi dapat hina-harvest. Kasi hindi yun yung pinakang peak ng kanyang potency, yung dahon. Yung bulaklak naman, mas magandang i-harvest ang bulaklak pagkatapos niyang bumukadkad. Or mas maganda during dry weather, wag mong i-harvest ang bulaklak kapag maulan dahil ito ay posibleng masira.
5: Oo,
4: masira. So ang dahilan nun, mas na maintain yung oil kasi ang target mo sa flower commonly yung kanyang essential oil ano. Uh-huh. At yung medicinal potency niya kapag hindi mo ito pinapatagal kasi pag masyado nang alam mo naglaglaga na yung mga petal, hindi na yun the best.
5: Uh-huh.
4: So ang bulaklak pag bumukadkad na siya, yun yung time.
5: Uh-huh.
4: Hindi rin siya magandang kunin ng ano pa siya, mura pa siya.
5: Uh-huh.
4: Yan, so yun. Katulad ng mga marami, yung gumamela, di ba? Yung mga lavender, mga chamomile flower, yan. Ganun yung time ng kanilang pag-harvest. Kinakailangan, hindi siya matured na, malalanta na siya, at hindi rin dapat yung maulan or wet season. Ayan, so yung mga ugat naman, best harvested ito, early morning or late evening ang pag-harvest niya. Dahil una, kapag gumabi na, di ba, yung umaga, nandun sa dahon.
5: Oo.
4: Pero pag gumabi na, yung energy ng plant, it will be transferred to the roots.
5: Sa ugat.
4: O kaya karamihan ng mga harvester ng mga herbal medicine, lalo ugat ng target nila, yan ay very early morning and at night. At sa mga lugar naman na yung tinatawag na four seasons, di ba, sa atin kasi tropical, yun yung timing, yung gabi at early morning. Pero kung sa mga four seasons, ang tinitingnan nila dyan ay kapag mga early spring, kung saan ang halaman ay dormant. Kasi di ba sa mga ibang lugar kapag may four seasons, pag winter, yung mga halaman ay nawawala ng dahon. Yung ugat ang naiiwan. That's the time that the plant is dormant.
5: Mm-hmm.
4: So yung lahat ng energy ng plant nandun sa roots. Yun ang pinaka the best time, early spring to harvest the roots. Tulad ng mga ginseng, ganun yung time ng harvest nila eh. Ayan. Ngayon, sa mga yung balat, dapat panahon na ito ay, doon sa mga four seasons, hina-harvest nila yan spring. Ano ba yung spring?
5: Tagsibol.
4: Tagsibol. Kasi during the spring, yung sap daw, ng bark masyadong marami.
5: Mm-hmm.
4: Kaya nakikita ko yung mga nag-harvest ng yung tawag dito yung may yung syrup na ginagawa nila sa Amerika. So during that time yung between winter and yung spring Sa mga sa mga lugar gaya ng lugar natin na tropical, best time na i-harvest yung medicinal tree bark is early to mid wet season. Kumbaga early tagulan.
5: Oo.
4: At doon sa mid na tagulan. Oo, na kung saan mas marami kasing fluid na nagse-circulate doon sa bark at hindi madaling mamamatay yung tree.
5: Puno.
4: Kapag kinunan mo. At saka ang doon kinakailangan, huwag mong balatan ng buo. Bakunti-kunti lang So another yung mga seeds and fruits, yung mga buto saka yung mga prutas, ina-harvest yan kapag mature na, pero hindi dapat overripe yung pag-harvest sa kanya. Ayan. So, ang isa pa doon, kung mag-harvest ka daw ng mga wild plant, huwag kang kukuha sa mga tabi ng daan. Di ba? yung sa tabi ng daan, yung mga industrial area, yung mga polluted na lugar, like yung mga ilog na mga polluted, yung mga lugar na kung saan madalas nagtatapo ng mga pesticides, at saka yung mga dump site. Oy, kahit pa matabaho yan, huwag kong kukuha ng herbal dyan. Kasi yun po ay malamang na contaminated ng heavy metals na pwedeng nakocontaminate din yung mga herbs. So, ang pinaka-the best harvesting location ng mga herbal, pwedeng organic garden, sa forest mismo, doon sa gubat. Ang pinaka-the best ng mga gubat, mga mountain areas, at saka yung mga alam mong chemical-free na mga lugar. Ngayon, kung harvesting naman, yun ay yung mga harvesting, paano naman yung storage? Pag na pag na harvest mo na, syempre i-dry mo yan. Ang drying ng plants part, yung mga bark, yung mga wet parts, commonly binibilad sa init ng konti para mawala yung moisture. Pero yung dahon, ang pinaka-the best talaga is air drying. Na hindi mo masyadong pina-expose sa init. Air dry lang yun. Ngayon, pag natuyo na yung mga herbal na yan, ilalagay mo talaga siya sa airtight container na hindi naiinitan or nasa room temperature lang. Pwedeng sa glass, paper bags, or pwedeng sa mga dark containers. Tapos, alagay mo ng label.
5: Mm-hmm.
4: Kung kailan mo yon nilagay sa container, kung kailan mo siya hinarvest at location kung saan mo siya hinarvest para alam mo yung kalidad ng iyong herbal na ini-store. So yun. Simple lang naman yan. Basta alalahanin nyo lang na kinakailangan na ang herbal ay anihin natin sa tamang panahon, yung location kung saan niya kukunin para mas sigurado tayo at anong parte ng herbal ang ating i-store na pinaka-importante kung gagamitin natin ito as part ng ating medicinal purposes.
5: Ayan, ha? Napakahalaga po nito mga katropa, mga kaibigan, ano? Na alam natin na ang mga timing at kung ano yung mga properties ng mga halaman na atin pong gagamitin depends on sa paggagamitan po natin, ha? Kasi yung iba dok, basta-basta na lang kumukuha, ano?
4: Mm-hmm.
5: At yung iba, yung preparation ay hindi sakto. So, hindi porke herbal, ay basta-basta lang po natin sila gagamitin, mga
4: yes.
5: Katropa, ha? Yung potency kasi dok ang pinag-uusapan
4: nito.
5: Magkaman hindi mo makuha yung tamang procedure niya. Meron ka pa rin makukuha na benefits pero hindi ganoon ka taas yung potency.
4: Sayang kumbaga.
5: Ayan na sa mga katropa natin diyan. Mahalaga na meron tayong knowledge about this, ha. Kaya mahalaga na napapag-aralan po natin ito. Okay? Mamaya dok, ipagpapatuloy naman natin ang tungkol naman sa iba't ibang mga kapamaraanan, ha, ng paghahanda ng mga halamang gamot po na ito, ha.
4: Mm-hmm.
5: Sa mga may nais pong itanong patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, text nyo lang yan sa ating pong hotline 0969-609-6545, ha. At mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyong mga katanungan. Tutok lang po dito sa ating pong programa. Magkabalik po ang The Secret of Health.
8: Ako si katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
9: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santone Plus Gold Herbal Capsule.
10: Santone Gold Coffee Mix.
11: Sir, ano pong pangalan natin?
12: Wilson Purunis Asuke.
11: Sir, ano pong comment sa kape namin?
12: Nice. Okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
11: So, first time mo ito matikman?
12: Yes, oo. Ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
11: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
12: Ito. So,
11: meron siyang collagen na nagkapike na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya healthy coffee deals sa sangkap ito na collagen ito.
12: Okay.
11: Masarap?
12: Hindi biro, masarap siya.
10: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Balikan natin, Doc, itong ating topic. Pinag-uusapan po natin dito sa ating pong programa. Ngayon, Doc, pag-usapan naman natin ang iba't ibang mga preparasyon sa mga bahagi ng halamang gamot.
4: Kasi mahalaga din na alam natin yung parte ng halaman at paano natin siya ihahanda na mas potent yung kanyang kalidad. Unang-una, yung common na ginagawa, di ba, yung mga herbal infusion na tinatawag. Dalawa kasi ang herbal infusion, pero pinaka-common yung hot infusion na kung saan maglalagay ka ng mainit na tubig na pinakaulo mo pero ilalagay mo sa isang baso o isang tasa at yung mga malalambot na parte ng halaman katulad ng malambot na dahon, umurang dahon, yung bulaklak at saka mga malalambot na tangkay. Yun yung binababa doon. Yun ang ibig sabihin ng herbal infusion. Ibababad mo siya ng 10 minuto and after 10 minutes, pwede mo nang inumin. So commonly ginagawa yan sa mga herbal tea preparation. Ang tawag ho doon sa preparasyon na yun ay infusion. Ang target noon ay commonly yung mga relaxation, digestion, ginagamit siyang stress relief ng mga taong gumagamit nito. Kasi yung herbal kasi na ginagamit yung infusion, commonly bulaklak, di ba? Na mayroong mga calming effect, may mga essential oil na O katulad ng ano, ng gumamela. Actually, yung gumamela, pag meron kang mga sakit sa puso, hypertension, commonly yan, ginagamit sa China, Korea, and Japan, even in Malaysia. Nilalagay nila sa mainit na tubig. O yung mga ganun. Makikita mo yan sa mga Europeans, commonly. Ang tawag po doon ay infusion. Okay? Pangalawa, ito yung pinaka-common, yung tinatawag na decoction. No, decoction, sabi nga. Ang decoction naman, ito ay pagpapakulo. Ibig sabihin, literal, na pakukuluan mo yung mga parte ng halaman na commonly yung matitigas. Katulad ng ugat, yung tangkay na matitigas, yung dahong matitigas, o mature leaves, yung mga bark o balat, ano, yung mga buto, at saka anything na part ng halaman na medyo hard ay pinakukuluan yun. Usually, ang pagpapakulo ay umaabot ng more than 30 minutes, minimum of 15 minutes, kung saan kung sa ibang masapa, actually pumunta kami noon sa Korea, yung Korean hospital na pag-aari ng gobyerno nila, second floor, nandun yung mga lagaan at computerized. Yung, kumbaga, ang decoction nila, alimbawa, dalawa o tatlong baso yan, magiging isang baso na lang pagkatapos ng kanilang paglalaga. Dun kasi, na-extract ng husto yung mga stronger phytochemicals. Na hindi heat sensitive. Kumbaga kalimitan na nakukuha doon yung mga commonly na ano matatapang na potential therapeutic agent ng isang halaman. O, yun ang purpose noon. O, na-extract ng gusto at nakukonsentrate at pag binigay mo sa isang pasyente sa China, di ba? Paet ng mga lasa. Pero it works. Yan, yan yung decoction po na tinatawag. Ngayon, kung gusto niyo ng decoction, gamitin niyo yun sa mga ano luya, o yung luyang dilaw, sa cinnamon bark, yung mga matitigas na parte. Eh, yun yung decoction ho ang ginagawa doon. Yan, yan yung pangalawang paraan ng paghahanda ng halamang gamot. Ano. Pangatlo naman, yung tincture. Itong tincture, nung unang panahon, naalala ko ito yung lolo ko, kasi yung lolo ko manggagamot eh. Meron siya mga binabad na mga ugat. Yan. Kasi yun ang ibig sabihin ng tincture, yung isang parte ng halaman, usually ugat, tangkay, matitigas na dahon, ibababad mo sa alcohol. Oh, usually, ginagamit na nila yung mga gin o rum or vodka. Pinaka the best, vodka eh. Kasi yung purity and yung taas ng level ng alcohol, yun yung ginagamit. O kaya glycerin yung ginagamit ng iba. Ibababad mo yan hanggang sa ma-absorb ng alcohol, makuha ng alcohol yung katas mismo ng mga herbal. Tapos ipinaiinom yan pag malabawa, masakit ang tiyan, nanghihina, or for specific purpose. Kasi ang ano nun, ang pinakamatagal kasing i-preserve, decoction. Hindi siya nasisira basta-basta. No? At concentrate, pinaka-concentrated yan sa lahat ng mga herbal extract, yung mga decoction na yun. So, pwede ka magbabad ng bawang sa alcohol. Tapos pag may ubot sipon ka, pwede mong inumin yon a certain dose. Kutsara lang ang pinag-uusapan, hindi masyado marami. Ayan. Yung sunod naman na herbal preparation, powder. Yan, ginagawa naman yan sa mga dried na mga herbal. Ano? Commonly, mga malunggay. Ang kagandahan ng powder, kasi yung mga halaman na mahirap na makuha yung nutrients niya, mapapakinabangan mo kasi in powder form. Kung baga ma-absorb na maayos ng katawan natin. Katulad ng mga herbal capsule, like yung ating capsule, extract through powdering yun ang ginawa sa kanya. No? Yan, commonly yan. So, next, yung poultice. Ang poultice, tapal. Nung unang panahon, didikdikin nila yung mga herbal, itatapal lang direkta doon sa mga namamaga o mga bukol-bukol. Yun ang isang paraan sa pagpaprepare ng herbal. Commonly, nilalagay niya ng langis ng niyog o para maitapal doon sa mga lugar na namamaga, sumasakit, yan, mga kagat ng mga insekto, o yan, mga irritation. Commonly yan, ganun yung preparasyon, yung tapal. Okay? Compress naman, eh, maglalaga ka ng herbal, tapos yung pinaglagaan mo, isusok mo dun yung tuwalya o face towel, then itatapal mo sa isang parte ng katawan na may problema. Ginagamit din yan sa mga muscle pain, sa mga lagnat, pinampupuna sa buong katawan. Ang tawag dun, compress. Na kung saan yung pinaglagaan ng herbal, ay yun yung ipupunas mo o i-apply mo dun sa isang specific part kung saan may problema. Katulad ng pamamaga, lagnat, yan. Another is yung herbal oil. Yan, yung herbal oil naman, ini-infuse naman yung parte ng herbal sa oil. Commonly, coconut oil, olive oil, yung sa China, ginagamit nila yung sesame oil. Yan, at yun ang oil ang nag-a-absorb ng nutrients coming from the herbal. Meron tayo yan, yung ating Santon Plus Herbal Oil. Yung mga extract ng herb nandun na sa oil. So pag pinahid mo ngayon sa balat natin, pinangmasahe mo, in-apply mo sa mga irritation, yung herbal extract nandun na sa oil. So yun yung isang pamamaraan sa paggamit o preparasyon ng herbal medicine. Meron din namang mga tinatawag nila ointment and salve. Ayan. So ito naman, gumagamit na sila ng pinakang base na commonly herbal oil o kaya ay beeswax na kung saan pag yun ay naluto, yung katas ng herbal nandun na ngayon sa parang ointment na content, ano, na ginagamit nila yan pang-apply sa balat kapag mayroong mga sugat, may mga pangangati, may irritation.
5: Usually pang ano to, Doc? External.
4: External talaga itong mga salve and ointment. Ngayon, yung syrup naman, na commonly pwede mong gawin pag gagawa ka ng cup, natural herbal cup syrup, ano naman yan, minimix naman yung katas ng nilagang o decoction ng isang herbal, nilalagyan ng honey o kaya sugar. Tapos pinalalapot yon para makagawa ka ng parang likido na syrup na yun naman ang ipapainom mo in case na mayroong ubo, sipon or anything na gusto mong yung herbal extract ay maibigay sa ano sa mga pasyenteng meron. So isang paraan yun, ano. And another thing is yung steam inhalation. Napakuluan mo yung herbal, tapos yung pag kumukulo na siya, umuusok na, lalanghapin mo ngayon yung singaw. Ang tawag nila doon sa Cebu, tuob ba? Tuob. Suob. Pero ang steam inhalation kasi, hindi kasama yung buong katawan. Kundi yung
5: steam lang.
4: Yung steam lang ang lalanghapin mo. Meron din naman yung tinatawag na steam bath. Takusaan yung pinakulong herbal, ang magpupunta sa buong katawan mo yung steam at papapawisin ka ng todo. O, yun yung tuob na tinatawag. Ano? Yun yung isang paraan. At sa Pilipinas, uso din yung herbal bath. Yan, maliligo ka doon sa pinaglagaan ng herbal. Yun ay simple lang na gawin. Ano? Pang relaxation, pamainat na ginagawa nila, di ba? And yung mga modern application na ng herbal medicine, ito yung mga gumagamit na hindi na nila ito kayang gawin sa mga bahay. Yung mga high-tech na ano na processing, yung capsules and tablets. Yan, so hindi nyo na kayang gawin sa bahay yan, kaya hindi ko na-elaborate, ano. Kasi yun, mas mataas na yung ano niya, mas mataas na yung potency. Commonly, like Santon niya. Plus Gold, high potency na yan. Ibig sabihin, mataas na yung concentration. And yung mga juice na nilagay sa isang pack na pwede mong inumin anytime na may mataas na value na, kumbaga parang yung isang tetrapack, parang umiinom ka na ng kalahating kilong prutas. Parang ganun. Yung isa naman, yung tinatawag na maceration, ito yung didikdikin mo yung ano, tapos kukuskus mo sa yung ano, katawan at isusok mo yung any parts of your body doon sa katas na yun ng isang halaman, ano. At ang pinakahuli na hindi popular na bihirang gumagawa ay yung suka. Yung suka, ilalagay mo doon yung mga herbal, tapos yun ang ipapahid mo sa mga namamaga. Commonly nakita ko sa lolo ko yan, yung luya, binababad niya sa yung luya, yung tawag dito yung bawang, sibuyas, may paminta pa, parang sausawan lang. Luyang dilaw, binababad niya sa suka, tapos pag may rayuma, ikinukos ko sa mga tuhod, sa mga pamamaga. Ang tawag doon yung ano, herbal infusion or herbal tincture na using vinegar. So marami pa pong ibang paraan, pero ito yung mga, just to give you some idea on how to prepare herbal medicine na pwede nating gamitin sa ating mga tahanan ng ligtas. Kasi actually may batas sa Pilipinas, yung Republic Act 8423, na yun ay tinatawag na tama law. At sa tama law, ipinopromote doon yung paggamit ng halamang gamot na ligtas. Kasi ang halamang gamot naman, kung meron mga herbal medicine na pwedeng makasama, lalo na yung mga halamang gamot na kabilang doon sa mga medicinal herb na may mga content na pwede kang masobrahan. Pero iilan lang yon, bihira lang yon ng mga ganung mga herbal. Commonly pa rin ang herbal is considered as generally safe to consume. Sabi yan ng World Health Organization. Just imagine 80% of the world population is gumagamit ng herbal for certain healthcare purposes.
5: So, yun ah. Maraming salamat, Doc. No, napakaraming natutunan ng ating pong mga katropa, mga kababayan diyan, ha. I hope na na-take note nyo yung mga nabanggit po ni Doc, ha. Yung mga kapamaraanan at mga procedure kung paano po ipiprepare ng tama itong mga halamang gamot para mas makuha po natin yung tinatawag na bisa nito.
4: Oo.
5: Pagdating sa atin.
4: May nagtatanong na listener natin, yung pagbababa daw ng kalama ng lemon at saka ng okra. Eh anong ano yon? Yun yung cold infusion eh, tawag nila doon maceration, yung sinasabi ko kanina na para ma-preserve mo yung isang delikado, heat sensitive na parte ng halaman o nutrients, ibabad mo lang sa malamig na tubig, magdamag, o tapos inumin mo kinabukasan, yun yung maceration technique.
5: Mhm. Ayan ha. Oh, napakaraming idea ang naibigay sa atin ngayong araw, mga katropa, mga kaibigan ha. And I hope na makatulong po ito ng malaki pagpapalakas at pagsolusyon sa mga problema sa atin pong kalusugan.
0: The secret of health.
5: Sa ating mga balik, Doc, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga benepisyo na hatid ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Gaya ng Santong Plus Gold, na sasagutin po natin ang mga katanungan ng atin pong mga kababayan. Ha? At kung kayo mayroong mga inquiries, ha, huwag pong magatubili na ipadala yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kaya tutok lang po, mga katropa, mga kaibigan, magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin, laging puyat at pagod. Kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santong Plus Gold. Nagatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santong Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santong Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santong Plus Gold Herbal Capsule.
13: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santong Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santong Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix.
14: At ay after nyo pong matikman yung Santong Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
15: Kakaibang lasa ng Santong Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
14: Pasok po sa pagkasa niya, no?
15: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santong. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
14: So nagkakapi po talaga kayo ng Santong Gold Coffee Mix, tatay?
15: Minsan 3 times a week kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drug store eh.
14: Thank you po, tatay.
15: Okay to.
0: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Santong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia.

0: Sakit. Balik po tayo mga katropa sa ating po programang The Secret of Health. Sa mga nais po magtanong ha, mag-text lamang sa ating po nga numero 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo ngayon nakikinig.
1: Ang The Secret of Health mga katropa ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katubang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold, isa pong powerful herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural na natural, kaya wala pong mga side effects mga kababayan. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santong Plus Gold, puntahan na po ang ating pong mga authorized dealers nationwide. Ha? Pwede pong mabilihan sa mga local pharmacies and drugstores dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin maka-avail nito sa atin pong online shopping store sa Shopee at ganoon din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Kaya bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po tayo mga katropa. Ito doc, merong nag-text dito. Mm-hmm. Lagi po ako umiinom ng Santone Plus Gold. Kaso lagi po ako nauubusan sa Mercury. Ayan. Okay, text niyo po kung saan lugar po yan para padalhan natin ng marami-raming stocks. Ha?
1: Oh, kasi pag ang isang produkto po ay marami ang gumagamit at marami ang nabibenepisyuhan, talaga medyo nagkakaubusan. Ano? Okay. Pero tingin din sa ibang mga drugstores, kasi hindi lang naman isa yung ating ating mga partners. Mm-hmm. Kung wala naman, talagang sabihin na natin na nagkaubusan yung sitwasyon. Sa online, marami ho sa sa Shopee, yes, hanapin ng Yes to Health 2011 kasi doon marami kayong choices ng iba't ibang mga products natin. May mga packages din doon, may mga promos din doon na pwede niyo pong tingnan. At I'm sure after 1 or 2 days, ang package, iba pag umorder ka sa Shopee, makakarating ho sa inyong lugar, door-to-door delivery.
0: Yan, ha? Okay, ito, Doc. Doc, pwede po ba kumain ng nilagang patatas at kamote, labanos, ang merong goiter? Ang kape ko po, salabat, minsan tableya. Ang asukal ko po, panutsa, honey at brown.
1: Pwede yun.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, mga kaibigan natin dyan, yung mga tawag ito, itong mga vegetables, fruits, bibihira lamang ang contraindication nila sa mga merong hypothyroidism. Sa mga, hindi kasi niya nabanggit do kung anong thyroid dahilan problem ng goiter niya. Oo. Kung ito ba ay dahilan sa hypo o ito ay dahilan sa hyperthyroidism.
1: Tama.
0: So mas maganda maklarify nyo po kung ano yung nagdudulot ng goiter nyo. Kung nagpapacheck up po kayo, ano naman yan sa inyo ng mga doctors po niyo, mga physicians niyo, indicate nila kung anong klaseng goiter meron po kayo. So, magkaiba kasi yung approach nun, Dok.
1: Meron kasi mga ilang gulay din na nag-interfere sa normal thyroid function. Yung mga tinatawag na goitrogenic foods.
0: Yes,
1: so, kaya alam dapat natin, ano yun, hypothyroid, hyperthyroid. Kasi may, yung hyperthyroid kasi, masyadong stimulated active, yung yung thyroid mo.
0: Oo. Yung pag-hypo naman masyado namang underactive yung thyroid mo So yung yung approach niya magkaiba. Kung hyper ka kinakailangan pipigilan natin, i-reduce yung activity ng thyroid. Pagka hypo naman, kinakailangan i-increase mo naman yung activity ng thyroid mo So yun po ang mahalaga na ma-differentiate natin kung ano yung nagiging problema ng inyo pong thyroid gland.
1: Pero sa mga pag-aaral naman, hindi naman ibig sabihin na kumain ka ng, halimbawa, kumain ka ng hilaw na repolyo. Kasi yung yung nilutong repolyo, hindi siya masyadong problema sa mga may hypothyroid. Kasi hindi siya, kumbaga yung pagiging goitrogenic food niya, nami-minimize kapag siya iniluto. Pag raw o hilaw, medyo mataas yung goitrogenic property niya. Nang-i-interfere sa iodine absorption. Pero kung makakain ka, hindi naman yun malaking problema. So, iniiwasan lang doon minsan yung mga taong talagang matindi yung

0: kakulangan ng iodine. Mm-hmm. Kaya nagkakaroon ng hypothyroidism. So, may konting adjustment lang doon sa pagkain ng ilang gulay.
1: Mm-hmm. Okay. Ito daw, another inquiry. Ako po si Winnie ng North Caloocan City. Medyo barado po ang ilong ko. Ang eucalyptus ba ay pwedeng ihalo sa salabat? Salamat po.
0: Eucalyptus oil. Mm-hmm. Kung ang eucalyptus oil mo ay part ng mga, meron kasing ano eh, dalawang klase ng eucalyptus oil. Oh. Isang pwede mong edible, yung pwedeng ilagay sa pagkain, na commonly ginagamit yan sa mga eucalyptus tea. Mm-hmm. Meron namang eucalyptus na for, ano lang, for scent lang.
1: Uh-huh.
0: O, siguraduhin mo na yung eucalyptus na yan. Uh-huh. Pero kung nilagang...
1: How about yung dahon mismo, Doc?
0: Ah, okay lang yun. Walang problema. Kasi ang eucalyptus talaga, ginagamit yan for digestive problems, mm-hmm, sa lungs, sinagamit yan sa mga yung eucalyptus tree tea.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero yung mga eucalyptus oil, usually pag may ubo, nilalagay yan ng konti with honey. Ang formula ko niya na lagi kong tinuturo, ang 1 tablespoon of honey, papataka mo ng 2 patak ng oral eucalyptus oil. Mm-hmm. May mabibili naman yan sa butika, yung eucalyptus oil na yan na pwede mong ilagay sa honey. Tapos yung honey na mixed with eucalyptus oil, yun yung iinumin mo.
1: Yung pinaka-raw na dahon niya, pwede po yung ilaga together with luya. Sa labat po ninyo, ano? Ang tea.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sa mga ano naman niya, extract naman, see to it, ano? Na if you will take it internally, ay... ano siya, pwede siya internally intake, ano? Baka yung iba ay basta-basta lang kayo maghanap dyan ng mga eucalyptus extra, ha?
0: May mga eucalyptus oil na pang scent lang, yung pampabango lang. So, hindi yun pwede i-consume.
1: Yan, okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ako po si Beth ng Caloocan. Madalas po akong pinupulikat sa madaling araw. Ano po kaya ang pwede kong inumin na herbal? Ano po ang cause? Bakit madalas po akong pulikatin?
0: Ang common cause ng muscle cramps ay calcium deficiency. Ibig sabihin, pag kulang ka sa calcium, mm-hmm, malamang sa malamang, pag madaling, commonly madaling araw eh.
1: Uh-huh.
0: Kasi ang calcium natin is, kailangan ng muscle natin for smooth movement, yung galaw ng muscle. Every time your muscle moves, it consumes calcium.
1: Uh-huh.
0: Kung kulang ka sa calcium, isa sa talaga sa magiging ano mo, muscle cramps. Okay? Kailangan mo kumain ng mga pagkain mayaman po sa calcium. Tapos, kinakailangan kapag may mga ano naman eh, halaman nag-cramps ka sa gabi, ang gagawin mo lang, imumove mo lang yung ano mo, yung paa mo, di ba? Binti, nag-cramps. Imumove mo lang yung paa mo, either hahatakin mo papunta sa'yo,
1: mm-hmm,
0: first move, and itutuwid mo.
1: Oo.
0: Yun yung movement para matulungan yung muscle cramp. Pero napakasakit niyan yung madaling araw.
1: Oo nga.
0: Pupulikating ka. Commonly kasi kulang talaga sa calcium.
1: Oo.
0: So, ang maraming source of calcium sa mga pagkain, commonly mga dahong gulay.
1: Mm-hmm.
0: Maganda rin yung ugat, yung mga root crops, may calcium din yan. And yung mga nuts and seeds, marami rin calcium. Actually, calcium is napaka-abundant sa pagkain natin. Kaya lang, kung wala kang vitamin C na sapat,
1: mm-hmm,
0: medyo mahirap din yung calcium ma-absorb. Kailangan din ng vitamin D3 para yung calcium maging mas viable sa ating, mm-hmm, sistema. Kumbaga ito eh parte lang kasi ng ano ng isang yung calcium, since marami siya sa nature, even, mm-hmm, in our food, almost every vegetable may calcium. Kailangan mo din ng mga catalyst eh para ma-absorb, mm-hmm, siya. And that is vitamin C. Kaya nga commonly pa nagbibigay tayo ng calcium, we advise them to take also vitamin C. Kasi yun yung isa sa catalyst of calcium absorption.
1: Oh.
0: Pero yung nararamdaman mo po, habang hindi lumalalayan,
1: mm-hmm,
0: you need to take calcium supplement talaga or food that is very rich in calcium.
1: Mm-hmm.
0: Mag-juicing ka, yung mga green leafy beets, the boss.
1: Yeah,
0: malunggay. Inom kayo ng malunggay extract. Na kaya lang sa malunggay extract hindi pwedeng sobrang dami, mm-hmm, kasi high potent ang malunggay,
1: oo,
0: may saka may sulfur content pag fresh. Kaya ako nililimit ko lang sa 1 to 2 tablespoon ng, mm-hmm, fresh malunggay juice ang pag-inom per take. Eh meron akong isang nagpunta sa Yes to, mm-hmm, Health na uminom daw siya ng malunggay kalahating baso.
1: Grabe.
0: Nakatas pure. Eh magto 2 weeks na eh, para pa rin siyang nakalutang, parang nasa barko.
1: Oh.
0: Eh kasi masyado marami.
1: Mm-hmm.
0: So mayroon ding limitation sa mga fresh. Kaya dapat alamin niyo, magtatanong kayo, makikinig kayo sa mga program para ma-advise kayo ng tamang way sa paggamit ng mga halamang gamot. Oh. Mm-hmm.
1: Okay. Yeah, Doc, another inquiry. Doc, twice a day po ako umiinom ng Santone Plus Coffee Mix. Nasa 300 po yung taas ng cholesterol ko. Mm. Okay lang po ba yun, yung pag-inom ko ng coffee? God bless po.
0: Yes, kasi yung ating Santone Plus Coffee Mix, eh mayroong mga sangkap naman na kumbaga nakatutulong. Wala siyang sangkap na pwedeng magpataas lalo ng cholesterol. Kundi ito yung mga sangkap na nagbibigay ng nourishment that mm-hmm. the body can use para maging maganda yung metabolism. Mm-hmm. Alam mo naman, pag maganda ang abilidad ng katawan sa metabolismo, mas nakukonsume niya yung mga commonly nag-i-excess. Kasi pag bumagal yung metabolism, mm-hmm. ibig sabihin yung pag-utilize ng ating katawan sa mga resources like yung fats, protein, carbohydrates, mm-hmm. bumabagal yun.
1: Tama, tama.
0: Kaya commonly, pag bumagal siya, hindi niya napoproseso, na nadadump siya, mm-hmm. commonly sa daloy ng dugo, nagiging pahirap siya, nagpapalapot ng daloy ng dugo. Ganon din naman sa mga makina, di ba? Pag masyadong too much yung source ng ng fuel, na nalulunod yung makina mo. So, hindi po nagiging okay. So, yung Santone Plus Gold and Santone Plus Coffee Mix ay hindi po siya kumukontra doon sa kondisyon nyo. Ano.
1: Doesn't affect yung taas ng cholesterol nyo po. Ano.
0: Kasi wala naman tayong sangkap doon na pwedeng magpataas pa ng cholesterol nyo.
1: In fact, yung mga content niya, Doc, is nakakatulong.
0: Yes.
1: Yun nga, nabanggit mo kanina, ano, to help metabolize yung mga parte sa atin pong mga kinakain para mas maging maganda yung metabolismo ng ating pangangatawan, ha? So, Santone Plus Coffee Mix, enjoy nyo po ang pag-inom ng napakasarap na kape na ito, ha? At safe na safe. Friendly coffee, ika nga. Mga katropa, mga kaibigan, okay? Sa yung mga pahabol na katanungan, ha? I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix. The secret of health.
1: Eto, Doc, mayroong nagtanong dito.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanglad at alugbati po, ano po ang nagagamot nito? Thank you po.
0: Alugbati.
1: Tanglad at alugbati.
0: Tanglad, sa traditional medicine, maganda siya sa mga pamamaga. Alam mm-hmm. ba, may rayuma ka.
1: Uh-huh.
0: Magandang uminom ng tanglad kasi may anti-inflammatory yan. Mm-hmm. Maganda rin yan sa mga may high blood.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi pag ang tanglad kasi meron siyang mga essential oil na lemonin. Similar doon sa makikita mo sa lemon na essential oil, ano, phytochemical. Maganda siya sa mga ano, pagpapaganda ng daloy ng dugo.
1: Yeah,
0: yan, maganda rin siya sa tiyan. Alam ba, may stomach upset ka. Para kang laging hindi maganda yung pakiramdam, laging kabag, laging ano. So maganda ng tanglad. O yun namang isa, yung alugbati. Ang alugbati, ang taas-taas ng kanyang antioxidant. Mm-hmm. Alam mo, similar yan doon sa meron sa saluyot, meron sa luyot, okra. Iyan ang kanyang pagkakaparpareho. Uh-huh. Yung mga slimy, ang taas ng kanyang vitamin E.
1: Mm-hmm.
0: Mataas ang kanyang mga antioxidant at maganda ang kanyang fiber. Uh-huh. Lalo na kung nahihirapan kayong dumumi. Mm-hmm. No? So, yan yung mga gulay na ayaw ng karamihan kasi nga medyo malaway. Pero napakataas ng antioxidant content ng mga gulay na yan, lalo na itong alugbati. Ano?
1: Uh-huh.
0: Kaya kung kayo ay meron ng high blood, meron kayong heart disease, meron kayong problema sa pagdumi, gusto niyo makuha yung mga phytochemicals na lumalaban sa mabilis na pagtanda, lagi kayong kumain ng mga slimy gaya ng alugbati, ano, okra, yung saluyot, yeah. Yung ano, yung gumamela flower.
1: Mm.
0: Eh, napaka-healthy para sa mga pinag-uusapan nating kondisyon, no? Bilang suporta.
1: Yun, ha? Sa mga kabayan natin yan. Merong magandang, ano, Dok, eh, combination ng tanglad para maging masarap siya na tea. Tsaka, merong combination sila, Dok, yung tanglad.
0: Plus?
1: Dahon ng abukado.
0: Mm.
1: At saka, itong pandan. dahon ng pandan.
0: Oo, pag nilagyan mo talaga ng pandan, nag-iiba yung flavor
1: ang
0: niya.
1: Ang bango. Masarap yung lasa, malinamnam yung lasa niya.
0: Pero dagdagan ko yan. Kung gusto mong medyo may flavor na parang juice, lagyan ng pinya, especially kasama yung balat.
1: Yung balat, oo.
0: Oo, kasi yung balat ng pinya, taas ng bromelain yan. So, ang bromelain, anti-inflammatory yan. So, kung ikaw may problema sa kasukasuan, talagang recommended yan. So, pag nilaga mo yun together, aromatic na siya, tapos yung lasa niya medyo manamis na miss. Tip lang yun para doon sa mga mahilig maglaga-laga.
1: Yan ha. Kumbaga, yan yung mga napaka-natural talaga ng mga tea. Kasi yung iba, hilig sa mga iced tea, kung ano-anong mga tsaa.
0: Lalo na kung may time sila. May time kayong maglaga.
1: At kung meron namang available.
0: Pero kung wala na kayong time, kaya nag-ready kami yung Santon Gold Herbal Tea.
1: Yan.
0: Para doon sa mga walang panahon, para maglaga, yun, ilalagay nyo lang naman yung Santon Gold Herbal Tea. Ilalagay nyo sa mainit na tubig, infusion yon. Tapos after a few minutes, pwede nyo nang inumin yun. Kasi yung mga tinuturo nating halamang gamot, yan yung pwede nyong i-prepare sa inyong tahanan. Pero kung sa tingin nyo, minsan talagang hindi kaya, ipagpatuloy nyo ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, ito yung magbibigay sa inyo ng concentrated extracts ng mga halaman na nandoon. Ayan, kaya yan ho yung mga medyo matataas na ang kalidad na herbal extracts na ginagawa na hindi sa mga bahay na ginagawa yan sa mga FDA approved facilities. Na lahat ng proseso doon ay documented, malinis, at high-tech. Ayan. Kaya yung sinasabi nilang ang herbal ba, baka makasira ng atay, makasira ng kidney. Pwede kung ang binibili nyo herbal hindi FDA approved. Na hindi natin alam kung ano nakalagay doon. Baka yun nakalagay, powder lang ng gaw-gaw.
1: Kung ano-ano lang.
0: Kung ano-ano lang, lalo hindi siya FDA approved. Pero sa Santon Plus Gold, sa lahat ng supplement na meron tayo sa Yes to Health, makakasiguro kayo na ligtas yan kasi yan ay dumaan sa proseso na aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya nga nabibili nyo sa mga butika. Yan. Kasi may nagtanong dito na meron daw ganun silang narinig na ang pag-inom daw ng herbal, pwede makasira ng kidney, pwede makasira na ano. May posibilidad kung hindi ito yung preparasyon na talagang safe. Sa sunod, pag-uusapan natin yung mga yan.
1: Ayan, okay. Maraming salamat po, Doc, sa mga infos na naibahagi nyo sa amin ngayong araw. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre, pasalamatan po natin lahat ng ating mga taga-subaybay nationwide, especially sa mga listeners natin sa Metro and Mega Manila. Sana po ay man nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan. And see you again tomorrow sa himpilang ito na inyong pinakikinggan. Maraming salamat po. Siyempre, Doc Algie ho ito mula sa Yes to Health. God bless. And see you again next program po natin tomorrow.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad na produkto. Sa kala po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabi, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat rightly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig ha, sa ating po programang The Secret of Health.

0: labat kanunay gumikan ani nga bay kami. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga products.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement Permit.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Oras sa Axe FM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna 42 na sa kahaponan katropang oras sa tinsinyon sa produkto sa mga sa produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner on your afternoon, even though init ang panahon or mabugnong ang panahon, the right one would always bring you the healthiest options. Ang ato ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. All in one sa mga nangitag malunggay, lisod kayo mangitag malunggay to have your food right intake sa malunggay. Lisod pangitaan ba sa naadili sa syudad katropa? Manang, we, the Yes to Health, nagpangita o pamaagi nga our body can still have the access sa malunggay with by taking coffee or drinking coffee. Nilagay na sa kape yung malunggay, be. Kayo mahirapan. Ang Santone Plus Coffee Mix, doon ay malunggay nga makatabang sa pagpaligon sa inyong lawas. Na ay 7 times more vitamins than oranges. O, diba? Sabing wala. Oo. 15 times more potassium than bananas. And also, doon ay sad kini ginatawag na itong calcium. Doon ay protein, rich in iron and with amino acid. And also, ang amino acid katropa makatabang kini sa pag-build o heal sa muscle. And of course, adunay kini antioxidant makaboost sa inyong immune system. Mo nang pagmangita mo kape, that one that really help to make your body more healthier. Makaboost dapat ang kuto-kuto, ha? Kaya nga sa Santone Plus Coffee Mix, dili sama sa ubay nga adunay makahapdo sa ginhawaan. Kaya gani pag moinom ka kape, wa pa kay food intake, yung mga lain ni mong ginawa, kabuhion ka. Don't worry, wala inana nga to ang Santone Plus Coffee Mix. Caffeine-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, source of antioxidant with high phytoestrogens, and of course, low in saturated fat, cholesterol-free, high in fiber, high in protein tungod sa soya powder niya, katropa. Sa mga nag-diet, this is a right partner ka pwede niyo imnon tungod sa soya powder ni ini, katropa. Santone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store, sa itong pharmacy clinic, nga naadriobo sa itong istasyon sa Z Plaza Building, open daily from Monday to Sunday except Saturday. Di ay katropa, wala tayo Saturday, ha? Every Sunday, nagapahigayon taog free consultation and general check-up, mga katropa. Santone Plus Coffee Mix, nga pinaka nanambal pa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Nauli ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam, lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita. X-rated.

adlaw kaninyong tanan. Labi na sa mga wa nagpaminawan sa XFM. Dagang salamat, DJ RC, nga ako nagyudang imong natungnan. Dugay na kining suwat tampon ako ni aging tuig pa. Palihog, DJ RC, tago ako o tawag ako sa pangalang Alvi. 21 anyos na ko. O taga Dumaguete City. Pinangako sa Gilanon nga akong ipaambit ninyo ni ining programang X-Rated. May tungod ni sa usa ka sitwasyon nga ana ako karon. Pero aron gini nyo masabtan, mas maayong dramaho nila. Kini nga ako ang sweatampo na akong giuluhan o gilayas o maokini ang sinugdanan.

0: love you, JP.
1: I love you too, Alfie.
0: JP, bisa kong siya may tabo, ha? Di kita magbuwag.
1: Oh, Alfie.
0: Bisa kong siya bagyo mabot sa ato relasyon. Magpabilin yun tang barog.
1: Oh, promise na, Alfie. Promise.
0: Salamat, Alfie.

0: naglaglaag?
1: Ma.
0: Unsa man? Magsige na lang ka og laag. Wala na lang kay plano mutabang sa mga buhaton din ni sabay. Ha? Alvi? Magpasalamat unta ko nga Sabado ron. Wakay klase. Og makatabang ka din sa mga buhaton nun. Pero ang imong naong, tuwa raman sa gawas. Naunsa, kabaya?
1: Kanjit, labit ako, ma.
0: Mutibag para ba ay? Igogin ang babaanin mo ron. Hala, labi itong mga maong digto. Masig-ingon sa ng labahan, ha? Hasta itong mga kalsuni sa imong mga magawang.

0: Abin ako, di na ta magkita.
1: Oh, ngano di mo ta magkita? Pwede ba dahil na?
0: Dugay, manggut kay kami ito nga.
1: Doon na lagisogo si mama nako. Maong nadugay ko sa pag-anhi.
2: Alvi! Alvi!
1: Hala? Si mama?
0: Patay kita, ani.
1: Tago, tago. Mintas, wak pa siya makakita na to.

0: ita sa panang imong mama, Alvio, eh. Purong kagbata, nga bisag ka diyo, trumawa sa inyo, pangitaon. May apason, may ayaw-yawan, pagyo ka, bisag naas na kang tao. Bako, ano mo ka? Ulitaon ako ka. May ingon na anak, kaya punsya niya mo.
1: Ambot ang mama, bitaw, eh.
0: Ako mama, di may ingon na anak.
1: May pagkabay. Pero ako mama, ambot lang. Higpit kayo.
0: Ngayon ba, murag di kalaki. Kaya ingon ka niya anak. Usus, kalaki naman ako. Natural naman yun ang maglaglaag ang ulitaw.
1: Ambot lang yan yung mama, eh. Ma, kadyot naman ko.
2: Usay kadyot! Hoy! Putla ang kahoy sa tong loyo, ha? Putla to!
1: Ma!
2: Ngano? Doon na tayo kasabot? Mung di ka mutuman sa kong gusto? Usa man, nanguyab ka na?
1: Ha?
2: Uyab-uyab, ha? Igo kagin sa kong komodong! 19 ka pa lang! Ayog yun! Pagsusunog uyab-uyab! Kay wakay angay! Wakapay buot! O unya pag yun, wakapay trabaho! Unya nasunsunog uyab kung makatrabaho ka na! Nakasabot!
1: Ma!
2: Lakaw! Punta itong kahoy sa itong layo! Sige na!
1: Oo, ma!

0: sorry na, God. Wa lagi ko kaligot kahapon, kaya sige, sugo si mama. Yay, paputol pag yun ang kahoy nga naslo yun naman.
1: Pambutong ni mo.
0: Lain na ni mo, Dibio eh. Hindi man ka makasambot sa konsitpasyon. Saan tagod ko? Please. Ayaw ko inanaa. Ha? Dibio?

0: pressure ko tungod ni Mama, ni Debbie DJ Chinita. Si Mama, init na ako. Si Papa ay dili raman. Usahay si Papa ang tiglabay na ako, labi na ko ang kasukain ko ni Mama. Disan ako masabta niya akong inahan ni GRC o nga nung inaani gini sa sakua. Nga nung pirmi gabuka lang yung dugo, nga nihin na ako. Wala na, maokay niyang nahita po.
1: Sabta na lang ng imong inahan. Takay ba o ka nabitawon anak niya?
2: Usahay mong good. Makaingon man lang ko niya mga. Kung tinuod na good ko niyang anak. Kaya nga nungin anak mo si mama na ko.
1: Ay, Dong Albe. Tinuod ka nilang anak. Ayaw pagbutang ugdaw tang huna-huna sa imong utok.

0: promise. Di nalig ko mukusab o saan di mo nga mag-abot tao niya, di ko mo to nga. Promise.
1: Promise?
0: Ula di.
1: Bantay bito.
0: Pero, di na ta mag-sabot eh. Mag-abot ta din sa ato. Kaya kaya ba, huwag kalisod kayo sa mama. Higpit kayo. Anilag kita pag-abot ay sa inyong eskulahan. Inig, umanin ko klase. Manidahin ko, din sa inyong eskulahan. Ingon, ani nilang atong buhatong. Aro makalikay ta ni mama.
1: Oh, sige. Kana na lang atong buhaton.

0: Sumar, ready na ka?
1: Oo, bay.
0: Ha, tara.
2: Asa mo?
0: Agay.
2: Oy, asa mo?
1: Ay. Kukuhan ba ka ng mag-basket mi si Alro?
2: Hoy, Alro. Pagsulo lang o basket-basket to. Ayaw dad ang akong anak.
0: Nang?
2: Da, naman kag di maloy.
0: Ay.
2: Gasigim lang kag galgal sa akong anak. Sige na, lakaw na. Og ayaw dad ang akong anak, ha? Kay naa pa siya daghan, gibuhat, dili sabay.
0: Aray ko! Nang, bayari sa koy.
2: Baya.
1: Paito sa di mo, maoy. Para basket.
2: Musukol ka na, ha? Musukol ka na.
0: Ay, ma,
2: ay! Oh, dahil kahit kag... Oh!

0: kadaghan kinaurasan ni mo na pag yung kay bunok na unsa naman ay.
1: Ay, mama ni ba ay?
0: Naunsam na imong mama
1: ay. Ay, ita ni ambot ay. Saon na ko ni ba ay? Wala ko may bawa ba ay? Wala ko may bawa sa mama. So hinahanan ni, saon na ko ni.

0: ako laing nunahan ni tiya. Gawas sa paglayas.
1: Ay, Ginoo ko ni mo, Alvi. Unya, kung imo nang buhaton, nakasiguro ka nga wa na'y problema, nga masulbad na ang tanan imong buhaton.
0: Tiya.
1: Huna-hunaag yung nagmaayo dong, ha?

ko kadlang gawa na sa amo. Kung tulusab ko nga nakatuog sa mong classmate. Pero, ipapauli ako sa mama. Masa man ko ang diwi. Ikaw pauli sa mo. Oh, si Dibi. Inipamuhi niya. At tuon ako sa siya eskulahan. Magigsulti ko niya.

0: kayo kay napakita ka.
1: Kumusta naman ka?
0: Unya na lang ang pangumusta. Sultihan na lang tika nga. Gusto ko makigbuwag. Magbuwag na ka. Aron mahumalan ning tanan.
1: Unsa?
0: Nauaw kay mi. Uga nga akong mga igsuon. Uga akong mga kinikanan. Misuong yun sa amo ang imong mama. Ug nagbinastos.
1: Unsa?
0: Mao magbuwag ta.
1: Baby. Di ba nagsinaaray man ta nga? Bisag unsay may tabo? Ha? Hindi kita magpadaog sa mga pagsuway nga moabot sa tong relasyon? Pero nga naman eh. Ha? Nga naman eh. Mauni ang imong desisyon?
0: Klaro masiguro akong gisulti. Buwag na ta.
2: Alvin! Oh. Gisupag ka ni mo ang akong gusto? Dere!
1: Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma! Ma

Chi, wala na gid ko kasabot sa akong mama. Nagubang akong plano namo ni Debbie tungod niya. Maglagot man ko pero di mawala sa akong hunahuna nga inahan ako siya. Nagubang mga pangutan na DJ maokin eh. Sa may angay na kong buhaton nga mahibalik si Debbie din ako. Angay ba nga kalimta na lang nako sa hingpit si Debbie o maga? Mangita na naglaing babae nga akong ipuli niya. Karahang problema, mabayar agad yung gano'n na si Mama DJ, unsa may akong buhaton, aron magmaayo ang buot niya din ni nako. Palihog tambagi taon ko sa angay na kong buhaton. Ito bang akong suwat sugilanon DJ? Ako si Alvi. Ugmaw kini ang akong X-rated drama.

0: 10:07 in the afternoon. Ay, nako. Sabi, nakakalungkot naman yung problema naman ito. Grabe naman yung kanta mo, Rico J. Nararamdaman ko yung lungkot dito eh. Mula Hulu hanggang Batanes. Dear letter sender, nasako mo yung istorya letter sender. Ako sa nga tagag oras ug panahon na to mga viewers ug mga listener nga sila mismo ang unang makasulti sa aking isulti. Open na nga tong linya ha. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Awag na mo eh. May laing buhaton ni Lindok J. May malawag, may laing buhaton din. Hello. Mayang hapon.
1: Mayang hapon, DJ Reina, Chinita Guapa.
0: Kana.
1: SS Super Sun.
0: Ay, ay, grabe. Grabe talaga ito si Miss M. Anong masasabi mo, Miss M, sa letter sender natin?
1: O ako mula yas si Goy, nita og trabaho, talaki dito siya.
0: O niya.
1: Kung di kaya kagmahon lang pabili siya sa kamot siya mama, kaya may mauawan, kaya kaluya.
0: Mangulata pag hindi ang mama kaluya sa niyo eh.
1: Pangulata, nagpakawaw,
0: ang pangunta na ba, o sa kay hinungdan yun, o nga nung inana ang iyang mama diya?
1: Ang mga dili, ulit niya anak ko eh, sinagop pra siguro na.
0: Basi no? Nakapangunta na ba siya?
1: Ito ka daw mong ginaming lana. Grabe ka. Grabe ka, kwan ba? Gawas nga, yan po na taon, niyap, isang pagduwa na lang basket. Alam no?
0: Mm-mm. The more ba yan mo is kung ano ng imong anak, no? The more ba yan ang mahimong kuan? Kanag-aning murag mo ikiyas.
1: Hindi mo pa ganyan ang boy-boy. Yung patrabahon sa ilatanan, paglaba, pagbugag ka, hunta pa.
0: Mm.
1: Ang layas siya doon, boy, magiging trabaho.
0: Layas dodong, karun dayon. Mga, pwede na sa imong mga apply?
1: Basta, magpuyo ka ng malinaw ang muragili, makanak sa imong mama. Ay, sorry ha, pero...
0: Sakita po ni Manulti. Sakita sa nato, Miss Emma.
1: Sukad sa kasabira, no? Karang ako ka nung binarinana.
0: Hmm, tinuod. Ay, actually... kanang dili maingong nga kanang wala ginikanan nga sama niya na asay mga ginikanan ambot lang sa puhinungdan nila og nganong inana sila sa ilang mga anak.
1: Ambot lang basin dirit apa mo inana na siya
0: kanang na siya bati bati iyang kaagi ana ang pasabot
1: kung bati siguro kay kung normal lang ng pagkaanak niya kuan murag dili siguro mahimo ay inahan ba ya kay kwan ba ya? Tinahan sa kaloy yung kinatambis ba yung nila pa?
0: Mm-mm. Malu, ibi ako sa tong letter sender ay...
1: Alaya sa diya ay pangitag trabaho. Bahala, gamay, nagsildo. Kaya wak makakatapos pa siyong pag-ispila.
0: Mm.
1: Basta kayo magpuyo lang kang malinaw.
0: Anak. Doi, ako no...
1: Mura dito ako ikasulti do.
0: Mura po daw, same dito ikasulti. Ora pud layas na lang sa dadong. Aw. Thank you kaayo. Thank you kaayo Miss M. Hinaot ko nga na karon sa kapis kay may panglawas. Ug nakapangapi na ka din ha.
1: Nagkapi ko og tanton.
0: Ayan. Correct. Nako ganahan.
1: Ay,
0: dapat lang. Kaya mo sa akong ginamdan na raon.
1: Nakamintin sa akong gidad na mura lang dyan kung pagkanaon o 20 plus.
0: Ayay! Ayay! Nga wala pa may nanguyab aning Miss M nga. Kamu no, wala gid niyo gi-take ang kuan ba tsansa nga. Kamu ang makaukay ni Miss M.
1: Ayay! Kung gili ni okay kay one man, patay man ang globe. Okay. Gili na ka, gili. Huwag may makasurot din niya.
0: Mausad ba ito? Thank you, kaayo, Miss M. Kay tropa mo.
2: Exciting!
0: Guwapa na ako ng amiga. Nga taga dalagyat. Tingnan na lang ko ninyo. Kaya si Miss M single pa na siya. Sexy hun. Basta. Siksihon na akong amiga mo. Lagi na akong ikaingon sa inyo, ha? Ayan, pasok mga caller habang hindi pa ako mag-advertise. Diyan na po bumanawag kung kanang pahuman na akong programa niya. Mahot na natag-uras din. Una sa tama na magpuan. Ako sang Leon na nga to ang comment section. Ay, naanap po di ay. Palunga sa... Hello! Kinsa ni? Maying hapon.
1: Magandang hapon, my...
0: Makurutan mo, kuya. Abin ako, nagbalik-balik ang audio ba? Kinsa man ni?

0: pinaka-sexy mong bosses.
1: Oh, yeah.
0: Ayan. Ayan, huwag ka mag-alala kasi di lang naman ikaw. Kahit si Doc JJ, hey, kung ikaw babae siya, murag byuda. Ayan. Ayan. Isagang salamat sa pagpaminaw sa Jensen, ha? Kumusta Jensen? Ulan-ulan ba rin din, ha?
1: Sa pagpaparoon ka, tropa, inik kayo. Oy, inta, mag-uoy ka. Uga. Pag-uoyan na niya.
0: Nani, ughan na ka. Huwag ka na ughi.
1: Ay, nako.
0: Ay, nako. Na-stress gin siya, uy. Tugang tinaw, babae ka, lalaki.
1: Taksi din ang ginoo ko noon sa ko. Ay,
0: lalaki ako! Ana.
1: Oh, no. Why na boy ako?
0: Ay, nung masisabi mo sa letter sender natin, katropa?
1: Ako na, na maratag mayawaan ka niya, basta yan kinahan.
0: Da.
1: Sabi mo, eh, wakit kayo bot ba?
0: Ayaw na, mga sabat na ron.
1: Ayaw! Kung ato na may naitabo ni mo, pues, ay pasuko sa kalibutan, no, eh. Ayaw iamong ang iyong anak.
0: Kaya pangasaba.
1: Kung natin pasuko sa kalibutan.
0: Online pangasaba.
1: Oo. Kung naakay kasuko, ay, tawag mo, oy, ako'y buot pa yan. Inahan naman pa sa kanunay panadang, pero butadang po, di lagi, o buot.
0: Kana, bukahi. Sige, go. No.
1: Sana naman lang kung maabot sa panahon na matiguang nagit ka. Kanang, tinabot ka sa lakao, kinsa nga iyong tawagan, di ba ang imong anak?
0: Dapat manggaon yun.
1: Panggaon imong anak, oy.
0: Correct.
1: So, ayaw taabota na siya na mismo may mangitat paagi na pupalayo siya ni mo o kasilagan ka niya sa hintip.
0: Di kasilagan ko ikaw! Ayaw! Ina, bitaw.
1: Oo.
0: Tinoan.
1: Gabayin po ni Alvin, no?
0: Ang siya may matambang
1: imo. Pangita na lang o sa trabaho lang dyan.
0: Kana.
1: Pero ayaw kasi laging imong inahana.
0: Pabilin gyapon nga mo pa sa ilo, ana.
1: Ipabili ng imong pagkapuutan o kanunay ka mapasayro. O sa pagkataon, no, mo alayas lang una ka, mangita ka trabaho. O kung mahimo, kung kaya na ni mo, mag-working student ka. O ipadaya ng imong pag-eskwela.
0: Ayan.
1: Di sa nag-working student ka o ipakita sa imong inahan na dako siyang sayo. Sa iyong gibuhat kami.
0: True.
1: Pero, ha? Ayaw pagdumat. Ayaw yun.
0: Dili recommended ang magdumat.
1: Dili. Hinoon, magpag-ampo, abagi o pag-ampo. Kung katoliko ka man, pangayo o guidance sa pari. O di ba ka, tatungo makagagahong, kung unsay angin ang buhaton, o ipabilin yun sa inyong kaugalingon ang pagkapuotan, pagkainampuon, o pagkamapasayloon. Tumad kay, damar na magpasaylo magbut ka, damar po na naay grasya na mo abot.
0: Correct.
1: Oo.
0: Mapasayloon niya kasing-kasing, the more blessing. Ayon pa nila.
1: Oo, kabahin po ni Daisy sa iyang uyab.
0: Oo, si Debbie. Ano niya, ngunta na, magut siya kung yan na lang nung kalimta niya, mangita na siya glain.
1: Sa pagkakaroon, ayaw sa huna-hunaan na.
0: True.
1: Huna-hunaan ang imong kaugalingon.
0: Gusto.
1: Oo. Ang imong kaugmaon na may huna-hunaan.
0: Di ba na, importante
1: mo na. Oo, asar mo na ba? Uyab na ramang gihapon ka. O sa matungato, makatukod gihapon ka kaugalingon ng imong kamibiya.
0: Ayan.
1: Sa pagkakaroon, ating manauna, ang imong kaugalingon doon.
0: True.
1: O, ipakita sa tagang mga tao na dili ka, mahimong pabugat nila.
0: Kaya. Salamat ka, ayaw ka, tropa. O, si pangalan, ganin mo ka, tropa, all the way from Johnson?
1: Ako, kapayla ko nung usap ko ka, ano ka, Muslim brother. Usap ka, Mindanao.
0: Yes.
1: Dato kali.
0: Dato kali. Kali?
1: Oo.
0: May pagpaminaw sa inyo, ha, sa Johnson, ha? Sa ato mga Muslim brother din, ha? Usa gani, greetings, gani? Pag kanang, ha? Kanang, ha?
1: Assalamualaikum.
0: Oo. Ayan. Thank you so much, Kayo. And yes.
1: Taisa, okay.

0: kung pagkakuntang, alay kami sa lang. Pero ang bot ipasabot sa salamalay ko, is maana ang kanimo ang kalinaw.
1: Ah, peace be with you, kamaga.
0: Kung pagkakuntang kanimo, kung alay kami sa lang, meaning to say, paimang usab kanimo.
1: Thank you, kaayo ha. That's a good
0: one. Pwede ko mo, Grace?
1: Oy, of course, nga nugundi. Go! Labo.
0: Ay, Kuya Dodo ng Jetson.
1: Ayan.
0: Tonta nga ng ilaw ka.
1: Hello.
0: Sa tanang mga nakailama ko dito sa Jetson, aping mga katropa o inauton ka na naamusama ay kahintan o nakapama pinatao.
1: Correct.
0: Canton Plus Company.
1: Ayan. Thank you, kaayo, Datu Kanye. Take care.
0: Kinigya ko na ginihan dato sa pagigot mo at panduli dato sa kwartala dato kinigya ko nagainom katropa mo.
1: Exciting! Ato mga katropa diya sa Jansan at mga Muslim brothers and sisters ng mga nagpaminaw sa itong programa. Maraming salamat sa inyo ha. Thank you. Mwah! May kiss kayo sa akin. Open ka po na itong linya ha. Hello kay J-Lord Sir Saga Bornea nga pero minasa to ang kuwain. Hindi man guru na busy si J-Lord. Nandito parati. Nandito parati sa ating ano eh. Nandito siya busy. Marami ito siyang ano. Marami ito siyang time. Ayan ha. Open pa rin ang linya natin. Ayan, open nga. Totoo nga. Through the fire. Dito scam. Hello po. Maying hapon. Kinsa mani. Taga-asa.
2: Yes, fine na po. Isang
1: magandang
2: Davao City. This Ayan. Is Marvin all the way from Davao City.
1: Ayan, gabi. Palakasan ng mga listener all the way from different places ng Mindanao. Sa labang Visayas, wala bang hindi na malaban ng Visayas?
2: Ayan.
1: Gabi, laban po mga Visaya. Uy, ano naman mga bisdak din eh. Kumusta mga Marvin?
2: Naa siguro yung musulod, katawag ano, kasi taga-Visayas na.
1: Nga no, ka ba naentawan din siyo ay? Nga ingo na ba ko gabi nga haplasi ko?
2: Itong gihaplasan naman na ka. Na? Ito lang ang patay ka atong gihaplasan.
1: O sa basa gihaplas, di mo nga ingong ko, santon, gituthuan mo lang man ko din siyo.
2: Ay, aron mawala po itong mga panuho.
1: Gika na baka din
2: siyo. Ito sa paghigugman ako gumot, dalat po ito.
1: Di na ko aday mong gugman din siyo eh. Lain na kining lawas, tiguang.
2: Nagtigulang, panitinere ba? Ano kun?
1: May ba din mo drama ni si Kuan, oy, si Marvin, oy? Si Pan Marvin.
3: Ang dyan mo, Ate. Ayaw man. Kabalo tayo po. Ay.
1: Lingaw, nalingaw. O sa top, tarungan na yung bata. Abi, kiniw ka lang kasabot.
3: Hello, Ate. Hello, Ate. Ay, si magandang hapon pa.
1: Ayan, kumusta kayo naman? Baby Marvy!
3: Okay lang po. Hindi ay si Ernest po. Namindapit po na ka kanina. Imo ex ko na ito.
1: Ala! Rated is PG, Benipi!
3: Tapos naman dito. Sakto naman ang po. Unahan natin na katalitigan.
1: Bantay ka ha? No. Makusigyo ko na yung mga... Saan ni? Bata ni nga laki o bata nga bayi?
3: Si Boknoy, day ko.
1: Si Bebe unsa?
3: Boknoy.
1: Boknoy.
3: Bebe.
1: Pa, anang bata og tingog, tigulang og pangan. Uy, may hapon sa'yo mo, Adi Marvin, uy. Unsa may i-check ka ni mo diri sa ato ang letter sender. Nga, uy, mangkain ni siya, uy.
4: Ano sa DJRC? Ano DJRC? Nung ito'y ang kahinta niya DJRC.
1: Correct. Shakes ang tingo ko.
4: Really magod. Pag ano, inahal sa iyo. Okay? Siyempre, ulit tao mo ba yan siya? Tapos, Kali ingan na kami sa inyo, hindi pa.
1: Diba?
4: Napatunda po ako pa ano, ilan yan sa inyo na po. Nangita ko po daw, mong tayo na dito.
1: Ito.
4: Na kabayan po sa akin yung iyan, dito pa alawan po siya yung mama. Sa malusa kayo ang mama, ilan ni kay si Piran ang ilang baog ka ng kuwan.
1: Yan, kalmahi. Kumalma ka, please lang. Kumalma ka! Yung puso! Yan. Yung puso mo. Ano ka ba?
4: Siyempre ako ba, bilang panto sa mga listener ko, siyempre ma-erita mo po na kayo din siya. Grabe rin doon kayo pagtapuan sa iyo na mamura mag-nakatrato ka ng ero, mura mag-dili, mutan lang sa iyong anak.
1: Mura ganun? Ah, siguro siya ko, ay na, gusto siya sikretong mga kasakit. Ay na, anak.
4: Bakit ang pagtuan siya ng iyo, siguro. Naapod sila pag may inahan, eh. Bastos man kayo.
1: Bita. Correct.
4: Dapat kung ikaw inahan, dapat ikaw yung mukuan siya mga anak. Katagal mo yung mukuan ba, kung ikaw yung mga anak. Suportaan mo ba din? Eh, ganaon yung pagtrato, mura mag-dili. O ano'y kagawasan yung buong anak. Ang kaya po, DJ RC, paano lang siya? Kapag lang siya sa layo, arong mamis po siya yung inahanda, arong hindi na siya magsigdaw-yaw anak, warang magkanang napungko, kaya siguro magpalubo.
1: Ako'y nasakitan, wey.
4: Lagi na, pagkira mo. Ano namin ko na? Dawat-dawat lang sa mutuwanan ko. Yan ang mga inahan.
1: I know, right? It's just too much. Ay, nako.
4: Tanda ka di dyan.
1: Ako, nag-uul ko sa itong letter sender.
4: Mag-uul dyan. Sa kami ko rin nga naminaw. Mag-uul po dyan.
1: Feeling na ako, no? Santa, naminaw mo sa itong X-rated drama kaya gusto mo musulod sa radyo. Ano akong paminaw sa inyo, ha? No.
4: Wala na yun. DJRC.
1: Oo niya. Ako kalahi man ako diri. Akong kalagot, kinakana ko nga, may pagibag-una ko ang script da. Ay nako, Marvin.
4: Kapag ito ba ang uban nga, hindi lang kayo puro, ang takay, strike na kayo.
1: Diba, balance-balance naman ta din eh. Kung may araw na puro ano, may araw na din puro ano, may mga related to family issues. Diba? Kung pwede nga, next natin drama nga, yung tungkol sa gobyerno, sa Senado. Anyway, katropang Marvin, kumusta ang Davao?
4: This Davao, no, okay na po tayo. Japan, peaceful may Japan. Pero sa pagkakuan ko rin sa katupagpuan ni Inesar, grabe naman po tayo. Eh, mga wife wango, dyan na nasa gobyerno, no, ba? Mga kuan kayo, mga selfish kayo.
1: Grabe, no? I know, di aron sa dakbayan sa Davao life is here. Medyo maluya ka gamay. Pero good thing na lang gani, kay hinlo ka din, ha?
4: Pagkini yung sa Davao City, di siya si hinlo yung gaya din na Davao. Siyempre, hindi man gusto sila ka ng sabdot kaysa
1: okay. Kabalo ka, usa akong gimingawan diha, Marvin, sa Davao City. Yes. Ang gimingawan ako ang mga pulis nga naa sa bawat kanto.
4: Sa pag mga sundalo gani bawat tamgapon, bandiri kay bandiri gapon mga sundalo.
1: Wala ako matumo og Davao City. Normal ra kainan na ay mga tangki. Na ay pulis kada kanto. Oo, na ay patrol. Anyway, thank you kaayo Marvin all the way from Davao City. Ayan, ka Marvin, katropa mo.
4: X-rated.
1: Grabe naman talaga si Marvin. Hindi ko kinakayo yung mga talent ng mga listener ko. Sobrang gaganda at gagaling nila nga. Ang gagaling nyo talaga. Sobrang galing nyo. Grabe naman talaga to. Sobra. Hello po kay Gaudensya Lapuot. Hello po Miss DJ Reyna. Shoutout dahil sa tanang mga Bulanon. O yan, mga Bulanon daw, shoutout sa inyo. Nympha de Luz Aperito, Ben Danilio de sa Dumanhog. Wow! Parang listener lang kayo dito sa comment section. Ngayon magka-lablog na kayo. Nga Blandi og Buhok, afam na afam gyud. Ni Homa.

afam naman daw ko din ni Hoy. Thank you kay nahimo kong afam simpanan. O shoutout ni mo diha Neil Doy sa Gayno. Mami Lorna, all the way from Australia. Olanda ay diha DJ Chinita. Ambot dili ko sure ka medyo gloomy kaayo ang weather. Sorry, it's 5 o'clock in the afternoon here in Australia. DJ, wow, nice music. One of my favorite Rico Puno song selection. Now in heaven, gone but can't be forgotten. Yes. DJ Reyna, ako pa ni Marvin. Tahion niya ang baba sa iyang mama samtang natulog aron. Igugma, good. Iyang morning. Grabe sa disiko. Si arigato gozaimasu. Di ba na ako mabasa iyang pangalan? Kaya naka-Japanese man iso. Arigato gozaimasu na kong iingon. Pwede. Yeah, mati ko dasay. Ah, di man ito masabtan eh. Ano masabpod ni? Same situation na gimian ng letter sender DJ. Hu-hu-hu. Basahan dyan ako pati hu-hu, ana. Ana siya din, hinga. Paita. Baya, lami na kayo ilayas diri sa balay. Hu! Ha-ha-ha-ha-ha. Ah, nalibog ko kung nag-uol ni, nagkatawa. Laban lang, Oriana, ha? Akong ingon sa imuha, laban lang yun. Always laban. Bisag wata ka bokin sa gidatong kalaban din hi. Sender anak ka but you respect your mother but so strict yun. Basto siya which is maulot sa mga tao. No choice, look for a job unless single pa or bata pa ka to make your peace of mind. Nila Carbantanupan, good PM DJ. Maulahir ako sa Pamino, makatulog man ko oy muragluoy man ang sender din gid mula muragluoy gid siya. Aspasyo Darwin, amina may karon sa XFM 101.7 kanlaon. Hello po si inyo ha. Murag na sobraan ragod ang disiplina ang imong mama sender ay. Ingon ni Charlene, hinoon dili man ko ginikanan po. Mao di na to gets iyang paagi sa pagdisiplina. DJ Reyna Chinita, huwag mo tumar kong turbo, pero may bang magbarog ang akong bukton? Dili, imong tudlo, gid na, sure. Hala ka diha. Pero sobra na kahigpit iyang inahan DJ. Ingon si Gaudensya Lepuot. Lisod kaayo sa iya sitwasyon ba? Bahin po sa iyang uya, pasag din na lang to siya. Makakita pagkaglain nga ipuli niya. Ampo lang untang malamdagan na gunahon na ang imong mama. Mama ni mo. Mama na ko. Kaya mo yan dong pag suway ragid na sa kinabuhi. Ayan. Salamat sa inyong mga motivation, no? Para para lumaban ulit si ano, ating letter sender. Laban lagi ko letter sender ay. Si Alvi, dili Marvi. Ayaw na sa pangita og laing uyab, Alvi. Basin lain na sad nga babae ang masulungan sa imong mama. Luoy sad. True. Oo, Elenito Uano Limuran, Chinita RC, landong man kayo, ayo pag sunglass. Nga nung magbuot man ka na ako, uy, nga silaw man ako mata. Mano din yung mag-sunglass, kinala landong, nga sige silawan ako, anong tulog ka computer, nga nasa akong atubang. Oo, kamo no, magbuot-buot yun mo sa akong kinabuhi, ay, ayaw mo pagbuot ba? Mangluod ko koron, Elenito. Ubahin, ubalhin gani ko sa technician room. Ah, bala. Pulihan sa ako si Doc JJ. Ay, naman lamang. Wala the caller, Doc JJ. Ayan. Dahil wala na kayo nagtawag, ah, bahala mo din ha. Eh. Nga no, masagwa mo na nawag dahil yun. Panawag dahil yun mo, kaya aron di pag motong to na ganig 240, di na tayo makadawat. Ano, kay kanang. Lisod ka ayaw, mahot, mabtantag oras. Ay, na, niya, ma-overtime tama. Wala na. Tanta kasintado, ano. Aladina, sorry ka, ayun naman ko nagbasa sa Picas na akong Facebook Live. Hello, shout out kay Jams Kabaka. Nabasa na ako ni Gani, ha? Jams Kabaka. Hi DJ, shout out ko sa amigo na ako na si Celine, Guapo, o si Jomong. Ayan. Hello, good afternoon. Gikan kay Jabcore Abilia. Shout out daw kang Bobords Guapo, Salmer, o Jabcore. Good afternoon kay Angie Remo. Nga taga Mantalungon, Sagbayan, Buhol. Kay Irvin Habas. Ana dire siya nga laya sender og paningkamot gisuwayan ra ka nga na ang mga parents ingon ana ilang tatar sa ilang anak. Watching and listening from Sabangdako, Mindawi City. Christian Joseph, shout out Sir Joselito Mabala nga naminaw sa Cebu, South Hills, Labangon. Hello si inyo ha din sa South Hills. Nanalingaw si Dars Jason. Salamat. DJ RC, kalimtan na gid minimo. Ganiha pa ming alauna na minaw diri. Wala naman kalimtan. Uy, nibasa ba ako ganiha?
Sorry, kaya job ko ha, mangluod man si job ko. Bikisa. Gikisa na lang na ako eh. Aron dili magkuan, dili mahiubos. Kaya basing mo rin eh, hinungdan rin na. Kalaki ba? Ayan, alas 2:34 na mga katropa. Sa itong letter sender, tod-tood, ihatag na ako sa imuhang ako ang DJ Reyna advice. O, diba? Grabe, special gini ang advice, uy. Ibaana. Dili makita imong pagkatsinita. Pasagdi lang sa SRA nito, kay luoy jud kay ako mga mata karon, di makaya jud siya ay nag teary eyes na gani ko kay it's very very suwaw. I know siya. I don't know why. Siguro because lack of sleep. Just Marmuana, hello po ma'am, shout out po from Hapatin. Ay, Agusan del Sur. Oh, may pagpaminaw diha sa Kanlaon di ay sa Gihulngan, sa Bukidnon, Jansen, Mati, Zamboanga, Pagadi Ayan, Agusan del Sur, and San Francisco, Davao, Tagum, Davao de Oro, tanang XFM, karong nga madunggan ninyo, bisang asa mo, daghang salamat. Thank you so much. I love you all. Thank you for listening. Thank you for being with me every day. Medyo gilami na ako akong tingog, no? Pero dilisan mo magmahay, no? Lahit raman ginao ka na medyo gamayo na to atong tingog. Good noon, katropa, watching from Apukon. Hello po sa taga Apukon, Master Poggy. Hello po, Master Poggy. Mayang pagpaminaw. Grabe naman taga Apukon, oy. Nakalago din sa Apukon sa una to. Nagpuyo pa ko way back. 2015-16-17, ako din ha sa Tagum sa una. Diyan ako nakabuot ang unang gugma o kasakit in tao.

36 in the afternoon. Ayan, di ko na patatagalin pa. Isang kanta muna, isang kanta daw muna. Sige, isang kanta muna tayo before tamo kuan, before tamo ikmuhatag sa to ang X-rated tambag sa inyong gwapa nga DJ. Shoutout din sa to mga viewers and listeners ha. Sa magkadalaing laing dapit. Sa tagom XFM, hello po sa inyo ha din ha. Sa tagom Jensen. Uy, ako panawagan ha. Ayaw mo kalimot. Actually, at the moment, I need motivation. Medyo galuya dyan ko karol. Kung kisay makasend na ko og bicep or abs din ha. Dako kayo ng tabang na ko. Ka ng lahi gyud ang motivation ko makakita ko og abs karon mamurag pandesal. Oo, actually pero one thing I know tapoy mga og abs og bicep para ma okay na ko. Here's another song muna bes, sandali lang, from Ace Banzuelo para sa mga nasakitan din ha. Grabe. Sorry lang naman. 8.3 sa programang X-Rated.

Mana mga kantahan sa mga di ka move on na. Ayan. Sige pa. Gugma pa. Pag-ara, good. 2:41 in the afternoon. That was Ace Bonzuelo. Muli. Para sa mga gustong magmahal. At takot nang uling masaktan. Pero gusto pa rin hintayin ang taong na nakisa kanila. Para to sa'yo. Pero kay Alvi, sa itong letter sender, aniyan na nga ko ang X-rated DGRC's advice. Anyway, Alvi, I know wala mi sa imong sitwasyon. We're not on, kumbaga, wala mi karapatan to dictate kung unsa imong bation sa tinuod lang. If you feel nga nasakitan ka o aduna kay gibating kahiubos sa imong inahan, let it be. The reason why, I know, dili kinahanglan mo ingko sa imong nga, lisod tanggalan sa imo nga dili ka makabati o kasakit sa imong inahan because of sa mga na-experience nimo sa iyang mga kamot. Apan, Alvi. Aduna kay katungod masakitan, mahiubos, pero ayaw gyud pasagdi nga kaunon ka sa imong kalagot. Not because tungod dili niya deserve nga makita ka nga nasakitan. I mean, dili man tungod kay dili pwede madapat masukugi ko niya. What I'm trying to say here, Alvi, kung imong hatagan magod imong kaugalingon nga magdumot, actually ang mag-suffer ikaw. Every time magka-feel ta og pain, disappointment, kalain kahiubos og kalagot sa usa ka tawo, at the end of the day, kita ramang gihapon ang mag-suffer because ato aman ang feelings. Bisa pag unsa na, kung kakinsa na, it's our feelings, kita ang maka-experience, kita ang makasinati. Basically, kita ang mag-suffer. So kung bation ni mo tanan na, Alvi, pwede kang mahiubos, pwede kang masakitan. Let the pain, feel the pain. Kay ingon pagani daw nila, dili mo kinalang i-suppress ang imong mga feelings. Dili mo kinalang pugngan imong bation. Kung naka-feel ka nga nahiubos ka sa imong inahan, the way ka niyang itratar, okay, let it be. So karon imo pangutana, unsa man imong buhaton nga mahibalik si Debbie sa imuha. If ang inyong relationship dili na makatabang sa inyong usag-usa tungod sa sitwasyon nga naa ka, tagai si Debbie og katungod nga mabuhi, nga peaceful. Wala ko niingo nga dili ka deserve nga makauban ang taong gihigugman ni mo, Alvi, pero kung dili gani, wala gani peace ang inyong panag-uban tungod sa sitwasyon nga naa karon, I think kung si Debbie na mismo ang na-let go, ihatag sa iya, deserve ni Debbie nga dili mabutang sa susamang sitwasyon. Ipakauawan siya sa imong inahan. If tinuod kang nahigugman kay Debbie, you would never let her experience ang susama ni Ana. Kani mo, masakitan, mapauawan. If you love her, simple lang kay na. Lesod lang buhaton. Ang ibang kalimtan na lang nako sa himpit si Debbie DJ. Og mangita na lang ko og laing babae nga akong ipuli. No! If imo siyang kalimtan nga mangita kag laing, therefore we conclude wala jud ka na higugma kay Debbie. The reason lang anong gusto nimo nga naa si Debbie, it's because nangita kag tao nga mo, himo nimo as your as your company. And that is not love. It's just for your own benefits. Selfish. Pero mangita kag laing babay para ikapuli niya. O sa may purpose karon sa babay si imong kinabuhi. Is it because gusto lang kag nay makauban or nahigugma gyud ka sa babay? Do not be ako ha. This is makakancel ni nga statement, pero hurt people hurt. But pasabot na ako, ang mga tao nga nasakitan, possible nga manakit og tao. It's not because intentionally. Pero sometimes, man God, kung unsa atong gibati, it's a projection. And I, myself, experience it. Kaya inana mapod ko. And I learned to navigate ang inana nga emotion. At higit ko sa malikayan nga pag nasakitan ta, we intend to hurt other people also. Deserve di mo kauban de Alvi, pero sa pagkakaroon
ayaw idamay ang mga tao sa palibot nimo nga mabutang sa sitwasyon kung unsa ka karon. Si mama nimo sa may imong buhaton aron maayo iyang buot. I think wala sa kay buhaton. The only thing that you can do right now is salba imong kaugalingon, hawa sa dinha, pangita og trabaho. Nana ka sa saktong edad, kaya na nimo mangitag diskarte. Away from your parents. Mo na yung lisod nga realidad, no? Naman ko'y muingon nga, pamilya man na nimo. Inahay na nimo, pero kung dili na muhatag og kalinaw, ang tao sa imuha, ayaw ipugos nga anaa ka din ha. Nga naman, unsaon niyo paglambo, unsaon niyo paghatag o gugma kung mapabilin ka din ha o matoxic imong hunahuna. Whatever you experience, whatever you tolerate, you deserve it. That's the reality. Sagisaya pa kung unsang imuha gipasagdan, you deserve it. Kaya mo mangi-allow to happen. Isun na dawaton sa atong kasing-kasing usahay, kay usahay makaingon, manggutagod nga ka ng, dili, oy, wala mong kakasabot na ako, DJ. Yes, wala may kasabot. It's because lahi-lahi man tag-experience. Pero muna realidad, manggut. Ato mangi-allow, simple, it's a basic mathematics. Atong ipasagdang mahitabo, then let's face kung unsay consequences. Kung karon mo decide kang magpundo ka din ha. Kaya imo nang it's you, sa tinuod lang, Alvi, your mother is not your responsibility. Especially when it comes sa pagtrato sa imo ha. Dili ni mo responsibilidad nga baguhon na. Let the time heal the process. Let the process heal your mother. Di na siya problema. I know for sure si mother ni mo na paghugutan siya. Sometimes wala lang ta kabalo manggod kung unsa gyud pinagdaanan sa atong ginikanan mo nang di ato masabtan sila. So for now manggod, ang akong gusto buhaton nimo focus on yourself. Mangitag trabaho. Ayaw sa pagunaw nag uyab, uy. Mangita kag uyab niyo pa kay kwarta, gastura na promise. Nanta ka, kani mo uyab uyab ra bagyod, gastura bagyod sa tinuod lang bisag moingon rog inyo ra nang edit dinhi og quick quick gasto gyapon. Oh, paghuman niyo ka og quick quick mo gasto mo bayad mo og tag kuan 200. Nga kwarta gyapon na bungkag 1,000. Inon ta mo daan ha nga bisa pagtipiro niyo nang uyab dinyo basta mo gasto din ang siya mo nang kung faminaw ninyo wa pa mo income ayaw sa pag uyab uyab period. Para same tang tanan, oo. Mga po na ako aron. Isa sa mag-uyab-uyab kay lisod kainin ko, ano eh? Lisod kainin mag

0: Uyab-uyab doon yung watay mga kwarta. Ay, nako. Basta mora to, Alvi. I hope you had a good insight. Nakakuha ka good insight sa ato ang among ipangbuhian din hinga mga kuhan. Ayan, mga tambag. Naningkamot in taong ko og basa og libro. Sending kiss to you, DJ RC Chinita, our niece to be. Kissed and love you so much. Erza Ortega, no, very high, no, DJ Reyna. Shoutout ko ni John Rolambi, ang binutan taon from Barangay Tisa. Pag binutan in taon diha, John Ril, oy, gipanawagan na ka sa radyo, oh. Grabe naman sa love you so much. Grabe naman po ning ipanawagan na gid sa radyo. Wala ko igong oras mga katropa. Og mapuhon na pod sa programang X-Rated. Magdunggan na ita sa lain na pong istorya sa kinabuhi dinhi sa ato programang X-Rated. Kundi in kasakit, kalipay o kalami. Ang atong salusaluhan. Masunod na ang programang asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait mga katropa. Sa akong partner sa Pigas Lawa, katropang Doc JJ. O sa ato ang mga kaubanan dili sa istasyon. O ng atong station manager, Jan Limon Chavez by King Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, XFM Philippines, katropa. Kay daghan man dito nagpaminawan ron. Luzon, Visayas. O Luzon, Mindanao. Pati Luzon, apilo na to. Ika naman, naka-live man ta. Luzon, Visayas, Mindanao. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood na rin ko, sahay pag yun, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Black Gold niya. Gato marunaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Anton Black Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Anton Black Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Black Gold user sa Malay-balay
4: dito. Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka.
1: XFM.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Nagkanangutanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy

0: sa kape dapat healthy. That's why Santan Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko na pang pre-workout, kaya di ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santan Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santan Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
5: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulay nini. Melani DI taga-anam.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting?
2: XFM.

0: dia madi. Magsige king og diet. Unya, magsige ra pud og kaon. Exciting.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya, gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: XFM.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga durelutin, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
8: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
9: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Malo. Dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago.
6: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pirmi og Premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka Premium D3.
5: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.

0: matay, ako, sultihan damo. Sa una, sa wapar ko namina og Exip M, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Apat sa dihang, sukan namina og Exip M, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO.
3: Nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan makasakit, labi na gyud kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, maski pa kusog og maski pa epektibo tungod sa VCO og Moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal

0: Fitna Butika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata.

0: antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barat nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Exciting!

0: kay mga bana? Nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa? Mga mang na! Exciting, Col? Exciting!
1: XFM.
0: Ka-exciting, oy!

0: ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: exciting na discovery. Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
1: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan na, Miggy!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Vitamin C.
8: Ako si Urak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik kaay ko. Atik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: XFM.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: We, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron ako sa kong asawa.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Pero karon, sugad na ka maminaw kong XFM. Pwe!
12: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampi dire.
11: Pag-uha diya! Wapag ko na huwag panglaba dire. Unyang daw-daon, manghugas sa kong plato. Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
3: XFM.
11: Grabe

0: And here's how it all
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: Kung si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwa.

0: may nadyod ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: Vai. Inom na vai. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
1: Oh, gali, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplitado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Kuday si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: XFM. Santone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santone Plus Herbal Soap.
12: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
13: Naunsa di ay ka?
12: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
13: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
12: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
13: Oo. The familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
12: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
14: Turbo food supplement for men.
15: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
17: Vision Next. Daghan ang natubangan.
18: Di lali magkaglukuma sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba o niya o maglabi na mag-drive ka. Oto, nga gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurod yun na kapatid na usong mata sir ba. Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
17: Vision X. Slay ang kaepektibo. Vision X Plus.

0: Tour ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkanilaing istasyon 6FM sama sa tanan no, nga naka-hook up no, sa atong programa karon sa Tingog sa Reformasyon sama sa 6FM Davao, 6FM Jinsan, Bukidnon, Sambanga o sa Bayugan o inusab sa San Franz, inusab sa XFM Mati. Susbon ko, maayong gabi kaninyong tanan. Ani ano sab

0: ng Zumba. Onya, kusog kayo mo hab-hab. Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness.

0: na diskubrihan ako naagi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyut ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision Next, daghana ang natabangan.
11: Lahirag yun akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad, gitumaran na akong Visionex Plus Capsule, kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo yun kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
10: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
9: XFM.

0: bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: X-FM.
3: Exciting!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: X FM.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Celzone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celzone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Celzone Plus Herbal Oil.
1: X-FM.
6: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
6: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X-FM.

0: Kini ang sikreto ng mga driver, Santol Plus Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: X FM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
4: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dulay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. VisionX Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Exciting!
2: XFM
7: Premium D3, ang bago!
8: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero o Premium D3, aron layo sa sakit o ganun ng energetic.
7: Lamiga oil, mapalit sa mga butika.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan ko na minaw kong XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
2: X.
0: XFM.
2: FM.
1: Exciting.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namong mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon nadunggan na

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansol Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansol Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot

0: Chika.
1: X FM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o saka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: X FM.
6: Exciting!

0: Tambayan sa Katrupa. PSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting!
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya.

0: down ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako dahil si Neil Canyero, taga Sityo Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mga butika. Claire Skin Beauty Salon.

0: 2 on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

mahal na mahal kita. No? Diba? Dagan kayo mga ma-recall. Usually, ang sabi ma-recall, kaya nga no, wala man daw ka perfume. Malay mo, naman dyan na siya. Maski yung pag wala na sila nag-perfume, ha? Naana sila ka ng mga murag, I don't know, what's the term for that? Murag identification eh. Nga, maski pag wala, dili na uso sa ilaha ang perfume, could it be they're allergic to it, or dili siya ganan mo palit og perfume, naana sila ka ng mga personalized na baho na ma-miss gyud ni mo or maglagot. Ganong ginalangaw ko pa! Lagot kay ka, humot man ko, naligo man ko. Bad ning langawa ay. Basta man na siya nag-transform akong ex-guru ni ay. Sabihin na lang ha. Kalmahan na lang nato kay basig basig ang ex nato ni siya ha. Ay, sa inyo mga komento karong gabi una ha, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook page. Live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Hangyo ko bi ha. Pa-follow, pa-like, ug pa-share po sa iyo mga friends din ha. Sa iyong family members na palihog ko, pa-follow po sa ito ang page. Kaya dili lang aside sa entertainment, nag-post usab kita o ka ng mga news and public affairs, mga informations na inyong mabalaan, job fair, mga opportunities, so ano kung dili good, di ba? Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. And sa tanang official radio, official Facebook pages po sa Radyo Amigo. Mayang gabi po kang sa kong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! All the way from Tagum City, mayang gabi po kang Mommy Jacqueline Labis di sa Hong Kong. Me, I'm wearing your bracelet, I told you. Palangga gid kay nako ni mga kuan no. May gabiin ha ang Mommy Jacqueline Labi sa Hong Kong ni. May gabi and thank you so much. So walang walay sawa ni mga pagpamina sa to ang programa. At pasaylo ako kasi kung pangalot sa kung naong, si kung kalot sa kung ilong, kwarta gid ni ba? Gakakuan ko gakakuan ko sa langaw. Oh, murag na ako kay allergic. allergic reaction sa langaw. Murag dato. Ginakatlan ko pag nag-aagi ang langaw sa kuang akong naong katul. What's with the langaw? Nasaag lang ng langaw sa mua ha. Hinlo ang mo ang istasyon biha. Take note kasi maingong mo sa malilang istasyon. Hinlo ang mong istasyon. Di lang yun maiwasan nga musalisig yun ang usa din ha. Maski dili siya part sa inyong relasyon. Langaw ra to. Hello! Si kisa yun naakaroon sa kuan Radyo Amigo 88.3 Baganga. May gabi din ha sa mo si Kuya Lem or si Ma'am Jillian. Dili ko sure. May gabi din ha sa inyo ha sa mga katropa nato. Oh, to ang mga amigo o amiga din ha ang naminaw karon. Ma'am Josefina Tinambunan, may gabi po si Junlin Rance. Thank you! Sakita sa kanto, oy, pagmahay. Oh, pagmahay na lang dyan. Munang giingon ako di manager. Wala lagi pagmahay nga nag-una. No. Yes, correct. Dili tanan na I love life malipayon. Correct. Oh, nagsalita ang ato Mads, Ma Maria Flor. Oy, congratulations sa imuhang anak ha. Finally usa na gyud siya ka CPA. Palakpakan po nato. Nalimod ko sa pangalan si imong anak Mads ba. Congratulations ha. Hard work paid off na gyud. Gikan sa mga pagtitipid dahil wala po tayong extra budget sa ating pagre-review pero naning kamo jud in taon siya self-review. Palakpakan po nato. Congratulations once again and sa lahat po ng mga board passers for this year. Congratulations po sa inyohang tanan. Wala man to siya'y perfume. Atong i-ask si amigo ta kung unsa iyang ma-recall, dihang masimuhutan ang perfume. Unsa jud gahat, no? John Ray Ginumlay, may gabi ipo diri sa poultry sa Impasugong. Naminaw ko diri samtang nag-duty security guard ko. Siyempre, makadumdum gid ko sa ex. John Ray Ginumlay. Unsay baho, unsay perfume sa imo? Ay, si Ma'am Natasha Faye. Congratulations, Ma'am Natasha Faye Florita. Oh, usa na gyud siya ka certified

0: public accountant. Congratulations po sa mga, basta sa talagang mga nag-take sa board exam or nag-tuk-tuk. Who took their board exam last, I think, March? March yata eh. Hindi ako sure. March or April. Okay. Usually, manggod ang result, manggod na mag-gawas na siya after 2 months. Ah, congratulations! Naay lang o diha. Basta kaon is life na... Binli ko na yung mga kaon, ha? Wala sa kuni kaon, manager kay kanang. Gipangunahan ko sa kuang duka. Sabi na, ang akong utok kong gabi, gagsukad pa kaganina, alas 7 sa buntag, hangtod nag alas 6 sa gabi, nabungkag akong utok. No? Inter pa, day, inter pa. Ni intermantaan ni nga ingunan ni nga kinabuhi. O, nga daghang kitag mga huna-hunaon, mag-paperwork, sumauna. Sugod nagkabungkag ang utok. Hi, Kang Erwin. Ala, Erwin.
1: Thank you!
0: Salamat, Monski. And yun yun, queer po, all the way from Cebu, may gabi ininha sa inyo. Makainumdum ka sa inyo ang kaagihoy. Dilita ng perfume ng imong masimhutan nga ma-remember ni imong ex tungod po sa inyo ang kaagi. Sometimes, ang imong ma-remember ang inyo ang mga kasakit. Labi na kung ikaw nagpapalit sa iha og perfume niya, walang-wala ka na. Diba? Si Ma'am Ann, aba po, ana siya nga, wala man to ga-perfume ako ang ex ko, makasimot hinuon ko, gasolina, oy! Ala, oy! Murag gitagaan ko ni mong hint, Ma'am Ann. Kinsa ni nga ex nga na ni Mahong gasolina? Serios? So, murag... Halag yun! Wala na to'y perfume ang iyahang expert na ni Mahong gasolina. Isa naman ako nabalaan nga na gasolina, si Double B. Hala! Hala! Wala akong sinabi, pero wala lang. Kung ako ka mong itupo-tupo ni ko ano, ni Double B, no? Ma'am Ann, single ba yata si Double B? Char, oy, bita sa mga mag-asawa din ha, akaroon ha. Dapat i-maintain gihapon niyo ang spark sa inyohang relasyon. May pareha good ani, sumugsungugunta mo. O ayaw magkasuko kay ang akong kalipay, good bud, bito, B. Kanagong ibalik mo sa inyohang panahon, nagipang kilig mo sa usag-usa. And that's one of the biggest secrets sa usa ka magtiayon. Since na yung mga panahon na shaky good ang relasyon, ilabi na ko ang inyong mga banner or asawa, mga saputon. Diba? Kabalo mo si pinaka-the best na kaya nga solusyon, ana. Imo siyang gitik-gitikon, imo siyang sumug-sumugon. Just like the first time that you guys met. Tapos, kung kulang na sa kusog, ayaw gid kalimot bi, ano na kita'y Turbo Man Enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, pampadungag kini siya sa kusog sa mga kalalakihan o pampadungag o libido or pampagana sa mga kababaihan. Once again, para mas malipayon, gud ang inyong panag-uban sa imuhang bana or asawa. Ayaw kalimot once again sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
2: User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
4: Hey, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maka o pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Villanueva. Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold,
0: Santon Vitamin C, o Santon Comemix.
1: Kaya ako, sa una, na
0: pandugay na to,
1: na ko'y piang, ha, nabukod ako na.
0: Siguro, marag-bulan na siguro, sa kong likod.
1: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
0: I-try na ko,
1: inom na
0: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
1: Ma-straight ako sa kasimana mo,
0: piko na.
1: Sa isa lang, ganito.
0: Na usa ka bulan,
1: gamay, mga kong bukol.
0: Na ko'y sisba.
1: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag-ulin.
0: Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
1: Mubag na ko rin sa likod, mubag na ko sa akong lagay na ko.
0: Kani produkto sa Yes Toil,
1: na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
2: Zamount Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigira man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi. Tion jud kakakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kasi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilay niyong gasolina?
11: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag.

Kanong sakit man sa dugha ng mga kantarong gabi una. No, daw murag ka nang ginasungog-sungog ta sa panahon na nakasimhot lang gani ka sa perfume sa imong ex. No, di ba? Ay nako, sakit man gud. Ay nag-react diri dili ako ang nagwala gyud in town. Never nagiguna-gunahon na ana mga ingon ana. There's just some part of the bad memories. Yoy. Pero bita, honestly speaking, balik ka na to ang Sir Baby question ha. By the way, balik ka na to ang Sir Baby question ha. Tud-usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, or sa mga manganakay na. Og nangita mo, usa ka maternity clinic na ampingan, gud mo, og alagaan, gud kaayo mo. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic. Ana, mahimutang sa may barangay size. Corner Moreno Street, kilid lamang po sa Dash Marketing and Arby's Bake Shop ug atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City, Bukidnon. Kapag ikaw po ay na I feel health, nako libre na po ang imuhang pagpanganak, libre usab ang imuhang newborn screening, libre ang imuhang pedya ay hap mo uli, ang pedya sa imuhang baby, libre pod ang family planning counseling, libre ang libre pod ang tambal bee. No? And libre pod ang imuhang PhilHealth assessment. Oo niya, mga buutan pa siya kayo ang mga midwife. Dili jud hapakon ng imuhang kuandera. Dili jud ka mabalaka kay nindot kay sila. Like mga gaan kay sila og kamot kung magpaanak sila sa imuha. Kapag ka ikaw po ay updated sa imuhang payment sa PhilHealth,

wala kay budget sa pagpanganak, bisitaha po ang official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic or di kaya ang Malaybalay Paanakan. Hi nako! Ang atong survey question ana siya nga unsa daw ang feeling pag masimutan nimo ang perfume sa imong ex. Ano nakakamap ka na ng survey B question, Cinderella? Nakasimhot ka? Wala, manggod. Kaganina, manggod, oh, na ako yung katapad, nag-istoryahan na sila. Niingon siya nga. Halalain, lagi kagkuan ay, ang imong perfume ay kinakoy na recall. So mo to, nakahuna-huna ako nga, ah, naagiday ni siya impact ng perfume sa mga, you know, sa mga nakaraan sa iyong buhay. Naagiday ni siya ka ng impact sa imuhang kinabuhi. Kaya ni Ana siya nga, na-recall daw niya to mga adlaw nga, maggakus-gakus daw sila, humot daw kayo ang bebe boy. Ay, naka! O, oh, diba? Munang ikaw din habi ka balukungan, lahi isyod na adyog kay mga mahuna-hunaan sa panahon nga masimutan gindi mo ang perfume sa imuhang ex. Hi, Kang Noriel Bacalso. Nginaminaw ka ron. Oh, basta ex na mamula, nagido na siya'y lami. Ay, anak, mangin na siya. Basta bitter na ganit, ha? Oh, anak, nagyan na mga istorya di, ha? May gabi po sa mga naminaw sa Manolet Bukidnon from Manolet Duhali. Thank you! O isang mga panghatag, bumuog ka ng munay diha. No? Apili po siguro ninyo og ka ng peanut butter. May gabi po, Noriel Bacalso. Si Maribel Cabonias Escat. Maring nalingaw ko lantaw sa imuha og tsada kag tingog DJ og kanang good PM sa tanang XFM og sa mga naminaw tsada. No? Pero dili ko DJ ay sa bibidyaw ha hermas ako. Pero dili ko DJ biha. Oo. Basing inyuhang huna-huna ba nga ay DJ akong itawag ani kay DJ. Dili lagi ko DJ. Usara ko kayanong lungsuranon. No? Ay, si Kuya Lems, di ayang ato ang kauban karon diri sa may Baganga Radyo, amigo Kuya Lems. Thank you! O, magkasimot ko sa perfume sa kong ex kay makalipong sige, sige Pasko, bisan pa og maligo. Kuya Lems, ganong ingon na naman, ganong mabitter man kapag ka perfume na ganis sa ex ang ato misgutan, mabitter na dayon. No? Dapat dili mo mangingon na ano, uy, kay, sa una ba yung magguyog-guyog mo pag humot gay na inyo hanga? Sa una, sige, balikan na to ha. Let's say example, dili pa niyo mo siya ex. Di ba pag mag-date-date mo, ganahan kay mo magsimot-simot sa iya, kay humot ka ayo. Karon na noon na ex na gani mo, na. Magbitter-bitter na dayon mo diha. Dili siguro dapat ingon na ana, oy, Dobby Cinderella, ikaw Dobby. Unsa man imong reaction, Cinderella, kung madunggan ni mo, madunggan, masimutan ni mo ang perfume sa imong ex. Kuan, so far murag dugay-dugay na pugo wala nakasimot sa iyang perfume. I couldn't remember the scent anymore. But there was this time na nasimutan ako ang iyang perfume when I was ahakod to. Nako small. Siyempre, kaya dito man sa mall, kaya palit iyang kuan. Na may mga testers dito. Pero dili siya, wala siya brand ha, brandless. Igagaw na siya sa BB oil. Nasimutan ako ang iyang perfume. Nakaingon ko nga, hala no, siya gidni. Mauro na akong iingon, pero never ko nga nag-ingon na, oh, I so miss the moment. Himingon ko sa mga panahon na, dili, oy. I mean, human naman to. Pero siguro, ma-recall lang po nimo ang mga panahon na, mao ni ang taong ako kaniyang taong ako nakauban sa una, mauwi ni iyang perfume ay, ala no? Ana lang ko, dihan to din hano lang yun ang tanan. Pero, nungka, nga magbalik pa mo dyan. Hindi ko babasahin to ha, texter 649, masyadong madami yung ano mo, sandali ah. Day ilang ha. Pabati naman dyan, BB Love, at sa'yo, babatiin kita, Cinderella, malambing na pagbati sa puso mo at mainam sa butahe.
Grabe talaga yung mga ano ha, ang mga istorya nyo ha. Maanghang. At kumusta ka na dyan? Kain ka na always? Aba? Malamang dalagang-dalaga ka na naman, di ba? Naalala mo ako, ha? Ha? Ano? Hindi kita naging jowa. Hindi kita naging jowa, hindi nga kita kilala eh. May gamiinin mo din ha, Cinderella Humot de Eka, oh, si Arman. Ano sa bago na ni Maho, good way? Oh, personal hygiene ba yagid na? Kapag kagani man ni Maho na ng inyuhang mga ilok din ha, ayaw mo, sus, ay, dyan mo, duol-duol sa ako. Not unless maligo mo o niya magsabon mo sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Kapag kagani, ni manimaho ang ilok, manimaho ang kalawasan, oh, that is something na you need to work out. It's your personal hygiene. Reflection na siya sa imong kaugalingon. Kapag ka manimaho ka, di yun na siya mao. Oh, na something sa imo ha. Munang, dapat maligo gud ka, maglugod gud ka. Oh, na dapat ka nang magsabon gud ka og Santon Plus Herbal Soap. Naani siya'y mangosteen nga naay antibacterial effect. Tanggalon niya ang mga bugas-bugas imong kalawasan og kanang mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Taod-taod bi at tangin ninyo nga to ang putahe confession o sana pud ka bibi nato ang nagpadala og nagsalig sa to ang programa sa iyang hinanakit karong gabi una. Ayaw mong kalimot na ito ang programang Putahe Confession is rated SPG. Na ate mga maingon, siguro nga mga words na basin dili mo maganahan or na mga kabataan nga naminaw karon together with you. Palihog ko hangyo ko sa mga ginikanan mommy and daddy, nanay o tatay. Palihog ko i-guide ang mga bata. Kay wala ko din ha para mag-explain sa ilaha sa mga words na basin dili sila makasabot. No? Paghuman po sa mga pipila ka mga pahinomdom, unya taod-taod. Ang ato ang putahe confession ato ng pasudlon. Og kamo nga mga naminaw, pwede mo nga mag-react. Pwede mo nga maghatag og tambag sa 0975-474-9153 sa to ang programa. Putahe sa gabi-i. Kauban gihapon ng inyohang Disney Princess. Bisaya version. Yeah. Cinderella gihapon, balik taon niya, taon-taon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Si isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigil man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terjom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon niya akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adik to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
14: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Huwag kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Feeling ako, no, kay bungol ko ruin. Nag-akuan ko ay ka ng galisod ko og ka ng dungog. Masayang giingon. Diyos ko, Lord! Okay, ito, diha, dahi. Bitaw ay be welcome po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kiniyang panahon kung nasa pwede kang... wait lang ha, tuya just gamay. Kwanggid ko ay ka ng... Nabungol ko ay. Hindi naman ako naglangoy. Sige lang. Pero bitaw, ato ang Putahe Confession, di mao kini siyang panahon kun asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga gibati, sa imong mga kasakit sa kinabuhi. Welcome po ikaw sa to ang programa diri sa XFM Network Philippines. Sa mga ganahan din ha ang magpagawa sa inyong gibati para naamoy outlet dili magsakit ang inyong mga dughan. Pwede ka na ninyong ipadala sa itong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. O sa mga naminaw di ay karon or mga tingala nga nung wala namin ninyo na dungog sa Davao City, nag-change na po ang atong frequency sa Davao. Maminaw mo dapat sa 89.1. Okay, dili na siya 97.9. It is now officially 89.1 XFM Davao City. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight para sa to ang Putahe Confession. Bitaw no, kaniniyahang kaagi ba kay murag something is wrong? No? Unsa kay buhaton nimo bino kung ikaw ang naa sa sitwasyon nga kanagong naa kay long term na boyfriend tapos naging ex nimo unya tingala na lang ka. Kaslun siya sa imuhang igsoon. Sa yun ang tagal, pinaghandaan mo pa, no? Pinagsilbihan mo pa, sa yun ang tagal, sa iba, ikakasal. Ako bi, oh, moraga, something complicated ning iyang problema karon. Di na ko maglangay pa ha. Oh, di na jud ko maglangay pa kay nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa itong programa Rated SPG, ang Putahe sa Gabi.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Kasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Sino yung kasama mo?
1: Droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Cinderella, 8 years na miss ako ang ex-boyfriend. 8 years na unta mi. Pero nahimo na ako siyang ex. Tungod sa iyang gibuhat na pag-cheat sa kuha. Pero karon, Cinderella, kaslunod na siya sa kuang manghot. By the way, tawagan ko Jenny. 32 sa anyos. Daghan ming nahimong problema sa una. Ang akong ex nag-cheat sa ako. Nagbinuang. Namakak. Niabot sa punto nga naglalis mi sa iyang pamilya ug sa akong pamilya tungod sa iyaha. Munang wala dyan ko nakasabot, Cinderella, kung nga no, sa kadagandagang babae sa kalibutan, nga no ang akong igsuon pa man. Nga no ang akong igsuon pa man, paghuman na mo nga magbuwag. Mas wala ko nakasabot, Cinderella, nga murag okay lang sa kuang pamilya, nga kaslun siya sa kong igsuon, nga nakabaluman unta sila sa rason sa among panagbulag. Primero, Cinderella, abin akong di sila magdugay. Abin akong buang-buang lang. Abin akong for the char lang. Pero Cinderella, wa pa sila nag-usa ka tuig. Isip mag-uyab. At tingala na lang ko nga engaged na silang duha. Samtang ako, Cinderella, 8 years niyang gipapaabot. So walay kasiguraduhan kung iyahaba kong pakaslan or dili. Pero karon, Cinderella, daw mura grabe ka paspas. Nasigurado na kayo siya sa kuang manghoy. Ang pinakasakit pa gidin ha, Cinderella. Gisuportaan sila sa kuang pamilya paghumaan sa tanan. Ang akong mga ginikanan, Cinderella, nga nakita ko kung unsa ko kalugmok sa una, sa panahon nga kami pang duha. Sila pa ang nag-ingon sa kuang magbulag mi sa kuang ex. Dili na mo adto sa ilang balay o di na mo anhi sa mong balay ang iyahang uyab na karon na ex na ko. Nagplano pa silang ipabarangay. Pero Cinderella, wala na ko kasabot. Nawad-an kong trabaho. Nawad-an kong purpose sa kong kinabuhi. Grabe ang pagpakiluoy na ako sa una nga magbalik mi. Kay nakita gyud sa kong pamilya kung unsa ko kadaon sa una. Pero karon, Cinderella, kung giunsa nga pagpalaya sa una, ang ako ang uyab. Karon, Cinderella, daw mura siya usa ka prinsipe. Na halos pabalikon sa balay. Halos kada gabi patulugon sa balay para kuno siya safe. Aron di ko numabala ka ang akong manghun. Cinderella, ingon pa nila, dugay na daw nilang gitrato nga murag anak ang ako ang ex. Nauyab na karon sa kuang manghun. Maunang kinahanglan daw nga mag-move on na lang kuno ko. Suportaan na lang daw kung nun ako ang kalipay sa kong manghod. Sa Cinderella, wala mang ko ni Hangyo o wala mang ko ng handoy nga magbalik mi sa kong ex. Kasi tinuod lang, dugay na kay na akong gidawat nga humana nga wala na ang amo ang relasyon. Ang ginakabalakaan lang ginako, Cinderella, ang ma-experience sa kong manghod ang akong naagian sa una. Adunay red flag ang akong ex na wala nakabalo ang ako ang pamilya. Pero kani akong manghod, Cinderella, daw mura grabe ang iyang pagpang-insulto sa kuha kaysa adlaw sa iyang kasal. Gusto ko niyang himuong maid of honor. Sa karon, Cinderella, wala ko nag-yes sa iyaha. Pero permente siya nagapalungdungog sa ako.
ko, no? Isip o sa kaigsuon. Dapat maging happy na lang daw ko, no, ko para siya. Pero parte sa kuwa, Cinderella. Gusto na ako siyang ilayo sa kuwang ex. Tungod kay nay, batasan ng akong ex na basig diwi niya maganahan. Ang nabalaan nila, oo, nagbinuang sa kuwa. Pero ang giingon sa kong ex mismo sa kong pamilya, ako ang nay problema. Cinderella, angay ba nga maghilom-hilom na lang ko? Nga di na lang ko makialam. Napasagdaan na lang gina ko nga kaslon silang duha. Ubuingon na lang ko, Cinderella, nga bahala na siya sa kong igsuon. Or Cinderella, mubarog ko. Aron ilayo ang ako ang manghod sa posibleng buhaton nga pagbinuang sa kong ex. Palihog tambagiin taon ko para sa putahe confession, Jenny.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zantown Plus Gold day. Tumangod, sir. Hindi gudom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavuwaska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo

0: Paparik sana.
1: Exciting!
2: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya sa
2: summer. Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, ini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklare. Sana.
2: Exciting.

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan.

0: Cafe Mix.
1: Ako diay si Annabel, nagabatanginyo village Matina Playa Davao City. Naaday ko itindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magdindak kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imo. Lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
2: Ataka, iskun pa.
3: Ang iyong bawal na kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
2: Saton, potenase, hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kukuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
6: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
0: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
8: Ikaw palang gani isa, lipay na ko. Samot naglima mo.
9: Kaklarek sana?
10: Exciting!
9: Kaklarek sana?
10: Exciting!
11: Exciting!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong

0: Nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health. Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa impong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas.

0: nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda. Diba?
1: Yun nga.
0: So, makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa atin pong programa, pwede kayo mag-text sa atin pong text line. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tago, Mati. Ang atin po mga Yes 12 Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
0: Oo, kasi maraming mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
1: Tama,
0: dahil
1: Doc.
0: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Tsaka nagkukumahog na magpagamot.
0: Nagkukumahog. So,
1: ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
0: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano? Hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, eh continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
0: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
0: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
0: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboangin yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Doc, marami din sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung mayroon po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po naman tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Nako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin na nakakaranas or nasasawi sa

0: of your stomach and also yung alcohol, mm-hmm. di ba? Eh pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol eh. Injurious 'yon sa madaling salita. Mm-hmm. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas na open, na imagine niyo na meron kayong gasgas mm-hmm. sa inyong mga balat sa loob ng ating lining. O yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo. Doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas or sugat.
1: Sugat.
0: Sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Mm-hmm. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Mm-hmm. Although ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Mm-hmm. Na kasi yun yung panunaw eh, yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity mm-hmm. na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Mm-hmm. No? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba diyan parang pakiramdam nila bloated sila. Mm-hmm. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, "Thank you, Lord." Eh, hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi kang nagbe-burp, mm-hmm. burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Mm-hmm. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
0: Saka almost ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer, partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo
1: mm-hmm.
0: or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding ano mm-hmm. because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula.
1: Mm-hmm.
0: Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na ano, napatay na dugo na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer mm-hmm. na nagkakos ng bleeding. Ano? Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, mm-hmm. magutom lang ng nahihimatay na, yan, naipalatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Ano? Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi mm-hmm. nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila.
1: Mm-hmm.
0: So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi mm-hmm. pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, ano, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
0: Oo. So ano ba mga dahilan yan, partner? Mm-hmm. No? Usually ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus mm-hmm. lining. So ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So ang dahilan niyan, common causes

0: yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori, mm-hmm. isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid eh nasisira niya yung mismong ano, yung mismong sikmura natin. Mm-hmm. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive mm-hmm. acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano? Mm-hmm. Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor. Maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Mm-hmm. Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Mm-hmm. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ano, na merong ganitong uri ng ramdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay mm-hmm. na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, merong mga, may guidelines ka dapat na susundin, yes. especially to your food.
0: Oo. For example, ikaw may ulcer mm-hmm. na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
0: Ay, into nyo yan. Mm-hmm. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, mm-hmm. bawal na bawal,

0: yung sili sa ano,
1: sa balat,
0: sa balat mo
1: na may sugat.
0: So, talagang magre-react 'yon. Although, kaya talaga. O kasi maraming ano 'yan, ha, pag lumalala 'yan, daming complication, ha. Kailangan

yung esophagus area nila. Mm-hmm. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka,

0: Mas mahirap mga kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process. Nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
0: So hindi siya actually advisable lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba dok, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
1: In the long run pala.
0: Napapatindi eh.
1: Naku.
0: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
0: Oo, yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Ayan sa mga kababayan po, nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin po mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, eh hindi po basta-basta makaka-recover ang ating pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi lagi mo nga sinasabi,
1: yes,
0: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin. Home remedy, katulad ng aloe vera. Diba? Mga 2 pulgada ang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer.
0: Aha.
1: Because number one yan, na nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga, ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus, meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take nyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para mabalance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: So mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line.

0: 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
2: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino, Bacoor ako. Tapos, nandito ngayon sa, sa Hong Kong. DH ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
2: Kasi, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre yun nga ang nakakatakot si dalawang breast ko . Tapos ngayon pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos hindi na tanong ko yung doktor sabi ko ano nangyari sa breast ko. Mm-hmm. So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo sabi niya I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun kasi tina

0: ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
0: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initiritate ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-mm. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na dudo ko. Di ba pag maano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
0: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
0: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
1: Okay.
0: Para ano, para ako kahit na wala naman bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am? Edad at saan po nakatira?
0: Norlin Reyes Orotaco, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
2: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy sa Taytay Palawan, Peace Drug Store sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP sa Quezon Palawan.

0: BGP at Santan Drug Store sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio, Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy.
1: The Secret of Health.
2: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
3: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
2: Ayun.
3: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba, na-adi ka sa kape. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
2: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, wala na po tayong oras.
3: Yeah.
2: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
3: Sa mga nagtatanong ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para matiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
2: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM.

Pabatantanan! Hinautun ta, kadaho yan po kita, okay yan po kita. Ay, grabe yun yung tawon mga katropa, mga panghitabo karong panahuna. Maski una ni ini mga politiko, ang pag-away-away kaysa tagduntang mga Pilipino. Diba? O yaman ta kayo ni mga senador, mga bright panuntan niya, o bandya, mga dati pa mga broadcaster.

Lagi tungod lagi sa pagpangga din na ito, mga katawhan. Nga nang inahanglan po mga katropa kay parte po ka krisis karon ron. Lagmit, maapektado po yun ta. Pero sige lang, laban lang kita din mga katropa. Ungon sa itong mga ihugot na itong bakos, ihugot na lang yun ato ni. Ay, wa na magid, mao na magid din mga katropa. Alangan di ta maglaban, alangan di ta mubarog. So karong panahon na mga katropa, di magid ikalibod. Grabe yung kabugat yun ang tanan. Mataglakang na to mga katropa, mataglakaw na to, perting

o gugma mas lami pana kaysa bisan unsang mahatag sa marangyang lamisa. Okay, din naman nato makita mga katrobang tinuod ya diwa sa diskarte. Wala ba makabutang ka pagkaon sa palmalay? Sus, nakaya, mamanday na ako, no? Kaana ka ba? So, maningkamot lang kita. Ang abilidad nato sa pagpangita o pamaagi aron ang gamay, mamahimong paigo, o ang igo, mahimong panalangin, ang atong singot o kahago, karong adlawa, mao ka na siya ang nagasuwat sa istorya sa ato ang kadaugan sa umabot. Dili kita magpabuntog, magpapildi sa kabalaka. Tungod kay ang atong kahitasan, atong labaw makagagahom, wa man intawo na matog. Ang matang pagsaka sa presyo sa yuta, ano rang na siya, dulaan lamang ka na sa ekonomiya. Apan ang grasya sa Diyos, o ang kusog nga anaan ka na to, wala ka na'y limitasyon, o wala ka na'y bayad. O nagkikinanglan, magpasalamat gabong kita, nga nagaginhawa pa kita. Magpasalamat kita sa tong pamilya o sa igayon nga makasugod pa kita mag-usab. Busa mga katropa, atong i-claim karong adlawa nga kaya nato ni ang atong kaigsuunan nga nagatanaw nga kana bang mga katropa nato karong nga nagpait na. Laban lang kita sa dili pa kita mugawa sa ato mga panimalay aron manarbaho or mabaligya or magkunsa may ato pagabuhaton dira papanikamot. Bauna lang yun ninyo kanunay ang positibo nga panglantaw. Itaas ang atong mga noo. Diba? Maghulam kita o kanabang kaisog sa atong labawang makagagahom. Dulao na to ang dula sa kinabuhi uban sa pagsalig. Kay ang presyo sa panaliton mga katropa mahimo ka na mitaas. Apan ang bilis sa atong baruganan, ang bilis sa atong paglaom, magpabilin kina nga mapalit o dili mapukan. Dili ka na mapalit mga katropa ang atong baruganan, dili mapalit ang ato ang paglaom. Magpabilin kina nga priceless. Diba? Wa gyud ay presyo, di gyud mo na mapalit. Okay, wa may presyo, di po na libre. Para may buntag ka na itong talan mga katropa ha, magmadasigon kita karong adlawa. Laban lang yung kita, di taangay nga mo surrender. Good morning, good morning. Para nga mga pahinumdom, siyempre hatog ka rin sa Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus

0: karong adlawa.
1: Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, biyahe sa gawas sa nasod ni Lady Representative Martin Romualdez gibabagan sa Sandigan Bayan.
1: Headlines.
0: Senator Wing Gatchelian nanumpa isip bagong Senate President pro tempore.
1: Headlines.
0: Right to Information Bill hingpit nang giaprobahan ubos sa balauran.
1: Headlines.
0: Senator Chis Escudero nanawagan o panaghiusa taniwala sa pagkabahin-bahin sa Senado.
1: Headlines.
0: Senator Aquino balik ka isip chairman sa Education Committee. Gidayeg ang pag-attend ni Escudero.
1: Headlines.
0: O sa line pa na ito mga balita sa balitang nasyonal. Sama ito ni Ambak man. kadailang ha kay ni Ambak mga kaigala. Ah, Tora, kita ko na. Sa lain pa na ito mga balita. Bili sa piso, posibleng buhuyang pa sa 64 matag dolyar tungod sa kagubot sa Middle East.
1: Headlines.
0: O siyempre, salayan pa po na ito mga balita, bagong lakang sa dole, mga leader nga mao, mga leader sa mamumo. O negosyante, imbitahon ko sa plug ceremony, ngayon ni Secretary Tolentino.
1: Headlines.
0: Sa ito ang balitang lokal, mga bagong hepe sa kapulisan o joint task force, nag-courtesy call kang Mayor Lori Lee Pacquiao.
1: Headlines.
0: Diocese of Marbel, hugot nga gisaway ang board of directors sa Socoteco 2 tungod sa kasabutan sa Ignite Power.
1: Headlines.
0: Kasong adultery nga gireklamo batok sa misis ug kabit nga bodyguard. Giatras sa legal nga bana.
1: Headlines.
0: Motorista nakuhaan og ilegal nga droga sa checkpoint operation sa Coronadal City.
1: Headlines.
0: Duha ka mekaniko sikol sa drug buyback operation sa Coronadal.
1: Headlines.
0: LGU Jensan midepensa sa gidonate nga mobile laboratory bus nga dunay pangalan sa First Lady.
1: Headlines.
0: Relax na mo diha kay kana nga mga balita ato ng pag-asayron mga katropa ang detalye niya na. Pero karoon ato sa nga tuwa ng ato ang lakat sa panahon nga itong kaniyo sa Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Gilauman karoon nga magpabiling hayag o gilibiyan kainit ang dagan sa panahon sa dakbayan sa General Santa City o Tibok Provincia sa Rangkari karoon kadlawa sa impluensya sa Easterly sa init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Ang temperatura ginatanaw nga Busaka gyapon sa 35 degrees Celsius hangtod 36 degrees Celsius oras sa unto. Kung sa nagpabiling taas nga banabana sa heat index, mag-amping kita. O na ginauhag ang publiko nga magpabiling hydrated o likayan ang pagpundo sa adlaw aron malikay sa heat exhaustion. Sa pulong-mulok og tupi sa South Cotabato, makasinati og susamang init nga kalagitan sa kabuntagon. Apan adunay pagpanalugdog o localized thunderstorms pag-abot sa hapon o gabi tungod lagi sa pagalisngaw sa kainit gikan sa Mount Matutom. Posibleng makasinati og bubo apan kusog nga pagbundak sa ulan. Inubanan ka na sa kilat o pagpanalugdog. Ang adlaw nato musidla kala 5:29 buntag. O salok kini alas 6:05 sa kahapunon.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Alas 4:54 paspas mo dagan ng oras sa inon sa naman tawon ni. Adunay kanta dring nindot atong ihalag kanin yung mga katropa pero kanin siya English mong gudi ba? Pero kanin local artist mong gudi pero tagaan ito ni Pagtagad. Too late to love you. Gikang ni kang Run the Ray mga kigilaan. Warag ulahin ako nung gigugmata ka. Ya, huwag kantahan. Atong saran ni mga katropa ba? Atong katuan. Atong paminawon kay nindot ni. Para ni kanin yung tanan mga katropa. Ano lang ninyo? Paminawa lang ninyo ang lyrics. Aron masabta na to pag-ayo mga katropa kay kini usak ni ka-local artist at po suportahan, no? Alas 4:55 na nga itong oras. Ang composer ani, taga Jen Sandra. Too late to love you. Dari sa programang Exciting Pilipinas. Aban si katropang Roel Dumantay sa XFM 95.9 Gerald Sara City. Katropa mo! Exciting! Exciting!

Oras ato, mga katropa, alas 5.13 kini tawon. Exciting yun kayo! Good morning! Katawa na lang tani ini, mga katropa. Mga nang ginatawag nga tawanan mo ang iyong problema! Sabi nga. Ang problema gid sa Pilipinas diri chip kabalo ka unsa daghang gyud kay mga ambisyosong politiko. Ayoy. Asa ba gid grabe gid ang kwarta gyud guys siguro sa ano chip no gobyerno ba kay daghang gyud kayo isugal ang ilang dungog, isugal ang ilang kinabuhi, isugal ang ilang aron magpabili lang sa posisyon. Ayoy. Ay nako. Santanga. Alas 5.04 na ang katong oras, mga katropa. Kining abahin, naroon di kayo mong stress, mga katropa. Inom sa Santong Plus Coffee Mix. Okay, kabalo ba mo, mga katropa, ang Santong Plus Coffee Mix makaparelieve ni sa atong stress. Ariyo, ariyo, perting lami, ha? Ah, lami, alag yun. Uy, ako rin, naluo yan eh. Alas 5.05 na ang katong oras. Ari na karoon ang atong mga balita, ha? Sa ato ang balitang nasyonal, gibasura sa Sandigan Bayan ang hangyo ni Lady Representative Martin Romualdez, ala? Nga, kumbaga, kuhaon ang precautionary hold departure order kon PHDO nga gi-issue bato kaniya kalabutan lagi sa gikay yung anomalya sa pundo sa flag control. So sa 12 kapanid nga resolusyon sa 7th Division sa Mongkorte, gipahayag nga napakya si Romualdez sa paghatag og igong rason aron tugutan siya nga makabiyahe padung ngadto sa nasud Singapore. So matod sa anti-graft court, abisan pa man nangatarungan ang kongresista nga moadto siya sa gawas sa nasud alang sa usa ka medical check-up, wala kini nagsumite og bisan unsang medical records, abstract o kumpirmadong schedule gikan sa iyang doktor. Mo na gidugang pa sa Sandigan Bayan nga ang pagbabag sa iyang pagbiyahe makiangayon lamang aron nga masiguro nga maatubang siya o muatubang siya sa tibok dagan sa investigasyon o dili makaikyas sa iyang mga kaso. So kahinumduman nga si Romualdez gipailalom sa seryosong pakisusi sa gobyerno tungod lagi sa plunder, graft, pagpanuhol o money laundering, hugot na sa makadaggan nga higayon nagihimakak sa mga kongresista ang tanang pasangil batok kaniya din gihulagway niya kini nga lunsay intriga ug walay kamatuoran. Ay nako, ikaw na lang yun ang susi niini, former Speaker Martin Romualdez. Kung naanak kay konsensya, iwagwag na ang tanan. Ayoy! Atay! Pustan man lang ako, ginaipit man ka sa gobyerno. Ginaipit man ka sa imo ang igagaw. Ayoy! Laglaganay na lang niya. Good morning! Good morning! Ah, poslan man lang. Ano ba undang naning kagubot niya? Oh, grabe, gubot na kayo. Tanawa na ko din yung kagabong adlawan na hitabo. Formal nga nanumpa si Senator Wing Gatchalian. Isip bagong Senate President pro tempore. Apan, apakyas sa pagtambong ang miaging liderato sa mayorya, sunod sa duwa kasunod-sunod nga adlaw. Abaw kalit nga pagpapili o kalabang kalit ka pang hitabo, dungan lagi sa pagkawala sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano sa hawanan sa Senado. Kiring maong dakong kausaban sa liderato nagtimaan sa usa ka bagong kapitulo sa Senado aron nga kumbaga mapadayon ang mga naguna ko ng balaod noon sa nasod nga kumbaga nanganaw-kanaw mga katropa tungkol lagi sa issues politika. Mitambong o bisaksi usab sa maong dinalian nga pagpili si Senator Chis Escudero uban sa mga kaubang magbabalaod nga mipaluyo sa bagong dagan sa mayorya. Muna ginauman nga daling palargahon ni Gatchalian kuno ang pag-usisa sa mga dinalian nga panugyan sa kagamhanan aron nga masiguro nga dili maapektuhan ang serbisyo publiko sa pagkakaron. Nagpabiling nga ni-react ang kampo ni Cayetano o nisulti nga illegal ang gibuhat nila. Naman ko ni Lalis Good, kaang gibasihan, katubang nahitabo sa Cuenca, kaya naay resolution niya ito ang Supreme Court. Kanihan ito, mangod to. Ang ilang basis dito, katong atong dating konstitusyon. Pero 1987 konstitusyon, kung inyong tanawon diha mga katropa, lahi na kayo nakabutang pag makurom,
Nana mo gyud nakabutang nga all members of the Senate. Di agi man gud sa dili pa ang 1987 Constitution, walay word nga all. So mao na lalis pa na karon. Di ba? So magkabuang gyud karon ang Supreme Court kung saon ni nila kay mga politiko diri ho nagkagubot na lihok puno ni apod. Dili ninyo angay, dali-dali yun ang Korte Suprema, respetuhon ninyo ang Korte, o respeto na ito na, pero gikinanglan nila ni Aning Dinalian Galihok, kay base ko niya magkagubot eh, kay matod pa, sa toang Senate President Alan Peter Cayetano, idayon magidaw nila. Ang committee hearing karon chip sa Blue Ribbon Committee, alas 10 na mahitabo. Ang problema kay gipa-work from home. Na inigawas memo kagahapon adlaw kagabiin na gani ni gipa work from home ni Senator Wing Gatchelan ang mga staff sa Senado lalibang kaniana. At inyong kagubot niya ba damay ni mga empleyado na narbaho nagtarong diya sa Senado makasulti yun siguro ni mga empleyado ngayon sa mga tawhana ni labi mani pang pagdukulon e ba? Kung sa magigilugan niyo diya, hadlok magyod mo nga si Marcoleta ang buimbestiga sa flag control, kauban ang chairman nga si Pia Cayetano? Kung sa magigilugan, kung wala gikahadlokan ni sila, chief, di ni magkarakara ba? Sa akong tanaw, di ni magkarakara. Grabe. Bagay, ilahama na, ito adari mga katropa, unta man lang, makahuna-huna na mo ba nga asikasuhan na ninyo ang kahintang sa tong nasod? Okay, grabe, nagkapitos

0: Amo ang legal nga bana nga si alias Paul sumala sa kapulisan. Giatras sa maong bana ang pagluso sa kaso batok sa iyang asawa ug ngadto sa sekretong karelasyon. Human batod pa nga gabahad ang maong babayi nga maghikog sulod sa presuan kung inayon sa bana ang pagpasangat og kasong adultery. Usa, gumikan na matod pa sa kabalaka hinungdan nga mipirma dayon kini og affidavit of resistance di nagpasabot nga gisibog na niini ang kaso og kalimta na lamang ang daotan og sakit nga kasinatian tali sa iyang asawa og sa laing lalaki ani atong nakalabayng kaadlawon. Gilauman sa kapulisan nga human sa maong desisyon matagaan og gigayon ang magtiayon nga sulbaro ng ilang nadaot nga relasyon. Mga katropa, aron magpabiling lagsik og tamis ang inyong relasyon, ayaw kalimti ang inyong obligasyon sa matag-usa. Tumar og Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Tapos speakers linya si katropang Philip Oligario, kamotorista, nakuhaan o giligal ng droga sa checkpoint sa Coronadal. Nag-checkpoint lang, nag-tarantas guro, pagtanggal sa pitaka, nahulog ang shabu. Ato sa araw na lugar ni Talia, katropang Philip Oligario, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Arestado ang usa ka motorista, nagiilang si alias Jom, 38 anyos, og residente sa Purok Bagakay, Barangay Caloocan, Coronadal City. Subay sa kapulisan nga samtang nagpahigayon og checkpoint ang mga otoridad sa maong dapit, tiniaging adlaw, dihang ilang kipahunong ang usa ka motorista o gipangayuan o lisensya. Samtang nagkuha paunta sa iyang lisensya ang nasampit siyang pitaka, aksidenteng natagak ang pipila kapakete sa gituuhang Shabu. Tungod diini, gidakop dayon siya sa mga otoridad o gibalhog sa kustodiya alang sa tukmang imbestigasyon o pagpasaka sa tukmang kaso. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa imbestigasyon kung asa gikan ang mga Shabu, ingon man kung asa kiniga deliver. Mga katropa, sa matagbuntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape, apa natambalan pa ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. X-FM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Oras na ito mga katropa, alas 5.17 na ginintawan in the morning. Kalain pala ito mga balita. Ato na gantuan karon mga katropa, kinigabahin itong kanyang Santon Plus Gold. Kauban na ito na ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Nagpadayag karon o pagpasalamat si Senator Bam Aquino sa nahimong desisyon ni Senator Francis Chis Escudero nga mutambong sa plenary session sa Senado agapong adlaw. Alang kang Senator Aquino, usa ka mahinungdanong lakang kini aron mabalik ang hapsay nga dagan sa institusyon taliwala sa giatubang nga leadership o political impasse sa taas nga balay balauran sa iyahang mensahe sa Facebook, kagipadayag ni Senator Aquino ang dedikasyon ni Senator Escudero alang sa Senado ug sa nasod. Kini nagsilbing timaan sa paglaom aron nga malabyan sa mga magbabalaod ang mga internal nga panagbagi ug bubalik sa ilang nagunang katungdanan nga maong pagpangalagad sa katawhan. Natudlo pag-usab isip chair sa Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture si Senator Aquino. Sunod sa panawagan alang sa dinilian nga pagbalik sa normal nga operasyon sa Senado. Matod pa kaniya ang kasabtangang deadlock di lang usa ka hiskutanang procedural kundili direktang nakaapekto sa katawhan og nagpahinabo og usik nga oras og higayon. Ipaambit usab ni Senator Aquino ang epekto sa maong sigalot sa Senado sa iyahang mga nanganaw-kanaw nga trabaho.
4: Very strained, very, very strained. Ang worry ko lang dito is with all of the tension, nawawala yung trabaho. Kasi yung committee mo, dyan ka nag-hearing, dyan ka nagpapasa ng committee report.
2: Bisan pa man sa maong suliran, nagpabilin nga malaumon si Senator Aquino nga magampanan sa Senado ang ilang mandato kung unahon sa matag miyembro ang ilang responsibilidad kaysa sa interes sa partido.
5: Piling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Hinihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, trabaho tayo para sa taong bayan. Hinihiling po namin sa mga kasama
2: samtang namin. Samtang sa wala pa nasulbad ang deadlock, gipasalig ni Senator Aquino ang pagpadayon sa mga mahinungdanong programa. Lakip na ang Related Learning Experience Subsidy

0: nga nagkata og 25,000 pesos nga grant ngadto sa mga estudyante sa nursing ug allied health. Bakin sa mga musunod nga hagit sa Senado, nakita ni Senator Aquino ang positibong epekto niini sa publiko, ang mas taas nga level sa interest ug pag subaybay sa mga lungsuranon sa panggamhanan.
1: Maganda siya in the sense na nakatutok yung tao. Maraming natututo about the Senate. Honestly, about majority-minority. No? That's why mahalaga yung majority kasi dun mo magagawa yung mga batas, dun mo makakontrol yung mga rules, dun mo mapag-uusapan ano yung takbo ng isang Senado o isang Kongreso kapag kayo yung nasa mayorya. So people are starting to learn more about what's happening in the Senate and at least yun yung magandang bagay dito.
0: Sa katapusan, nanawagan si Senator Aquino sa publiko na magpabiling mabinantayo ng susihon ang matanglihok sila mga piniling opisyal. Yatagan niya o gibugaton na ang tulubagon mao ang pundasyon sa serbisyo publiko. Ilungdan, kayang giawag mga Pilipino na magpabiling mulat o aktibo sa tibok proseso sa lehislatura.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.21 na mag-inintawa na itong oras, mga kagilaan.
3: Good morning!
0: Samtang sila nagkagubot niya, maupo niya ang ato ang kagubot niya sa mga ordinaryong Pilipino. Paminaw mo sa itong sunod kabalita.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagpahatmangon karon mga katropa ang MUFG Global Markets Research nga mamahimong muhuyang pag-ayo ang bilis sa piso nga bulapas ngadto sa 64 pesos matag dolyar kun mosamot pa ang grabing tensyon nga nakapasaka sa presyo sa langis. Matod pa sa maong bangko, dako ang epekto sa gubot nga naglambigit sa nasod. Inabing pa sa Iran tungod kay ang Pilipinas nagsaligban sa mga imported nga krudo gikan sa gawas sa nasod. Taliwala niini nga maong hulga, nagsira ang piso sa 61.675 matag dolyar niadtong Martes. Apang ginauman gihapon sa mga eksperto nga mamahimo kining bubalik sa 61 kung mo stable ang sitwasyon sa kalibutan. Aron mapugnan ang paspas nga inflation o pagsaka sa presyo sa mga palaliton, nagkarayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP na andam silang mapasaka og dugang interest rates kato sa 5.25% kung gikinahanglan. Sa pikas bahin, ang pagkahuyang sa piso nagdala ka nagduha ka managlaing epekto sa tuang nasod. Samtang makatabang kini sa mga pamilya nga nakatubang o grasya gi

0: power, mao gina epekto sa power, gamhanan, mahimok ang gamhanan. Ilabin pa kung kaakibat niya na adunay mga kwarta na mao gina nagkakaitabo mga kaiglaan. Abino ipit yung tani ba eh.
1: Ayoy!
0: Ato pagbalik. Ato nga tuwan ng para ito mga balita. Alamin pa sa ito ang balitang lokal. Ay ang mga bagong hepe sa kapulisan o joint task force ng courtesy call kang Mayor Lorely Pacquiao. Tayo si Subarbel, hugot kay Gisaway. Ang board of directors sa Socoteco tutungod sa kasabutan sa Ignite Power. O gaduha kami kaniko, sikop sa drug buyback operation sa Coronadal. LGU Jensen, may depensa sa gidonate nga mobile laboratory van nga dunay pangalan sa First Lady. Karang tanahan, ato na pag-siron sa to pagbalik mga katropa mo nang relax lang sa kamuniha. Kini nga bahay na itong kariyo sa Santong Plus Gold, timan ikanunay, importante ang atong kalawasan nga mamahimong ligon karong panahuna. Kaysa kamahal sa mga paliliton, mahal sa tambal, o mahal magpa-hospital, mga katropa, gikinanglan na ito ang pinga ng atong lawas. Take Santong Plus Gold everyday. Isa sa buntag, isa sa unto, isa sa gabi. Aron malikay kita sa unsamang balatian. Aron maprotektahan ang atong kalawasan sa mga bacteria, viruses o mga free radicals nga gustong mutapot sa atong lawas, mga katropa. Diba? Santong Plus Gold, kung aduna kay gihambing balatian, pwede rabun na duha sa buntag, duha sa unto, duha pagkagabi. Aron matabangan ang atong kalawasan. Eh, mo kagol! Kaya itong Santong Plus Gold, purong herbal. Natural. Mga prutas o gulay giusa sa usa ka kapsula aron matabangan ang atong panglawas. Santong Plus Gold. Ikaw lagi ang una. Santong Plus Gold, mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches mga katropa diha sa may Mercury Drug Store. Ari ang kanta nga gibuhat mga katropa para kang Lorraine. Katugon dancer nga guwapa gud sa unsa kay itong grupo man. Tining pertinggo paha eh. O lagi usahay kung mutapad siya artist mo backup dancer siya mura mag mas guwapa pa siya sa artist. 5:26 sa ngatong oras. Ala sige, uyog-uyog sa diyan gamay kay danceable track ni para sa inyo mga katropa. Nga digabon si katropa ang Ruel Dumantay sa programa ng Exciting Pilipinas. Siyempre, dali naman na sa XFM 95.9 General Santos City. Katropa mo! Exciting!

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ang naginusarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene ug Vitamin E. Mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Premium Datery, ang bago!
8: Isip usa ka store owner, dili malikayan nga mahago o masakit akong tabang na ako ang pag-inom sa Premium Datery. Karun pa to normal na akong pamati.
7: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
9: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: XFM.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
12: XFM.
11: Exciting.

0: syempre, napakodre. Oh, mangga po niyo, katropang Ruel Duman tayo sa programang Exciting Pilipinas. Oras na to, mga katropa, alas 5:34 na. Kaling orasa, kaling bahina, hatong kaninyo sa Santon Plus Gold. O, syempre, mga katropa, ha, kisgutanan ganing herbal, ilisin na ninyong naandan. Ilisin na o Santon Plus Gold, mga kaigalaan. Ay mauni makatabang sa toang panglawas. Araw mamahimo kitang ligon o kusgan, mga kaigalaan. Diba, nindot kayo pag naka-Santon Plus Gold kita. Ang Santon Plus Gold, mga kaigalaan, mapalit kini sa paborito niyo mga butika. Always available sa tanang branches, mga kaigalaan. Diyan sa may Rodion Pharmacy!
1: Good morning!
0: Ato na katuwang karoon ang ato mga balita sa ato ang balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nakahatag og dinalian nga courtesy call ngadto sa kang General Santos City Mayor Lorelei Jeronimo Pacquiao ang mga bagong pungko or pangulo sa seguridad sa rehiyon og sa dakbayan. Lakip sa mga bibisita sa City Mayor's Office, maong silang Police Brigadier General Alan Manibog, ang Acting Regional Director sa PRO 12, Police Colonel Eric Divinancio, ang bagong City Director sa GSCPO, o Colonel Claremont Pinpin, ang Commander sa Joint Task Force Gensan. Diskutan sa maong bubong o formal nga tigom, ang mga dinalian nga lakang o estratehiya aron nga mas mapaligon pa ang seguridad o mapatigbabaw ang kalinaw sa Dibuok Dakbayan. Tubog dini nga masiguro ang padayon nga kalambuan o kaayuhan sa mga residente sa General Santos City batok sa bisan unsang hulga sa kriminalidad. Ipahayag usab ni Mayor Pacquiao ang iyang tibuok o hugot nga suporta sa bagong pamunuan sa kapulisan o kasundalungan. Matod sa kagamanang lokal, ang hapsay o luwas nga palibot mao ang nagunang yawe aron mas mulambo ang ekonomiya o makapadani pa o daghang mga investors sa Dakbayan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang kalingdungan nga paglingkod o pagbisita sa mga bagong pangulo, mga head sa PRO 12, GSCPO, JTF Jensan, ngadto sa lokal nga pangamanan, mao kini ang nagdala og bagong paglaom alang sa kahapsay sa atong dakbayan. Sa usa, kabahin makiangayon o angayan lang nga daygo nato ang dinalian nga koordinasyon tali sa mga otoridad o sa tuang mayura tungod kay ang ligon nga panggobyerno o saktong seguridad. Mao man gyud ang naguna nga taming aron nga mapanaliptan ang mga negosyo o ang ekonomiya sa atong rehiyon. Apan sa pikas bahin ang ngayosab natong hinumdumon nga ang tinuod nga kalina wala masukod sa kalami sa formal nga panag-istoryahanay sa sulod sa di-aircon nga opisina. Kundili anaa kini sa dinalian nga aksyon batok sa krimen, diha sa kadalanan o sa proteksyon sa mga ordinaryong lungsuranon sa matag barangay. Kay sa tinuod lang ang tinuod nga kalampusan ni ining bagong unyon sa seguridad, makabot lamang ni kun ang maong panaghambin mahubad ngadto sa tinuod nga kaluwasan. Aron sa ingon, ang General Santos City magpabiling usa ka madasigon o ga matawag datong luwas nga dapit alang sa mga negosyante o ilabina alang sa matag pamilyang ordinaryo nga naningkamot in tawon sa matag adlaw luyo ni ining grabing crisis nga panahon nga atong nasinatian.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa lain pala ito mga balita, hingpit o hugot nga gisaway sa Diocese of Marbel, ang Board of Directors sa Socorteco 2 uman ni inigyatagan o kondisyonal nga pag-aproba ang Joint Venture Agreement uban sa Ignite Power. Sa usa ka pastoral statement nga gipagawas na itong Mayo 29. Gitagaan og gibukato ni Bishop Cirilo Casicas ang giskutan nga mga closed door meetings o tago nga proseso sa maong kooperatiba. Matod ni Bishop Casicas, ang maong dinalian nga desisyon, klaro nga milaktaw o wala miagi sa saktong konsultasyon sa kapin 300,000 ka mga Member Consumer Owners o MCOs nga mao'y tinuod niya tag-iya sa kooperatiba. Kay pasiugda sa obispo nga ang kuryente o sa kabatakang serbisyo publiko o katungod ka na sa tao. Musa dili kini angay nga tan-awon isip usa ka lunsay nga negosyo o pamaagi sa pagpangwarta sa mga kapitalista. Tungod dinhi, nanawagan ang Diocese of Marbel sa mga lokal nga mga lider, pamunuan sa Socoteco 2 o mga opisyal sa gobyerno nga magpahigayon og dinalian og abli nga dialogo sa publiko. Gihagit sa simbahan ang kooperatiba nga ipakita ang mga tinuod og transparent nga datos aron mabalik ang pagsalig sa katawhan og masiguro nga walay pagpanglimbong nga naga kahitabo.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang isyo nga sa pagpatigbabaw nining Diocese of Marbel batok sa pamunuan sa Socoteco 2, nagdala kini og usa ka labing gikinahanglanon nga moral nga kahayag taliwala sa nagkainit lagi nga rido sa kuryente sa rehiyon. Ay sa usa ka bahin mga katropa, makiangayon o gusto lamang ang kaisog ni Bishop Cirilo Casicas nga badlungon ang mga closed door meetings tungod kay ang serbisyo sa kuryente, tama man pud yun, nagdala magiging kahayag sa matag panimalay. Munang dili gayud angay nga kumbaga lamason o desisyonan sa kangit-ngit nga wala malay kalibutan ang katawhan. Apan sa pikas bahin, angay usab natong sabton nga ang hagit sa kooperatiba sa dinilian nga pundo o modernisasyon usa man gyud ka seryoso nga krisis nga kinahanglan gyapong sulbaron pinaagi sa saktong kapital. Kaya ang tinuod nga kalampusan ni ining maong panagbangi, wala magpabilin sa pagkabahin-bahin sa katilingban kundili anaa sa kaandam sa Socoteco 2 nga paminawon ang tingog sa simbahan o sa mga MCO. Aron sa ingon, kung doon na may kasabutan o modernisasyon nga musulod, kini magpabiling nga limpyo, magpabiling nga makiangayon, o alang yun sa tinuod nga kaayuhan sa labing kabos nga konsumador. Maura magyun na ang tumong tinguha diri mga katropa, kay daghan magyun kaig nakapansin nga nado na kayo mga closed door meeting, sekreto nga panagsabot, nga kumbaga sila ray nakabalo, o wagi pahibalo ang mga MCOs. Diba? Naganit tayo datos nga nakuha pero kaniwa pa man kung kumpirmado ang botong saka tinuod eh ang ngayon yung tubagon sa mga board of directors nga kuno na saka na sa category A ang status karon sa Socoteco 2 sa atoong kooperatiba. Agay!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kung sa manika tinuod, mao ni angay natong sulbaron. Dili ni angay tagu-taguan. Kay kung ato ning tagu-taguan, wala gitay maato diri. Mura tayo ni ini kato ang Senado ba? Doon ay mga lihim at saka matawag natin na mga interesadong personal. Ha?
1: Ayoy!
0: Sabi tao ay sa tinuod lang magtinabangay, ragod-tagod. Di na nato kinahanglan nga maglalis, di na to kinahanglan nga mag-away, di na to kinahanglan nga manirag personal. Aron lang nga makuha na to itong gusto. Dili man lang pipila na ang nagasinggit ni ini og kahayag o kanang transparency. Halos talang sektor na nagasinggit og transparency. Ang sa tuwa lang, be open enough, be transparent enough. Open it. Sayro nato unsa kumusta na bigyan ang financial status nato diha? Wala ba'y mga tago-tago diha sa financial status nato? Aron nga makaibaw ang mga MCOs kay lisod pug kayo nga dili ta mamahimong transparent ya. At the end of the day, kita man gihapon tala nang manghimulos na ining kuryente. Di ba? Oo lagi, walay pagsaka sa sulod sa duha ka tuig sa distribution charges. Wa man tay problema nga ha. Pero what if after that, unsay mahitabo? Diba? Ang mga pasalig na to, nga mubo nga kuryente matuman ka ha? Nga, kabalo mo din lang, Socoteco to itong problema. Problema na to ang Agus Pulangi Hydroelectric Complex. Kaya nga naman, gusto ni Karong Sudlon, sa mga privado po nga kumpanya, alang sa private public-private partnership, nga kabalo mo magita, nga maoni ang kasing-kasing sa ato ang kuryente diri sa Mindanao. Kung asa, bisag ang Socoteco 2, nagakuha og supply diri. Di ba? Nga 3 pesos lang ang presyo sa kilowatt per hour. O naka-under na siya sa WISEM nilang ginatawag. Nga kung kana, mabutang na sa alanganin, di po nato na mabantayan, kaya di malang ginsukutay ko to problema. Halos mga katrupa sa tinuod lang. Mura ba gustok i-take over na ang tanan sa mga pribadong kumpanya? Ultimo ka rin iya sa gobyerno gustok i-take over. Pipila na ka naghatag o mga unsolicited proposal nga kuno i-rehabilitate ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex na ito diha. Unsay mahitabo kung makuha na sa pribado, siyempre musaka po ang rate niya na. Eh di ma po na musugot ng mga pribadong mo invest diha nga di po na sila mupatong. So mauni, isa sa mga problema, o angay na ito ng isgutan. Diba? Ilatag, lay down all the cards so that we can decide what is good for our lugar.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At tama lang, tinuod lang. Unta, nakasabot mo. Mauna ang atong singgit po dali sa XFM mga kagalaan. Transparency lang yun. Dili nga, musinggit may transparency dali. Musulti na mo nga ano nami, kadang di nami uyon sa modernisasyon, di na mao.
1: Ayoy!
0: Uyon ta kung uyon ta mga kagilaan, pero dapat transparent na yun. Kaya naman ta, dari, kabalo man kita. Ang ato, dari, mupadayag og impormasyon. Muhatag kaninyo mga impormasyon nga angay nato masayran sa mga katawhan. Kanabang honest to goodness information mga kaigsunan.
1: Ayoy!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay ba? Okay ba? Oh, sige, ato sa ngatuan karon ang live pa na ito mga balita kay si katropang Philip Oligario na sa linya. Doha kami kadiko sikop sa drug bust operation sa Coronadal. Atong sayro na dugan itali. Katropang Philip, imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Sa presuhan ang diretsyo sa duha ka mekaniko human nga nadakpan sa gilusan nga drug bust operation alas 2:58 sa hapon ato nakalabayng adlaw sa Purok Magsaysay Barangay Rotonda sa Coronadal City. Giila sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan nga silang alias July 47 anyos nga mekaniko o residente sa Purok Magsaysay Barangay Rotonda o si alias Alex 20 anyos nga helper mechanic o lumulupyo sa Purok Tagumpay Barangay General Paulino Santos sa Dasampit nga dakbayan. Na-recover gikan sa mga sospek ang duwa ka medium size nga plastic sachet nga adunay sulod nga ginudahang shabu o 500 peso bill. Nasayran usab sa mga otoridad nga niadtong tuig 2020 ang katapusang higayon nga nakagawa si alias July sa susamang kaso. Kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gikatakdang ipasaka batok sa mga sospek. Samtang nagpadayon ng investigasyon sa kapulisan sa maong insidente o sa posibleng koneksyon sa mga sospek sa pagbaligya o illegal nga drogas dinhi sa dakbayan. Mga katropa, natagam na bakas sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron matagamtama ng healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients si Ini Mangustin, Ampalaya, Moringa Ahos o Spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: LGU Jensen midepensa sa gidonate nga mobile laboratory van nga dunay pangalan sa First Lady. Atong sayro nandugan detalye katropang Ivan Polonan, imo na.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Ipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jensen nga donation sa Zenith International Philippines Incorporated ang gi-turnover nga mobile laboratory van nakalabayng adlaw sa dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Liza Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels ang dakbayan hinungdan adunay pangalan nga Liza Marcos ang maong proyekto kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony apan dakong pangultana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matudpang gikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag nga gihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort ug proyekto sa First Lady inungdan sa iyang presensya sa dakbayan. Aduna kini basic laboratory services ug health screening aron mapakusog matud pa ang community healthcare ug essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini dagang residente sa Jensen ang matabangan ug maserbisyuhan sa ilang panglawas ug malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit. Batasana ang pagtumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ino, gina, likay-likay kita sa mga balatian, mga katropa. Pero sa ano itong paglikay? Simple lamang yun itong paglikay, ha? Balance diet lang yun. Balance lang yung pagkaon. Kay manubra man kita sa itong ginakaw. Anything na sobrang gisulod na ito sa itong kalawasan, mga katropa, maugin na makadaot sa tuwa, di ba? So, ato alang yung timbang-timbango ng tanan. Niyabantayan po na ito itong timbang kanunay. Kay base unya nagkasaka na, buto sa buto nagkasaka na po din mong kolesterol diha, nanaghan ng mga tambok diha sa mong kalawasan. It's time na siguro nga kumbaga maghuna-huna tag maayo kay karong panahuna, grabe ipit yung kayo sa tinuod lang na, kumbaga kung wabo ka bati ahayahay kayo yung kinabuhi ka nun, diba? Pero bisag kita mga katrupa, grabe batsyagan yun na ito ang kalisod, batsyagan na itong kapait. Parte na yung mahalas na nun saon man na itong pagbuhi nini ani pa magkagubot pa ni ato ang ato ang mga opisyales sa gobyerno. Diba? Mag-inihayayo, pasikat tayo niya. Ora mag mga, why? Wa may mga kasing-kasing siguro ni mga tawhana?
1: Ayoy!
0: Diba ka na bang, di ni mo maako ba nga ang gibuto sa katawhan, nga angay untang mo alagad sa katawhan, nagkagubot naman taon tungod lang sa mga posisyon?
1: Atay.
0: Grabe ba? Kung sa marina, naabay ginataguan, naabay dili gustong may bawaan, naabay mga anomalyang ipangbuhat. Eh, nga nung mga hadlok man. Pero sakit kayo pamalandungon, sakit kayo huna-unaon sa tinuod lang. Nga nangyayon, anita ba? Okay, manunta. Kung siguro mga katropa, di ta magkagubot, maghiusa ta. Bisan pa siguro na i-crisis diya sa kalibutan, mga kigalaan, labing paniining crisis na to sa nagkakaitabo ni ining away diya sa Iran. Makaya ra siguro nato ni pero kung iani ta kanunay na ampo na lang kita na ini. Diba? Wagyod, kanabang, ay naku eh, ang sarameng tao ni eh. Hita ang tagpamaagi ni nga mga opisyal. Na at least malang, kanig yung lana, kanig presyo sa krudo, kanig presyo sa gasolina. Di gud mo angat ba, di gud mo saka ba. So bagay, na solusyonan naman na naman ay balaod noon nga gibuhat, pero ambot lagi kung unsa po'y gibuhat sa itong Pangulo, nga nung wakang po ni gitanggal yung excise tax, lagi bat, lagi nga ginasinggit sa katawan. Sa bagay, naani ana sa bagay, dako mga kaya na chip, no? Dako kaya ng, ano ba? Mga bat diha nga gipang, patong. Grabe, tanang lihok nga to, na ibat. Nang kutod na lang yung tanang, nangalibat na taniin yung mga katrupa. Wala tayong oras pa dahil sa unahan. Padayon tayo niya sa programang Bullseye. Kaya atong isguta nun niya, kanibang problema lagi ni ining ito apang kuryente rin, kooperatiba na ito. Problema po sa Senado. Sagol-sagol naman yung tanan na unsa naman tao ang tanini. Relax na mo, kaya manamilit sa ko. Pero balik ko niya, ha? Kiningabahin na itong kanyang Santong Plus Gold. Kawa na ito niya Santong Plus Coffee Mix. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Ruel Dumantay, nagayon ka ninyong bye-bye for now. Take good care of yourself always. O si Katropang Ruel takes care of you. Bye-bye, Buntag, Randy Santisas, Tristan Wyatt Gulay. I love you guys. Bye-bye!

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
2: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Opo, TSL kompletado. Si Balop Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
3: XFM.
9: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.

0: Express, palitas a muntar. Express, palitas a muntar. Sa ulohang tudling sa itong mga balita o sa top story.
1: Headlines.
0: Cayetano gingusgan nga siya gihapon ang lehitimong Senate President.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang lokal, kasong adultery nga gireklamo batok sa misis o kabit nga bodyguard, giatras na sa legal nga bana.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang regional, lalaking gipangita tungo sa kasong tuli sa Davao del Norte, nadakpan sa Davao City.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang national, mga bagong mangulo sa mga komitiba sa Senado, opisyal na ang gipili.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang international, sunog sa usa ka hotel sa India, gilamoy ay -21 kakinabuhi.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, Alex Iala makikatbang pag-usab kang Alina Chareva sa Birmingham Open.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Kendall Jenner og Jacob Elordi nasakpan nga nag-date sa Japan.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang extraordinaryo, lalaki sa Pennsylvania giguba ang kaugalingong balay gamit ang excavator tungod sa divorce.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Sok Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ing adlaw nga Webes, 24 na sa bulan sa Hunyo, ting 2026. Hining alagad sa kahanginan ka tropang Philip Olegario, hato dato kaninyo ang mga mainito nung labas nga balita ning adlawa.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna di ang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Comfish Next Plus.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ang mga nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na. Ubay-ubay nang naka

0: kasalukan. 14 minutos na nakalabay sa lasais mga katropa sa lain pang detalye sa itong mga balitang lokal. Sa presuhan ng diretsyo sa duha ka mekaniko human nga dadakpan sa gilusan nga drug bypass operation alas 2:58 sa hapon ni aton nakalabayng adlaw sa Purok Magsaysay Barangay Rotonda sa Corona del City. Giila sa Corona del City PNP ang mga dadakpan nga silang alias July 47 anyos nga mekaniko residente sa Purok Magsaysay Barangay Rotonda og usa ka alias Alex 20 anyos nga helper mechanic og lumulupyo sa Purok Tagumpay Barangay General Paulino Santos sa Nasampit kadakbayan. Na-recover gikan sa mga suspect ang duha ka medium size nga plastic sachet nga adto ni sulod kag ginudahang shabu og 500 peso bill. Nasayra usab niya atong 2020 ang katapusang higayon nga nakagawas si Aldis July sa susamang kaso. Kasong paglapas sa Section 511 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang gikatakdang ipasaka batok sa mga nahiskutan. Parayon ng investigasyon sa kapulisan sa maog insidente o ang posibleng koneksyon sa mga suspect sa pagpamaligya o ilegal nga drogas dinhi sa Dakbayan.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Dugang pangbalitang lokal mga katropa, LGU Jensen may depensa nga gidonate ang mobile laboratory van nga adunay pangalan ni First Lady Liza Marcos. Adunay dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polona ni Express Balita Mo.
2: Live report. Gipaklaro sa lokal nga panggamanan sa Jensen nga donation sa Zenith International Philippines Incorporated ang giturnover nga mobile laboratory van nakalabayng adlaw sa Dakbayan sa pagpanguna ni First Lady Liza Marcos nga maoy nahimong pamaagi nga makaangkon og semi-clinic on wheels ang Dakbayan. Hinungdan adunay pangalan nga Liza Marcos ang maong proyekto kay baluan nga nahimong hilom og simple ang nasampit nga turnover ceremony apan dakong pangutana sa pipilang nganong gipangalan kini sa First Lady nga posible matud panggikan usab sa kabanang bayan. Apan gibutsag kagihatag kini sa usa ka pribado nga kumpanya tungod sa effort og proyekto sa First Lady inungdan sa iyang presensya sa Dakbayan. Aduna kini basic laboratory services og health screening aron mapakusog matud pa ang community healthcare og essential medical services sa mga lagyo nga lugar. Naghinaot usab ang lokal nga panggamanan nga pinaagi niini dagang residente sa Jensen ang matabangan og maserbisyuhan sa ilang panglawas og malikayan ang mga sakit. Mga katropa, aron sigurado gayod nga malikayan ang sakit, batasana ang pagtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Live report.
0: 17 minutos na mga katropa ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Sa katapusang detalye pa nato sa balitang lokal, may aniaw na kong suporta ang duha ka balaudno ni Congresswoman Sherlyn Banyas Tugrales human may abante sa Kamara niyantong Mayo 26 tuig 2026. Pasado na sa second reading ang House Bill number 9382 na nagtukmod o nagtukod o libreng College of Medicine sa MSC Jensen para sa mga nangandoy nga mahimong doktor. Samtang formal nga giaprubahan sa third reading ang House Bill 936 kay nagdeklarar sa Hulyo 22 isip special non-working holiday para sa blow-on day. Nagpasalamat si Nograles sa iyang kalampusan og misaad nga padayon isulong o padayon nga isulong ang kalidad sa edukasyon, medikal o kultura sa mga heneral.

0: Ano na 18 minuto sa nakalabay sa nasa is mga katropa. Samtang sa itong balitang regional, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix o Santon Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balitian tungkol sa pagpasagan sa imong kalawasan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam tama ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si inyong mangustina, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Lalaking gipangita tungo sa kasong tuli sa Davao del Norte, dadakpan sa Davao City. Ano na'y dugang detalye si katropang Paul Algabre? I-express balita mo.
1: Live report.
2: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 39 anyos nga lalaki nga gipangita tungod sa kaso nga pagpanulis atol kini si gipigayon nga manhan Charlie Operation sa Procjes Buski, Barangay Bunawad, Davao City, alas 10:35 sa milabay nga buntag. Gilang dinakpan pinaagi sa alias Ordo, usa ka negosyante ug residente sa naisgutag nga lugar. Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Panabo City Police Station uban sa Davao del Norte Police Intelligence and Detection Management Unit ug sika Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ang pagdakop gibase kini sa Warren Tavares nga gipagawas ni adto ga Agosto 29, 2019 ni Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte, may kalabutan sa kasong robbery o tulis. Subala sa korte, gitugutan ang piyansa alang kini sa maong nga kaso nga nagakantidad og 60,000 kapisos. Sa pagkakaroon ana sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspitsado samtang ginahuman ang hustong legal nga mga pamaagi alang sa iyang kaso. Katrupa para dili ka madakpan sa mga balatian, paligunang imong immune system pinaagi sa Sanson Vitamin C alang sa Ligaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: Live report.
0: Ano na 20 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag mga katropa. Samtang dugang robots dakong tabang alang sa delikadong security operations sumala sa DCPO. Ano na dugang detalye ni katropang Marvin Ebano? I-express balita mo.
1: Live report.
3: Masaligon ang Davao City Police Office kun DCPO nga dako og ikatabang kung madugangan ang magamit nga robot alang sa security operation sa kapulisan sa syudad. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero, aminado kini nga kulang ang gidaghanon sa mga personahe sa buhatan ug dakong tabang ang bag-ong teknolohiya ilabi na sa pagresponde sa delikado nga mga sitwasyon.
4: Mas maayo gyud sir no kay sa higon na po kulang ang atong pulis, sige lang man isaron ang problema ang kulang ang atong pulis sa Davao City Police Office. And kung naaman, mas maayo sir, manungagan ta, bisan pa huwag ka ng ano lang, maka-assist gamay sa ato ang problema. Especially sa scenario sir na delikado ang kinabuhi sa asaka PNP President.
3: Dugang ni Caballero, nga adunan sila'y naglungtad nga robot nga ginagamit sa Explosives Ordnance Disposal kun EOD unit ni ini nga gihatag atul nga alkalde pa sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Ning bag-uhay lang usab, mibisita atul sa regular session sa Davao City Council ang East-West International Education Specialist Incorporated ug gipresenta ang potensyal sa artificial intelligence kun AI robots alang sa ikalambo sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Kung maaprubahan, posibleng mahimong pinakaunang AI robot-centered city ang Davao sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Live report.

0: Nasyonal.
1: 22 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samta sa tumalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas, tumar na o Premium D3 Soft Gel Capsule.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Get back to work. Kini ang prangkang panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanto sa mga senador human nga mastak ang mga plenary session tungo sa sige og no show sa majority block ubos si Senate President Alan Peter Cayetano. Matod sa presidente, daghan og kinahanglan buhato na gobyerno ug angay na nga muundang ang gubot nga naantala sa mga importanteng priority bills. Ipahayag kini ni Marcos dunga sa panawagan sa minority block nga palagputon si Cayetano. Kinsa na nalipon sa iyang kampo pinaagi sa Facebook Live,

Ang agriculture samtang si Riza Hontivero sa health lito lapid sa games og nagpabilin si Cheese Escudero sa housing. Samtang gitulo usab si Senator Win Gatchalian isip bagong Senate President pro tempore. Og acting Senate

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:45 na!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hi, how are you? Good morning.
1: Good morning.
0: Okay pa ba ang tanan niya? Nakatulog ba mo kagabi, mga katropa?
2: Tulog, oy.
0: Tulog.
2: Oh, gusto kayong ulan. Katulog. Tulog, kay gusto kayong ulan.
0: Nindot, diba? Saan sa pala ibuhang ano? Mura magnaay ka ng, kaniyo. Isbuga may atras kay... diba? Sige,
2: padayan na.
0: 6:47 na, atong oras. Katropa, itong oras, alas 6:48 na ganitawa, no? May buntag niya kanyang tanang. Welcome sa itong pagpapalagubad sa itong programa. Ito naman, siyempre, kini ang bulsa ay adlaw kita karoon nga Webes sa June 4, 2026. Ako lang kay Gayunan nga ako ang i-greet ako ang pinanggang anak na lalaki.
2: Happy
0: kay
2: birthday.
0: Kay iyang birthday karong adlaw, ika-21 na niyang adlaw na tawahan.
2: Ay, maghanda si Katropang Juan Lovely sa birthday ni Brent.
0: Salamat, Katropang Lovely, sa iyong paghanda.
2: Magpakaon doon siya niya daw. Siya maghanda.
0: di ba? Thank you. di ba mga kikilag, mga kaigsunan ha? Kung sublion, happy birthday sa Kuang Junakis.
2: Iyon.
0: Kang Rusty. Happy birthday. May have many more birthdays to come.
2: Mike, kaya wala ni mag junior, no?
0: Wala. Hindi mo sugot si Mrs. Hindi mo sugot si Mrs. Hindi mo sugot si Mrs. Akong plano, i-junior na ako. Hindi mo sugot si Mrs. Moto ka, nahimo ng Rusty na lang itawon. Sige.
2: Pila na edad ron?
0: 21.
2: Wow, 21 years old.
0: Nana ko'y 21 anyos, mga katropa. Pastilanan ni.
2: Magulang gina ekonomiga ni mo kay 22 sa man ako ah.
0: Nauna ka na sa katuig, pamiga. Bigaon ka na ko. di ba? Pero in out lang, kuya. Kanunay lang nga mag-ampo sa Ginoo.
2: No good.
0: Di ni mo angay kalimtan ang pagpangayo o kanang kapasayloan sa iyo ang mga nabuhat ka sala.
2: Ginoo na.
0: Kanto sa kitasaan niya, pangayo, kanunay o guidance. Aron magiyahan ka sa iyong kinabuhi o pagpahilayo lang yun taon sa bisyo. Ayaw yun taon na sudlik. Imadakpan na yung taka. Kaya kaagi na to na.
2: Ayaw yung try kay ang mga professor na rin.
0: Padoong palang ka. Wala na. Ibawaan na ako na iyong mga kalaki, ha? Pero so far, man tayo mapansin katropang Chris.
2: Wala,
0: so far,
2: wala
0: so good. Wala. Ano lang, naalay gamay nga pagkatakod. Ang kanabang bisag kinsa lang ng babae ang istoryahon po.
2: Genetics siguro na.
0: Genetic na.
2: Hey, friendly man, friendly.
0: Okay na, basta friendly lang. Okay na.
2: Yan lang.
0: Ako advice, choose the best like your mom.
2: Klaro, ana na kay best example yeah.
0: Di ba? Choose the best like your mommy. Anyway, alas 6:50 ang atong oras, mga katropa, ha? Kini nga tulong manon, Santo Cris, Santo Plus Code, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, Santo Vitamin C. Tayo buntag ka na yung talan, mga kaigilaan. 26 kabarangay nini nga itong syudad. Good morning, kumusta ka mo, mga katropa? Okay pa ba itong kahimtang niya?
2: Good morning, usap sa itong mga katropa sa Makima area, maitong Kiamba o maasim. Kumusta ang mga labas ng mga isda? Yan.
0: Ay, wala gina'y problema ng diyang dapita. Kaya bisan pagwa kay kwarta na kay Sudan.
2: Nabitaw. Nalagya po niya ang ilang bayanihan.
0: Tabang lang ka diya. Ato lang kagbaybayon. Wala na. Pagka taon-taon, nanay mudunggo, mga katropa. Tabang-tabang, rabugay ka ng alas sa niya silang pakura. May na lang to, tulog ka kabuok na pirit.
2: Ay, sumpili na ka magsugba-sugba sa
0: dapin
2: sa bye-bye.
0: O, masurtihan na imubaling.
2: O, niya, ang beach dito, marag, mapili gindi mga wala gyud kay bayan.
0: Wala.
2: Perting na para sa beach dito. Kung gusto ka, yeah. Maghapon ka dito sa dapin
0: parting
2: sa bye-bye.
0: Parting review ha, parting tinawa.
2: Wala yung mga dagkong nga factories dito.
0: Wala. Ayaw lang gyud dapit sa mga balay nga dagag squatters. Ay, sigurado gyud na gyud.
2: Dagag mga floating residues.
0: May mga yellow submarine. Taon ta ba ang kagibuhatan o CR sa gobyerno hindi man gamiton pang butangan magbato?
1: Atay.
0: Still done na eh. Di na lang. Ay, gastong gobyerno sa inyo ha.
1: Atay.
0: Anyway, alas 6:52 sa atong oras. Kumusta po sa itong mga taga Kingsunan, itong mga taga Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning, diya ka rin yung taran, sa mga taga Malungon. Hindi po gayo na lisod ang kinabuhi, diya ka tropang Chris.
2: Oo. Umah.
0: Tanon, ay mga umah ka, diya skiliran sa tungkaran sa mong balay. Nala kay mga bahay kubo, diya. Wala na
2: kay buhi, diya, manok.
0: Wala buhi na kayo. Dali na bang padaghanon ng native?
2: Lagi.
0: Dali na pong kawaton.
1: Atay.
2: Ano lang, ayan ang kawata po.
3: Maluhoy ko mo sa nagbuhi.
0: Sulod ka rin, kastong karan rin ka nun, panitan nyo ka rin. Agoy. Di ba? Sigurado ginamaw na nga.
2: Labi na rin la NCR. Malungon mo na ihadapit, di ba?
0: Layo-layo to ilaha, wala kay mga silingan.
2: Ihar itong naka-isolate yung lugar.
0: Naka-isolate. Mubaktas na ikapadulong sa ilang balay. Naog ka dito sa iyang gamay nga resort-resort. Hangakon lagi ka lagi.
1: Atay.
0: Medyo layo-layo ang pagkamay. Pero nindot dito mga katropa. Nakanto na mi dito kay dito man mi nag-seminar to mi agi. Itong connected pa siya sa atong gigikanan. Ito si Brigada. Ito na lang istoryahan. Dito man mi nag-seminar to mi agi. Kauban ng mga marketing. Time pa to nila nga kinsa may mga kauban ako ato. Sila Jedry Stone pa to.
2: Okay.
0: Sila nga kinsa pa to mga
2: kauban. The Marathon Man.
0: Grabe yung pagkahuyos pa, no?
2: Okay, siyempre, mudagan. Kalimang kagpila ka kilometro pa mudagan.
0: Good health, good health. Yeah, basta, no, kaedad na anak yun, good health, good.
2: Bago ka, walay option, pagitaasa ay mo nga choice.
0: Kisa ito mo mga kaoban na, si Regina Luminario. Ang sa HR dati mga kaigilaan, no?
2: Nag-resign po si Regina, no?
0: Nag-resign
2: po.
0: Butasa siya karon o ano kabalo? Kapanahonan to nilang jersey. Ng Globen.
2: Oo, tama si Pari Globen.
0: Kapanahonan to mga katropa nila Philip James.
2: Okay.
0: Ito yung mga kabats na to diha. O ito nag-abot sa marketing. Ay, nag-abot na ito. Pawaay na pagkuhan.
2: Mga pilakabulan na lang. Mga duha kabulan siguro to.
0: Nag-seatmate pa na ito kadali.
2: Tingala ko sa imo ka dali kay kanu dai humunon imo mga IEC.
0: So saan
2: po mga AOP. Ora man ang linggo nag tutugar mo diri wa naman pud.
0: Papaspas kayo gad. Naman na kay makapas kag deadline na lisod kayo. Di ba mo nang una-unahon nito gabuhat ang ato mga buluhaton para pagabot sa unahan. Wala na relax ang aktor. Ya kamo nagkarakara pa. Ano na si Kretoria?
2: Ano na si Kretoria?
0: Isa ba ito mga kauban ako dito? Basta ubay-ubay, pabudmiya sila. Ano nga nagyapon? La Faith Dandoy?
2: Oo.
0: Di ba? Ano sila ito mga
2: kauban? Akong former manager sa marketing na saludo ko. Ma'am Faith, may buntag.
0: May buntag. Di ka rin yung tanan. Ganag-ganag may nga panag-uban mga katropa. Mga ka na mga pass na ito. Di na ito naangay sila mga makakalimtan.
2: Ika nga, di ba? Ingon lang, don't break bridges.
0: Don't break bridges.
2: Si Atty. Gakal, don't burn bridges mo.
0: Don't burn bridges.
2: Kahoy na yung
0: maghihim mo. Don't burn bridges. Pwede nag-gapon na siya mga kaigsunan. Di ba? Siyempre, ito pasalamatan ang mga kaigalaan na itong mga kaigsunan po. Di akaroon nga gasubay po gapon sa ito, katropang Chris. Bisag na natatandari ka rin sa XFM, may buntag niya ka rin yung tanan, ha? Good morning. O siyempre, sa ito mga katropa, na nagpaminaw ka rin, pinagi na sa social media kang Wilma Joaquin, may buntag.
2: Oy, good morning, Ma'am Wilma.
0: Ay, malimta na ito ni mga taga-Pulumulok, suki kayo natin.
2: Ay, good morning, taga-Pulumulok o taga-Tupi.
0: Taga-Tupi, diya. May buntag niya ka rin yung tanan.
2: South Cotabato, good morning ka rin yung tanan. Pila na itong gobernador di ay?
0: Uy, hindi pa dahil na ito kalimutan ni Great Dayo si
2: Governor Tamayo.
0: Si JB. JB Lee, may buntag niya.
2: Sir JB, good morning.
0: Di po ito ko palabot. Great po ko din speak si Bihanan. Daya ilang Jerwin Paglinawan. May buntag ha?
2: Sa kuan sa...
0: Kapusong James Plessis. Good morning ha? May muntag diya kaniyong tanan. Kaniyong tanan diya. Labin pa sa iyong manager diya. Good morning kang Saldi Cariaga.
2: Philip James.
0: Grabe kayo nitong iyahapang kapanahonan diya sa Coronadal mga katropa ba? Pero minyo naman rin nanay mga nanay dua ka anak ka. Faithful siya sa iyang wife. Faithful. Pero katong mga...
2: Pero nagpamimuro siya sa Passport Boys?
0: Itong mga kapanahonan dati, before, college days niya kay sikat. Itong college nito, kanito hana, partisikata sa Coronadal. Grabe, hindi makaya lagi. Tingala ko katatagbo na ako lain ang bumbahing kaubad.
2: Sauna to ha?
0: Sauna. Amigo naman. Nangagi man tatanan niya, anak. Bisig ikaw ay isa mang kaoy.
2: Sauna po eh.
0: Karoon, sa'yo lang ka natalian.
3: Di, kailangan lang magkita maging faithful.
2: Ah,
3: yeah. Masugod ka sa dili, basig buhaton sa imo, hadlok ka na.
0: Ah, o siyempre naman.
3: May tabo sa imo mga anak.
0: Labing pa karoon, hadlok kang ginato, kay natay anak babae.
3: Oo, oh, mabaslan ba?
0: Mabaslan ta, mawa na, maghinulsol ta sa ito mga sala.
3: May nga dyan kag, caught unaware.
0: Ah, di ba? Ah, good morning di akarin yung taran ha, sa mga nakauban na to. Ay, buntag, uy, atong i-greet pa na iba. Si Mang Luod, ning si, Sir Erwin Kabahog.
3: Hi, good morning, Sir Erwin. Meet mo na ako na, Sir Erwin.
0: Good morning, good morning. Uy, kang Ludi Culiao na sa Malapatan.
3: Correct,
0: morning.
3: Correct. Si katropang Ludi Culiao. Dako, nagtindahan niya? Sa Malapatan?
0: Alangan, lami, ito, pagbisita po na mo dila itong miyagi, ah, grabe, nagkiyang tuba, ngaway tungog, ay.
3: Anong bagong dawat? Ang grabe.
0: Ito, lami, alagi.
3: Yeah. Muna ay nindot ka kinabuhi ka nang balik sa Kuan Bo, probinsya.
0: Ah, bitaw, nindot kayo. Sige, sige, sige. Ah, good morning, diya ka rin yung tanan, ha? Ah, basi magloon ding mga batanon. Ah, diya kang MJ, good morning. Ang si Jay, good morning. Kang Jane ba, Jane? May buntag diya ka rin mo, Jane.
3: Alido.
0: Alido, good morning, diya ka rin yung tanan, ha? Kamu tanan, hot don, tamo rin, walay, ano rin.
1: Bullseye!
0: Pero katong mga pasaway kay mga dagko, di adi lang tamo yung apilo, gritsa, kay murag pigado sa panahon karon sa inyo, ha? Kamusta? Ayan ang mga pamersonal. Itimbayaon tamo tanan rin yung katropa.
3: Lagi na
0: siya. Kaya kita rin nga po mag-uban at the end of the day, we are katropa. Di ba? Katropa ang Justin Hubilag. Good morning, di akari mo, pre.
3: Oh, good morning sa tanan. Labi na gyud sa ato mga amigo higala sa unang panahon.
0: Oh, na, si higala maghapon na ito.
3: Kay Romy Neri.
0: May buntag niya karin yung tanan. Good morning, good morning. Kay Valo, give me a monitor for me sometimes. Doon sa ito ang programa, mga katropa, ha? Sige, sige. Alas 6.59 na ang itong oras. Sinatabag lang ay. Ato na ngatuang karoon, ngatuang word for the day.
1: Bullseye.
3: Ang atong word for the day, mabasa diha sa Proverbs 11.3 na nag-ingon, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them.
0: Yun.
3: Sabi ni Saya, mga katrupa, ha, ang integridad sa mga matarong magatultul kanila. Oga, apan ang pagkahiwi sa mga malinapason magalaglag kanila.
0: Agay.
3: Oh, monig ang diferensya sa mga matarong ug sa mga adunay integridad. Oh, tulog kabutang, gusto na kong iskutan. Kini ang imong labing kusog nga proteksyon ug giya. Ang integridad mao kini ang imong labing proteksyon o giya sa atong kahitasaan. Sa kinabuhi duna kitay mga desisyon nga miso desisyonan. Duna kitay mga pagsulay nga makatintal sa pagpili sa sayon nga dalan. Bisan kun hiwi kini katrupa pwede ang pilion. Pero ang pangutana, duna ba kay ti integridad pagkahuman ni ana? Ang integridad nagsilbing kumpas, kung mawala ka sa imong direksyon, mao na imong mahimong kumpas ba kung asa ka padulong. Kung limpyo ang imong prinsipyo, dili ka magduha-duha kung asa ka muliko.
0: Tinood.
3: Ayaw yung subay sa sayop. Ayaw subay sa bakak. Bisan pa, og tanaw ni mo sa sugod mo, magkabinipisyo ka, gwapo maning dalana, kay daghag-oper diri. Pero pag-abot sa tumoy, anak, ikaw rin nag-inusara sa imong desisyon ng gibuhat. Og mubalik ka ni mo ang unsa man ang imong gitanom. Munang wala gyoy bili ang pagsubay sa pagpamakak og sayop. Ikaduwa, ang integridad mga katropa, munang gitawag nga mas bililhon kaysa bahandi. Good name is good mga katropa. Good gila siya. Ang salapi, oposisyon, daling makuha og daling mawala. Apan, ang maayong ngalan, pagsalig nga naguba, lisod, kaayong ibalik. Na? Ang maayong ngalan o ang pagsalig nga naguba, lisod na kaya na siyang i-restore mga katrupa. Ang integridad, mao ang pundasyon sa pagsalig kanimo. Nga nung musalig man kunimo, unsa ba imong nahimo? It's simply because naka-build ka sa imong integrity nga tos uban. Kung doon na ka-integridad, ang imong pulong at doon ay gibugaton, ang imong baruganan at doon ay respeto, o ang imong dungog magpabiling baruganan, bisan pa man sa unsang huros o hangin o krisis sa imong palibot nga imong masinatian. Sama sige ngon sa Proverbs 22:1, a good name is rather to be chosen than great riches.
0: Tinood.
3: Ikatulo, dari sa ang imong legasya, money ang imuhang integrity.
0: O kanang imong ibilin.
3: Ibilin nimo diya sa imuhang kaliwatan, imong mga anak. Kung sa imong papa, si Ruel Dumantay, ay katong dili mabayran. Ay di ba kaya to? Makaingon jud ko ato, ah, pastila na lang kung kinsa makamit ato, makaingon gyud gidi ito mabayran ay. Oh, di ba? That's legacy. Ug enjoy na sa imong kaliwatan kay ngano man. Imong gipili ang integrity kumpara sa unsa mga bugti sa pagpanghaylos kalibutan. Ang integridad di lang para sa atong kaugalingon karon, kundi alang usab sa mga tao nga nagsunod kanato, atong pamilya, mga anak, ingon man ang komunidad nga atong giservisyuhan, gilagaran, o ang mga tao nga may integridad nagbilin og dalan sa luwas nga agianan sa uban. Makita nila ba example nato? Si katropang Ruel, si katropang Chris, bisag sila na lang nabilin, wala gyud ni subay dito sa hiwi. Sa pagpamakak para linglahon ang katawan, wala gito sila subay. So, di ba? Mahimo nilang dako nga example. Ang kinabuhi nga puno sa pagpanlimbong, mubilin o kaulaw o kalibog sa musunod generasyon. Apan ang tao nga nagmanitirun anon, nagbilin o kabilin ng garbo, inspirasyon o panalangin sa iyang pamilya.
0: Yan.
3: Maray kalimot katrupa, ang integridad, ginasukod kung unsa ka katinuod nga tao, kung walay laing nakakita kanimo, gawas ang atong buhi nga Dios nga naghatag ka na itong kinabuhi.
0: Yan, tinood yun na mga katropa, importante gining integrity. Bahalang di ka mo sikat na, sikat malinggir ka, pero tungod mabot sa kabuha nga ulaw kayo na para si mong anak. Yan, maunay ikabilin mo si mong anak, maunay mo anak sikat, si papa, bahalang nga kay, unsa man na siya nga media, kung papa dati, isidisi man, isalikway ka si mong anak.
1: Okay.
3: Karatong kailan ako konsihal. Ang yung issue lang is, kuan, karang mahubog muli, nga di na katood silang balay. Dili ko siya kabalo mga awat, pero mo gito gibansag siya.
0: Oh, napo ko kailan na, papasaw silingan. Bahala na magkaunsa-unsa riya. Basta, matuog ko direk mahubog ko, bisag asa ko muling ko, datog ako gan.
3: Oh.
0: Yan na. At least, wala nag-gubot.
3: Oh.
0: Wala nag-maoy. Oh, natuog ra.
3: Di para nang uban nga mailan na to. Daghan na kay gibuhat nga pagpakasala. Murag proud pa kay sila.
0: Lagi. O dito tanawa na lang kuning ato mga opisyales karon sa ato ang pangguberno gud. Di ba? Kabalo magkita nga grabe ang kada bang pagpangawat, malimalitang mga kwarta, grabe nga flood control anomaly. Tanawa. Naagyapon sila nagpabilin. Kabalo man ta ko kinsa ng mga tawhana? Kabalo man ta kinsa ay nakadawat o mga flood control projects? Kabalo man ta pila ka bilyon ang nasulod sa inyo ha? Di ba? Pero, tanaw niyo sa gagalingon, limpyo mo.
3: Taas pa yung confidence.
0: Taas kayo mo confidence. Oh, di mo maulo sa tao, maulo na lang mo sa iyong anak.
3: Tinood na.
0: O, mahadlok mo sa iyong kalag. Okay, kabalo mangkid mo asa padulong, kung asa po nito ninyong mga kalag, yun pagkabot sa panahon.
3: Tinood.
0: Ha? Oh, inauton ta, na kamudya, kay gipili mo sa katawan, mga leader mo, mga buanga mo, o servisyo mo alagad mo para ka na mo. Correct. Dili nga, kamu ba nung inagaduot sa katawang Pilipino? Di ba? Makaulaw kayo ba? Unsa bang ligasiya ngayong ibiling ka
3: na
0: mo?
3: Na.
0: Ang pagpangawat ba? Lalimahan mo niya na, alos ka rin din yung kayang suluad, subaro ng flight control, alam niya, perte naman tayong dalian niya, subayon ng ginyo yung ebidensya, dili lang ninyo i-bend ang balaon. Oh, di ba? Dali, rakayo. Nga nung gilang lang palistun, ganyan yung kagalingon. Kaya naman, naamoy personal interest o naamoy ginaprotektahan.
3: Tinood.
0: Di ba? Hadlok mo makasuan. Mubalibad, mubalhindayin mo, di ba? Ako saludo ko kang Senator Jingo Estrada.
3: No, ni taas akong respeto sa iya, tinood lang.
0: Sa tinood lang. Taas akong respeto sa iya, kaya kabalo siya makasuan siya. Kabalo siya nga, ana ang pagawa
3: ko siya. Pero wala na gibali ang kamaturan.
0: Ito, wala. Wagin siya
3: sa ning balik ko. Wala,
0: sa mga offer. Wala, oy.
3: Oh.
0: Oh. Dahil ninyo makita ka ng mga katropa. For example, kanina naitabo, in fairness, kang Senator Chis Escudero, kaya naamagin siya umaabot ng kasunta.
3: Lagi-lagi.
0: Plunder, di ba? Kung dili man na yunan o plunder, Senator Chis Escudero, kamalo na mo unsa idila na. Dili man tabuta, di man tabungol. Di ba? Di man tabuta, di man tabungol. So, kita makabalo kita niya na. Ano lang, kisaba kayo ko cellphone. Murag madunggan ako ang kaugalingon dito sa Picas.
3: Naikonsensya.
0: Naikonsensya. Diba? Unsa nga legacy ang imong ibilin umawala kanining kalibutan? Unsay panglantaw sa imuha sa imong mga anak? Unsay panglantaw sa imuha sa mga tao? Unsay panglantaw kanimo? Maunay pinakimportante sa tanan. Labi pa kung nagkaedad na ta. Kaya nataniaanang unsa-unsa pa niya. Uy, aron lang ang musikat ta. Natay mga paboran natay napigan nga di mao mga katropa or di man siguro na ang ato ang kamatuoran isip media Mustang kita sa kabaturan. Mustang kita sa tunga. Igor naman tating palapta kong informasyon.
4: Wala.
0: Diba? Mm. Both sides atong ipanakdam nga ito sa katawan.
4: Bisa kung sa'yo may tabo.
0: Bisa kung sa'yo may tabo. Mara man ito trabaho.
4: Atong panalipdan ang kamaturan nga dili pwede gaungan sa kwarta kung isang unsang pabor.
0: Yan. At the end of the day, ang katawan man ang mo desisyon kung unsa ito ibong balita niya kung tinuod ba na o dili.
4: Na. Ang balansi sila.
0: Oh, ang katawan ang muhukom diha ka ninyo. Mm. Diba? Dili ang inyong gialagaran, dili ang inyong gidapigan. Mm. Ang katawan ang muhukom ka ninyo.
4: Ihatag lang ang truth ba?
0: Oh, timanan ninyo na. Mauna, kung napa mo yung mga konsensya diha, pagbago naman.
1: Okay.
4: Para nako, ang pangalan nga media or broadcaster Kadris Jensen, you are the bearer of truth.
0: Correct.
4: Kadili pwedeng mahimo kang tigpromotar o gahiwi dautan ng mga impormasyon.
0: Kung na may mga siyempre, mga kuasa ka maka-income, o ipalaktag na limungon sa imong gustong ipalabdag sa mga kumpanya, human. Hindi na ka magdungag-dungag pag-unsa ba diha nga maupay makadaot sa imuha.
1: Okay.
4: Tinood na.
0: Di ba?
4: Mao.
0: Ano naman, simple naman kung kayo, ato lang ginapahimong komplikado ang tanan ba? Ambot lang. Siguro, the love of money is the root of evil as always, mga katropa.
4: Tinood.
0: Mao na mag-amping lang yung kita kay di na ba kita ang muhukom kay tao raman ta? Na ay muhukom para ka nato, mga kagidaan. Ugbaw na ang katong nabaw makagagahom. Ya? Bilin tagligasiya sa mga politiko. Ayun mo sige pangawat niya. Pagbilin mo ligasiya.
4: Huna-huna ang anapay mo sa generation sa inyo, ha? Kung dili mo masugot nga sila po masugamak sa inyong gibilin ng ligasiya na sila, ha?
0: Nalimang kang ligasiya nga inyong ibilin, papangawat, ha? Laingin na po na namin. Unsa naman tao?
4: Pwede mo maging maglibro? How to lie?
0: Mo anay mong anak ba? Karang katigo, nakapagrabe yung pagpakaulaw sa kuha ba? Di ba, sakit kayo na ba?
4: Karang, wala mo lang yung magibuhat para musultig tinuod pa?
0: Kaya na nga nakasospita, naghigya ka na niya, duulan kasi muna pa. Grabe mo pagpakaulaw sa kuha pa, pero gipasaylo na taka.
4: Good luck.
0: Diba, sakit gapon. Pisa pag gipasaylo na ka, pero sakit gapon.
4: Tinood.
0: Diba, kaya gihataga ni mong yung ana, nga bahin ang imong anak. 7:09 ng atong oras, kaya kasi asa pa ni mabuto itong ang studio. Ito nga bahin ito kayo Santo Plus Gold. Awa na ito dahil Santo Plus sa Coffee Mix. Good morning, ang dato kay Sir Lumaginding.
4: Hoy, good morning, dato.
0: Ay buntag niya ka niyo at sa talamang ganda kapamina mo sa XFM. Good morning. O kang Ati Angel ng Jensen, Angelica Neri.
4: Nakita na ko na TikTok ni siya ito ni Agi.
0: Gilumot na na yung mukhang chiknoy doon.
1: Okay.
4: Bago pa niya mahurot ng Angel, ito ana.
0: Ma'am Wilma Joaquin, may buntag. Good morning,
4: Daniel. Good morning, Daniel. Mark Muda, musuroy daw si Dere Karun SM. Kay taga Balut Island, ning baba sa isla.
0: Okay.
4: Ato itong correspondent dito sa Balut Island. Ako, nagsakay daw siya o katong balsa.
0: Balsa? Balsa gan? Wala ang taong eh. Kurata nung ta ng balsa niya.
4: Balot, na, Balot Island. Ano, may peribote niya sa akoan. Balot Island, Padalog Jensen.
0: Kapo daw mabiyahe dahil ka ng buntag nun. Dili daw ka magpahapon. Kaya di pa kayo
4: okay, ang balod yun.
0: Grabe gina ang balod niya.
4: Kasi may balod, mo na yung kasagaran ng yung struggle sa mga mananagat.
0: Mo nang gusto na kumuha itong Balot Island, pero di na lang kay base unyag gana.
4: Di po napili yun na ni mo.
0: Okay. O pag yung anto na yung napita
4: na. Sige lang, ma-schedule ito siya. Kaya mo tuturo na ito istoryahon.
0: Sige. Alas 7:00 ang atong oras, mga katropa. Dari na karon sa ito mga balita. Bullseye! Bullseye! Arraignment ng Jingo Estrada o Manuel Bruan gipospon sa Sandigan Bayan. Bullseye! Bullseye! Gipospon sa Sandigan Bayan, 2nd Division, kanto sa Hunyo a 4 na ang arraignment ng Senator Jingo Estrada o kaning DPWH Secretary Manuel Bruan tungkol sa isyo sa panglawas. Naka-wheelchair nga niabot, si Bruan sa Korte Human makasinati o seryosong hypertension. Gidala kini sa PNP General Hospital atong Lunes sa gabi. Human musaka ang iyang blood pressure ngadto sa 192 over 100 taas sa ani oi. Dugan sa iyang pag-surrender. Ang duha na katubago kasong graft sa maong korte.
4: Again, na klaro na to ha kini mga ginataral pa ang ilang kaso dili pa din sila guilty.
0: Imbiktado dili
4: di pa sila guilty. Imbiktado ha. So kinsa man po itaral nga dili mo saka imong blood pressure?
0: Saka gani.
4: Grabing precious kalibutan.
0: Uy, lahi ang feeling na makasuhan ka. Lahi ang feeling ka ng muatubang nakasukorte. Grabing ano ni mana kulba. Bisa pagwa kay sala kulba gyapon na. Ewa mo ko kabalo. Sa mamahimong desisyon sa judge.
4: Lagi.
0: Bisa pagwa kay sala. Pero sipet lang ni Mugtubag, mga katropa, pwede bang kang mahukman? Mm. O ganyan, pinakapait na sa korte ba? Pero laki mga maayo po yung nga abogado, napoy maayo mo depensa sa imo ha, na safety kay ka. Mm. Yeah? Pero kulba yung gapo na kay... Sa bagay, kung wag yun kay sagyod, wag kay angay
4: kukulaan. Mabalaan ba na sa, okay. sa judge yun kung nakisa
0: na wala? Sa
4: imo. Kasi kung saan pa nagtuktuyok, di ang ginapadulong sa kamatuoran.
0: Statement ni mo, ano nga, ipagawas yun sa korte. Mabit ito na ilang ito na napila katuig. Sa iba ko gina ilang purpose tinguha, pagawas ang kamatuoran, nga wag kaga pamakak.
4: Na! Wala, ang pinaka garantiya lang ni mo, basta wag ka nagsulti o bakak, madaugon yun ka.
0: Di ba?
4: Kasi kung sa may proseso, basta wala lang ka nagsultik bakak, imo ang justisya.
0: Kasi pag-asa ka, patuyok-tuyok kung kadaya sa mo interpolate sa imuha, di ka mo ano, di ka resipyat.
4: Iluod na mga katupa.
0: So, ang mga bakakon, posibleng mauna yung masipyat.
4: Langan, gusto usob man. O niya, pag-usob nila, di, wala
0: na.
4: Guba na ilang integrity.
0: Yan. Alas 7:13 ang itong oras sa line para itong mga balita.
4: Hoy, Malacanang, nga ito kang BP Sara, ipasabot ang accusation. Ayaw ipasalig ang technicality. Umuli na magsalig, gala. Diawhag sa Malacanang si Vice President Sara Duterte Gatubagon sa klaro ang mga akusasyon. Bato kaniya, imbis nga musalig sa mga technicalities, aron nga aron lang ibasura ang impeachment complaint. Kiniya human, nagsumiti ang kampo ni Duterte ug tubag sa Senado nitong Lunes, Hunyo 1, gamit ang 5 kamaleta ng mga dokumento aron nga questionon ang constitutional constitutionality sa kaso. Sumala ng PCO Undersecretary Claire Castro, mas laktod ang paglimod ni si Duterte sa mga isyu sama sa confidential funds ug bahid sa korupsyon sa iyang ginuso nga tubag. Aligasyon po ni sa Malacanang, di po na tumamahay. Natural, ilaman ng trabaho. Claire Castro Caballo, magiging ng trabaho. Ano mo ba?
0: Hindi ako, mauni pinaka the best nga spokesperson nga ako ang na experience.
4: Ginarecommend mo nga mahimong spokesperson.
0: Wala mapod, pero siya yung pinaka kuyaw. Kay wa pa'y tubag ang pangulo siya na anay tubag. Di ba? Laliman ka na na, kuyaw eh. Diba? Nagtrabaho yun siya kaya habis sa pagwalimando ang pangulo.
4: Bonay, gingon nga diehard sa iyang trabaho.
0: Diehard sa iyang trabaho. Hindi na kinangman manduan ba? Pag nakagani, istorya niya, ala, dipinsahan na yun, ana, na yun.
4: Automatic. Bisa mo yung ba ang pangulo? Baka pwede umamin na tayo.
0: Kuyong, kaya siya, paspas kaya siya makaisip ang rason ba?
4: Ano yung parehagin si Mante?
0: Ha?
4: Si Claire Castro ng...
0: Gani. Kuyo, kayo makaisip ang rason. May parating paspasa sa utok. Grabing utok ka lagi. Makasunti yung kaka. Mauna yung spokesperson. Walay Harry Roque. Walay kaya.
4: Layo ra kayo.
0: Walay kaya. Kasi may na yung mga spokesperson. Wala. Oy, layo ra kayo mas kamaturan.
4: Dapat mo pili mong spokesperson.
0: Pareho niya Claire Castro.
4: Pabor yung permente siya ang amo.
0: Ayan.
4: Na. Bahala na magkinaon siya.
0: Balag
4: ibalos kanyon. Hindi, ganun mo sa ito.
0: Hindi, ganun mo istorya na. Bore spokesperson. Diba? Kamu, wapun ba nung nagbilib? Bilib ang ganis cheap. Bullseye! Mahunog yun ang spokesperson nga kuya o kay Stanan, mga kagilaan.
4: Ano lagi kong nakaingon, lagi kong grabe gano'y kakuhan nga spokesperson kay ingon. Bahala lagi ibalos kanyon. Hindi, ganun ako.
0: Isa pa. Tantang, salain pa na ito mga balita. Malacanang nagpahibalo sa publiko tungod sa planong 240 proposal fee sa mga biyahero.
4: Oy!
0: Ipasalig sa Malacanang sa publiko na wala pa ipinanggang desisyon na nagpabiling sugyot pa lamang ang gikaingong 240 pesos fee alang sa mga biyahidor nga musulod o mugawas sa nasod. Kini human, mabalaka ang katawan sa planong 480 pesos nga round trip charge sa Bureau of Immigration pinagi sa CAISS project aron nga i-modernize ang border security. So wala na PCO Undersecretary Claire Castro mahimo pakiling ibasura ni Presidenteng Marcos og padayon pakiling gitunan subay sa mga stakeholders aron konsiderahon ang rant sa publiko.
4: Oh, diba? Speaking, wala pa itubag ang Pangulo. Sa statement.
0: Sa statement.
4: Posible pang ibasura. Kita mo na. It's more a spokesperson.
0: Dindo kayo. Uy, atagan nato na yun niya. Kay ipadayon gina ang blue ribbon.
4: Ala!
0: Kung sa kayo may tabo, kay gipa work from home ang po ni Gatchelda ng mga staff.
4: Agoy. Double na. Duha na ang Senate President?
0: Pro tempore man.
4: Okay.
0: Ano. So si Lorin Ligarda ang kitanggalan.
4: Okay.
0: Pero gibuat nila kagapong adlawa, gibuat nila acting. Acting Senate President.
4: Si
0: Win Gatchelian.
4: Oy.
0: Win Gatchelian. Amora ba niya ang senador nga nagpadala ka ng lindo makahubog?
1: Atay.
4: Sa senator, dili may gusto mahubog sa imo ang pagdumala ha, kung galing ikaw taga ang kagayunan diha ha?
0: Okay, pero ang lindo makahubog agyata, gado'n ay sagol kape.
1: Atay.
0: Ano, naglabad akong ulo ato sen? Ayaw na toos ba ha?
1: Atay.
0: Ay, nako. Salay pa na itong mga balita.
5: Bullseye!
4: Martin Romualdez gibitahan sa Senate Blue Ribbon Committee tungod sa flood control scandal.
5: Bullseye!
4: Gibitahan sa Senate Blue Ribbon Committee si Kanhi Speaker ug Leyte Representative Martin Romualdez alang sa pagpadayon sa investigasyon ugma. Unya 4 may kalabutan sa flood control scandal. Subala ni Senator Pia Cayetano, chairman sa panel, gikinahanglan ang kooperasyon sa tanan alang sa public accountability. Gawas kang Romualdez mga katropa, gipatawag sab ang pag-usab ang napulo ug walo ka kanhi miyembro sa Philippine Marines nga maoy naghatod matod pa sa mga kickback ug sa Assistant Engineer Bryce Hernandez nga nitudlo sa mga magbabalaod nga nalambigit sa maong anomalya. Mao gyud ni ang ginahulat sa publiko.
0: Dili na ni mahitabo kung ipugos gyud nila i-lockdown nila ang Senado ron. Posible man kung nahimuon nila karong katropang Chris pag-lockdown sa Senado. Una sa tanan, nagpagawas og memo kagabi na, late na to, late afternoon. Maggabi na si Senator Wing Gatchelian. May tungod lagi sa work from home status sa mga staff sa Senado. So, wala yung mabilin ka staff karon sa Senado kung yan ang work from home sila.
4: Di, unsay purpose?
0: Ano mo gani? Natingala ko, ipa-work from home nila ang staff.
4: Na-COVID ba ang Senado?
0: Gani? Nga, si Senator Bato de la Rosa, di nila tugutan ng online. Nga karoon na mga staff, ilang i-work from home, libog ba no? Ha, kami, sa tino, kami ay nalilibog sa inyo.
4: Di, siguro, nalilito, kaya ba si nalilibog?
0: Sagol lang yun. Sagulin lang namin, magbuot pala kayo.
1: Atay.
0: Bisaya ba kami?
4: Ah.
0: Kayo na mag-intindi dyan. Kaya kasi nakakalibog kayo.
4: Nalilito mga kaibigan.
0: Nakakoy translator.
4: May nang makasabot sila.
0: Okay. Sige. Imo.
4: Imo ano, uy. Cavite Representative Kiko Barsaga, gipalagpot sa kamera tungkol sa disorderly behavior.
0: Meow. Gipalayas in tawon si Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga. Tungkol ko sa dili maayong pamatasan o seryosong kapakyasan sa iyong trabaho, isip magbabalaod. Subalit ni House Ethics Panel Chairman JC Avalos, ang expulsion mao'y saktong silot human. Kaduha na masuspindi si Barsaga. Apan wa gyapon kini mag-usab. Giakusahan si Barsaga ni kaning Deputy Speaker Janet Garin sa paghimo og live stream aton sa plenary session, pagtawag sa mga kaubanan nga buhaya sa social media og pagpangdaot nga walay basihan o ebidensya batok sa mga opisyal.
4: Hindi na siya ikuha sila ka nang committee on ethics din siya. Dito siya naigo sa ground sa ethics.
0: Ano lang yun daw? Sige na daw, meow.
4: Pero mas bilib ko ni Kiko Barsaga kumpara sa uban diyan nga nagpakahilom at ikatik lang.
0: Kabalo man kita nga grabe gyud ninyong korupsyon diha oy sa Kongreso.
4: Walay bisan usa sa inyo diha ang nakasulti nga pareha ni Kiko Barsaga. May pagmudagan ni senador Kiko Barsaga.
0: Labi na mo magtuwag mong buhaya diha. Ya siya iring.
4: No, okay lang siya.
0: Di man na madakpan sa buhay ang iring.
4: Nine lives gila.
0: Meow.
1: Atay.
0: Tatong pagbalik, kinsagyan! Ang kasagarang financial literate sa relasyon, babae ba o lalaki?
4: Di ba, gigunong gapon, muna ito isgutan ha. Okay. Financial literacy.
0: Kaya importante ni karong panahon na, kay perti kaipit sa panahon.
4: Na!
0: Maglalis na ninyo niya mga katropa ha. Pero di lang tabag-away, lalis lang. Hindi pa rin sa Senado, nga imbis maglalis diya sa plenaryo, magsigi kinaway. Para mga buangot ni mga tawanan.
4: Para mga manang naminyo nga wala makaplano.
0: Ay, nako. Kaling abayin. Ato kaniyo mga katropa sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko.

0: FM.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday sinil kanyero, taga sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na usa ka problema sa mata.

0: skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM Santone Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santone Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santone Plus Herbal Soap.
5: Jill, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni Sarah Radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay Mrs.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
6: Wala o hala agad ka, Pioy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: XFM.
3: A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socotecotu.
4: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
5: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
4: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
5: Na, Nilagyan na pwede, dong.
4: Mama, good. Ay, nga naman.
5: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
4: Ah, bisot pati si papa.
5: Bisot pag yun rin taon.
4: Dagawa, papa eh.
5: Ma, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
6: Exciting!
2: XFM
7: 95.9
2: XFM
8: Bullseye!
9: Alas 7.29 ang atong oras, mga katropa. Balik kita sa itong pagparaguban. Kinikabangin na itong kariyo Santon Plus Gold. Kikilang lang yun nato ni karong panahon na mga kikilang labing panahon ining grabe kapit o sdagan sa panahon. Dini kita dapat pagkasakit. Kung lagi. Pwede lang. Mauna nga protektahan nato itong lawas. Pinagi sa healthy lifestyle. Aron marikaya nato ng mga baratian. Ang sabayan nato sa pag-inom o Santon Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold antioxidant kini katropang Chris.
10: Correct.
9: Makatabag po rin sa mga tao nga dunay hypertension, dunay diabetes, taas og uric nga na, dunay problema des kidney, dunay mga bukol-bukol nga na, dako kay tabag na itong Santon Plus Gold. Busan ka mo diya, mag Santon Plus Gold na! Santon Plus Gold! Ikaw lagi ang una! Always available sa tanang branches na sa may Rogen Pharmacy, available po sa Generics Pharmacy, o syempre, always available sa tanang branches sa Mercury Drugstore!
8: Bullseye! Bullseye!
9: Alas 7:30 na!

0: Kinsa gyud ang kasagarang financial literate sa relasyon ang babae ba o lalaki katropa Chris?
1: Kinsa man gyud ang mas maalam mon mugunit og kwarta sa inyong relasyon? Si Mrs. Bang nga mas kisintimo na ilahan og nabilang o si Mr. nga dako ang panlantaw sa unahan pero usahay kusog sad mo impulse buy kung naay bag-ong gadget o sakyanan. Ala. Karon nga buntag atong ablihan ang diskusyon nga dugay nang gilalisan sa daghang magtiayon og manag mag-uyon kinsa gyud ang mas financial literate ang babae o lalaki ubani ko ninyo sa laing makatabang o makatandog ang diskusyon dinhi sa tong programa sa Bulsay.
0: Yan. Adunay liba ka bukat nga rason una diri ang socialization o kanang ginatawag nga gidakuan nga kultura. Labang gender rules po mga katropa. Sukad pagkabata manggod, lahi ang pag-umol sa katiling bansa lalaki o babae kung kwarta na ganang hiskutan.
1: Correct.
0: Ang babae manggod, gimatuto ginang sila katropa Chris nga maoy magdumala sunod sa panimalay. Kumbaga domestic management mga katropa. Sila tong gitudluan nga mahimong mabinantayon sa gastusunon sa balay, sa pagkaon o panginahanglan sa mga anak. So tungod din automatiko silang nahimong eksperto sa ginatawag natong microfinancing o budgeting. Ang mga lalaki sa pikasbahing katropang Chris, gipadako sa kultura, nga kinahanglan nga mamahimong provider o tigpalalipod. Ang pressure kanila mao ang paghimo og dagkong agi, pagpalit og yuta, balay, pagsunod sa sugod sa negosyo. So kini ang rason nga no mas nakapokus sila sa ginatawag nga macrofinancing o wealth creation. So mao na kasagaran yun sa mga lalaki. Ang utok nga na padulungan to sa unsaan na to pagpa-income, unsaan na to pagdungag sa income. Ang babae pa unsaan na to pag-budget, kung maura na yung income. Pagsulti na sa iba na, sige, mangita ta pamagi kung madugangan niya itong income. So wealth creation ang lalaki.
1: Ay kabala ka mahal.
0: Budgeting.
1: Wala si mister. Ay kabala ka mahal. Napakoy na ko'y mga extra dito. Napakoy mga laing kanang mga gig.
0: Ay kabala ka mahal. Kaya ako lang sa ibaligyan niya akong lawas.
1: Basta na'y consent.
0: Mamasang na yon.
1: Okay. Sabi naglamion po ka. Agay.
0: Sige, buhatan ninyo na. Kaya ang HIV, pusagin mo niya. Ikanwa, katroba, Chris.
1: Ang kalainan sa pagtansya sa risk on risk tolerance. Sumala sa mga behavioral economic studies, dako ang kalainan sa biological o psychological wiring sa duha ka sa pag-atubang sa risgo. Ang babae mas risk average kung averse kung na mabinantayon. Dali-dali kini nga musulod sa mga investment nga may nga walay kasiguruhan sama sa crypto o agresibong stocks tungod kay mas giuna nila ang security o ang kasiguruhan nga naay magasto ang pamilya ugma og sa sunod nga bulan. Ang mga lalaki mas risk taker, mas dako ang ilang kumpiyansa nga musugal sa kwarta para sa mas dagkong ganansya kon high risk mga katrupa o high return. Ang kuyaw lang, usahay musulod sa negosyo o investment nga kulang sa pagtuon tungod sa nilian nga tinguha nga mupadako sa kapital. Kapa!
0: Na, so babae, dili kayo daling musulod sa mga investment. So magduwa-duwa gina sila, kaya nilahan din ang security ba?
1: Na.
0: Dahil lang, kung ibutang na ko ni kwartahan, huwag di ni mo kita, pero din ako pusa.
1: Pusa ang pamilya.
0: Di ba? Ang lalaki, risk taker gina, so mububuog negosyo, sige. Pila may atong kitaon, pero wapag yung siguro humawagin ng kita. O sige, invest ko niya. Kaya gisaaran mag 30%.
1: Pagsarado.
0: Sakit tayo.
1: Go, kapa! Why sarado? Taduha, naging sarado.
0: Oy, amping ka sa pag-invest, ha? Dili basta-basta mububog kapital kung why kasiguraduhan labin pa kung too good to be true ang mga offer.
1: Amping, kaya dili sa'yo pagitaon ng kwarta.
0: Correct. Ikatulo ang pamaagi sa pagproseso sa impormasyon, analytical o practical. Ang lalaki, technical ni o analytical. Mas ginahan ang mga lalaki magtuon sa mga numero, sa mga graphs, mga trends o ang technical ng aspeto sa panalapi. So, unsaon pagbasa sa stock market, unsaon pag-compute sa interest, sa insurance, etc. So, busa, mas literate sila sa papel o tsorya. Samtang ang babae, practical sila, dito gin sila sa execution. So, ang mga babae, mas literate sa actual execution. So, dili man tingali sila kamao mo analyze o komplikadong market graphs apan kabalo sila unsaon pag survive sa tibok pamilya sulod sa usa ka bulan gamit ang gamay nga sweldo.
1: Kana.
0: So, mas labaw ang ilang emotional intelligence o disiplina batok sa temptasyon sa paggasto. Mo na mapansin ninyo yung mga asawa, kung aduna ganin mong extra, labing pa pag Disyembre, di ba, sama sa mong gisulti, pag adto na nag-mall, namang i-budget ang misis, pero dili gina siya mo palit para sa iyang kaugalingon.
1: Na. Kung dili ka mapunit para sa iya, di gina. Okay, di gina.
0: Mao na, mister, punit na lang po di para sa mga asawa, kay kanay mong asawa, unahong yung kaniana o kang iyang mga anak.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Kanang bisag isa ka, bando lang panty kay.
0: No.
1: Grabe na gyud kainit ang panahon, nangabuslot ng agi.
0: Isa ka dosina ng panty.
1: Bra, bago nga bra.
0: Ayo pod pabiling nga kanunay na lang ukay-ukay pod.
2: Okay.
1: Tingala ka laylay nang tanan pati sini nang laylay. Eh ukay-ukay rin na kaya, di ba? Panting luya.
0: Sige, pero wala na gyud pa mga ukay-ukay nga nindot pa nga masortehan nimo. Kanang lagi. Sige.
1: Pakapin memories mabuto.
2: Okay.
0: Huwag nga niya ko ang Facebook nga. Hindi man ko ka-share, uy. Kanina pa yung kuha niya ba?
1: Gabi no, angan lang ka ni Mita.
0: Kau Mita ba? Naglagot nang ko sa muha ba? Hindi ko ka-share ba? Ganina pa niya.
1: Ako wala pa yung problema. Makashare man ko perminte. Ang problema lang, cellphone gapo na buak.
0: Ah, to ara na.
1: Ah, nakashare na.
0: Nakashare na yung ko.
1: Ayan.
0: Salamat, Meta. Asa na ta? Ikaw pat na.
1: Bullseye. Ang prioridad sa paggasto kung needs versus wants katropang Royal Dine. Okay, ang babae, ang financial literacy nakabasi sa survival and securities pamilya. Una sa listahan ang grocery, bayad sa kuryente, health insurance o tuition sa bata. Ang lalaki, ang ilang financial literacy isagad masubay sa status, tools and future projects. Mas dako ang posibilidad nga ang lalaki mo gasto og dako para sa mga kabtangan o mga naghatag og dungog, efficiency o kalingawan sa masakyanan, gadgets o upgrades. Pero sa kuha din itinood.
0: Ako, abik, di ba ko ani tumiagi? Kaya lagi na lang ako'y kalingawan ng series. Kita, bangkong TV. Wala, eh, napasubo ang actor.
1: Nakakuan ka? Naka-subscribe ka?
0: Sa kwarto.
2: Pastilan. Okay.
0: Paningot ko, bull mount, good. Pastilan na, mirisi.
1: Ay, bago yung mong TV?
0: Bago, pero ka na maratohon. Hindi ba nato kaya mamarit ng mga branded good?
1: Ay, di naman kailangan branded karo panahon na.
0: Wala, no, eh, ka na mga baratohon. Lindot na, eh.
1: Kung ano bagong in karo panahon na?
0: Oo, ka na mga baratohon ng mga TV inyo.
1: Kaysa kanang da, kanang branded, pagkaguba, matagbaw pa ka o pa kayo.
0: Ang sunod, chip, pare-pareho hura ang sunod, mga pisa. Ang dili lang bigon sila, ka ng ilang kising. Di ba? Kana mga dili branded chip ba? Ang piyasa ni anak, pare-pareho rang sulod. Di ba? Halos. Ang kalahian lang, kalang ilang mga casing di gudligon, kanila mga plastic, mauna pag mahulog, dali na kayo maguba.
1: Pero kana
0: mga branded, ang ano-ano, ang kaligon.
1: Ang kaligon lang.
0: Oo, ang kaligon. Pero ang manood, anak, pare-pareho rang natanan.
1: Da, di ba?
0: Oo, di ba? Ang pagkapalit ni magpisa, anak, pareho rang ng pisahan.
1: Ayaw mong pailan na ng mga...
0: Sige, pa.
1: Usay, marketing strategy po na po.
0: Lagi. Ari na, confidence gap sa panalapi. Sa mga financial literacy surveys, bisan kung sakto ang tubag sa babae, sagad mo ingon gihapon sila nga ambot lang kung sakto ba ni. Tood lagi sa kakuang sa kumpiyansa sa mga technical nga aspeto sa kwarta. Ang mga lalaki po, bisan usahay mas ubos ang actual nga score sa financial test, mas taas gihapon ng kumpiyansa o mingon nga kabaw ko, ana. Ako na'y bahala. So, kini nga confidence gap ang rason nga sa relasyon ng lalaki ang sagad musinggit sa dakong desisyon apan ang babae ang tigunit sa prino.
1: Bullseye! Bullseye! Tantigin na yun.
0: Tinood na. Busa, kinsa may mas literate ang tubag, walay babuhi kung mag-inusara.
1: Na.
0: Ang lalaki mao ang gasolina, agresibo o gustong mupasutoy. Sa unahan, pinaagi sa investment. Ang babae mao na sila ang tigprino.
1: Okay.
0: Sigurado na sila maniguro, mabinantayon. Mao na itigtanaw kung dako ba ang reserba sa tangke. Kung puro gas, mabangga ang relasyon. Kung puro prino, adili mo abante ang pamilya.
1: Na!
0: Diba? So, yung nanaragin na mga kailangan. So, kinanglang yun ang partner.
1: Yo.
0: Duhagin mo.
1: Di-design mo mas ginoong aduhagin mo. Di mo diba? Pwede magbulag.
0: Diba?
1: Na.
0: Mabitaw na ilahe mong mga organo. Kaya kinanglang yun mong iuban.
1: Ayag kalimot po sa inyohang intimacy. Magturbo dietary supplement for men. Kung mister, lain imong buot sa imong asawa kay huwag ka na pagbigyan, ikaw may problema. Kay di na mo barog, dungan mo kabuhi sa imong organ niya na
0: o
1: naggamatay.
0: Kung dili mo barog, maguna-una.
1: Na... selfish ka?
0: Selfish ka. Buangan ni mo. Pila parang ka, ano, human na ka. Ako rin, naghulat pa. De, gubot na po. Mauna nga, iturbo men enhancer mo na yan.
1: Iyon.
0: Turbo men enhancer, mapalit sa paborito niyo mga butika.

0: Vision Next, daghan ang natubangan.
1: Di lalim magkagloko mo, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, ang gitumaran na kong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. X!

0: bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blas Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
4: Ay, inusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabas sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako nga moral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Hoy, Madi, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Exciting!
1: XFM.

0: Oras 7:45 mga katropa.
1: Bullseye.
0: Grabe no. Grabe na gyud siguro kaipit ang panahon ba. Pero kanila king basag ko si incident sa Jensen daw sulbad na.
2: Oh,
0: sulbad na daw.
2: Oh, mayo eh.
0: Oh, na naigo ba ya dito ng atong kaubanan dati si Engineer Lalay?
2: Mm. Gibuak yan ko si.
0: Igo dako kayong bato eh. Anyway, atong sero na dugan itali nini katropang Pinipoligaryo. Imo na.
3: Live report.
4: Katropang Ruelo, katropang Chris Malipayon nag-i-anunsyo sa General Santos City Police Office nga sulbad na gayon ang batang kot sa incident sa Dakbayan sa General Santos. Humanapipila ka mga bulan o simana nga nakalabay nga adunay mga reklamo nga nadawat ang atong kapulisan kalabutan ni ini na sampit na insidente. Kahinumduman nga adunay tulo ang tod lima ka mga insidente sa basag kotse ang nakalap sa police station 1 kun pendatod police station kundiin mga windshield sa sakyanan ang gipang labayan og bato katropang Ruel o katropang Chris nga doon na matudpay mga reklamo ang nadawat sa tuong kapulisan kay usa ugaling kasagaran sa mga mahitabo kundili gabi kadlawon katropang Ruel nga pagmata na lang sa mga residente o pagkita sa sakyanan nga gipark lang sa area buak na ang ilang mga salamin. Sumala pa ni Police Colonel Eric De Venancio ang acting city director sa GSCTO nga pinaagi sa mga nakalap nila mga CCTV footages na siren nga nag-inusara ang suspect ni ini. Nadakpan sa to mga otoridad sa Pendaton Police Station pero milabay ang pipila ka oras adunay pamilya nga nag-claim sa nasampit na individual o gisaysay nga adun na kini mental disorder katropang Ruel o katropang Chris. Na tumala pa sa itong mga otoridad human nga na siren nga adun na kini mental disorder wala po di padugay nga naa siya sa kustodiya sa itong kapulisan nga nihangyo ang pamilya nga kuhaon i-advisan lang sila nga i-transfer kini sa Davao City para sa psychometrician examination sa iyaha katropang Ruel ingon man pagtagad sa pamilya. Gani kining pahayag o kining insidente o na nang gitagaan o papaklaro o reaksyon sa peace and order sa sangguni ang panglungsod human ganing nasairan o sabila ang nasampit ng mga reklamo. Kahibaluan nga kini gikabalakan usab sa pipila ka mga taga Jensen gumikan kay ang ilang giantusan nga minilyon o sahay ginahulog-hulugan pagyod ng sakinan para pang transport padulong sa ilang mga destinasyon ang ginabuak lang katropang Ruel o katropang Chris. Hinungdan ang sanda sangguni ang panglungsod kaniadto nagpagawa sila ng pahayag nga aksyonan nila ang nasampit na insidente. In fact, ang operation ani panahon pa ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. o sa paglingkod gayon ni Police Colonel Eric De Venancio, ang bagong City Director sa GSCPO, ilahang gisulbaran ang maong kaso, gumikan usab sa pagong insidente nga natala sa atong dakbayan.
0: So, makasulti na lang kita nga ang nabiktima na ini, ma-thank you na lang.
4: Yadi hagyon katropang Ruel o katropang Chris kay numero 1 gipagikabutyag man sa pamilya nga may mental disorder tapos di mapud kaya sa pamilya nga baydan ang mga damages nga nahitabo sa mga sakyanan hangyo-hangyo na lang yun na nahitabo ani katropang Ruel. Pero mo to ang action taken sa GSCPO ilang gikabutyag nga usa lang gyud ang involved ni ini og ilang gideklara nga sulbad na ang maong insidente.
0: Isa pa na sa mga anong katropang Pilip na unta makadungog ang atong sanggunian ni ini nga mupasa na sila resolusyon nga mubutang tag kadang para sa ingani nga mga tao diri jensan kay disud po kay sa pamilya bangod diri katropang
2: para mental health ba
0: Pilip nga ipadala po ng ilang paryente dito sa Davao ba?
2: Siyempre, gasto ana.
0: Bisan pag-inguna na nga na ay mental disorder ang ilang paryente, ila mapagyapon ang igsuon, ila magyapon ang anak. Diba? So, kinang nangyapon nila makita na everyday unta. Kaling ato mga konsihal, makahuna-huna ni ini katropang Pilip o kinsabay pwede na itong mapangutan ang in charge ni ini kinsabay komitiba ni ini ang itong pasa silag balaod may tungod ni ini katropang Pilip.
4: Exactly katropang Ruel kay sa kahinumduman ni aging mga bulan, labing ginatutukan sa ato ang mga otoridad, ang mga insidente kundiin involve ang mga individual nga adunay mental health illness. Kaya kundili man insidente, insidente sa mga akinang kriminalidad, usahay kahinumduman dunay dool diri sa tong area katong Slovenia National may bipolar disease muambak pa sa poste o kaya katong una miambak misulay ambak sa usa ka hotel nga kahinumduman ni agi bulan usab may mga eskwelahan kun diin involve ang mga estudyante miambak sa kining ilang taas nga bahin sa ilang eskwelahan o classroom nga kasagaran basayran nga problema usab sa mental health ang gikaatubang nga gikumpirma man pud sa City Health Office katropang Ruel nga sa kasamtangan wala kitay public psychometrician or psychologist katropang Ruel nga once adunay problema sa mental health ang usa ka individual dali nga maduulan o libre ang ilahang konsultasyon katropang Ruel. Pero magod kung muduol ka sa private nga psychometrician o psychologist, mahal gid siya kaayo katropang Ruel.
0: 5,000 per check up pala na katropang Philip, naas mga 5,000.
2: Makabuang presyo.
0: Actually, aminado ko tong akong bata, tong gamay pa na psychologist, dryo sa silver lining. Niagi akong anak diha kay siyempre na ikanabang dinigod mayong giagihan sa ibang kabata. So kikilanglan na mong ipacheck 5,000 kayo katropang Philip.
4: Bao, sa pag-inay uban katropang Ruel, consultation pa lang, bahal na, nilibo ng bayad. Tapos may pa-check up, bahal na. Tapos after, may resulta pa yun, basahon sa doktor, i-explain ang mga kinahanglan ni, may another consultation, another bayad daw sab. So sa mga tao nga kinibitawang matagaan or maanuhan sa mga doktor nila nga may mental health disorder or nagatubang o gingunaning sakit, pero magtahat na lang yun nga muduol sa mga eksperto sa mental health. Kay mahal ang baydan katropang Ruel o katropang Chris. Gawas ana, kinahanglan usab o lalong nga magtagad sa pamilya kay dili basta-basta ang mental health. Mo na ang nanawagan ng uban nga mamahimong adunay itukod ang City Health Office nga public psychometrician or psychologist para libreng maduulan sa ato ang mga tagadakbayan kay usagini sa ginatudlo nga hinungdan sa mga insidente ang gikabalakan sa pipila din sa itong syudad katropang Ruel o katropang Chris.
0: Alright, ato na lang yan po katropang Philip nga buhat.
2: Hindi, natin mahimo na katropang Ruel. Ato na siyang tutukan kay nagtuo ko nga naay mga eksperto diri syudad, di lang ma-access yung tarong.
0: Adi, mahal mo ko na bayad yun. Basta private yung kakatropang.
2: Pero kung maghimog legislation, di ba?
0: Mao gani. Mao gina atong iampo na makauna-una ni atong mga konsehal. Salamat sa report, katropang Philip.
4: Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy. Tumad na sa Sun Tone Plus Gold. Alang sa Rikyo Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X-FM News.
0: Bullseye! Daghang kayo nakagraduate na sa BS Psychology, AB Psychology. Daghang na tayong mga psychometrician na kapasar na sa mga board exam. Pero mga katropa,
2: wala ma-utilize.
0: Hindi ba kung tungkol ng panahon pa mag-yud, wala na himong priority ba ang mental health issue para sa tuwa mga Pilipino?
2: Kay abi na to okay ra.
0: In denial pa kita. In denial. Dagan kay mga bata nga mga ginikanan, labin pa ka ng mga bata. Na may problema, kabalo na silang may problema pero in denial sila. Dili ipa-check up ang bata sa psychometrician kung unsa bay hinundan nganong kutob ngani, wa pa intawo ni kestorya ni akong anak.
2: Na.
0: Di ba kinahanglan bago na sila magtagad pagtagad? Kay pag, at the end of the day, pag dako ni anak, kamo gihapon magproblema.
2: Correct.
0: Kamo gihapon magproblema. Naapay solusyon ni anak. I think makaya na pinaagi sa pag-process sa ilahag sakto. Diba?
2: Dawata ang sitwasyon. Then, unsay approach para masulban ni anak lang siguro.
0: Nindot to, nindot. Kay, kung mapacheck up ninyo yung anak, sabi nyo na anak, kamo mismo kabalo mo, unsaon ninyo pag-deal sa inyong bata. Kinanglan magunod sila ng mga special needs. Kinanglan magunod sila i-deal ninyo.
2: Pinod.
0: Kay kamo man ang kauban niya sa panimalay, daghan kay na mga bawal. Example, yung mga anak, kanangyana, kasaban. Bawal ni mo singgitan. Bawal ni mo unsa diha. Kay para sila ha.
2: Lahi ang

0: In fact, utok magundi na ana, sila always sila tama ang ilang ginabuhat. So kung di ginato sila magkaidalog maayo, padulong gina dito sa dinigid mao. Nga pangutok mga katropa, kung magproblema ta, irigdako ana nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ala 7:55 ang atong oras, ato magbalik ka. Ato sa panunson ng Secret of Health, ato makauban miso, ato President CEO, Doc Remilito OA. Ato pagbalik mga katropa, kudita sa Senado, atong iskutan. Uyon baka mo sa kalit nga pag-ilis sa Senate President pro tempore o mga chairman sa committee, bisan pa man nagpabilin si Cayetano nga Senate President.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao ka na itong isigutan o niya. Medyo lalumnik. Grabe, mao ganyan na hitabo. Kagapong ang dawa. Diha sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:56 sa isa itong oras. Kinigabayin. Atong kanilyo sa Santo Plus Gold. Bullseye!

0: FM.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.

0: sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espero.